0: nga gitawag og para iba alang sa iyang asawa o gihigugma nga si Heart Evangelista.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Di mo malay ni ana. Mumaura ni Inday Sara? Inday Sara ninyo? Ha? Ang gideklara 88 milyon pesos. Pero ang natribukar ng transaksyon sa mga bangko, bilyones ang kantidad. Hmm? Udi ka kasabot ni ana. Murag doon ay problema imong kaugalingon.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Bitaw lagi, mao gini ang alang nako. Ang angayan nga sentro unya sa investigasyon dito Senado. Sa ako nang giingon, tungod kay naapamaniha si Bato de la Rosa ang butog, of course, kompleto man ng Senado, to pa siya magpuyo ron, libre puyo. Ha? Samtang naghuwat pa siya sa kanang iyang petisyon sa Court Suprema. Gahapon naman ta to, nagsumbagay pagod ang taga-NBI o mga sakop sa Senate Sergeant at Arms, mga kabibes. Tungod lang nining nagpa-kustudiya sa Senado si Senator Bato de la Rosa. Ngako rapod ba sa mga senador? Apil-apil para ba? Salida gidayan nga di kuno nila biyaan si kining Bato de la Rosa. Well, my God, the Senator of the Republic of the Philippines ba? Pero kay ba mo mga kabibes, ang akong tanaw anis unahan, this is a catharsis. So siha ko nun ninyo mga DDS o saan pong catharsis. This is a catharsis for the Philippines as a nation. And I hope last na niha. Kay og wa lang gihapon tay pag-usab sa atong nasod sa Pilipinas. We are going to the dogs.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Magkarabanit kining atong nasod. Ah, kung ato gihapon ni silang palutson, ato gihapong tugutan. At tanawa, but you know, I still have faith in the Filipino people. Ang revealing kayo na ako karoon kining online petition for the impeachment of Vice President Sara Duterte. Ganiha, pagkanaon ako, 4.8 million ang akong anticipation nga within today, it will already break the 5 million signatures. So imagine that. Ngang akong tanaw lagi, sa untaman doon naman tayo gitawag nga Imperial Manila, bisag katunga lang ni ining 4 million ang muadto na puhon na sab sa EDSA. Aron ideklara ang lain na po nga people power, power revolution mga kabibes. Kung magyama-yama o dilitarungon sa mga senador ang pagpahigayon sa Senate impeachment trial. Mga kabibes, dako ka ng panghitabo sa atong nasod sa Pilipinas.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Tuwa man ang sentro sa atong gobyerno, tuwa man ang Senado, tuwa ang Malacanang, tuwa ang mga dagkong opisyal na to, ating alay diri sa Cebu, and some of the urban areas, doon ay mga pinisik na kalihukan. But ang main yun, ang sentro yun dito sa Manila. Karon, akong nakita ganiha before ta nagsugod sa itong programa, naagi hapon mga pro Duterte group, pipila. Unya ra ba mga kabibes, mga bayulinti kayo? Ambot sa itong mga tawhana, oy. Ha? Aw, talaon ta lang. Kay naaman tay mga tinugyanan sa balaod. Ha? So karon expected ni nga, doon na napoy laing kalihukan dito sa Manila. Matod pa ni Kabibes, Ace Junaldo, Lord, doon ba nang nagtabang ni Bato? Nga naman wala siya nadakpan as per his statement. Oh, lagi ko, no? He's got a putya Ginoo. Mauna, basta mapiki na ta. Ha? Pero, kay ba ka, Kabibes, Ace? If the Supreme Court justices will just

0: Ha? Apply the law to the letter. Hmm? Really, oy. Ang ngayon nga, ilang itugyan nga to sa ICC si Senator Bato de la Rosa.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: O niya, at anaw na to, kay wa may pending nga kaso si Senator Bato de la Rosa sa mga lokal nga korte. So how could that be? So this will be a work in progress atong tanaon kung unsa ang lakang ni ini sa Korte Suprema. Either today or sa musunod nga mga adlaw, mga kababs. O niya, samtang nahitabo na there is still that prevailing situation nga init gihapon kaayo ang Senado sa pagkakaroon.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Kay huma naman ang proseso dito sa Bible Auranan. Nga lagi, dito naman na butyag ang tanan nga gihimong basihanan sa 257 ka mga kongresista nga nipirma sa nga pabor nga i-endorsar ang Articles of Impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Ha? Si Sara, cool raman kayo dito, Squan. Dito, kuyog siya sa nga mahan, ibisita siya. I saw one of her interviews. Kumidya man to nga aron ko no, ha? Paminawan ninyo ha, kumidya niya, aron ko no magmalampuson ang usaka kami niyoon. Ha? Nag-storya ko no sila sa iyang papa, si former President Rodney Duterte, kinahanglan ko no buwag ang kwarto sa magtiayon.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Ambot kamo isubay na lang ni anang maong istorya ha mga kabayb. So, kini, ha? Karong adlawa, adto na punta focus kung unsay may tabo sa Senado. Kay imong tanawon gahapon lagi, si Bato de la Rosa nga perting isuga. Nanalaw man niya. Ha? Dagan-dagan good. Ha? Kadagma-dagma good. Mone kanindot po lagi sa dunay closed circuit TV cameras. Nakita sa CCTV. So gabi ita to, doon na siya netabo nga jutay nga kaguliang kay ilaman siya nga gitanggong ang mga ahente sa National Bureau of Investigation ng budakupta ni Senator Bato de la Rosa. Mauto nga niya to si NBI Director Attorney Melvin Matibag. O niya, nakasabot nga i-release tong maong mga NBI agents o niya ang hulip nga dili dakpon si Senator Bato de la Rosa, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Naamay nag-uungong ang petisyon sa Korte Suprema si Senator Bato, mahibawaan ta na. Because whether we like it or not, mga kabibes, ultimately, the Supreme Court is the last bulwark of our democracy. Whatever the Supreme Court says, that forms part of the law of the land. So, tanawon ta ni og unsay ilang desisyon kabahin sa sitwasyon ni Senator Bato de la Rosa nga sukad sa Nobyembre wa pakita, ayahay kayo, way tambong-tambong sa trabaho pero with pay. Kitang mga ordinaryo in town, mapalta lang tag usa ka adlaw, automatic without pay. Pero si Bato de la Rosa, ibang klase. Ha? May rabag sinsiyo, tag 300 million, 300,000 na good matagbuan.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So pending man ang iyong petisyon, karong adlaw, I'm sure mauna na yung masintro. Ha? O unsa pa yung mga developments to atatanan, I'm sure everybody will be focused ang ilang atensyon sa Senado. With the new leadership led by Senate President Alan Peter Cayetano. So whatever will unfold today, mga kabibes, akong awag ninyo, dungan gihapon tamtanaw, of course, amo sa nang ibalita din he sa 93.1 FM Radio Cebu. Katong kabahin sa mga gipasiatab sa mga DDS, sagdi lang na sila, oy. Kaya para na ko igaw ra na sila nagpabuhi sa dugo. Ang tinod anay in tao naghilak na sa tago sila. Kaya saon taman nga na impeach dasab ang ilang giidolo nga ginganlan og Vice President Sara Duterte. Ha? So tanaw na to because sa ako nang gikasulti kaganiha. Ang bula naa na ron sa korte sa Supreme Court, mga ka-vibes. Mga ka-vibes, misang ko nasag ko sa atong takna sa panag-uban din sa Arangkada sa Buntag. Sa ngalan gihapon sa among station manager nga si DJ Langganida Aminyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Kung kaya po niyong kabayb, si Tonton Alcosantugup ng Bagayngon, hinaut paunta ang Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiyog, magabulig ka na to sa matang adlaw na tong ginbuhaton. Hangtod ugma mga kabayb, dagang salamat. Kabayb, mauna ni...

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Unsay na himatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
5: Aram siguradong good ang morning.
4: Morning. Morning. Buntag na vibes.
5: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio
4: 93.1.
5: Ka-vibes, mauna ni.
6: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni! Mauna ni!
7: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, kukto na kong samot! There is

Daghang pangutana, daghang kabalaka. Wala ka pa ginawa, dili mag-uol kay ania na ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na.

0: Cebu's favorite radio station, Ginigang
1: 93.1 FM Radio Cebu.
0: Kavibes, mauna ni. Rise and shine, mga kavibes. It's a brand new day. Kini si DJ Kimiat.
1: Oh, kini si Ati Bae.
0: Welcome sa programang Kalyamukat. Kalandrakas deh.
1: Kalandrakas.
0: Kalandrakas. Good morning, Ate Bae.
1: Good morning, DJ Kimiat.
0: Ha? Mga kaingong masataguan.
1: Good morning.
0: Bitaw, Ate Bae, how are you today?
1: I'm good. I'm having a very busy day. So
0: atong ilis sa atong background music.
1: Asama,
0: dapat kini. Murag tiger akong kauman ba eh. Ito, Ate Bae, anong meron?
1: No, may client visit. So, actually, dapat maka-Filipiniana ko. Listen, purog, ma-Filipiniana ko palong din. Murag, para it's not giving. So
0: pero naka-Filipiniana?
1: Nakoy kita lang, bolero. Bolero ba na?
0: Ha?
1: Sorry? Is it bolero ka ng paana ba? Basta ka sa pambabay.
0: Kuana, tawag ana.
1: Bolero lagi?
0: Barot saya, managod.
1: Taka ka man lang, uy!
0: O sa man tawag, ano ang pambansang suot ng mga babae?
1: Barot saya.
0: Oh.
1: Pero kuan man, bolero naman ka ng sa top lang, baka murag pang cover up.
0: Ah, so dili na siya Filipiniana.
1: Pang Filipiniana, modern. Katagawa yung arte, oy. Ang importante, murag formal ako. Hago, ha?
0: Lagot kayo. Bita. Yeah,
1: sika, how are you today this morning?
0: Ako naman, okay lang, no?
1: Oh, nakapagas ba ka?
0: Ha? Wala ko nagpagas. Okay, ako yung pampagas.
1: Same.
0: Yung hapon, sakit di hapon na itong tuhod, sakit na pa na itong tikod, dula-dula magpikulbol gabi. Almost 12 na ko na human.
1: Grabe time management.
0: Tonight na inapong dula. Hindi yun ito mag-undang hangtod sa dito. Dilitan ni mga
1: PI. Hangtod ni mga pungkol. Mag-lisod ng black ka. Wala pickleball. Nga no, good day.
0: No. Pero ano, at least natin pasingot.
1: Yes.
0: Kaya buwan na tama ka,
1: Vibes. Aside sa kanang mga pang-study nga pasingot, dapat mag-move po.
0: May mga kadihak na makay pasingot pirmi.
1: Oo, sa trabaho ka. Palandakan, palingtun ka sa kadagang trabaho.
0: Kaya ako bang diha, nabay pasingot. Ako'y kaila. Si, ay, kauban din mo. Niantog mount. Sa tingin yung giyado tayo, mount.
1: Ay, yes. Katayin isa ka.
0: Mount, maayo. Sa tingin yung giyado, mount. Maog.
1: Maog?
0: Mago. Oh, Mount Mago. Oh, di ba? May pasingot sa ni Junita. Si Tio po, ang among kuan.
1: Jogging na siya.
0: Siya pa'y pasingot anong Tio?
1: Jogging! Hindi,
0: magdagan-dagan na siya, Dirik. Kaya ano, pag na-load nga songs pang Sunday.
1: Eh, kabalong ka. Ako na siya ngayon. Pagbalik-balik yun, ano siya. Dahil na sa work area ang anak ko, no? Ano ko, Tio, sure ka, mauni kay diskwito. Diyod ko, diskobyado. Kaya ko, maugin ang kanta. Sure ka, Tio, mauni siya. Oh, kaliktanan. Pila to kakuhan, dagan kayo. Samtang nag-gana siya pa, party-party sa TV dito, kapipis sa TV dito sa mga kuhan.
0: Ano yung kapipis man, yung mga igo na lang man kang mag-import?
1: Ay, wala makuging nun.
0: Ay, sige, ginoo
1: ko. Usually sa work area, kay kapipis man ko, para
0: mauna,
1: na ako'y kuhan.
0: Mauna. Oh, mauna, gadagan-dagan.
1: Hi, Miss Mal. So, mauto, ano ko, sure, Jog ka, mauna. Ang kanta mo, nagpang-gore, good ni. Digi na siya ka rin mo, pang-maoy, pang-ilak-ilak. Gore, pang-idar, ganyan mo siya. Maulagi, abay ka, oy.
0: Mauna, dagi. It's okay. Amoy, dagan-dagan si Teo. Anyway, Ate Bae, karong adlaw, no? Mayo 12, tuig 2026.
1: Yeah.
0: And we have 3 more days to go sa dili pang sweldo. Ayan.
1: The most awaited and exciting day.
0: Ay, na si paabot, Ate Bae, kay madugay nag-abot.
1: Dili, oy, mag-pray lang.
0: Anong medyo na, di ba? Basta magsigag paabot, mas dugay mo abot.
1: True. Buti ka na sa trabahoan.
0: Sama sa inyo mga parcel sa online. Oh, sige, sure. Magpaabot, dugay maabot. O niya, kung may kwarta, ihapon mo abot.
1: RTS lang sabi, at Kuya B.
0: Nani, chat ako karoon, no? Oh, your parcel is ready for delivery. Tawa ko dito sa balay. Saong ko maniron.
1: Napong ko kahapon, anak, kumain na lang, ipabalik ka karoon. Huwag kayo ka Gcash. Cash lang din. Pero ikaw na pag-iing kwata, ha?
0: Anyway, hey! Ate Bae today, no, is para ni sa tanang mga kuan kaila na to, and I believe daghantag mga kaila og nalambigit nga ni mga tawhana na today is International Nurses Day.
1: Glad to celebrate them.
0: Oh, content. Oy, PubMat, International Nurses Day. Yung nasi EP. Today is International Nurses Day.
1: Oh, no. Let's go. Yes. Pero para sa ako, deserve yun nila everyday ko on. Oh. I-celebrate and i-recognize.
0: Pero siyempre, na-adlong ang especially for them. No? Pero siyempre, ang kinimog ng mga nurses, no, maybe you're here in the Philippines or abroad, di ba? International. Mabuhay po ang lahat ng mga nurses.
1: Mabuhay kayong lahat.
0: Kasi na kayo mga kailangan mga nurses.
1: Na, ako ang kailangan ka ng, I don't know, kung saan niya pag-manage yung time niya, ang ending kayo, nabinuangan niya po. Recently, hello ni Nicole Borses, dira sa Mactan Doctors.
0: Ako, dahil ang kailangan, actually, dahil ang kong ex nga nurse.
1: Ay, mo ba? Hilig din ka lang magpakoan. Nurse Balay.
0: Oh, nurse Balay.
1: Nurse Balay Pirmi.
0: Ah, kuan.
1: Ex ni mo?
0: Na ako ex nga nurse. Ah, Junita, na nangita ni mo Junita?
1: No.
0: No, nangita ko sa gawas, mamalihog ko. Okay, sige. So, ana na ako ex nga nurse. I think duha yata. Isa kas duha ka, puro sa auto eh.
1: Mo
0: ba? Ay, naisa ka Cebu Doc, I remember.
1: Preference na ni mo?
0: Dili man, wala lang. Mumugi usok ang kurusok ka ni Anto.
1: Kasi may feeling ako.
0: Uy, pero kay Bau ka, no? Kay Bau ka, Ate Bay, no? There was a time, kanabitong, grabe kauso ang nursing. Tuo sila nga, ang nursing in demand hangtod sa next planet.
1: Di, no? Really?
0: Katoday mga panahon nga, ang mga doktor.
1: It's a year.
0: I think, mga pagsugod na ako college, when I was about to be college, mga 26, 2025, 2027. Katong mga naiubang mga doktor nga niundang og practice kay nag-swilag nursing, kay mo lang kag-US, kay dakong swildo ang nurse.
1: Yes.
0: Diba? Pero mo lang ginanya, karon di na ka basta-basta ka itong US because need og ka ng gitawag nilang experience. Ang usual lang mo, volunteer na lang sila, walay swildo diri sa Pilipinas.
1: Okay, para experience.
0: Para lang experience, diba? Pero kaya ba mo, no? Though ang doktor ang muhatag sa diagnosis, pero dili ang doktor ang naadiha pirmi.
1: Yes, ang mo take care sa inyo, ha?
0: Oh, naka sa ospital, si nurse ang rason nga nung naayo ko.
1: Truth.
0: Ang pahiyom ni nurse.
1: Wow! Labi na ka
0: na mga nurse diya sa kanang kuan letter C.
1: Wow! Mga gofer!
0: Mga inchik-inchik. Ay! Ma'am! Gaya tag kuan bing.
1: Shishi!
0: Gaya tag kuan bing. Gaya tag yakapsul.
1: Ay! Kispirin. Na,
0: dadayo. Ay, kidding aside, kanang mga nurses, no, they're doing kanabitong more than what is required of them.
1: Yes.
0: Grabe yun ang kanang gawin nila above and beyond, no, and especially if kanang naka sa healthcare, di ba? Di ba, napa na yung mga, na sila yung mga code of ethics, the bar standards,
1: yes.
0: If ever na yung mga inhalag, tabang-tabang andyan ninyo.
1: Yes, regardless kung asa sila koan. So, I think, kana, very vocal ko na DJ Kim since nag-work ko sa healthcare.
0: Ako said, very vocal sad ko. Very vocal calvo. Nagtumog na ako sa Senado, narakog Cebu.
1: Wala din ka nag-nature-nature?
0: Wala ko nag-nature-nature sa Manila.
1: Sayop to ang chika. Pero mano siya, always have mad respect sa mga healthcare workers, mga experts, nurses. Kaya di ba ilalim ang ilang trabaho hanga? They have to take care of the people. But as if they have to make sure that they're alive, no?
0: Yeah,
1: especially, ang usa sa, chika sa ako, ang friend nga nurse, ang usa sa pinakalisod nga trabaho niya is telling the koan nga, wala na.
0: Labi na kung flatline niya siya na.
1: Yes.
0: Pero syempre, ang doktor man siya na usually gano'ng musulti. Pero nadyo yung mga instances ka ang nurse.
1: Because kabalo,
0: diliman all the time na ang doktor diha, diba? That's why mga doktor mo, rounds guna sila. Kapila na sila ka-rounds, diba?
1: Yes, ikaw po.
0: Dili ko doktor, excuse me.
1: Dili mo sa yagatch.
0: Mo rounds na sila niya, bisik asa bago na sila mag-travel. Mo nang dili doktor ang pirming na adiha. No, ang naadha usually isang nurse guild. So, mauna nga, magpasalamat sa tanang mga nurses nato, no?
1: Masalamat.
0: You know what, trivia, Ate Bay? I was supposed to take up nursing.
1: Was it your choice?
0: Hindi ba yung sa una manggod, basta high school, ka nag-graduate na mag high school niya, na kay Uyab, ganun ka magsig-sunod-sunod sa mong Uyab.
1: Kasi yung Uyab nag-nursing.
0: Oo, muto akong Uyab, nag-nursing siya sa Southway. O niya, muto niya, akong papa, this is an open, my life is an open book. Akong papa, ganahan yun siya nga mag-medicine ko. That's what my dad really wants for me. Ganahan yun siya nga mag-medicine ko. Ganahan siya mag-doktor ko, kaya wala pa may doktor sa pamilya. Ganahan siya nga, ara ka na nga track ako, okay. May kuno ko memorize.
1: Wow.
0: Ako ang inan niya, mayroon ko mangitag sayop.
1: Lahi na.
0: No.
1: Pero wala siya ganip-nip.
0: Wala, because niana siya nga, mag-BS Bio kuno-ko. Hindi ko ana, ganahan ko.
1: Lahi ako, nalaki.
0: Tapos niana ko, nursing, niana ko nga, sige mag-nursing na lang ko sa Southway. O niya, pag-ingon ako na lang, kain siya nga. Sige, ikaw na lang ibahala kung sa emong decision.
1: So mass communication is your first choice.
0: Dili.
1: Dili po?
0: Modeling.
1: Las Vegas model. Hello, I'm Lynn.
0: Ay, nako. So, mauna, no? Ito ka mass communication. Mm-hmm. Yan, no? And, Lynn, at least proud gihapon akong papa na ako, yeah, no? Sa mga na, nakabot na itong mga hinayahay sa kinabuhi. Okay? So, mauna, once again, mabuhay po ang lahat ng mga nurses. Happy International Nurse Day for Nurses karong adlawa. Yung okay lang ang nurses sa kuan sa Las Vegas.
1: Really?
0: Oh, mga clinicians na mo before.
1: Ay, oo. Among clinicians namin dere. Yung ex, doha ka ex kay...
0: Na ako'y kuan, doha ka ex nurse. Oh, nurse balay, galigid-galigid.
1: Ako ka na every weekend, nurse balay.
0: Ayun ako, 9:33 na itong oras at TV. Di na ito maglangay-langay pa oras na para maglalis o magsaba-saba sa kahanginan. Ano yan na ito ang kalang...
1: LL Saltoy!
0: Take two. Sorry, I stand...
1: corrected.
0: Sit. I sit corrected. Ano yan na ito ang...
1: LL!
0: Okay, sige. I apologize. Please understand my situation.
1: It's Tuesday. It's understandable. It's Tuesday.
0: Eh, di mo understand. Pakunta mo, Padre Spicol.
1: Why? Violent.
0: Ang atong LL karong adlawa, mga ka-vibes, is... Sa usa ka relasyon, okay ra ba ang mangwinta? When you say mangwinta, kanang bitaw nga, no?
1: Example, kanang kuan, be? Kanang, phrases.
0: Mangwinta balik. For example, ako gani, na ba? Mm-hmm. Ako gani. Yan naman yung mangwinta, di ba?
1: Pag una, ako biyan ni tapang ni mo.
0: Mangwinta ba? Okay ra ba nang mangwinta sa usap ka relasyon? Gama, anak nga. Ay, anak ka, ako gani, kuan. Para ka nara. Ako gani, kuan. Ikaw, wajug ka. Okay ra ba ang mangwinta, Ate Bay? Panalitan, hindi palitan din kag sapatos. Ako bay ni palit sa imong jersey. Ako bay kuan. Ako bay ni bayad sa entrance sa inyong team.
1: Oo.
0: Ingon ka, ikaw ra. Matay ti tanang pati teammates mo imong ipaapil.
1: Kaya pagkahuman, imong ilis tanong batanon.
0: Oo. Ayay. E di gilisan po niya ang batanon. Okay ra ba mangwenta, Ate Bay? Yes or no?
1: Para sa ako, DJ Kim Yat, kung kara...
0: Yes, Ate Bay. Ang tumayon yung DJ.
1: DJ!
0: Kung naman DJ at TV!
1: DJ ka lang ako kasi natin ang DJ ba? Para sa ako, dili.
0: Dili dapat mangwinta.
1: Oo, para sa ako, dili okay. Dili
0: nga
1: okay nga para naman. Sa ako. Ah. I think sa reason nga nung dili po ko ganun ang paggasto sa lalaki. Kaya ka na, yun, di ko ganun ang kwintahan.
0: Pero okay na kayo mo gasto.
1: Okay na ako, ako yung magasto. Pwede mo ka mangwinta.
0: Sige.
1: So para sa ako, because ang our relationship again, it's a two-way process pa. Give and take siya
0: diba?
1: Dapat.
0: Nada isong spoon. Wala na po kong i-remind ani.
1: Ganada
0: isong sponsor.
1: Sige, nakita na yung kanta na. Ikay kon sa commercial. Ako yung kanta.
0: This ad-lib is brought to you by...
1: ACS. Na.
0: Sige, go.
1: But anyway, lago ito kasi Junita ay. Nangurap na.
0: Yeah, pasal na ako dahi.
1: Sorry po. Magdali lang ta.
0: Sige,
1: pero para sa ako, DJ Kimet, again, relationship is a two-way process. It's give and take ba, no? So para sa ako, kung naa kay ihatag or naa kay natabang sa imong karelasyon, that is because bukal sa imong kasing-kasing. Genuine siya nga tabang ba? So if every man gali, everything goes down the drain, I don't think okay siya nga mangwinta ka. Because in the first place, kung nanghatag ka or nihatag kag tabang, dapat genuine siya, dili kay nihatag ko ni mo habang.
0: Okay na akong pangutana. Kaya akong pangutana. Si kaghatag, wajud gi reciprocate sa imong pares. Wajud kay kaingon.
1: Then leave! Then leave!
0: Uy, wajud kay... Not option ang leave. Wala tanong, di ko siya mo reciprocate.
1: It's always an option to leave. Mauna siya mga kabayan.
0: Wala kay love money mo. Hoy! Unsa may mas importante, ang mga butang nga imong gihatag o ang imong gugma para niya? Dili ang imong mangwinta kay in the first place choice na nimo, walay nagsugo nimo nga gasto. Mauna ni.
1: Louder for the people at the back.
0: Tinuod lagi na, that's true. Choice nimo nga ikay ni gasto.
1: Oo.
0: Pero kung wala gi reciprocate wajud kay ikasulti, libra ka dayon.
1: Pwede mo ka masulti, pwede ka maingon. Kanang wala ko na ka-feel kay ingon ana. And then if ever di gapon mo manggod ni ang problema nato, no? Ang ato option pirmi ato ang ipanawong sa ato ang uyab nga wala sila nakuha o wala sila nahatag nato, wa sila gamit, useless sila tungod kay kita pirmi ang nagatag, because ang mindset sa uban nga ako'y pirmi naghatag na ako'y pwede makuha from you. It's not like that. Relationship should not be like that. Again, dapat genuine ang paghatag. Uy! Uy, kabalo mo! Nagasak ko sa lalaki sa una, wala siya kung niingon nga.
2: Wadyo kayo nakuha?
1: Na ako'y nakuha!
2: Wala daw siya nakuha, bot-bot.
1: Wala ko'y nangang wala ko'y nakuha. Ang ako ang pasabot is, kung naman ko'y gihatag sa unang panahon, that is because I love to give. Mahingon siya ko sa ako ang love language yun, mga ka-vibes. Appear ko sa akong love language, ang gift giving. Fulfilling money, ha? You can call me whatever you want, pero para sa ako, and this is a genuine comment, fulfilling para sa ako, again, yung makita nga mali pa yun.
0: Ako, I will not call you whatever I want.
1: Thank you, kayo. Doon,
0: siyempre, tawagon ka na mo sa pinaka-general nga term.
1: Sugar mommy?
0: Oh, baby, lasad. Sugar baby.
1: Sugar baby. Ang sugar baby kaya nagdawat man. Oh. So, ako ang ex ang sugar baby.
0: Oo, oh, tama.
1: Oh, pero, kana ha, this is really true. And based on experience, DJ Kimiat, kung nisulod ka sa relasyon, o ang imong gihatag, wala kay, kanabitang other motive than just genuinely giving, I don't think angay kang mawinta, regardless una akay na dawat or wala. Same bitaw na sa paghipag ka being generous bitaw, generous, diba? Diba ka, yun nga, muhatag, butabang ko ni Miss Mel kay kanandaghan ni siyag baligya kay paray ka puhon-puhon makautang ko niya. Diba yan na siya ingon ana? Mutabang ko ni Miss Junita kay para puhon-puhon ugmukuan ko ay ana. Dili maguda ingon ana. Muhatag ali ka, that's because you wanna give, especially if kamo sa relasyon.
0: I think Ate Bay, we need to draw the line between pangwinta ug pamuyboy. Kana maguin ana nga mo. No. Ang kumamuyboy ka, imunay imong ipanawng.
1: Oh.
0: Kanang mangwinta ka, you will then make the person realize nga, uy, noon sa mani ako na lang may gahilihok. Ani ako na may ikaw di ay. Maunay pangwinta.
1: Ang pangwinta is...
0: Diba, from the term pangwinta, diba kwintaho ni mo, uy, matay-lugi man ko. Ani mo na'y kwinta.
1: Ang ka lang, matay-lugi man ko. Diba, nasi mong kaugaringo.
0: Di mo lagi na. Again, imuhatag ka. Number one, the intention is not para makwinta, not para makuha. I think that's the misconception there. Hindi magkamuhatang ka, para na ako'y makuha in return.
1: Yes.
0: But you know that you are, because again, love is reciprocal.
1: Oo.
0: So syempre, umuhatag ka, deep inside you, bisan pag may mga kawa ko nag-expect, lami po sa feeling nga makadawat ng something in return. Nako, dili.
1: That is true.
0: Oh, mauna.
1: Pero it doesn't mean nga dapat makwinta.
0: And it feels, and it feels bad if wakay laing madaw, if wakay madawat in return. Tinood o dili.
1: I don't think it should feel bad.
0: Uy, kulain ano? Ikaw na yung disigay gahatag nyo, ikaw.
1: Ay, dili man po. Ay, ani man po.
0: Diba mo rin nag-tennis ba? Ay, nag-ato. Huwag mag-ibalik ang bula.
1: Ay, kaya wala kita. Mga bitaw na ang relasyon. Again, it's consist of two people. Not three people, not four people. Just two people. Diba? Mag-uyab-uyab gani mo, dapat kabala mo, nga naamoy dapat mahatag. Now, say for example, it's been a very big issue. Na, kanang broke men don't deserve some diba? Now, lahi mang good ang broke, lahi ang stagnant, lahi ang tapulan. Right? So, kung ikaw, nagsulod-sulod kang relasyon, you should know, unsa may sitwasyon na niya akong lalaki. Will he be able to provide my needs? Kaya if dili, what's the point of being in the relationship?
0: Kanya, mga naman siya ni Mga Tibing, at dili man give-giving akong love language.
1: Ah, sabi ka na rin, patulog sa inyo! Patulog sa inyo!
0: Mga naman siya nga, physical touch man, di ba?
1: Ikaw pa ko!
0: Hindi na reciprocate.
1: Ikaw pa ko! Diba? Maubitaw na siya, mga ka-vibes. Nga again, lain-lain man gitag love language. No? Maubitaw na nga, before ka mag-uyab-uyab, you have to get to know the person. If ang ako ang love language is gift-giving and acts of service, imo ang love language is quality time and physical touch and words of affirmation, are those love language enough for me?
0: Oh, pero
1: malipay ba kung nga ka na alam? Because if not, then I don't think we will work.
0: Ako po dati, Bino, kining topic of love language, I don't think it should always be that way.
1: Yes.
0: Kung gift-giving radio, syempre mo adjust po ka sa ibang relasyon.
1: Para po sa ako, DJ Kim, yata kayo itong love language, kaya naagyan mo ang tanan.
0: Dapat manggod ka ng love language, multilingual.
1: To the fire, ka ba mag-Spanish, mag-Japanese, mag-Chinese?
0: Diba?
1: Bisaya, Tagalog?
0: Oh, diba, bisa kung sa nga language, bisa kung mag-in-check na siya di ha?
1: Wala, para sa, muna, maugin na, and eventually muna ako na-realize, again ha, di ba ganun ako siya ikaulaw, no? Because that's part of who
0: okay,
1: I am.
0: Okay, sige, no, na mo'y kasabutan, o na yung kasabutan, ay kontrata ha, na yung meeting of the minds.
1: Pero pinamahali ha?
0: Labi na kung nagtipon mo, na si Kinsa ang mo pay sa bills, o Kinsa ang mo grocery, o tunga ba sa bayad sa renta, if na ay naglisod, tinabangay, sinabtanay.
1: Perfect.
0: Oh,
1: I love you.
0: Okay na siya kung ikaw yun na. Eh, kung dili, O niya, martir kas gugma.
1: Oh. Ay, inyo ha, pero ang kanala, hirap po na oh. siya.
0: Muna, niya, mo, sige, later on, we will try to consolidate that issue ha, later on. Kaya, momani ang kining, kining init nga topic karon labi na ka ng mga nag-ipon.
1: O, kana, diba? Saan mga nag-ipon.
0: Pero if na sila sinabutan, na i-contract. Na i-meeting of the minds.
1: O, niya, huwag ma-feel, gali ang ilang responsibility.
0: As to the obligation and the consideration.
1: Wow, nalaplakan yung mga lolo.
0: Diba?
1: Tama na po.
0: Unsa, what are the kinds of contract?
1: Ano sa man? Subcontract o?
0: Negotorio gestium og? Kalimot ko sa isa.
1: Sodium chloride.
0: 9.43 na mga ka-vibes. Mag-commercial sa tar. Hindi na makasabaan.
1: Sorry po, sorry po.
0: Huwag ko giremind nito yung anada yung song spoon sa alas 9. Nala, sige, mag-commercial sa tayo. Muplik tag-kamtak. Inata yung song sponsorship din. Nga nakalimtan.
1: O, ha? Mo, natira.
0: Ha? Wala, sige man gugkuan gud. 9.43 na mga ka-vibes. Balik pa ang Kalandrakas.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: 93.1. Maana ni.
0: Oras, mga ka-vibes. It is now 9.44.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. Way undang ang kalingaw. Katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni.
6: Mauna ni.
3: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
5: ACS.
7: Hey, Clumboy.
8: Yeah.

0: course, have Abby with Bababaero.
1: No, yung hindi ko kailana.
0: Yun sa may original nga singer ng Bababaero.
1: Si Randy Santiago?
0: Oh, si Randy Santisas.
1: Pero yung rendition.
0: Oh, di ba? 9:47 na itong oras, mga ka-vibes. Kinikihapon ang programa Kalandrakas kung din among gilalisan kung sakto ba ang mangwinta sa usaka relasyon.
1: Uh-huh.
0: Balik pila man na imong gikwinta, di hapila man nakakilo.
1: 5 million?
0: Oy! Oy, sa mga malita?
1: Oy! Katapuloksan
0: na all. Anyway, so as we consolidate this issue, mga ka-vibes, sino itong napag-point out si Mamelga ina, no? Katong give and take ba? Pero mula gini, ako adyong take yun, ani, may real take, no? Katong gaya na for purposes of debate ramot and for purposes

0: Di ba morang, it's not necessarily it's not necessarily the same amount. But if you give something like this, mm, or it's siyempre i-appreciate po ni mo, or maybe you will do something else po, di ba po, taga-anti kag 50 mil, taga-anti kag 50 mil, kaya di man siya negosyo, no? Motubuan ni mo, di ba? Di ba? So, siyempre, reciprocal or reciprocate the effort.
1: Yes,
0: di ba?
1: O
0: kung unsa man gani ang gihatag nga effort. No? For example, if it's not even monetary atibi, for example, understanding.
1: Kana?
0: Sabtun ti ka sa panahon ng ani ko, sabta po ko sa panahon ng ingon ani ko.
1: Or kanang merely hatid sundo. Kana, for hatid example, sundo. Kana, ingon ana. That's, those are
0: hatod sundo, ti ka, hatod sundo sa
1: to. Maginaturay ta hangtod, maugmaantang
0: mo, ha? So, hatod ti ka dito, niya, hatod po ka di rin. Abot ka, tapos ang situasyon, destinasyon ani, maayo. No, kana, it doesn't have to be always kanang monetary or mga butang. Di ba, pwede ka na pagsabot, pagsalig. Gisaligan ta kasi ng ana, saligi ko sa ingon ani.
1: Yes,
0: ana. So, ana, no? So, when you say pangwinta, it doesn't have to be always money.
1: It's not always money.
0: So, if kana, usually, if yung imong focus is money, dapat na kayo makuha in return sa imong gibot ng ani, then, kana siguro that's pamoyboy, no?
1: Oh,
0: para mo na sa ako, ah. Ang kanang pangwinta, it is a realization for you nga kanang, matay, di ko niya saligan, o niya ako, saligan ako sa pirmi, ano na po, oh. Dako kayo akong sayop sa una, nga, una nga nang ngaog magbuwag pauli ko, ha? Mapauli ko sa nagasto kay dili ra effort ang nagasto biya. Ah,
1: oh,
0: sa bagay
1: oh.
0: Ang kahago, di lalim, sakit bes likod.
1: For the fire. Di ba? Hangak baya na siyang ingon ana.
0: Kana if ever kano, mapauli na ka sa gasto, kana mo na ipamuyboy,
1: no?
0: Pero again, ang pangwenta is just like to make the person realize ba nga, how about me, di ba? So, muna ako Ate Bay, dili ko masuko if ang sa katawo mo abot sa point nga mangwinta siya because you deserve to be reciprocated.
1: Yes.
0: You deserve nga ikaw kung unsa ang klase sa gugma imong gihatag, you deserve to be loved in the same or even more.
1: Oh.
0: So if maabot sa punto nga ma-realize mo nga nya mangwinta ka niya, I will understand why.
1: Oh.
0: Pero mo ni ang ako ah, hinaut unta nga sa matag relasyon dili mo abot sa punto nga mangwinta ka.
1: Yes.
0: Because again, sa, dili man siya dili ko maingon nga aka na nga sayop gid kay na siya. Pero if maabot sa point ang isa kay mangwinta, that means the other person is not doing his part.
1: Oo. Oh.
0: Kasi di ba dapat balos-balos gud na, di ba? Mura nag pickleball ba?
1: Oh. Like any sports ba no na kay Paris.
0: Oh.
1: So dapat kung mo tira ka, mo tira po siya.
0: Oh, di ba?
1: Tinirahay mong duha.
0: Yeah, inig-serve niya kitchen man.
1: Oh,
0: unya inig serve niya kay wrong house, night term sa pickleball nga wrong house
1: means
0: but pasabot inig serve man gud ni butang mutabok ang bola sa diagonal.
1: Oh.
0: Inig serve nimo mutabok kani simo at mo ni wrong house.
1: Wala mga resibo aron maka reimburse ug magwag kana.
0: Unsa man ni kun? Unsa man ni?
1: Kana na oi kana. Oi nangaon ta ug kuan ha, sige ako ni puso. For future reference.
0: For future references. Pero di ba kana, for example, oh, kana if ever ako initreat karon nga man sari, next man sari siya na pod.
1: Yes.
0: And then, sometimes you don't even have to ask for it. No, ikaw na pod ha kay kubay pag last.
1: Oo, mo na actually
0: lain ang una. Oh, kana bitong self realization ba. Mo ni dapat ang naa sa relasyon, dapat aware ta nga. Ala si siya hindi siya libre, sige ako ron ako na pod. Or may it be buta na to si lalaki yun ang mas daghang kwarta.
1: Mm-hmm.
0: Or in other cases like sa Ate Bay siya yun daghang kwarta, di ba?
1: Buta ka ingon. Di ba? Kita lang ang nagtrabaho nga.
0: Ito, Jordans, di ba? Oh, that was one. Original nga jersey.
1: Uy! Yes.
0: Sana all, no? For example, nga. Siyempre, ang lalaki po, the other person will realize nga, siya nalang pirmi, this time ako na po.
1: Oh.
0: Bawi ba?
1: Yes.
0: But it doesn't mean man good nga, dapat, ako po Ate Bay, I will not agree nga dapat tupong-tupong yun.
1: Dili,
0: na adjoy mo labaw. Ang role sa usa is mo bawi lang.
1: Yes.
0: Oo, kanabi tong, uy, since ikaw man paglaski, hindi lang sa bahala ginag. Maimportante is the thought.
1: Oo.
0: Oo, kaya nga no, if did you kamubuhat mubuhat ana, mind me or not, makwintahan yun ka eventually.
1: Yes. And truth be told, di man siya ka pwede 100% every time.
0: Yes.
1: Pwede mga 40 ka, so dapat ang other person willing pwede muhatag sa 60. Ngayon na nabitaw siya because eventually, kung dili na ninyo ma-meet ang 100%, either ikaw ang mas muhatag or siya ang mas muhatag, eventually ma-drain, ma-exhaust yun mong duha. So I think mo nang importante kayo siya, DJ Kimiat, nga in a relationship, kabalo ka mo, assess kung kanay mo ang partner, kabaw ba mo reciprocate? No, and kanang, dili magod na siya dapat isulti, di na siya dapat i-remind ba?
0: Oo, di na siya dapat iingon niya, huy, ikaw na po
1: ha. Awareness, magod na siya, kanang, ano tawag ka ng DJ Kev, kanang willingness ba? Willingness to
0: ang tawag give. Ana is initiative.
1: Initiative, proactiveness. Ingon ana, bitaw. So if imo ang partner, wala ingon ana, magulat pa suguon, magulat pa nga ikaw mismo nga, uy, ikaw na po gaso, kay last man, sorry, ako ba ito.

0: kututanan. Murag kung perminti na lang nga ingon ana, I don't think it's right. And yes. Ano nakasasakto nga relasyon. So if ingon ana galing nga ma-feel ni mo nga murag kansi ko anida. Then I think you have to assess, talk about the person. If ever dili mausab, buwagi.
1: Oh, mo na. So I think diha ma-fall ang diha ma-fall mo murag kag sort of, di ba? Realization mo so imong kanang may pagstorya ni Monia, di ba? That's already some sort of pangwinta.
0: Yes.
1: O, para sa ako, ane, pero if ka na nang buibuyo na ni mo siyang anong, hatag ko ano to, ikaw, you come so piso, muna ay pamuibuy.
0: Oo, kaya siya.
1: Muna na isayo, para sa ako.
0: Sa ako, kato sa akong previous na ako, again, mahala man siya ko, no nga, we had a fair share of mistake. Oh. Hindi ko maingon nga, siya lang ang naisayop. Oh. Kasi siguro po para sa ako ang point, basi nasobraan lang po ko, nasobraan ang paghigugman, everything like that.
1: Niabusar po siya.
0: Oh, pero naabot
1: kita sa balihon. Tapos balihon, no? Di ba? Oh. Manipulate ka ba? Ikaw man, God, tagagunin mo pirmi, naanad
0: lang. Oh, ikaw balo ka, katong nag-cheat me daw, kanihan, sa an open story. I don't mind if people knows about it. Because again, kanang, it made me who I am today, man. Nga, pagkabalog yun ako nag-cheat siya, anong joke ko sa iya, ha? Nahatag yun ako ang tanan. All you can give to me since wala pa kay trabaho, nag-skwila pa ka, is faithfulness. Yet you can't give that to me. So I don't think it's worth staying in the relationship. Oh. So yung una, dili man siya nga, dapat ako ang mugasto. Dapat mugasto ka back sa ako with the same amount. Pero gana, faithfulness, understanding, oras, effort, pwede na siya reciprocate na ni mo.
1: No.
0: You don't have to spend a lot yun. Gana siya.
1: Pero sa bagay, pero kiniya, this is the reality po doon. Eh, syempre, di ba, kiligon po tag, ibisan pag butang talang, atong na-spend gismil na niya, kiligon tagbalig 100 riha tag sa kwa. The mere fact nga ni effort ba?
0: Yes.
1: Di ba?
0: Gana, yun na siya.
1: Muna siya ang pag-reciprocate mga ka-vibes. Dilibot pa sabot nga, same amount. Niya, kamusa diya, kung nagasto mo gismil, dapat ang iyong madawat eh, gismil po.
0: Or dapat subra
1: pa sa tawag ani, sa negosyo, dapat maka-ROI mo.
0: Return of investment.
1: Diba?
0: I mean, investment good a relationship. Okay, you guys spend and grow together. Pero kana siya, dili gid siya dapat mabot sa point kaya mamuiboy ka because dako kag nagasto yan siya wala.
1: No, di ka pwede mamuiboy labi na girl ka.
0: Oo ba?
1: Buiboy man.
0: Buiboy man. Girl.
1: Uy, si Ma'am Almira, dahil niya rin siya pag Sabado.
0: Yes, nakabot niya. Kay parihat ang dugay na abot.
1: Mo ba? Oo. Anong dugay man ka naabot?
0: Mga 10 ako naabot. Tama ko yung duty beforehand.
1: Oh, 10 ka naabot?
0: Ikaw sa karas naabot.
1: Mga kuan, 12?
0: Last minute pa dyan ka nagpakuan.
1: Last minute pa ako nagpa-opaw, no? I had a mock trial prior to that, no?
0: Pero thank you so much again sa itong mga partners. Yes. Na wala din ibalibad sa itong mga request.
1: Oh, kana pa na itong mga partners, kumangwinta pa lang na. Oh, diba?
0: Oh, diba? Yung ano, bud?
1: Ikinasing-kasing manggod ang pagtabang.
0: Genuine. Willing ba? Diba?
1: Genuine pa ang mga design. Take wallet.
0: Bye! Free gone, ha?
1: Hi, ni Ma'am Almira Hinares, cardigan na Ate Bea. Katong yan pasabot
0: na. Kaniguro, ang cardigan.
1: Di na cardigan, uy.
0: Cardigan is katumang longa.
1: Di na siya cardigan. Kung ano
0: blazer.
1: Siya? Kardashian.
0: Kitty Perry ko dito.
1: Kuya, murag tiger, uy. Di ba?
0: Nagamit pa ganyan ako sa theme sa mong party last time. Sayang mo nang di gamitin.
1: Saan na siya nga ukay-ukay gikan?
0: Kung pinalit ako siya sa shing.
1: Kung anday na online. Oo, binang ukay-ukay. Kaya bukang ano?
0: Ano mo?
1: Na may tahi sa likod.
0: Uy, dili, uy.
1: Gikan din sa... Ayan, oo. Anyway, sige. So, mauna mga ka-vibes, no? Again, as we close the door of this issue. Close the door?
0: And I opened the door.
1: As if naman i-open siya, no?
0: Sarado ang pirmi.
1: No. So, as we conclude na lang, this issue, mga ka-vibes, I therefore say, Your Honor, we submit, sorry. We submit that...
0: Sige, tiwasa! Una-una, di ba ka ba musumpoy, anak? Tiwasa!
1: Tiwasa! Para sa ako, again, no, kung maabot sa punto nga... ma-realize ni mo nga ikaw na lay galihok anak tanan no ikaw na lay padagan sa relasyon kanabitaw ang tibi kanabitaw nga gitawaga nga it takes two to tango.
0: Yes.
1: Oo, di ba ikaw na lay galihok anak tanan if ma-realize ni mo na well naa kay katungod para imangutana sa tikas tao your boyfriend or your partner. Do you want to still continue this?
0: Yes.
1: Di ba? And if maabot sa punto nga ka ng sultian ni mo siya kung unsay sayop niya because if ang sayop niya is what you siya nibuhat sa iyang part, di ba? That's okay. Para sa ako, ano, for as long as dili na mo ipanaong niya nga ikaw na lisakto pirmi. Di ba? I think it's more on the intention ate.
0: Yes.
1: If ang intention nimo is mangaway, I think that's pamuyboy.
0: Yes.
1: But if her intention is to make that person realize nga, hey, I'm here, do something. If not, you're going to lose me. I think that's pangwinta.
0: Oh, ako kay, as a vocal person good. Mas unti ko anang mga ilo na. I think I'm doing this. And if you're not doing that, then I don't think I can stay in the relationship.
1: No, di ba?
0: That's it. If wala siya yung mahatag yung effort after that, then you have to
1: sama na good na siya, di ba? I always say that, you know, a relationship is an investment, di ba? Sama na good na sa mo invest ang mga butang, di ba?
0: Yes.
1: We want transparency. We want to know nga, kini atong gihatag, kini atong nakuha, kini atong income, di ba?
0: Yes, sama na good na siya. Nangatay ma.
1: Oo, naatay na yung ROI, di ba?
0: Oh,
1: return of investment.
0: Man.
1: Ginagmay manoon sa mga ni. Same, same. Diri dito pwede nga, sige na lang taghatag niya. Huwag nyo tayo madawat. Ayun nyo si dawat not kwarta, ha?
0: Oo.
1: We're not talking about money, di ba? It's not about the money. Money.
0: Pero kaya na siya, every time magod ikaw magsigig hatag, wala kayo madawat, mahurot ka.
1: Yes.
0: Mauubos ka talaga, Joe.
1: Mauubos ka. Magkuhan ka tawag ka niya. Mauga ka, maughan ka.
0: Maughan, Jude ka.
1: Si ikag,
0: kung wala mo water ni mo, mauga, Jude ka.
1: Oh, di ba?
0: Parang sama sa plants ba? Di mo, girl, kung wala mo water. So, I water you, you water me.
1: Oh, you want, ha?
0: I water you, you water me.
1: Make me sweat. Make me higher.
0: Make me harder. Make me lose me.
1: Harder, Dina?
0: Make me harder, ata.
1: Oh, ba?
0: Pasin na kuhang sa'yo pa. Pasin ka ng... Make me sweat.
1: What's
0: like it sounds like?
1: Sweat till you can't sweat no more.
0: Like a wash up na kadira doy.
1: So mo na mga ka-vibes, no? So sa mga, pero again, if you're in a relationship right now, dili jud dapat maabot sa punto nga.
0: Maugag yun kasi, maugag yun imong kuan, oy, wallet ana, oy.
1: Maugag
0: kasi yung palibri.
1: Sige, siya palibri mo sa una, sa kantin.
0: Si kuan, si kato siya.
1: Ha?
0: Mao din nagbulag sila.
1: Sige, siya palibre mo sa kantin sa una.
0: Dili siya ang librihon per me.
1: Oh.
0: Ah, mao na nagbulag sila kay nauga siya. Kay dili siya mo-water.
1: Mao na di siya nagko-report.
0: Ay. Gusto siya ganang pack waldas ganon.
1: Pero no. Ano yun na, no? And then kana for example, if your partner ang love language niya is gift giving, 'di ba? It doesn't mean niya dapat magsige po gaghatag, you know. Pwede nimo na i-appreciate sa uban pang mga pamaagi.
0: Yes, ayan.
1: Or maybe if gift giving ang iyang love language, ihatag po nimo ang imong best love language para niya. If it's physical touch or if
0: acts of service.
1: Acts of service, ano, extra service, ano. Diba?
0: Gusto natin 'yan.
1: Ano lang yun na mga ka-vibes para mo lahutay ang relasyon.
0: Oh.
1: Ang relasyon mga ka-vibes, it's like a motorcycle.
0: Mm.
1: Ang relasyon ay parang motor.
0: Bakit?
1: Duhara ang ligid.
0: Yes.
1: Oh, di ba?
0: So,
1: kung tulo,
0: tricycle.
1: O tricycle na siya, di ba? Nya di man kakita kag nai-reserve ang motor?
0: Wala,
1: di ba?
0: Oh.
1: Kung naay problema, unsay buhaton ipabulkit ra. Same with relationships, kung naay away, ayuhon ra.
0: Dili
1: kay ilisan ang ligid, di ba? Oh, di ba? Di man pareha sa kanang kuan, binakaron mga tubeless na.
0: Oh,
1: di ba? Ano? Kunaw-naw-naw.
0: Familiar na siya.
1: So ana gid na, love is like a motorcycle,
0: yes.
1: 'Di ba? Duhara ang ligid, oh, 'di ba?
0: It takes two to tango every time.
1: Nya ang pagyaw-yaw mo'y love language. Saon man
0: abi? Wala na appeal sa lista sa love language ba? Yes.
1: Sayon na basta magyaw-yaw. Ang pag-reciprocate sayon ra kayo.
0: Basta paslakan og
1: dili butang igbit para mo rag-rap.
0: Basta ako nung karang tissue bak paghilom.
1: Di ba butangan og beat?
0: Oh,
1: 'di ba para rap to.
0: Oh, maina pa ko sayon.
1: Alas, geez, dos na itong oras, mga ka-vibes. Ito na may, dengan siya naman si Pag-uban na mo.
0: Thank you so much.
1: We're supposed to have a guest today, no?
0: Yes.
1: Diba? But, marag na-reschedule.
0: Reschedule.
1: When na-reschedule, wala pa na-finalize.
0: Okay. Oo. Sige,
1: busy man good si Kuan, si Dwayne.
0: Dwayne
1: The Rock Johnson.
0: Oh.
1: Diba itong guest?
0: Hi!
1: Dire siya.
0: Shady.
1: Si The Rock Johnson na itong guest, diba?
0: Dili, oy!
1: Dili ay si The Rock?
0: Dili.
1: Ah, si Bato de la Rosa.
0: Sige, kaya makaapas pa kaniya.
1: Pero hopefully, ma-approve tong atong gikuan nga guest this week, di ba?
0: Hopefully, yes.
1: Oo.
0: Hoy, bala ka.
1: Di ba? Ang, I think si Maloy ba? Tiyari.
0: Si Joe, Bini? Bini ba to?
1: Bini ba to? Binignit.
0: Manakoy,
1: alas, G-stress na mga ka-vibes. So, na yung oras, ito na ta. Mga ka-vibes, kini si DJ Kim yan.
0: O, kini si Ate Bae.
1: Hangtod sunod, adlaw na bod para sa programang Kalandrakas. Dari lang sa iyong favorite radio station sa Cebu.
0: Ang 93.1 FM Radio Cebu.
1: Ka-vibes, mauna ni. Bye!
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
3: 93.1 FM Radio Cebu. Ka-vibes, mauna ni.
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
3: 93.1 FM Radio Cebu. Ka-vibes, mauna ni.
2: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni? Yo!

0: ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Maingod to mga ka-vibes itong oras, alas 11.03 na, ganyan itong mga nagunang balita o mga taktaa alang sa atong FM Radio News Break. Mapasalamaton karon si Senator Ronald Bato de la Rosa ug nangayog padayon nga suporta sa mga supporters samtang padayon gihapon kining nagpuyo sulod mismo sa Senado. Sa iyang Facebook post mga ka-vibes, si Ronaldo Ronald Bato de la Rosa nagkanayon nga kinahanglang padayon nga magampo ug magvigil atubangan sa Senado. Kini samtang gapaabot pa ang iyang kampo sa desisyon sa Korte Suprema kabahin sa warrant of arrest nga gipagawa sa Supreme Court o gipagawa sa ICC bato kaniya. Masaog daw sab niya ang pag-apilar sa pag-ampog pagpanawagan at pinasad ni ini ang giya sa Diyos samtang nagpadayon ang isyong iyang giatubang samtang siya na nagpuyo sulod mismo kauban na iyang pamilya sa building sa Senado. Naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga taktaaalang sa itong FM Radio News Break. Ni si Clark Pasuita. At ayun yung mga vibes ang laing panghugna sa mga balita karong adlaw sa laing pang mga FM Radio News Break sa unyang hapon. Arangkada balita sa hapon, ingon man itong hook up sa TV Patrol. Padayan lang sa papaminaw, diri lang sa inyong favorite radio station sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Musunod na ang programang ka-vibe, sad-sad sa udto, kauban si DJ Sprocket. Mayong udto, mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu, 93.1.

0: Atong oras mga ka-vibes. Alas 11:17 na sa kautuhan. Mayong odto, may pagpaniod to, maayong pag-andam sa paniod to mga ka-vibes. So welcome sa ato ang programa. Ang programa kundi nagkadugay, nagkahait, naglanog-lanog, nagpaka-paka, nagboto-boto, nagkalaras, nagkalatos, nagkasipak, kano? Programa nga ka-vibe sad-sad sa Udto sa 93.1 FM Radio Cebu. Ka-vibes, mauna ni! Of course, kauban gihapon ninyo karong mga taknaa. Oh, taknaa. Karong mga oras sa wanila and yours truly, the one and only, the certified Lami Oil. DJ Sprocket Gunato aka Nyor. Hindi na ikalalis, wala in Lami Oil, ako na. Diba? Onya, syempre, karong adlawa. Oo, special day karong adlawa, ha? Kina special day. Nga naman, ina po ninyo, nga naman. Nga naman, kay, na atay special guest pod karong adlawa. Oo, we have DJ Master A live on the mix, our guest DJ karong adlawa mga ka-vibes. And, syempre, nga nung special day man. Kay kanimagod si Master A, no? Usapon ni siya sa atuang mga certified ka-vibes, mga suking tigpaminawan na hilig pod og tugar. Kung naka-remember mo ato, atuang guest before, nga murag kadwar, katulong na ba siya ni tugar na to, si DJ Almir Kaputol? Oo! Kani siya mga ka-vibes, usapon ni siya ka, kanang blind pod. Purya buya, grabiha, di yun, kapugnan yun. Basta imo ganing, imo ganing passion. Oo, grab na. Mapugnan pa eh. Paghigugma. Oo, siya karon ang nitukar mga ka-vibes. So we have DJ Master A. O niya, Master A siya. Pero iyang pangalan po is Almir po. Oo. Oo, like matong DJ Almir Kaputol. Kani Almir po siya pero ang iyang DJ name is Master A. Diba? Orya buyag. So why lain, istasyonan dire sa Cebu nga muhable, muhatag o kahigayunan sa ito ang mga ka-vibes diyan nga na ay passion gyud. O labi na ni mga tukar-tukar, mga sus pastilan. O why lain? Onya? O inyo na napaminawan ang iya mga maanindot nga sunata. O later on, ato ni siya madungga, no? Kaya ato ni siyang pa-greeton kung na siya mga gig. O ato siya pa-plagingon. For the meantime, ato po i-greet, no? Ang atuang, syempre, ang atuang Oni-chan, no? Oni-chan! Nga naminaw karon, why lain? Oh! Naminaw lang ang HBR! Si Bags ug si Book, hello! Mayong odto kaninyo, eh? Bags ug Book, Runel and Brian! O, may pagpaminaw, ha? O, syempre, sa tanan mga anak at nagtanaw po niya, live na takaroon sa itong Facebook page and also sa tuang TikTok account, mga ka-vibes. O, niya na nato pangbasahon ang inyuhang mga greetings o mga pa-shoutout niya. Atos ang paminawon ang mga maanindot nga sunata ni Master A, mga ka-vibes. DJ Master A! Bunal! Atong oras, alas 11:21 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class

Oras 11:20 utson na. O kamo na minaw lang gihapon sa programang Ka Vibe Sad sa Odto. O with our guest DJ Master A. Back to back with Pitikirong DJ, our Vibe Mix DJ nga mapaminawan ninyo karong taod-taod ang iyahapon mga maanindot nga sunata. O syempre sa dili pa ta mag-break.

nga mga lamion? Maubang, anong lamion man, wa man ko diha. Oo, Zardeva Refilling Station sa may Upaw, Mandawi. O, mayong agto ah. And shout out po mayong agto ni Mary Grace or Mary Grace Remulta Dizon. Pa-shout out ko sa gisingot nagsayaw. Sa kanindot sa mga tukar DJ. O sa ako mga pamilya o mga kasilinganan sityo barangay. Asa mani og sityo og barangay. Asa mani dapita? O ibutang ma'am Mary Grace, ibutang asa dapita inyo ha? O niya si Angel May Cardillo.

Solasyon. May pagpaminaw sa mga guarda, guardia diha. Naan ang volume sa radio si SJ Jerry Medes, SJJ Timplanza, Nurse Janine Ambray, Piskay Kijoy, Ma'am Midi o Christine. Mga kabayos mga na ni Gika sa tong certified kabayos Sunny Calzada. O, Android 16, mayong auto ka ni mo gikan sa Camotes Island. O, naghinahina na panghipos ang merkado ka sa zoo. O, ing na nga, niyan na. O, may pagpangumpra sa nakaroon diha sa merkado, no? Sa barangay Adela, ha? And may ngonto po ni Marvin Iguna. O, may ngonto po ni Angel Tagsip. Hi mga DJ, nag-atang jod ko ani imong pa-disco sa auto sarot ko diri sa Basak. Sani, red gate, dika 5. Naglanog-lanog akong sounds diri. Kana! Kuwang, diba mo mga ka-vibe? Ayaw gid ninyo ilimit ang volume sa inyong radio. Kay nga naman, oh, ina po ninyo nga naman. Nga naman, maguba na! Daghan reklamo din ako kay nangaguba kuno ang ilahang kwan, ilang mga radyo, ilang speaker. Ang hindi nga hinay man. Kulyo mi gyud mayo. Mayo nga to po ni Francine Rui Trosho. O mayo nga to ni Anak Lito Di Alba. And of course no mga kabans. Sa adunay mga pa-shoutout o greetings niya. Ayaw mo kaulaw ipadangat. O, i-text lang sa 0995-472-0802. Atong oras alas 11:32 na. O, syempre, let's take a very, very short break.

Kamu na minaw lang gihapon sa 93.1 inyong paborito nga istasyon sa radio, sa dial sa inyong mga radio 93.1 FM Radio Cebu Kabimes. Mao na ni programa Kabimes sa tuwi apiti kayong DJ live with the mix, our vibe mix DJs back to back with our guest DJ Master A. Oh, mayong odto ni Maria, Ma'am Almira Ginares. Oh, mayong odto ka ni mo. Oga, shout out ni Eduardo Alma Kanin. Ogi ka ni Francine Rue. Kasi may Francine Rue Trusho. Og si DJ Mark Ali, pre. Dayon, pre, dayon, DJ Mark. Alright, we have DJ Mark Lumangsod. Nibalik na kita andi rin sa tuwang panimalay, no? Nabisi mo ni siya tanaw anang mga agay. Hello ni John Mark Durimon. Mayong odto. And hello ni Ara Jean Tuyor. Mayong odto sa mga Tuyor family dyan sa may Toboran, Buhol. O si Lizel Ibon. Mani odto ta o gapoto o sinugba. Nga isda. Nagpaibog man. Nagpaibog. Oo.

0: sa 93.1 FM Radio Cebu ka vibes mauna ni. Mayong odo ni Mary Jane Olasiman Mabalato. O wife ko na ni siya ni Master A. Agoy, ka very supportive. Agoy. Onya, syempre. Dili magid makompleto na tong programa karong adlaw. Kung walay greeting, shout out, plugging, and everything. O una si, kisa may muna. O kanin si Master A. Ato ablihan ba itong kami. O paliyo ko pre sa kuhain na microphone. Dara. O dara. Nasa ato dapat. Kana, kana. Okay. Alright, sige. Op.
1: Kani.
0: Kana, asawa ni.
1: Kano. Kano.
0: Alright, mayong otto ni mo, Master A. Kumusta, kumusta?
1: Oy, mayong otto, mayong otto, mayong otto, mayong otto. Maayo, maayo. Kung maayo mo, maayo sila, maayo tang tana.
0: Kana.
1: Oh.
0: Onya, kumusta mananay muhang feeling si mong experience nga nakatukar kang. Kanon, adlawa.
1: Makonyo ka ng murag. Murag ka ng kapsula nga murag lahi ra gyud ba?
0: Ah?
1: Oh. Ito oi. Kana bang di ka mag di ka mapangitag pa ni Otto labi na imong kauban ang DJ nga lamion. Hello.
0: Oy, mama. Ayo lang i-mention na oi.
1: Yes. Oi, may Otto na istanan na DJ Sprocket, may Otto sa mga naginahinay na rog panikaisikay sa mga naginahinay na rog kanang nag-utingkay, nag-ukay, nag-sukay sa mga sudan nga lamian. Dungan sa mo mga tukar nga aragad yung makaingon yung ka nga pauyuga ko be. Makaingon yung ka.
0: Ayaw yuga.
1: Yes. Grabe ni Jess Bracket. Punya. Ako ning lahuson ning ako ang mga nagpa-greet na to ha.
0: Sige, lahusa.
1: Especially ang ako ang kuan kay matod pa nila DJ Sprocket kung na ay haligi ng tahanan, na ay ilaw ng tahanan.
0: Kana?
1: Kaya ang, ako ang pinalanggang waswit yan na nagtanaw na to karong nga orasa.
0: Kana?
1: Mary Jane, Olasiman, Mabalato, ganga, GI Printers, mayong auto niyong tran. O niya sa tanang mga crew diay, diya sa tapad yan, sa may, kwan? Emulier Mhaka Suite 98 diya sa Maya Kinasangan. O nga tuwapod nga mga kaubanan sa buhat ang buwain Mix DJs na to karon naminaw.
0: Aha. Sige, kinsa pa?
1: O sa tanan no nga mga naasa mga karinderya, like for example diya sa Maya Lusimba Barangay Poblacion Pardo. Naadya karon na naglanog-lanog ta diya karon kay kaganiha pala muntag akong nga nga inigdungan sa inyong pag-ukay-ukay sa inyuhang mga sudan ya. Hala, paminaw mo sa pagtayog sa tuang 93.1. Ato nga ka-vibes, mauna ni.
0: Alright. Oh, nga, maura.
1: Maura to. Bumalik ko niya tatod. Human sa mga pipila ka mga sunata. With DJ Sprocket, lami on.
0: Kana. Onya, si mong papa. Ali, ali pa. Basta na kay Grit. Ali. Ipadol rin sa mic. Ali. Ali. Ha? Di lang ka. Ali. Ali. Anong agay. Mauwa ba. Sige, pitikerong DJ. Oh. Sige. Hello.
2: Asa ba ni Abrihan?
0: Oh, imo asa o.
2: May moto deh di Just Rocket sa mga kaubanan dere may unto. Mga tanong namin na us. Sa 93.1 FM Radio Cebu. Shout out ko sa mga amigo di Just Rocket nga naminaw karon. Tanaw sa ato ang live sila John Mark Dorimon. Si MC Christian nga akong amigo nga nasa Liloan. Si Lance Skyler pod. Shout out niyo dira bro.
0: Aha.
2: Kana lang DJ Sprocket.
0: Kana ra?
2: Ako ipaulay ako ang kuan pinalangga sa kinabuhi kay
0: Agay.
2: Save the best for the last way.
0: Ha? Mao ba? Ingana day na.
2: Shout out day si Analisa bro og ni Mary Akira sad nga naminaw dira karon niyang anak.
0: Kana, all right.
2: Sa mga ganan day magpa kuan DJ Sprocket magpagama og mga t-shirt, mga riding jersey, mga yan anak.
0: Nagtuma ko si magpakuan. Sige.
2: Fame lang sa to ang page, City Moto Apparel.
0: Kana.
2: Para maka-discount mo.
0: Kana.
2: Okay. All right. Freebies mo na to.
0: Freebies.
2: Kana lang, DJ Sprocket.
0: All right. Dagay kayo salamat. Unya, DJ Mark. Karun. Nay, manang unya. Okay. Atong oras mga ka-vibes. On top walay awas walay subra alas 12 na sa countdown. Og syempre, let's take a very short break. Dagan pa kayo mga manindot o mga naglagubo nga mga sunata sa mong pagbalik. Muna mga ka-vibes, diharagin mo ha. We will be right back.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu kabayt mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu kabayt mauna ni.
3: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1 mauna.

Atong oras mga ka-vibes, alas 12.21 na sa kauntuhan. Gituyo gyud na mo mga ka-vibes nga walay dagang storya para lahutay ang ato ang mga manindot nga sonata. Mayong adto ninyong tanan diha. Hello ni Boss Carl, hello ni Ma'am Mary Grace Ongarsi. Oo, sa Tropa Pips na ito niya, mayong odd to ninyo tonight. Hello also to John Nomar Valenzuela. And request ko na siya o Golden by Huntrix o I Just Might ni Bruno Mars. Alright. O patugtog po, doghawak mo ang brief. O, ganina ra, na-play na. Oo, ganina ra yun. And hello ni Ion Visra, watching from Camote, San Francisco. Pasout out si Ma Maria Granada. Oh, naho. Tamo ba? Pwede na mo magpasout out pero ang atuang mga kagahapon ayaw ninyo i-mention. Oh, nahongkos kay Mitos. Oh, na. Oh, tamo ha, kung gargara mo ha. Oh, niya, syempre. Oh, atuang guest DJ karong adlaw, we have Master A. Oh, live on the mix. Oh, napaminawan ninyo ang iyaha mga sunata, mga kabay. And of course, up next, usa sa mga tinahod. Usa sa mga usa sa mga gikurtihan ng tahod. Giputlan. We have DJ Mark Lumungsod, no? One of the greatest basta usa sa mga headliners, so usa sa mga famous na mga nga DJ diri sa Cebu, anay lain, usa sa mga duulonon kanunay. Kung kisa to mga muutang, oh, na mo pwede ra ta mo duol niya. Oh, up next ha, DJ Mark Lumungsod of Malco Mix DJ. Oh, ang founder sa Malco Mix DJ. Hello ni Antoname. And pa-shout out man kay El Donde. Agoy, gibulgar. Lagi dek. Grabe ka, malitok sa baba. Oh, pit ka ng baba. Oh, niya, syempre.

0: sa iyahang radio diyan naglanog-lanog sa may Bilar, Bohol. O maingod to ninyo tanan na maingod to. O si Stephen diyan sa may Sitio Toboran, Mabini, Cebu City. Maingod to point ni sa tanan mga taga-barangay Adela Puro Camotes, no? Mga Gunato family diya. Akong amano ginan Hermine Hildo Mido Gunato Glulita Lita Gunato. Maayong pagpamina po sa mga Otadoy family na diya karon si Andot og si Rika og sa tanan mga nagpakahoy-kahoy na ha sa may merkado. Maayong odto ni Edson og niyan niyan ni Tio Iber ni Tia Ellen ha. Maayong odto ni Erwin niya. Maayong odto Erwin Lakandula Gunato og sa mga Ginokor family diya. Maayong odto ninyo tanan. Alright. Oh, alright. Oh, greetings, Oga. Greetings, balik. DJ Pitikiro. Pre, mana? Di na ka? Di na gito musab. Kausa na lang. Alright, mga kamay. Sa itong oras, alas 12.26 na. Og syempre, mo-break sa takadali. Oh, up next na. At ang ininyo ang mga maninot po nga sunata ni DJ Mark Lumangsod. Og kamo na mino lang gihapon sa 93.1, your favorite music radio, kabay. Mga nani, stay tuned na muna mga kabibs. O napamidagan mga sunata sa mong pagbalik.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Kabay! Kabay!
3: Maunang dag ko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saat. Mauna ni!
4: Kabibs, kabibs, kasama sa
5: Sayo na to vibes.
6: DJ drop the beat.
5: Party na to vibes with Maka Mix and Vibe Mix DJs.
3: Tugs nga maka good vibes.
5: Kabayo sa uto, uto.
3: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kabibes. Mauna ni.
7: 93.1 Maana ni.

0: 41 na. We have DJ Mark Lumungsoid live on the mix, our Malcolm X DJ. Aha, ayawa. O niya, syempre may pagpaminaw diha ni Damiano og idol nga nagkarga og tubo dire sa may Tayasan Negros Oriental. Gikan ni Bong. Bong, may katong mo Bong. And hi DJ Sprocket, great ko happy diha sa Santa Ana Barili from Jovel, Toyor, Andamo. So ni happy happy birthday, happy fiesta. O niya, o may pagpaminaw po. May pagtara sa live ni Marlon. Hello Marlon, Rinyong. Magandang tanghali. Oh, di ko makaintindi oy. Oh. Yeah, because we are Cebuano. And hello to Edwin Bosho. And ingon si Shaver diri. Ah, ninduta kayo sa music. Ah, buyag. Buyag. And hello ni Kuya Mark and ni Dot. Oh, pamain Dot, pamain. And of course, sa tanan mga itong mga kabibs na naka-tune in, mayong odto kanin yung tanan. Manginaot ko nga, nakakaon na mo sa inyong paniod to. Ha? Oh, call ka lang, ha? Garabi, ka muna minaw lang yapon sa 93.1 FM Radio Cebu Kabibs. Mauna ni programa Kabibs Sad sa odto. And of course, kauban lang yapon ninyo karunwan nila nagsaba-saba sa inyong mga radio. DJ's Bracket Gonato, a.k.a. in your... Why line lang yun? Ako na. Oo. And, syempre, final greetings o unsa pa, mga pa-shoutout. DJ Master A. Oo, di arang microphone. O, si mong toong abahin ka na, o. Kana, o. Sige, akong ablihan na. Hello?
1: Hello, hello, mic check, mic check.
0: Check ka rin, ha?
1: Check ka rin.
0: Mayong adto, onya, kumusta man?
1: Ito, oy, salamat kayo, ha, sa tanong mga naminaw na to karon. Nga, minaot mi nga, nakauyon, ha, nakauyon, of course. Oh, nakauyon niya. Uy, greet sa din ako ang partner DJ Sprocket, ha? Ang ako rin nga kauman rin ang si Papa Celso, a.k.a. ang Suta sa Kogon Pardo.
0: Kana, oh. Ato na paistoryahan unta siya.
1: Yes, oh niya. Ah, mga tanang mga e-bike drivers diya karon sa may Kogon Pardo. And of course, diya sa may atbang sa 7-Eleven. Nakakita diyan, ay mga naminaw na to karon diya. Ang may cellphone diya sa Kogon Pardo. O niya diri karon sa poblasyon, Pardo Public Market.
0: Kana?
1: Wow!
0: Oh. Naglanog-lanog ka dito.
1: Naglanog-lanog diya, kana may balbakuhan diya. Ha? Kang kung iabok ang imuhang pagkalamion og sa balbakuha, oh, siguradong matagak ang pananaw.
0: Oo, oh, naglamion na, nagpilit pag nambaba.
1: Yes. No, moraga, makalimot kasi mungan, no? Makalimot kasi mungan. O niya, again, sa kuang pinalanggang Paris niya, kung pinalanggang asawa, salamat kayo sa pagtanaw. O niya, ang ito ang mga kaubanan sa buhat at mga nasa helping hands sa mga masayista.
0: Kana!
1: O ba na itong mga blind mix sa DJs?
0: Kana, blind mix DJ!
1: Yes!
0: O, kana!
1: Ang ako din nga amigo na nga nagtuo kong muari ron. Oh. Alder Kaputol, wag mo ari
0: niya. Wagin mo mag-abot yun.
1: Wagin mo mag-abot niya. Wasan mi magkita, sad?
0: Ha?
1: Wasan mi magkita, abot?
0: Nga ano man?
1: Abot, ako mo tunin nga ay kabalakang, ay magkita man ta ron.
0: Ha? Unya?
1: O, magkita ta, unya. Mag-appear gitan duha.
0: Oh, magakos gyud.
1: Magaksan na gyud. Wa man. Indian man ko DJ Sprocket.
0: Ah, sige, sunod na lang pod. Sunod na lang pod pohon.
1: Sunod na lang pod pohon, ha? Oh. Sunod na lang pod pohon. Yes, unya sa ganahan na nga ko ano, kuan ko gamay sa ganahan nga magpa magpa-arrange usab o mga music and mga kani mga arrangements ng mga minus one.
0: Oh.
1: Mahimura mo nga mo PM na ko, ha? Mahimura mo nga mo PM na ko. Please, search lang sa kuwausap nga Facebook account.
0: Aha.
1: Ang ako ang Almer Aming Mabalato, pwede ra mo nga mo private message na ko.
0: Hmm.
1: O nga, sa ganahan nga magpatayog sa inyo, ha, mga kagabion.
0: Tayog!
1: Mahimo kayo. Ha? O nga, mo niyang unod sa tuwang tulumanon karon ang
0: sad
1: sa unto.
0: Ha? Oh.
1: Kung naay bukog DJ Sprocket, na ay unod.
0: Unod. Oh. Oh. Ayaw unod.
1: Ayaw unod. Litaw.
0: Alright.
1: Huh? Okay, oh. Once again, salamat kay DJ Sprocket. O, nagan salamat sa kayo. Mga naminaw na to karon.
0: Oh.
1: Sa tanang mga wana ko gipang-greet, hala, gipang-greet na tamo.
0: Alright. O niya, dagan kay salamat, ha. DJ Master A. Oh, si Papa Silso na po. Dali, Papa Silso. Ha? Agay, di makompleto ito ang kwadron. Ito ang sansan. Ha? Di lang? Kamay lang. O sa katinipik nga, 1/4, 1/2. Paring DJ Kwan, kanang pitikirong DJ. Okay na ka? Sige, si Kwan na po. Siyempre, ay! DJ Mark, siyempre, hello, hello! Hey.
2: Kumusta naman eh?
0: Mauna ni. Alright, pre!
2: Okay, before anything else,
0: Kadugay na itong magkita, karo lang yung kumata.
2: Okay, ako lang i-shoutout si Kwan, si DJ Mactom sa Mactom's Paintworks diya sa may Liloan, Manila.
0: Aha.
2: And shoutout ni Jik of ni Junior.
0: Oh.
2: And then, ako na i-shoutout ako ang anak na bagong tuli. 30 taong.
0: Ha?
2: Bagong tuli.
0: Nagkiang-kiang to.
2: Kiang-kiang yun. Ako na i-shoutout si Malcolm. Minaw ko na siya. Minaw ko na siya na pero.
0: Oh, mo na di ha. Di pa minawan, di gade ka. Oh, niya. Kinsa pa man?
2: Kuan, ato i-greet ang mga taga Merida diya sa Kuan.
0: So, kana, oo.
2: Sige, kana. Kita-kits na karong Friday diya. Kauban ako si Twinnie o si Cathy Rock.
0: So, oh, ha.
2: Buna kami diya karong Bernice Pond.
0: Asa man dapit sa Merida?
2: Sa Proper man siguro.
0: Proper, Merida. O, kauban ni mo siya si Cathy Rock, si...
2: Twinnie Villanueva.
0: Twinnie. O, si DJ Mark. Oy! O, bunal mo diya, latos o sipa kay mo diya. Tanana, sa taga Merida. O niya, maura pre. Oh, asin na pa kayo nakalimtan? Katong si Kwan. Alright. Atong aras alas 12:47 na. Oh, padayon lang gihapon ang ato ang mga manindot nga sunata mga kabags. DJ Mark, live on the mix, our Malcolm X DJ.

0: 1059 na! DJ Mark Lumonsod live for the mix, our Malcolm Mix DJs! Back to back with our Vibe Mix DJ, Pity Kerong DJ, and our guest DJ, Master A! Happy, happy Tuesday mga ka-vibes! Huwag mao na dyan ni! Magpatigog na dyan ming pilang mga kabuk dere, lima! Tapos papasilso dere! Oo! Oo na yung spectator! Dagan kay salamat mga ka-vibes, sino pakikuman ka na musulod sa duha ka oras ha? Sa programa ka-vibes, sad sa utog. Siyempre, huwag manapod po hon! Oo! Huwag, siyempre, dagan kay salamat ha, Master A! Pre, pitikerong DJ! Pre, DJ Mark, salamat kayo! Huwag sa tanan mga nakig-uban ka na to, sulod sa duha ka oras. Huwag, mauna dyan eh, this has been your DJ mga ka-vibes, DJs, Prakit Donato, aka Nyor! I'm certified lami on. All again. Oga, musunod na dayon ang FM Radio News Break karong ala una. Oga, ang request 931 ni DJ Rico Mambo. Oga, ang uban pa na itong mga programa. Muna pa dayon lagi mo sa pagpaminaw din hilang sa inyong paborito ng stasyon sa radio, ang 93.1 FM Radio Cebu Ka-Vibes. Mauna ni mga ka-vibes, ato na mi ha. Oga, amping-amping mo din mga ka-vibes kay Love Love mo na mong tanan.
1: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Cebu Ka-Vibes, mauna ni.
1: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Cebu Ka-Vibes, mauna ni.
1: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Why undang ang kalingaw? Katawa o kalibay? Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Pabida ba ka? Porbida? Ali, ato nang ibida! Dinhi sa programa kung diin, ikaw ang bida. Bida ka vibes! Lunes hangtod Biyernes, alauna sa hapon. Dinhi sa yung favorite music radio, 93.1 Ka Vibes! Mauna ni!
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.

0: Ang huna-huna, ali, kukto na kong samot. Dari sa programang Kumbot Paslungkot. Dari sa kunsa, iskutan, lalisan. Bisan kunsang pangutana, tubagon, tukingon, kalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
3: Mayong hapon, kabahib, sa niya na ang atong mga nag-unang balita garong mga orasa sa kahaponon. Rehabilitasyon sa Subang Dago Bridge, Mandawi, Sugdana, garong adlawa.

0: ว่าอ้อนันนี
1: ่ Request 999

0: Atong oras mga ka-vibes, alauna, disi otso na. Sumahan kasi may nagtanas duwa ron sa kanaang kuan bi Lakers o sa Oklahoma Thunder o sa may resulta din na pildi na mayang tumanok. Tagak na sir, tagak na. Wag ka ba sir, hindi ka aso kuan na sir Virgil. Anahalakin sa may naglantaw ron sa kuan bi duwa sa kanaang magkukatiwas o tanaw mga ka-vibes. Kaya naabtan naman tas to ang buluhaton. Sumuna! Sa mga nagtanaw karon sa mga nagmahiligon o ganibitawang basketball mga ka-vibes, baliho ko na tag-updates din ha. Ang sumay kahimtang sa to ang manokrong Lakers nga usan na raba kalabok karon ang cool boy, no? Usan na lang raba kalabok karon inig ka o matagak sila karon mapilde sila mga ka-vibes o muna giingon nila nga Burakay na. manguan na, kanang bakasyon na Burakay na si Kuan. Kanang Lebron James, si Lulu Lebron mga ka-vibes. Lulu Lebron, mabakasyon na. Sa sir? 3-0 ang ganang standing. Mapildi sila karon sa Oklahoma. Wa na, sigurado nang kuan kana ang maulog yung nag-ingon sa kadaghanan. Burakay na, bakasyon na. Bakasyon na sa playoffs mga ka-vibes, no? Hala sige. Onya, syempre, sa mga naminaw karon na to mga ka-vibes nga nagtikaw-tikaw ining orasos kagahaponon. Welcome sa itong programang Request 931. Diyan sukanta sa alas una mga kabayab sa kahamponon hangtod dangad to sa alas 4. Nining atong programang Request 931. Ano sa mga naminaw, ang atong numero is maogyapon ha, 0995-472-0802. Hala sige. O niya, syempre, ang atong FB page is 93.1 FM Radio Cebu. O niya, karun na ino, murag medyo madag-omon ang kalangitan mga kabayab sa gawas, no? Ambot lang kakaroon kay kaganina pag sudat at dire sa studio mga alas 12 ang takna sa kautohon. Medyo kuan man, kanaang semi-ingin, kanaang kuan man, ang kanaang adlaw kaganina, medyo madag-umon man. Ambot kakaroon sa may update din ha, no? Sige, apan doon naman nitawag mga kabayab sa to sa nipadayon, no? No, sana to ipasunlon si Uncle Boy yung si Miss Eva. Hello, may hapon, kinsan eh?
1: Hello, baby.
0: Oy, kinsan man eh, kabayabs?
1: Jupil
0: Dene. Musta makadong Jupil?
1: Okay ra kayo.
0: Okay ra kayo. Unya ka na ang humana kag paniod to din ha?
1: Ay, nina kag ribide.
0: Unsa ingan? Ang tanaw kag ribide. Kabay Jupil, unsa may ato kabay Jupil?
1: I'm great na dito sa mga kauban dali.
0: Okay sige, great na mo mga kaubanan. Okay larga.
1: Great lang dito ni Alvin Katubay.
0: Hmm?
1: O ni Roy Ubin sa Diyos.
0: Okay.
1: Managiri ka ron.
0: Okay. Kinsa pa man?
1: Request ako kanta, Didi.
0: Ang sumagantahin mong pangayoon?
1: Baka mayroong iba.
0: Naagida sa lain. Okay, sige. Ito na tanawan ng mong pangayong awit, ha? Okay, sige. Maura na.
1: Maura na,
0: Gigi.
1: Salamat.
0: Okay, salamat. Ugma yung hapon ni mo din ha. Ha? Baje. Okay, sige. At ang oras, mga kabayam, sa launa, 22 na sa kahaponon. Siyempre, ito na ning ipadangat ni diyan naman si Miss Eva o DJ Pamela Uncle Boy. Pasok, Uncle Boy. Alright. Sa ito, mga kabayam, sinama po mga idaran, no? Parehas na ko. Nang si mga idaran, dahil rin nagsibya po dahil no? Nangarang ni mga idaran. Naghanas mga idaran ro mga gilig kay gradyo, no? Naman mga idaran rin naglakaw ko sa gawas. O niya, padong gurot doon din speaker stasyonan. O niya, sa ito mga ka-vibes karong naminaw, mustamos, mga higalas, amigos, amigas. O nga, siyempre, welcome sa itong programang Request 931, alauna, alas 4. Muna siya. O nga, siyempre, dito magkuan, maglangan, manghinaotang, naamo karon sa maayong kapiskay, kalagsik sa panglawas. Mao ginayo sa mga importante kayo yun, no? Kay bisag unsa pakadaghan na to kwarta mga ka-vibes og masakiton ta, why silbing kwarta na to? Kay ang doktor ay mag-ayo ni ana, no? O niya siyempre usa manghinaot ang adlaw nga Martes mahimong malambuon og malampuson alang kanatong tanan. Di ba? Anagin na siya. O niya sa mga wapay paniod to, mas maayong makakaona ang tanan, ilabi na sa mga giunag yung trabaho. Kay naakon o sila'y dinali ang buhaton. Anahala sige, why langay-langay kaon sa muna samtang maminaw sa atong programa. Iboryum ang radyo, iboryum. Haron ka mo nga samtang naninaw ni Odo nining orasa makapaminaw sa atong programa. Onya siyempre Miss Iba DJ Pamela, welcome to Dasyo. Wow wow wow.
2: Hello, hello, hello. Maayong hapon, mga kabayan. Hello Philippines. Hello world. Hi DJ Pamela.
0: Musta mamo? Agira.
2: Okay ra kaayo.
0: Kamo, musta mamo, Miss Iba, did you pamela, Uncle Boy?
2: Nag-anto sa tumang kagwapa.
3: Hello, kaya ako ang ginaanay, Miss Eva.
2: Nagi.
3: Pero ako, okay naman po gihapon ko. Nakaloyan gihapon, tas labang makagagahom. Maori ko na yung akong pangayon, punpun. Maori sa na akong pangayon sa yun, Miss Eva. Kanabitong makanuna yun lang yun punta nga. Kanabitong kuan. Kanang
2: Lexi.
3: Alive.
2: Oo.
3: Alive.
2: Alive forever, Maori.
3: Anong bitay na? Alive. No, bitay. Ano sa mga bahay siya namin na? Kumusta ang tayo na?
2: Yes.
3: Siyempre, request 931 naman.
2: Mm-hmm.
3: O niya mo na, tutok na ang lahat sa ating mga
2: tutok
3: radio.
2: Tutok
3: na. Oo. Siyempre, samtang kayo ay nakatutok dyan.
2: Oo, nakatutok
3: ating,
2: din kami.
3: Ang ating number, mga kabibs, 0995-472-0802.
2: Si Sir Virgil, nag-andam na sa iyang mahiwagang.
3: Nag-andam siyang ka, Miss Eva.
2: Mahiwagang kagamitan.
3: Kaya na, murag mo, layas sa guro ni Tawana. Masige, palayas sa niyo. Ito, bitay, no?
2: Wala na siya'y overtime.
3: Ay, wala na. Hindi ako mapilag drama, sir.
2: Basin inibrainis.
3: Ah, si Bibigam, di mo mapilag drama. Nahala, sige, karong taon daon, Bibigam. Ano sa, Manopo, Lola. Ano ba ito drama?
2: Uy, wala mo ito'y Lula.
3: Ah, wali, ay.
2: Lulo'y raman.
3: Ah, Manopo.
2: Tito, tita.
3: Ang ayan ka siya ato, yung kuwan mo sa iba. Murag ito, taga Manila siya ato. Manopo, Lolo, ano.
2: Si Kuan.
3: Ako po to.
2: Si Auntie Melody.
3: Okay na, naabot. Naabot ko si Mamelods di ay.
2: Oo, naa.
3: Ready na kasi muhang Kuan.
2: Unsa man sa to iya ha?
3: Unsa to iya ha? Ay, kanaang Loiseto. Pitaw, ay. Loiseto. Kaoy na Loiseto.
0: Okay, sige, so na, ay, kanaang, na may nagpadangat na rin silang kuan, Miss Iba. Masa, di si Pamela Losito. Ano sa nga, mayong hapon, mga kabibes, G. Digamo ni Carmen Bohol, o niya, regards ko ni Miss Iba, mga DJ. Miss Iba, raday mo i-regards, diday ka mo regards si kuan, si Virgil. Ha? Diday ka mo regards si Virgil. Okay, sige. Uncle Boy, ang atang sender ka rin, Uncle Boy. Ay, niya sa mga kapre, nagsolob naman ka na yung mong guantes. Sama, mangupira na ka. Ha? Uli na ka. Okay, nagsolob ako ng guantes ni mong puti. Rebagay ng guantes ni mong murag pang doktor mag-inagit. Sige, di na maglangan pa ang atong sender karong hapon na, Miss Iba. Ining atong programang Request 931 sa kasinatian, sa gugma, kaagis kinabuhi. Kinsa man ni Miss Iba, kinsa man ni hihihi.
2: Ang atuang sender, maukining usa, kalalaki.
0: Usa, nasad? Sige.
2: Nausa
0: ma, pagkaunsa ang asya man nakahuna-huna sa pagpabuhagay, sa pag-share, iniyang kaagis gugma na unsa man siya, Miss Iba.
2: Nakaingon siya, Uncle Boy, nga na karma.
0: Karma?
2: Oo.
0: Mutuo pa ba mo karma?
2: Ako, mutuo ko.
0: Sige, atangin ninyo og naunsa nga na karma man siya, Miss Iba. Okay, naunsa man ay nga na karma man siya.
2: Muna ilang atangan.
0: Ala, sige, kinsa man itong mutuo din nag-karma. Ano may kuha na taga? Sa may English sa karma, Miss Iba? Ano sa may English sa karma?
2: Kuay, nalimot man ko.
0: Limot sa kaday. Gab, Chair, Gab. Maminaw ba? Diyan ka, minaw. Ay, sige, pabungol-bungol. Ang singaan, ma'am. Karma ragi hapon.
2: Maure-de-de.
0: Dili, karm. Onswa. Bitaw ay. Sige, niya, napugwat ba si Gab siya? Ako day, Ron, ako day. Sige. Gab, kanaang muapil ka sa drama ron, Gab. Basta kay mo ni kisa mo itong mutuog karma, mga kabibes. Kinsa may mutuog karma din ha. Hala, sige, kinsa man itong mutuog at anganin ninyo og naunsa pagkaunsa, nganong nakarna kaingon siya nga gikarma siya. Amo na inyong atangan. O saan ni kalalaki, Miss Iba?
2: Yes!
0: Kinsa nga nintuhanan eh?
2: Si Arjo.
0: Garito? Ano ko Garito? Arjo, day. Okay, gikan ni Hana Alusin. Sa may pong ni Inday Hana Alusin dire. Okay. Ah, sige, Arjo, no, Arjo?
2: Mm-mm.
0: Oh, mo din ni si Arjo. Ana siyang muna. Oh, atong tanawon karon. O unsa pagkaunsa ang ano si kani ang Arjo nga nakaingon siya siyang kaugalingon nga karma is a real de kuno. Karon taon-taon mo si iba, DJ Pamela.
3: Muna, oh, sa itong tanawon, ito nang tanawon, karong taon-taon ba nga ka-vibes? O naunsa, pagkaunsa, ah, nga nakahuna-huna naman siya, nga nakarma siya ng iyang kasinatian, no? Halasig, atong atngan karong taon-taon, di siya rito, mambo?
4: Okay, aniya mo na, no? Sa itong mga ka-vibes karon, oy, atos ang kumustahon ng itong mga taxi drivers. Hello, sa mga taxi drivers, mayong hapon ninyong tanan sa mga bus drivers din as may north bus, din as may south bus terminal, mga ka-vibes. Ingon man usab, ang itong mga kanaang jeepney, mga konduktor din ha, jeepney drivers, oh, mga grab drivers, ilabi na ni ka-vibes Jerome, nga way po as ang pagpaminaw, bisag naas sa laing naso, naas sa gabi, iba. Again, mabalik na karong taon alang sa paghimay-himay ining istorya sa usa ka lalaki, usa ka bana nga nituo na gyud siya. Ana nakaingon na gyud siya nga mauna ba ning karma, mauna ba ni? Hala sige. Ako sa magkausa mga ka-vibes karong taon sa tuang pagbalik. Ining atong nga programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Onya Miss Eva ang atong oras ala 1:30 na. Again, mabalik na karoon tataon mga kabayab sa alang sa paghimay-himay ining istorya sa to ang sinder nga si Arjo. O noon sa pagkaunsa sa itong pagbalik mga kabayab. Sa nga to oras, alauna, 3 na 93.1 Ever Radio Cebu, kabay!

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
0: Request 931

At ang oras, mga kabibs, alaon na 34 na. Ay, sa ito mga kabibs, karoon na minaw. Hello! Mayong hapon sa pag-usap. Dito maglangan pa mga kabibs, kaya ito na ning sugdan. Ang istorya sa ito ang sinder karoon nga maong kining usa ka lalaki nga nituon na yun kuno sa karma. Oy, no? Kanira bang karma mga kabibs? No? Dilira ba kay ingon nga kanabitong makatuo na yun taini? No? Kaya kung di ko na maabot pa ni sa ito ang kinabuhi mga kabibs, di yun kuno ta makaingon nga, oy, karma na yun ini. Ituon na yun kong karma. Apan si Arjo, kaning ato ang sinder nga usa ka lalaki nakaingon gyud siya nga mutuo na siya karma. Og naon sa pagkaunsa ang mga kabibs, ania ang istorya sa kinabuhi gugma sa to ang sinder nga si Arjo.

Mayong hapon, mga kabayes. Ilabi na sa mga DJs na maghatag og duwa nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Sa mga kabayes sa to nga muhantag usab sila mga bulawanong panguna-una, kabahin nining ako ang istorya sa gugma. Mga DJs, taguan lang kusbangan nga Arjo, taga Barangay Guadalupe, ning Dakbayan sa Sugbo, mga kabayes. Ang akong problema, mga kabayes, kay ang pag-cheat nako. Sa una, sa ko ang asawa nga halos ikamatay sa ko ang uyab. Asa ko ang asawa. Og maoy rason nga na anxiety siya. Karon nga nagbalik mi og naningkamot ko nga magbag-o, doon na po siya'y laing nibutho nga isyo. Mga kabayes, mga DJ, ang akong asawa karon mura naman og Bureau of Internal Revenue kon sa BIR. Kadadawat ako sa kuang sweldo, naana siya sa gawas ako ang opisina. Nag-atang. Dili nag-atang nako, kundili nag-atang sa ako ang sweldo. Kana bitawang murag anino nga naningil dayon sa amuang amot-amot para kuno sa muang future. Pero ang tinuod, mga kabayes, mga DJs, ang among tinigom na para sa future napunta man sa iyang pagwapa, sa iyang skincare. O sa mga kanang gitawag nilag add to cart. Doon ay kausa ni anak mga kabayes nga nilikramo ko kay puwerte nang nipisa sa kuang bitaka. Mura nagpanit sa sibuyas. Iyara kong giingnan nga, Arjo, di ba nakasalaman ka na ako sa una? Mauni ang imuhang multa. Bayad ni sa imuhang moral damage nga imong gihatag diri nako. Mga kabayes, mga DJ, mura na kog nag-clutch ako ang kinabuhi. Ang akong sweldo sa call center igo ra itapal sa iyang budol. Kung dili na ko tagaan, mag-post dayon siya sa iyang Facebook account. Og pong pasiyahang post, mga kabayes, nga real men provide for their queens. Pero kung tagaan sab nako, ako man ang mamahimong katawanan. Kay wala na ko'y ikapliti, pauli. Dari sa mong anggipuyan sa Guadalupe. Unsaon man ni nako, mga DJs, mauna man ni ang ako ang karma? Angay pabaning ipadayon nga hitabua? Angay pabakuning ipadayong relasyon na? Palihog na ko. Bagay ko ninyo, mga kabayes. Huwag manghinaot ko nga mabuhatan kini og duwa sa kahanginan. Kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Arjo.

0: di jud ko katuo nga nabuhat ni nimo nako. Nganong imo kong gibinuangan? Ayoko kilaki-laki. Ikaw pa'y muhilak? Nga ako imong gipasakitan? Ngano nagbinuang ka? Unsa may kuwang nako? Ngano naguwang ang hero?
1: Day.
0: Ay, kung kinday-inday, ha?
1: Day, konsita.
0: Unsa'y konsita?
1: Isang nangani mo, day. Huwag nga, Andre. Pasailua tao ko, eh.
0: Oo, nga nung imo kong gibinuangan.
1: Pasailua ko, day, konsita. Wala ko
0: sa'yo. Unsa'y kuwang na ko, Arjo. Unsa man.
1: Daghan kay kang kuwang, day. Wala kang kikabawag yun.
0: Mau, day, ang imo kong gibinuangan?
1: Nadara ko, day. Nadara ko, day.
0: Nada? Mau na lang na imong irason?
1: Nadara ko sa sales stock ni Mami Lodi, day. Sa baligya.
0: Dili na. Di na. Sige, pag-uban mong Melody. Pag-uban mo.
1: Sailo ako, day. Huwag na ko tayo, day. Huwag
0: ko mag... Dili na.
1: Huwag ko mag-speak. Ano ba?
0: Speak? Dili, magbuwag ta. Magigbuwag ko ni mo.
1: Ayun, day.
0: Dili, good. Magigbuwag na good ko ni mo. Mahala ka.
1: Ako i-promise, day. Ako i-promises ni mo, day ba?
0: Promise?
1: Ako promises ni mo nga. Di na ni na mausap, ha? Di na ni mausap. Bingo na, ani. Panggaon natin ka, day.
0: Tanan, di na kumuto. Tanan ni mo. Di na lagi.
1: Needs. Ako buhaton. Akong ihatag, day. Ako ihatag.
0: English?
1: Yes, of course.
0: Ayun na, Arjo. Di ka po yung nakuha yung mga bakak. Di lagi ko.
1: Salo ako ba?
0: Magbuwag na ta.
1: Salo ako.
0: Di, Gyoit. Magbuwag na ta. Magbuwag na ta.
1: Day. Hindi magkakapasaylo na ko. Kausar man na, day.
0: Pag-ipo na mo dito sa imong bago.
1: Di, ako yung i-promise lagi ni mo nga. Og, pasayloon ko ni mo ron, day. Sunod, ako ihatag ni mo tanan. Ano sa imong bangayoon?
0: Tanan? Tinood ka?
1: Oo. Oh,
0: tanan, Gyoit?
1: Ay lang nagandagan to hagdan, day, ha? Ako ihatag, day. Sa imong bangayoon, ako ihatag, day, ha?
0: Oh, sige. Di ko magigbuwag ni mo. Basta, ha? Ihatag tanan.
1: Salamat, day, ha? Pasalo ako, day. Basta mo na to. Kung sa imong pangayoon, di rin ako. Akong maningkamot ko pag-ayo. Ako dublihon ako paningkamot ka. Mahatag na ko ni mo tanan, day. Salo agyo ko, day. Di na mausap, day.
0: Oh, sige. Ugma ha, magsugod na kagkuan. Hindi mo naman kang ihatag na ko tanan. Ugma dayon.
1: Kana, basa karon basta mapasaylo ko ni mo.
0: Ah, sige, karon.
1: Gugma kay ko ni mo dahil. Ako kay kong gugma
0: ni mo. Kani, karon, paliti ko iPhone. iPhone 17. Paliti ko ana.
1: Ay lang kong sailo, ana yun.
2: Og mao to mga kabibes nga may gani kag ipasaylo gid ko sa kuang uyab. Ako ang asawa di ay pretig na kong hangyo lodlohod pag og hangyo gid nga mapasaylo ko niya kay angkon pod ko nga nakasama ning taon ko niya. Nakabuhat ko og dili maayo sa muang duha ka gugma mga kabibes. Og mao to nga ako alagi ang gipasalig niya nga og iya ko pasayloon ko niya diin nakasaa ko niya akong ihatag tanan. Bisag unsay ang pangayoon. Og mao to nga iya pagunggi pasaylo mga kabayabs. Og unya do na usa kay gayo ni ana nga mura og adto ko sa opisina. Hibuon ko nga na naman diya sa gawas. Og mao ni mga panghitabo mga kabayabs. Managito ang kusko trabaho. Ay, kapuya sa lihokon. Ay, daghan kaya yung trabaho unon sa balay. Oh, balay naman. Sinad, ay. Naman ko sa pisina. Naman ko sa balay. Mas may pa magawa sa gabi kay... Ay, sweldo mandairo na. 15 mandairo na. Yay. Namahin naman ako sa konsweldo na. Kaya daghan raba kay gug-overtime. Kaya ni-appeal ko drama. Oh, nag-overtime man ko. Basta kaya, ni. Oli, madun ako. Ako na nang andaman ako mga gamit.
3: Hi!
2: Kana na si gawas nagbabay-babay si gawas.
3: Hoy!
2: Kana ang si Kuan man eh. Kunsita man eh. So, dari day. Naam lagi ka di si gawas. Mabim na kong imuharang...
3: Oh,
2: Abim na kong kalagra ba?
0: Abim na kong nanakong sasod.
2: Bito, ikan ang ablihin ang kuan. Bildo manguna. Makitaan ko ni mo dire sasod. Bildo manguna portahan.
0: Ah, mauba.
2: Ay, ganang...
0: Sige, musod na ko, musod na ko.
2: Kana, sige, sod na. Nakasod na ka?
0: Oh, kana, kana. Nakasod na.
2: Ako pasod, be.
0: Oh.
2: Ikaw mo din musod na. Abil kong ako. Naamalagi ka. Naamalagi ka ron. Kasi may ato nga naamag ka.
0: Siyempre, ang ato ang gikasabutan.
2: Naaday tayo gikasabutan.
0: Nakalimutan ka katong ni aking buhan?
2: Sa man ato ba? Sa may sabutan na ito, wak mo rin magwago kay numdom na yun. Daghan mo kay trabaho.
0: Sus, Arjo. Nanapod ka anang imuhang pagkakuan.
2: Sa man?
0: Masanay nga, makalimtanon?
2: Oo, kana. Murag mauna.
0: Kana?
2: Unya?
0: Nakalimot ka nga ang tanan ni mong sweldo ako ah.
2: Unsa day?
0: Oh, mao man imong gisaad, di ba nakasakan ako?
2: Mao ba din nasabot ato
0: nay? Oh, unya wa man ko nimo palitig cellphone. So tanan ni mong sweldo, mao ni ako ang pangayoon karon.
2: Unsa di ayan nanahala sige.
0: Kay para po na sa ato ang future, nabitay tigom-tigom.
2: Nahala sige ba mga ato ta sa gawas na kaya ato mag-obra ko sweldo na to magkuba sa gundo dai.
0: Ambi na yun ha.
2: Sige ako ihatag lagi nimo. Sige tanan na ato ta sa gawas na.
0: Sige.
2: Kana ang gahuman sa may buhato nimo ani dai ato sweldo dai. Sa ma magtigom ka sa man tigom mo na to ni.
0: No.
2: Sa so, umbra din hindi ay
0: muadto ko sa kuan magpa-inject ko.
2: Pa-inject ko? Sumay, pa-inject ka nimo?
0: Kanang magpa-inject
2: pakan
0: ko
2: ka,
0: eh.
2: Pakan ka sa ero?
0: Dili eh. Kanang magpa-inject ko ba sa magpaglota ko, magpaputi?
2: Pagpaputi dahi ka, puti na maganda. Noon hindi man ang inject-inject siguro
0: dili,
2: eh.
0: Dili yun. Dili pa ko satisfied ani kanang.
2: Magadao traba na dahi kay ini traba kay dinis to ah, Pilipinas. So niya, ikaw magpaputi kag paahat kag paputi, anak.
0: Ayaw na nasigigli ka mo, Arjo.
2: Sige. Dara ako.
0: Amin na na, amin na na.
2: Aron nga.
0: Oh, dako adin mo sweldo no si Quinta Mil.
2: Oh, dako kay daday.
0: Oh.
2: Nahala sige. Oh, kana ang sige, manguli na tawag eh. Wala magoy kwarta ini dayo eh.
0: Sige ako na lang plitin nimo.
2: sige plitihin na lang ko dai.

0: Og mao to mga kabayabs nga pastang paitag yun. Kaingon ko kong kagulingon nga mao na baka ni karma na baka ni dirin ako, pero ako lang giagwantag yun kay Saoman. Mao may sabot ko na mo di ay. O good ya mga kabayabs. Di ha mes balay, na usama kay usakay gayo ni anak nga akong gilantaw akong pitaka. Oy, wa na magiso di ay bisag piso eh. O good ya mga kabayabs.
1: Kanindot sa akong mga bag nga akong gi-order. Kanindot.
0: Bago lagi ng mga bag, day.
1: Yes, bago kay ni.
0: Bago kag napsak lagi.
1: Bago yun kay ni. Mga pangkatulog na ako. Mga sexy kaayo.
0: Bitaw.
1: Gikan ni sa store ni Ma Melody.
0: Mauday. Siya day si CEO. Kaya si Uday na ha.
1: Mga dress, tanawa, diba?
0: Kadungog magukuan ako ka nang nasa silpon na iba nga, I am the CEO, ha. Siya din na CEO na yung kuhan.
1: Oo, siya na.
0: Bitaw, eh, kanang, yun na pa day. Ikap na ko sa kumpita ka ron ba, wala namang gisood, bisag piso day. Masin pwede ba, mga ikaw din mo gwarta din ha kay paita, wala namang ko'y kaplitian day, wala namang ko'y mabon-bon na nistrabaho day, hurot man ni mo kuha day.
1: Sus, ayaw lagi si Gigli Kramo. Hala, pangutang dito, asa ka mangutang, ato bang Ma'am Junita, ay namuloan ka, kaya pwede rin yun ka makautang dito.
0: Ah, kanang lang, sana, dawat-dawat ang sitawag na ilang ko,
1: sinking fund.
0: Pwede makaloan day, no?
1: Di ha.
0: Kanang, niya, ang pagbayad ani dai niya, wa mo koy kwarta kay naaman nimo tanan sa amo lang ko pagbayad.
1: Mao ni pangitaig paagi, kung mahimo dublihan na imuhang pagkayod kay para maka-provide ka nako. Kay kung dili ka maka-provide sa imuhang mga gipangsaad, i-post ta ka sa Facebook.
0: Ang sa may post pun sa may imong i-post pun dito.
1: Akong inoy nga dapat ang maayong lalaki muhatag sa mga kinahanglunon sa iyahang babay, ina-ana.
0: Ana din na day.
1: Oo.
0: Pero day, mura magsubra na kay day. Ang atong tigom day, ang atong imong ingon ka nga para sa future na to. Wa ko'y nakita kay nahurot agad siya. Sige ni mag-order ng adto cart. O niya, gawas ba na day? Wa uhurot pag yun ang atong pangita din ni ba? Pambugas gani. Halos na gani guway pambugas kay naana lang ani mo pagwapa, skincare ni mo,
1: napaybag ni mo. Giyo na akong pagwapa, Arjo. Kay nga naman. Kanang pagkaon nag-diet man ko, ikaw maniho na lang imuha para makakaon ka.
0: Baita ko na ni Dek.
1: Ayaw, sige, ikramo. Kay dako kay kag nabuhat akong damage. Nadaot ako na stress ko, ni bati akong naong. So mo na nga nagpagwapa ko karon. Ayaw, sige, pagbuot diha. Sige, ikramo kay wakay katungod.
0: Mau magha.

Og mao ni mga ka-vibes ang ako harong ika problemahan kay kaayo na. Nakaingon na gyud ko nga sumanim mura na di ba kani sobra na gyud o. O angay ra ba ni na akong buhaton kay nakasago niya ngadto sa una. Apan mga ka-vibes nagbag-o na man gyud ko. Pero mao lagi na baitan gyud kay nga akong kinabuhi karon kay wa na gyud ko kwarta kay naana niya tanan. Kay puong palagi ko nun niya, damage ko nun niya sa una, mao ko nun ni, bayad ko nun ni, multa ko nun ni mga kabayabs ako ang nabuhat niya ganiadto, nga pagpasakit mga kabayabs. Kung kamoy basultion ni mga kabayabs, angay ra ba ni nga mahitabo di rin ako? O unsa man, angay na ba nga mubiya na lang ko? Ako na lang ning undangong relasyon na mga

0: At oras mga kabayan, sa loon na 51 na sa kahaponon. Ay, Miss Eva.
1: Hi.
0: Sa ito mga kabayan, sa karong naminaw. Hello, kumusta mo mong tanan din ha? Ano ya, mauna to siya ang istorya ni Arjo na makaingon lagi siya, Miss Eva nga. Ang saan na ba ni? Mauna ba ni ang gitawag o gani ang karma na gin ba?
1: Yes.
0: Karong nakatuo na gin siya, Miss Eva nga. Basig karma na gin ko noon niya, no? Pero maulagi na, no? Murag... kuan na napakdot gid siya ni Miss Eva tungod si kanang murag ni Baos siya basta mga kasalanan nga gana ang iyang gitiya na lang pong gihatag pud gyud ang tanan kay aron nga way ma istorya iyang asawa ana
1: nga dili ba yalalin nga mas stress nga ma anxiety ang
0: anxiety
1: mudaot ka nga mo dry mo skin ana
0: sumuna siguro murag ni Baos lagi siya Miss Eva unya mao lagi ni iyang problema noon na kay murag og sa iyang pagbaos murag wa na man ginahabilin niya okay gihatag na niya nga tutanan sa iyang asawa kwarta unsa pa din haapan maulagi na mura og kanang inang tampong nga bamurag na abusara na hinuon sa pag-ayo ron. Okay, sa itong mga kabayan sa kinaminaw, nining atong nga program sa itong ibipage, Miss Eva, why ni kuan din hatag silang simpatiya?
1: Dagyan ang nitan pero wala pa ni comment.
0: Wala pa ni comment. Okay, sa itong mga kabayan sa kinaas itong ibipage, on air po sa itong mga radio, sa 93.1 dial sa itong mga radio. O niya sa mga nagpaminaw-usap sa itong mga radio, live ta sa ito ang FB page ang 93.1 FM Radio Cebu mga kabibes. Sumuna, sumay inyong masulte sa ito ang sender karon nga si Arjo nga muraog magkaingon lagi tampungan looyan na pong Arjo ay murag kuan na gyud kay ni murag tudo-tudo na gyud iyang gibuhat mi si Eva
1: no naajud ba yung mga tawo nga bisan na sayop sila sa una pero nag-usab
0: nagbag-o na sila mi si Eva
1: pero napoy uban nga ngon ana like mga partner mo ingon pud sila nga once a cheater always a cheater ingon ana so dili gyud guro mag-usab para nila ingon ana.
0: Pero maulagi na, kay iyan na ba itong gihatag ko na tanan, looy na po kay si Arjo po, iyan na gihatag tanan nga to siyang partner, sa iyang kuano niya. Mura o makaingon ta pa nga, mura mag-wesilbi gihapon, kay sa baka to yung, maulagi niya
1: ang ingon. Basi na ni Mouse, pero at least ang iyang pa ni Mouse, ingon ana ra, wala siya nag-cheat po.
0: Naaral niya tanang kwarta na lang.
1: Kanya, ninduta po din ana, no? Kanang naaniya tanan ba, kwarta?
0: Oh, kita sa sige. Oni mo na sa tumang kabayabs karon. Hala sige, ato sa ning sudlan diri og kuan Miss Eva. Sa tumang kabayabs nga naminaw karon, ilabi na sa mga nagsakay sa bus din ha, jeep, sa Grab, taxi.
1: Amping mo sa inyong mga pag-drive.
0: Pwede sad mo nga mo padangat diri ha sa inyong mga bulawanong panghunahuna mga kabayabs.
1: Mga request, pwede ra pud kaayo.
0: Unsa may inyong hang masulti sa to ang sender karong hapon na nga mao kining si kuan.
1: Arjo
0: nga makaingon lagi ta murag problemado kay si Arjo mga kabayabs kay sa oman nga nahinay ka naman niya nahinay pero mao lagi na ay yan la sultian siguro Miss Eva nga day sobra na pugay ni day limang ka nang kaghot gid ang pitaka Miss Eva niya
1: sige plikihan na tika
0: pangutang lang dito kay aron kuan kana ang asenganin na kay kwarta niya. May tatog ang kwarta Miss Eva na ay mapadol ng tarong. Wara ba po kay...
1: Naasa pagwapa.
0: Nakulo sa pagwapa di ay.
1: Oo.
0: Sus, pastila na. Again, sa ito mga kabayabs, karoon din na unsa may inyuhang masulti sa ito ang sinder. Ining ato ang programang request ni Triwan. Unsa may iyahang ma-advise ninyo ini niya. Ikaw Miss Eva, unsa may imuhang mahatang advice ka sa ito ang sinder nga si Arjo.
1: Ang akong ma-advise niya nga pwede raman siguro istoryahan niya og tarong ang iyahang partner nga ingon ana lang niya kanang enough na siguro ang iyahang gipakita nga nagbag-o na gyud siya ingon ana kay kanang ingon ana gud kung kwarta dapat na ani saktong padulngan dili kay sa ingon ana ra pero kung naka-provide na siya enough na siguro na
0: mao na okay og yang gipasaylo lahi man tong sa gipasaylo niya to kani adto nga nag-cheat lagi in town ni si Arjo kana ang nakita niya ba og nag-usab si Arjo pero basin iya goronda pa ko ana lang niya siguro
1: palagot
0: gawas ka palagot murag panimaos mi si ibang
1: ingon ana
0: man imo kong ginani bebe ay ako puning kuan be hotdog kani kwarta nimo gasto

0: Oo, oh, okay. Nakuy kaila ingon ana nga ihang bana ng cheat boy.
1: Nasa di ay?
0: Oo.
1: Unya?
0: Ikuwaan niya tanan. Tanang yawi. Tanang
1: yawi.
0: Oh, yawi sa ilang
1: yawi,
0: sakyanan, sa balay.
1: Ah.
0: Oo, unya sa motor.
1: May kinapos sila balay.
0: Na, sila balay. Oo, okay ba nag-asawa man sila?
1: At tumagas bintana.
0: O niya, ang ETM, gikuha po eh.
1: Kuha sa niya? O niya, umuundang trabaho.
0: Kaya para wala nang igasto sa pambabay.
1: Pero okay, gihapon sila.
0: Okay, gihapon sila.
1: Yara itong murag embargo.
0: Embargo ra, para wala na isakyan ang babay. Yun ana, bakit? Pwede man sa sakyanan, pwede man sa motor. Mauto, iharang pataksihon.
1: Ayan, na i-grab.
0: Nya wala mi shake kwarta.
1: Pisag piso pod wa gyapon.
0: Gikuha lagi daw niya tanan.
1: Mao gid ning mao ning problema hang Arjo gapod ay pareha din ning sa Arjo kang Arjo nga istorya.
0: Oh, pero lahi lang pod kay sa pagwapa man.
1: Pagwapa lang pod iya. Sumuna no. Ganang kuan Arjo ba para sa kuwa usaban. Imo lang imo kang suwayan og kuan kana ang tambag pod istoryahan kanimo ka bisag kausal lang kaduha nga day.
0: Ano pala bi day? Nakita naman nimo nga wala na ko nang babae.
1: Gara naman po ning imuha nga kana ang abi kay ni ko pasalig ko nimo nga kung pasaylo
0: ko nimo. Diri sa ato ang kuan FB page ni Iwan si Rachel Di Domo. Akong may tambag lang ni Arjo, iya nang biyaan kay wa nay klaro nga bayi. Og tinuod ka nga nagmahal sa usa ka laki, di ka ibaylo og kwarta sa pag ang kwarta sa paghigugma, wa na'y klaro nga bayi. Ingon ni Ma'am Rachel Di Domo.
1: Ingon no, si Ma'am Hivam, dali sa ito ang FB page, sa bad karma.
0: Kaya
1: murag bad karma. Kaya may mga karma siguro, mas iba nga kuan lang. Kanang madadara siguro ni mo ba nga. Kaniang kuan rin eh. Kanang ako rin makaya. Pero yun na nga murag apiki na kayo si Miss Eva. Nga murag kaghot, naging maiyahang pitaka ni yung uyab-uya, yung asawa garon. Pero inoon, okay ra siguro lagi. Para sa kuwa, okay ra kaghoto na kumpitaka. Basta kay makita ni mo, manay padulungan ba? Di kay anak ay pa, sige, pa-inject.
0: Maugay ni.
1: Masa to, pa-inject o pagwapa, Miss Eva, no?
0: Paita po doon.
1: Wa magunag ka po sila. Para sa kuwa ba? Pero sa mga kababayanan, di po ta makaingon kay mauman po na yung
0: kalipay.
1: Man daw na sa mga kababayanan.
0: Kay nakaingon siguro yung asawa, di Jericho Mambong. Mo siguro ang giilisan ko kay bati na kay Kugnaong.
1: Naupon siguro.
0: Nga bati na kay Kugpanit.
1: Mauna nga nagpagwapa kasi tulo mga iba sa iba.
0: Kay para magmahay. Nga nung nag-cheat ka, ana.
1: O niya, siguro maulagin na usapon sa kuwa nga. Panimaos na lang ni kuwa.
0: Panimaos yun siguro.
1: Kasi gani abdo bitaw nga akong gi sagdan rate ka din ha.
0: Oo.
1: Nagbinuang mahinoon ka.
0: Ayo,
1: di pasagdan rate ka ato kani adto niya karon. Imuha man ong kung gisuklian og ginaani. Sumuna karon bawsan sa tika.
0: Pakdot ka permi.
1: Pakdot ka permi. Sumuna ang ato na lang ani og makaagwanta si Arjo ini nga hangtod sa hangtod ini nga naingon siya Miss Eva kay kanimo mugara magunig maina pod di na magini mapup di na man ni papugong gyud ang laktod ni pagkaistorya og makaagwanta si Arjo ini istayla o iya na lang ni agwantahon pero di siya kaagwanta na pwede na lang mapud siguro mo ingon siya nakuan
0: oo diri sa atong FB page ni ingon si Ma'am Lino Sack.
1: Oy, Lino Sack.
0: Nga blind si Inday Eva
1: blind ay
0: tapos ningon siya maunay dapat sa laki nga silo. Maayo gani na gipagwapa wala gisugal. Kana. Napoy point.
1: Sakto sad kay kung ang pagpagwaka yang gigasto ang pagana ang kwarta ni Arjo Miss Eva sa pagpagwapa nga dunya ang makabenepisyo si Arjo maghapon. Okay makaana am sugo paha sugo asawa.
0: Di na ko mangitag lain
1: pero kung asawa perting gupaha gyud.
0: Mao ni akong kuan nga maong gipagwapa sa yang asawa kay para makaamgo ang iyang bana. Nganong nag-cheat ka?
1: Kana mo na makaingon po tanga sige na lang Arjo og para man po na sa mga asawa siksi na kay mga asawa din haron pirti ng islima din ha kay pirti pagpagwapa guntahan na lang kana okay ikaw maghihapoy makakandos-gandos anak
0: kandosan gyud
1: kandos gyud bitaw ano sa mga kabayam siguro na atong number is 0995 472-0802. Okay niya mga kuwan sa tabalik na karoon taon-taon mas iba magkuwan sa time check sa ta ha. Okay, nga itong oras mga kabayabs, atong oras mga kabayabs, alas 2:00 na.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is the newest.
3: The newest.
2: The hottest.
3: The hottest.
2: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
3: Night and day.
2: 93.1.
3: 93.1.
2: FM Radio Cebu. Mauna ni.
3: Mauna ni.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network.
5: BRTV News Network.
4: Kini ang FM Radio News Break.
6: Mayong hapon, nagkabayab sa niya ng ato ang mga nag-unang balita, garong mga orasa. Babae na dakpan sa entrapment operasyon human sa usa ka milyon nga online scam sa Alahas.

0: Nadakpan sa entrapment operasyon sa Garbon Police Station 5 ang usa ka 28 anyos nga babae nga giingong nalambigit sa online scam nga nagkantidad og kapin sa usa ka milyon ka pesos nga lahas dito sa Barangay Mambaling Domingo sa gabi, Mayo 10, 2026. Ang suspetsado nga si Janet Amadora Brago, residente sa Barangay Inayawan, Cebu City. Matod pa sa biktima, gipakita sa suspek nga adunay bayad nga gideposito sa ilahang account apan sa dihang gi-check sa online banking nakit-an nga dili kini tinuod. Si Brago mitug-an nga gisugo lamang siya sa ihang amo. Apan sa imbestigasyon sa kapulisan, usa ka tawo nga migamit sa ngalan nga Marvin ang nakig-transaksyon online sa jewelry shop o giingong kauban sa suspek. Karon ana-ana sa kustodiya sa kapulisan ang suspitsada o giandam na ang kasong estapa ubos Article 315 sa Reverse Penal Code kalabot sa conspiracy ubos Article 8 o Section 6 sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Laing FM Radio balita ining mga paminawan o sa gaoras gikan karon. Samtang magpadayon ta sa programang Request 931, kini si Rico Mambo, mayong hapon ng Kabibes.
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
2: FM Radio. Favorite. Music Radio. FM Radio.
3: Request 931.
4: Request 931.
0: At oras mga ka-vibes, 6 minutos sumad magkalabay alas 2 sa kahaponon. Okay, sa itong FB page, bis ibabalik na sa itong istorya, karong hapon na mga ka-vibes ang kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi sa itong sinder nga si Arjo. Okay, arita sa kuan na tambag porsyon na ito mga ka-vibes, kung unsa may inyong masulti, unsa may inyong mahatag nga advice nini nga itong sinder nga si Arjo, magkaingon siya nga karma na bagyod ka niniya, unsa man, o karma niniya Miss Eva, unsa man, agwantahon na lang niniya, unsa ba, no?
5: Oo, pwede.
0: Muna inyong pwede nga masulti mga ka-vibes, karma na nani mo Arjo, agwantahan na lang na Arjo, anak. Ana siya nga guwapa og sexy na lagi o niya, dili na siya makakagod. Unswa, bulaga na lang na niya, oy. Oh, kagdon gyud ay. Niya hagad ba, hagad. Kailan kag hagad bisag ibang kanagkagod?
5: Wala.
0: Kanang hagad nga lubi mga ka-vibes ba? Og kinsa man to nakaila din haga hagad, mao na kanang lubi nga inigkagod imo dali kayo matipak bisag iba. Dili kay kanang dili kay kupot sa kanang bagol ba?
5: Okay.
0: Inigkagod imo madang kalibkib. Wala si hagad.
5: Okay, dari sa ito ang FB page.
0: Okay.
5: Niingon si Ma'am Richelle Didomo, ana bitaw ng ingon nila, basta ang bayi na'y makabalos. Lapos jud sa bungbong ang kasakit. Maunang ayaw jud og pag-una-unang binuang. Ana.
0: Oy, naman to si Mami Lodge. Basig mo, Mami Lodge.
5: Tapos, ingon si Ma'am Messi Mibaw, maayong hapon, DJ Rico Mambo o DJ Inday Eva Selfie sa Tanang na Minaw sa Request 931.
0: Hi.
5: Arjo, hangyo asab imong asawa nga hatagan sab kag panggasto-gasto nimo. Okay, DJ Ma Melody.
0: Okay, Ma Melody.
5: Maayo kay na siya mutambah.
0: May kini mo tahatag advice Ma Melody.
5: Yes.
0: Ato ni paminahon on air ba? Ato ni sa iyahang masulti ani kay anar ba siya nga I'm been that sa tumis iba.
5: I've been that. I've been done that.
0: Oh, sige, ato paminahon si Mami Lodi. Si Mami Lodge, ang sa may imuhang masulti online, on air, sa to ang sinder nga si Arjo. Ang ay, kuwan mi, karma ba niya? Iya ba niya agwantahon na lang? Onsa ba? Okay, larga.
6: Di man na siya matawag siguro karma. Uy, kay kanang asawa, iya man ang gipili. Di ba?
5: Yes.
6: So, gihigog man niya. Niya. Natural man siguro na nga ang imuhang sweldo, imo iintrigo sa
5: yes.
6: asawa.
0: Oh, tinawagsad, oh.
6: Mamana siya. Ang kuan lang diha, ikaw as bana, o ikaw pud as asawa, di po ni mo pasagdan siguro imong bana.
0: Oh.
6: Diba? So, ang mayo ana, iyang istorya ko ni asawa, day. Ayaw pukog hot diday. Oh, naaman jud koy panggaso-gaso, gasolina baron og naa sila motor.
0: Motor ana, oh.
6: Oh. Unya kaon di na lang day komo kaon. Mm. Yung masakit ko.
0: Wanay wanay mangita.
6: Oh, di ba?
0: Kana.
6: So mo ra na imuhang i kuan ipasabot sa imong asawa.
5: Yes.
6: Wa mang nasayop man ko, pero ang akong pagkuwang, ako nang gihatag nimo, walay labis, walang kulang.
0: Mm.
6: Pero ayaw po ko pasagdi.
0: Oh.
6: Lawas bi akong puhunan, day.
0: Mao na.
6: Mao na jud na siya.
5: Before ba lali magtrabaho sa call center?
0: Di sa dalay taon.
6: Kay, kuan ba ya? Stressful ang call center. Labi nag-VA ka.
0: Kana.
6: Tanan balikas nga in English, nga makasapot, nga sa hindi ka kasabot niya. Dito balikas na. Mauna yung uban mga inana. So, kuan, kaning stressful na ilahang part. Di ka pwede mo balos o balikas.
0: Oh, kay bawal. Trabaho man. Oh.
6: Ma-terminate ka or ma-sanction ka, ma-suspenso ka, di ba?
0: Oh.
6: Usay, bisag lagot na ka, imo na lang ganin ng i-off ang mic para makaingon ka, giat. Sorry.
0: No, i-off ang mic diha, ma'am. Okay, wa mo off ang mic diha, day.
6: Oh, di ba? Inana na siya. No, di ang imong control sa imong kagalingon, dili na siya dali.
0: Tinuod.
6: Ya. Human ug madapag gid mo sa inyo ha, ang imong asawa or ang imong anak moy imong mapahungawan, di ba? Pero kung ikaw sakto nga bana, maningkamot ka nga ang imong trabaho. Ang imong kasuko, ang imong pressure nara sa trabaho.
0: Di mo madala sa pamilya. Oh,
6: ang asawa para ikaw kaning hapsay or kanang magpagwapa ka para hinigulis sa simong bana ang iyang kakapoy dito makita sa imuhang lamig na kay ka
0: daraday
6: umot pagyod
0: kondisyon na kay banang galit
6: makachok-chok Chinese gita ana diba? Mara na siya.
5: Thank you.
0: Okay, salamat kay Mami Lods og maing hapon.
6: Hila, yun pa ito. Guwapa mga Dennis in thy Eva selfie.
0: Guwapa day. Kana, di na gina-blur diha.
6: Mas starstruck diyo ko niya. Sa tinuod lang.
0: Di na na-blur diha day. Ginamag yun si Mami Lods dere.
6: Mauna.
0: Okay, salamat kay Mami Lods no, sa imuhang bulawanong kuan.
5: Yes, nindi kayo mutambag si Ma Melody.
0: Kuan mo
5: gusto sa tagipusuon.
0: Tagipusuon.
5: Tagipusuon ba sa kasing-kasing? Ilonggo na.
0: Ilonggo gali, no? Hindi ko ka, hindi ko kasagbat, gani
5: ana. Hindi ka gali ka ba yung mag-ilonggo?
0: Gamay, ragani.
5: Ah, jutay. Jutay lang.
0: Jutay lang ako mahisulti ng ilonggo ba? Ana si Ma'am Hivam, ana siya nga dili na karma, that's the result of what you've done.
5: Kay na maupoy.
0: Ganern ka face the consequence kuno Miss Eva.
5: Sakto.
0: Okay, salamat kay Ma'am Hivam no, na sa to ang mga kabayans nga nagtan-aw din sa to ang FB page. Pwede usabo nga muhatag sa inyong mga bulawanong panghuna-huna diha. Sa may inyong masulti ning atong sinder karon nga na problema na siya kay murag kaghutan gyud si Mayo. Pero mga bito na, pinabito na Miss Eva, o ka na, imulong asawa, agwantahon na lang ginani mo, kay ikaw man po'y naguna-una po, ikaw man po'y nakasasag yun. Anong, sa una bitaw, nga giyatagan ra ka, libre ra ka, wakay kapit pag-ayo ba,
5: yes,
0: makaingon na po nga. Wa kay kapit as imong asawa kani adto apan imo magibuhatan og di Mayo.
5: Oo, nagbinuang man ka.
0: So na karon og gipiit na kapag-ayo nahala antosa na lang na palansang na lang sa cross.
5: Kay na.
0: Kay sa so, man imo manang binuhatan usab imo manang giunhan imong asawa.
5: Mo na di Jerry ko mambo, duda na ko nga gipalagot ra gyud na siya sa iyang asawa. Pero imposible pud kayo nga wala na sila gikaon sa ilaha.
0: Naabot pud siguro no. Pero sige lang. Muna, kanang hinahinay lang na niya pasabta lang po.
5: Problemado jud kay ni si Arjo kung muinom ni siya. Kaya wala na siya pang chip in.
0: Ako, magbili-bili na lang yung kan Arjo. Bili-bili na lang kaspitaka ni mo para na kayo pang chip in.
5: Niya, unsaon mi na nga ang iyang asawa mag-atang man dito i-withdraw.
0: Hindi, kung ano lang po, lipat-lipata na nga, wapa may sweldo na ugma-ugma pa. Ana siya nga, niwangon ka Miss Ivano, pero cute o guwapa. Niwangon ka magka Miss Iva.
5: Di ko niwangon, dagubi ko bukton.
0: Bitawin na sa itong mga kabayabs garon, hala sige, hatagan na itong advice si Arjo. No? I-text na rin sa itong numero nga 0995-472-0802. Sa itong FB page Miss Iva, wapa. Okay, sige, mabalik na karong taon para makaoban na ito si Uncle Boy yung
5: yes.
0: si Pamela.
5: Okay.
0: Okay, mo play sa itong mga kanta, mga kabayan sa mga naminaw. Hantod ba ito sa alas 4 sa kahaponon nga mag-uban-uban nini nga ito nga programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu, mga kabayabs. Mauna niya nga ito oras, alas 2:14 na. Balik na karong taon, mga kabayabs, din hilang sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu, mga kabayabs. Mauna ni, alas 2:14 na.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay! Kabay!
2: Kung driver ka, kabibes ka!
3: Kabibes, kabibes, kasama sa
4: Maano ni?

0: Ito oras mga ka-vibes, alas 2.38 na sa kahaponon. O niya, sa ito mga ka-vibes, karoon din hang nanighapon. O asa mo napitan na mo'y mga importanteng lakaw karoon mga ka-vibes. Na hala, sige, pa'y nga pagpaminaw na itong tanan. O niya, kumusta mo din ha? Again, ni Uncle Boy, mas iba og DJ Pamela.
1: Mauna, no, sa ito mga ka-vibes karoon, mayong hapon sa pag-usab, alas 2 naman, o niya, muna, ting snacks na po'n hapit, no? Muna gingon nga di kita mo daot ani. Okay, nagdangarang palang ganing alas 3 na ngita naman tagon sa itong masima-sima, no? Ngita naman tagon sa itong matimo, mga ka-vibes. Okay, niya, Miss Eva, o DJ Pamela.
2: Muy na, honest to mga ka-vibes karoon, ay ni Kuay, ni Tawag ang Kulbay, palihog tag, Kuan Tagay.
1: Okay na, ma'am, palihog tag pahinay si mong radyo diha, ma'am, kay murag kusog-kusog mag-jotay ka na daw. Hello?
3: Hello?
1: Hi, okay, palihog tag pahinay si mong radio. Kana daw.
4: Okay, ma'am.
1: Oh.
4: Hi.
1: Hop na, okay. Kumusta man ka diha, day?
4: Gutom kayo, pisang tas mo adiri, wami. Handa.
1: Oh, kamo. Karon, karon dai pista di sa inyo ha.
4: Ta, nagihaway na sila ang mga silingan, nating kabaw. Baboy.
1: Ah, grabe ha po ka. Lugaya ra ba pala ko na
3: nakabaw. Dul-dul ra man ta, dul-dul ra man ta diri sa kuan, Pier Uno man ta. Pwede ta mo diretso dito sa Bohol.
1: Oh. Kabaw gid ay.
4: Bohol ba? Suroy mo diri kadaano nang
1: Ah. Mao lagi yun yan. Maghugot sa liog na to das Bohol kasi sige mag-ihog baboy. Bitaw.
4: Oh, bitaw. Kung iso, nag-ihog baboy, nakugayon, mag-asal pa sila.
1: Ah, grabe ha.
4: Ang problema lang, kanyang asawa, to sa hospital, na-admit.
1: Naon sa man, naon sa man gama de yung asawa?
4: Ay, kuan, kanang na, naway umoy.
1: Na, naon. Di ka na sige kaon sa baboy ka na sa kadapista sa inyo.
4: Adili, ay, maginayang sakit.
1: Ah, maginayang. Oo niya, ma'am, tell ka na ang mupay ato ba? Ka na ang karon gin mo ay pista di sa inyo, ha?
4: Huwag na may dispiras.
1: Huwag maan.
4: Huwag na man, hugod. Huwag na may dispiras.
1: Ah, dispiras, unya. Karon, unsa maron di ay?
4: Ang, ako andon, kana na ay, kana ang,
1: tingnan na nang kuno. Oh, basta kay.
4: Ah,
1: sige. Ah, karon unya ugma. Oh, ugma.
4: Desperas
1: unya.
4: Kahulugan, murag wala sud an hulog
1: na. Nasayo ha sa ninyo mag-ihaw ay. Oh, pero karon nanay mga kinaskas di aros baboy di ay.
4: Oo.
1: Sus lamian naman nay. Oh, kinaskas niya, daghang kay suka nga hang, aray ko yun, oh, independent.
4: Alam niya ng kinaskas.
1: Bitaw, oh, ingin na si kuantiyo ni mo dinabi nga, mga may kinaskas niya.
3: Oo, ipatagbuon lang na mo din sa pier.
1: Asa? Ay,
4: doon mga ayaw, ipagabi ha, pang, o sa mga, pang ayaw ha, gano'n mga ayaw.
1: Diday ka kalupadre ka diyot.
4: Wah, man may silahig din eh.
1: Oo, wadi ay. Ah, bitaw. Anahala, sige, unsa may imong masulti sa itong sinder karon di iPod? Anong istoryahan niya?
4: Ang ako'y kasulti ang sinder, loy kayo na siya. Kay, ihot ba man na siya? Si Juan, kwarta sa iyang asawa, para lang pagwapa.
1: Maulag itaon.
4: Siya niya asawa, oy nga, mag-kwantod, mitil-mitil po, di nga lang ihulot pagwapa.
1: Maul.
4: Pag-aglita, simba ko, nailang masakit na siya, wanay mong trabaho. Ano lang, wanay ko ata.
1: Wana taon.
4: Aha. Nga ka na si Agyo.
1: Oh.
4: Iya lang nang may bayan niya asawa, kay nakasama ko na siya, mo na nanimot ang asawa niya. Iya lang na niyang pasapto ng asawa nga. Sa una ka man to, niya karon, di nagbag ko naman siya. Mao na nga.
1: Mao na.
4: Ang iyang kwarta, bayin-bayin na nila, oy.
1: Kalimang si Mitamil, pagwapa
4: na, kada si Lo, oho. Grabe ha, lagi ito, Hana. Abihan na di ay. Lain
1: na po pag-Hana,
4: ay. Ito, di kayo nakasanayang banay, nga na, punya, hutan. Mm.
1: Sobraan na siya ni siya, ay. Oh, grabe ha, na taon siya banan, looya.
4: Looy, gayo. Inana, nila yan ang sildo.
3: Mm.
4: Para pagkatos mo lay, ngayang pagpapa, lainon po, diyan, yapong pangpriti pagkao niya.
3: Mm-hmm.
0: Sos.
4: Yapundo po para sa ilang ugma.
0: Oh.
4: Ay, may lang kalawas na nanay, ganun si trabaho, masakit, nawa na yung may sildo.
0: Mauna niya ikaw na kay pangpagwapa imuhan niya gilain.
4: Wamay po, pagwapa din kay ang mga tao ko ni Gaba, sige, mag-daig na ko, di sa pagwapa tinura.
0: Dihara.
3: Dihara.
0: Oh, bisag way pagwapa pero makaingon ka pong tao nga
3: pwerte
0: yung kuwana ni mong yun. Manya ka gil.
3: Gwapa kay si Ma.
4: Kanak Miss Pamela, Miss Eva, Miss Pamela, mo na gwapa kayo.
2: Kaya na. Ito on you na. Sagi ko makasaksi ni Ay na.
4: Makawag Miss Pamela. Lamigiting mo.
0: Oh, bitaw. Onya karon magbalik na ba atong balik-balik ka ng pista sa inyo ha? Alam niya sa baboy niya sa inyo ha, no?
4: Ama mo, malay. Wagin niya. Magpista kay wife financier.
0: Oh, wife financier niya. Daghan dahil tao diya sa inyo ha, Ron.
4: Diyari yung malay. Wife tao. Kaya waman niya. Atong yung mga isoon, mga pagmangkon.
0: Oh,
4: niya. At may lakaparit eh. Kung
0: ato dito. Oh, niya mo ato ka dito, Ron. Mungumbira ka, Ron.
4: Ati ko kalakaw ay. Nalumpo po niya
0: kong TL. Ah, mao di ay pahatod lang kag sudan din nagi. Sa may ganahan ni mo, kanang nilagpad, ginagmay sudan. Sa man.
4: Kuan ko ah, kanang humbak.
0: Ah, di atay imuhag kasing-kasing. Aray ko.
4: Humbak.
0: Humbak yun.
4: May nakanang humbak ay. Sus. Para kahiwa, duha.
0: Ah. Grabe lami yan ang humba lata-lata. Oh,
3: uh-uh.
0: Labi nang imong kanon, mais.
3: Mais.
0: Guto man ako nagunahon na ron. Kaong kurog humba ay nigawas ay. Bahala ni night-night. Ang singan?
4: Wato ni kakaog ang mais din eh. Kay, why mais ang ganito nga? Ako nigawa.
0: Bitaw no, humay.
3: Oo, sa buhol. Puro dito humay. Ay,
4: kamuti na. Pag mais, wa.
0: May pas.
4: Kanang panahon niya mamugas mga tao.
3: Kanang, ma'am, barter lang ta. Padadan ka na mo dihag mais niya. Padad imidrig baboy.
0: Oo.
4: Bito. Kumapay mais niya. Ay, kisa ni Miss Eva.
3: Oo.
0: Humay may kasagaran diya sa inyoha day, no?
3: Oo. I-barter lang na to, good. Ang mais, nga bugas. Sa inyohang karning baboy.
0: Okay.
3: Para humbaon ba?
0: Muna to.
4: Sa humba.
3: Oo. Kaya na.
0: Maura to.
4: Mugritan ko gamay ninyo, be.
0: Oh, sige.
3: Ay, sige daw,
0: be. Minaw na ta, be.
4: Mambo.
0: Oh.
4: Miss Pamela. Miss Eva.
3: Mm-hmm.
4: Ladies Bracket.
3: Mm-hmm.
0: Oh.
4: Nakanan na lang na minaw niya, mga kabayt.
0: Oh.
4: Paminaw ninyo. Karo makatawag na ko kay Adlaw naman. Makapili ko kay Kat. Tawag,
0: may kailangan
4: mo sa
0: Adlaw. Mao gani, dahil naman tadir sa Adlawan, magsige na ikagtawag na mo ane, ha?
4: Hindi makalimot sa awa na.
0: Blas, ay limot-limot, ha?
3: Oo, okay na.
0: Oh. Okay, sige, maura to.
4: Salamat, ang boy-boy.
0: Oh, salamat sa... Oh, I miss you po. Okay, bye.
3: Bye.
0: Okay. Ah, sige, unya mo na. Atong mga kabayabs karon, abli ang atong numero nga 0995-472-0802. Unya mo na, sa mga ganahan pa nga muhatag sila mga bulawanong panguna-una, abli pagadyod ang atong numero mga kabayabs, no? Unya, sa tuwang sinder lagi karon, iya maning asawa ni, pero wapaslay anak siguro mas iba. Unsa maning kuana, wapaslay anak siyang asawa niya.
3: Mura, mura wala pa sila yung anak.
0: Oo, oh, iya na lang ni kuanon, iya na lang ni agwantahon. Unsa yung pagkaunsaan ni nga, sige managingon ani yung asawa, no? Unsa yung nahitabo ani yung asawa nga, murag makaingon tabangan na sobraan ba? Murag na abusaran siya pag ayaw iniron ba? No? Ano na lang, unya din si Pamela.
2: Kuhay lang, ganaang, yan lang sa nang kuhay nun, panidun lang usan niya siguro, niya, maabot ang pila ka bulan, pila ka, di yun mausap, buon sa baba, si Karun na kay basig naglungot-lungot pa na iyang asawa din ha. Ang maabot pila ka buwan, yan lang siguro ng badlungon, ay nga, di yun na po ni maayo siguro, ingon ani, kay mura og, Ah, last big mo undang nila pugha kog trabaho. Parang patas ba parang kanang kuan ba wala na ikana bitawong murag alakan sina kay siya Miss Eva pero mo lagi na usapon ani karon agwantahan lang sana sakripisyuhin lang sana kay nakasama pug ka. Ngano man po nangita man pug kaglain kani adto na hala karon mao na siya kuan kana ang bounce diya sa imuha. Na.
3: Kana.
2: Di ba Uncle Boy?
1: Mao na siya. Siya la sige. Oh, kuan na sana kanang agad-agara lang sana ng asawa nimo kay basin day nga tungadto mao sa bra og mabalik ra pod. Ang iyang pagsaling makita na niya ba makaanan siya oy kay nagdinarong na gini kong bana da wa na ginagbinuang siguro kay oh naa na man ginakot ng kwarta murag focus na ginsiguro ni siya na ako nalang ning pasayloon basin na imuingo na siya o imunan ni ako nang intrigar ni mo tanan no, niya, ako nang ibalik niya ni mo ang ako ang kinatibukan nga pagsalig ana oh parang kuan magbalik na punta sa tinarong na puni nga kanang mabalik ang kaniadto ninyo nga kanabitang pag komunikasyon magbalik ang inyong kaniadtong laraw sa inyong gugma. Laraw yun, no? Ala, sige, yun niya, DJ Rico Mambo.
0: Again, ang atong oras, mga kabayabs, alas 2.50 na Miss Eva, Uncle Boy, yun niya, DJ Pamela. Mabalik na karong tataon, mga kabayabs, ang atong oras, alas 2.50 na sa mga ganahan nga mapadangat pa sila mga greetings o request. Abli pa ang atong numero nga 0995-472-0802 mga kabayabs. Dini lang sa itong paboritong radio sa Sugbo 93.1 FM Radio Cebu mga kabayabs. Oy, maunan niyo sa mga nagpaminaw garon mayong hapon ka natugtanan dutas mga sonata mga kabayabs. Maunan niyo.

Quest 9

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is the newest. The hottest.
3: The hottest.
2: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
3: Night and day.
2: 93.1. FM Radio Cebu. Mauna ni.
3: Mauna ni.
2: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network.
3: BRTV News Network.
2: Kini ang FM Radio News Break.
4: Mayong hapon, gabayam sa niya ng atong mga nag-unang balita karong mga orasa. Diin 24 male beneficiaryo sa Cordoba nagkadawat og ayuda na 50 milyones gipagawas para sa hospital project. Mukabat sa 24 male ka beneficiaryo ang nakadawat og rice assistance sa lungsod sa Cordoba. Sulod sa duha kaadlaw nga gipanguluhan ni Mayor Cesar Suan og Cebu Gobernador Pamela Baricuatro. Ang probinsya ni gahin og 3.2 milyones samtang ang LGU nag-apod-apod og 4 milyones ka pesos alang sa mga benepisyaryo. Sa may sa kinatibuk-an adunay 4 mil ka katawhan ang nakadawat og tag 250 mil ka pesos alang sa gasolina samtang kapin o kuwang 20 mil ka benepisyaryo ang nakadawat og tag 5 ka kilo nga bugas. Atol sa kalihokan, ipahibaw usab sa gobernador ang pagpagawas sa 50 milyones nga pundo alang sa dugay na nga gipaabot nga Cordoba Hospital Project. Si Mayor Suan mipahigayon sa maong kalambuan, mihangop sa maong kalambuan og mipadayag og pasalamat sa provincial government. Gitugan sa mayor nga ang proyekto nagpabilin nga wa mahuman sukad pa di antong tuig 2000 apan karon dako ang iyang paglaom nga magamit na gini sa katawhan sa Cordoba. Alang sa dugang mga balita, atangi ang arangkada balita garong alas 5 sa hapon samtang magpadayon ta sa programang Request Night 31 ini si Rico Mambo. Mayong hapon, kabibes.
2: Yung nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
5: 93.1. Maana ni.
6: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
5: ACS. 93.93.93.1. Maana ni.

0: At oras mga kabayam, sila stress jess na sa kahaponon. Oy! Sa ito mga kabayam, karon andam na ini mga snacks din ha. Sa mainiuhang mga gipang loto din ha. Sa mga lami kayong snacks mga kabayam, basta kuan hapon, kasagaran ang kulboy nyo. Kadang yung barbecue yung saging, o baka mga tempura, quick-quick, no? Manadiin, puno-puno na yun ang ito ang mga plaza, mga kabayams. Puno-puno na yun ang ito ang mga eskina din ha, nga mupalit o gana ang tempura. O baka quick-quick. O sa pa din ha, nga mga pagkaon. Nga, gana bitong pag-snacks-snacks. O ba, nindot na i-barbecue yung saging, mga kabayams. O di ba ka, kanang barbecue yung kaniang kamuti mo. Ano, ilami-lami usab nga mga snacks, no? Uncle Boy? Mau ka na, DJ Rico Mambo. On ya, Miss Iba, DJ Pamela.
1: Yes. Ah,
0: sige, ka na ang ikaw, Miss Iba. On siya may ganahan ni mong snacks. Hilig ba kag-snack-snack? O saman?
1: Oo, hilig po.
0: On siya may imuhang usa sa mga paborito, gini mong mga snackik sa anak.
1: Kuan, kanang foot long.
0: Ah, taas gini mong ganahan. Oo. Oh. Oh, taas
1: gini. Mojo na akong ganahan.
0: Oh, hilig gini siya taas gini, DJ Rico Mambo. Kaya ka nagkuan long-long gini ko niya.
1: Oh, lami may na, Uncle Boy. Oh, kanang footlong ba?
0: Ikuan mo na, ipapiit mo ng footlong sa paano. Basta yes. Mamiya na yung ipapiit.
1: Taas dyan kayo na. Haong dyan kayo na sa akong ba?
0: Haong niya, dugay kayo mahurot, Miss Iba.
1: Dugay dyan mahurot.
0: Kuha kayo ka ng, kuha kayo, dako mo siya ng footlong masago, di ba? Oh niya, siyempre, sa itong mga kabibes karong naminaw, aritas final tambag, Miss Iba, unsa may imuhang masulte. Ini nga itong sinder karon nga si...
1: Hi, Joe. Ni?
0: Oh, Arjo. Arjo, dong. Okay.
1: Kuan, mauna lang to. Kanyang iharang istoryahan ang iyang asawa nga. Mauna, iyang isulti dito nga. Nabuhat na niya tanan. O niya, iyan ang napakita nga. Nag-usab na yud siya. O niya, iyang isaad nga. Dili o dili na yud siya mag-usab sa iyang
0: mag-usab
1: kibuhat.
0: Pa dili na mag-usab pa ni.
1: Jesus maluoy.
0: Bitaw, ano yun sa pagyod? Ano sa pagyod mo masaysay?
1: Unya, sa iya sang asawa, kung naminaw man gani ka ron, nga, kanang okay na siguro na mamoy, nga, kuan, gihatag naman niya ni motanan, yan, ni guwapay na ka, ni sexy na ka, kaya na enough na na nga, nakabaus na kaniya, anak.
0: Okay, baos-baos sa gyan, anak.
1: Oh, ano ragi ng life?
0: Sige, onya, sa itong mga kabayabs karon nga muhatag pa sila mga dugang mga greetings o mga request. Ingon man usab advice mga kabayabs, abli ragi yun ang atong numero ha, nga 0995-472-0802. Okay, onya, ikaw DJ Pamela, onsa may masulting mo lugar ni nga atong sinder karon.
2: Maya, kuan nang kanya ang sa ako nalaging gingon, nagwantahan lang o sana, mintras kuan, nakasama sa ka, murag, huna-hunaan na lang nga, murag, mauni ang bayad dalag siguro sa imong mga nahimo nga, dili mo ayaw nga ito niya, ay na, imo lang huna-hunaan nga, ako lang sanin kuan nun, magtimpi lang sa ka, magtimpi, ay na. Ana may na, no? Magtimpi lang sa kain mo lang sang ka na ang agwantahon kay wamanda kay bang basin di ay pohon, mausab na na imong asawa, basin pohon o maoki na ang tanay, di ba? Ay na lang siya, Uncle Boy.
0: Okay, so muna, ako mausab nga, kuan man, mo lagi na, makaingon na po nga nga, nabuhat na si muhang asawa, tungod na po kay murag naka, naapiktuhan siya sa imuhang gibuhat nga nasakitan siya, nag-anxiety siya, unsa pa to. Muna, usa sa kuang masulti, kuan lang, kanang pasinsya usa, unya, pohon-pohon, samtang kuan sa, imong hinahinayon pong istorya, imong hinahinayog tambag nga, kuan siguro, mas maayo siguro nga kanaang kuan, dili siguro po palabian ni mo dayoy, ay lang po palabi kaysa o naman ang ini, ha? Oo nga, kanaang looy naman. Kaluoy sa kugyotay. Oo, basta gamay lang kaluoy dahil mo'y gahin din ako, ana. No? Oo, hinahinay lang kani ang explicar. Hinahinay lang istorya kabayb sa kani ang Arjo. Okay? Oo, naaraba dahil kas Guadalupe Arjo. Silingan dahil ta Arjo. Oo, kisamtong mga taga-daga. Sige, kisamtong taga Guadalupe di Cebu City. Si Arjo diri, kinahanglan ganis inyong mga advice kay... sa o mga nakaingon mag siya nga muto o nagikuha ng gitawag o karmakers. Kaysa o mga karo na himo naman ni nako nga naagian naman kuning karma ron kay zero balance magigpirmi akong pitaka taon kay Akong asawa nga hipuson man tanan unya, mayra ba unta kunog ipadaipa kanang ipalit o gunsay kanang para makaon, kundili palit ba yung taon siyang pagwapa o no? Palit ba taon siyang mga kanang gikinahanglan sayang panglawas mga kabay. Okay, nigiri ko mambo. Okay, onya muna no, ganang Arjo, naminaw ka di agaroon Arjo sa Guadalupe, sa maganda pita sa Guadalupe din ha. Onya muna, ganang, tanaon ni mo nga murag di na madagyod, di na agin maagwanta si Muha, di na karoon nga murag makaingon na kang abusa, di ba ni, abusara na kapag ayaw po si mong asawa. Ganang tambag gina, istoryahin na no, kay labi na po din hagon sa inyuhang status karoon sa inyong pagpuyo. Huwag mo ingon sabi nga, buwagan na ni mo, basin po masakita na po kayo noon. Okay, gani, imo man po gani, kadaang nangayo magigagpasaylo si mga asawa nga nakasaka. Kuan nang, kanang saman, agwantahan lang sana ni mo na, saba. Pero tanaw ni mo nga murag din na magwanta. Kuan lang, saan, kanang ino ni mo nga magpakuan lang sa atakahan, kanang pamingaw-mingaw lang sa ataday. Ano? Dila sa kanang maglahi lang sa tagpuyo kay mura og luoy naman po kay kuani no mura man po ni imo na po ko itawong giyatakan lang po pagayo bisag nakasako kani adto ana ni nag-usab naman ko ako naman gibag-o ang akong kaugalingon wa naman ko mubuhat og ingon ato nga sama sa ko ang gibuhat imo kani adto ana no imo lang pasabto ni nahinayon lang kay sa man po na nga nakasama man po lagi taon day ka. Okay, unya nga itong oras, mga kabayab, sa last 3:17 na, sa mga ganahan pa nga mupadangat, sila mga greetings karong hapon ha. Ingon man usaba request, abli pag yun ang itong numero, kay hantod bata sa last 4, nga mag-uban-uban ninyo nga itong programa, mga kabayab, sa nga request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Ang atong number ha, ang itong numero is 0995-472-0802. Unya, gawas ba na mga kabayab, sa nga ito usab nga kaniang saingan ini. Ang atong FB page is 93.1 FM Radio Cebu, mga kabayabs. Walang tag-follow, like, o share din ha. Okay, ni mabalik na karong tatao din atong oras, mga kabayabs. Last 3:17 naman. Rakraka na, mga kabayabs. Sa mga nabinaw, karon labi na sa mga nagbiyahe. Kumusta man, wala init din na sa gawas o landong-landong pa. Kahit kaganina ni Hamagdag o mga kabayabs. Okay, sa mga naminaw, uban-uban ta kay Hantod Batas sa last 4. Ipadangat ini mga greetings og request mga kabayabs. Labi na itong na mga request ng mga rak-rak din ha. Rak-rakan sa 93.1 FM Radio Cebu mga kabayabs. At umara sa last 3:18 na. Tapos mga tukaroy, unsay problema nga nung paramdam gihapon ka nawa ha.

0: Ito na sa mga kabarbs, alas 3, 34 na sa kahaponon. Ay, nasa mga kabarbs, karong naminaw. Hello, kumusta man mong tanan din ha? Mayong nga pagsikay-sikay ninyong tanan ha? Ano syempre mga kabarbs, sukad na kaganinang alauna, hantod na sa alas 4. Ano yan, hapit naman pong alas 4 mga kabarbs. So muna, salamat kayo sa inyuhang makanunayon nga pag-uban-uban. Salamat kayo sa inyuhang pag-kuan, ha? Kadaang paminaw, nindig ato ang programang request na itriwan. O niya, syempre, Uncle Boy, DJ Pamela, Miss Eva. Mauna, o niya, o sa ito mga kabibes karo, na pwede ko andi rin nga, angay niya, buhaton, ana, Uncle Boy, kanaang iyan na lang nang iiwan. Iiwan ba ito na? Iyan na lang kuno nang iiwan, o iiwan na lang na kay murag paksit siya permi ana murag looy siya kayo nang iyang nahimo karong hinigugma. Wala siya na kuan kana anggi kuan na siya gi hukhukan siya maina hukhukan daw. Okay, murag kuan murag ding mga tagnok dai hukhukan mong maayo. Bitaw na sa mga kabayb sa alas 3:35 naman ingon ana kapaspas ang pagdagan sa oras panahon mga kabayb. Wa naman tayo igong oras, Miss Eva. Unsa man, andam na kadya, Miss Eva? Yeah. Okay, tayo sa kadiyot kaya wa man. Okay ka na, lerga. Onya, muna, no, kaya wa naman tayo igong panahon, oras, mga kabayag sa kahaponon. Ikay una, Miss Eva.
1: Kung ganahan mo lingaw, nga muhupay sa inyong mga kaguol, o maminaw sa inyong maksinatian sa kinabuhi, dali na mo sa atong programang Request 931, Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, dali sa Favorite Music Radio 93.1, ka-5 sa mauna ni. Kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Selfie, bye and good afternoon mga ka-vibes, Amping!
0: Okay, onya kaniang DJ Pamela.
2: Mara, sa ito mga kabayams nga naminaw, karong orasa sa kagabi on, kahapon nun, kaya na. Wa naman tayo kong oras, panahon. So, muna, sa ito ang mga kabayams nga ganahan usap, nga ganahan mo nga inyuhanap mong istorya sa kinabuhi, kaagi sa gugma, ang atong hatagan o pagtagad o duwa din sa kahanginan. Hala, ipadangat na sa ito ang numero o baka sa itong FB page ang 93.1 FM Radio Cebu mga kabibs. Saka na ilang ang Cool Boy.
0: Okay, unya mo na no ha. Basta ganahan mo din ha nga iniuhan na pong istorya sa gugma kaagis kinabuhi. Hala sige, text lang sa itong numero o baka sa among FB page no. Diba, DJ Rico Mambo. Ari lang sa page ni DJ Rico Mambo mga kabibs. Saron nga iniuha dahil basing pohon-pohon no. Iniuha na usab nga istorya kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi ang atong mahatagan o duwa sa kahanginan o drama mga kabayib, no? Onya muna, wa naman tayo kong oras panahon. Ako na lang usab si Uncle Boy ninyo magingon. Tiguang bitaw, paniti di bataros. DJ Rico Mambo. Okay, wa na tayo. Usab muna, ako na DJ Rico Mambo.
3: Okay, onya muna no, sa to ang mga kabayabs karon ang Uncle Boy, may isa pa di ay may nga pagpaminaw usab ha sa to ang mga kabayabs karon nga si Kuan, nga to ang sinder maumanggod si Arjo. Salamat imo Arjo ha, onya muna, manghinaot may nga nakakuha usab ka og maayong nga pagtulunan, nakakuha kag maayong advice imong kag kasinatian, kaagi sa gugma karong hapuna, aning adlaw nga Martes. Onya, sa to mga kabayabs usab, musunod na karong taon-taon mga kabayabs, ang programang Servisyong Kabayabs ni DJ Langganida. So kad sa alas 4 hantod na sa alas 5 mga kabayabs sa kahaponon. O gana karong taon-taon ha, Servisyong Kabayabs musunod na. Apan sa dili pa mga kabayabs natay mga plugins diri Uncle Boy. Di na minaw po ang mga komite karon may nga pagpaminaw ninyong tanan din na mga kabayabs. Uban-uban ta karong Biyernes po hon. O karon na ng Biyernes mga kabayabs. Ana ta sumay. Gana ang ana ta sumay tayo diluan mga kabayabs. Kisa may taga tayo diluan din na karong naminaw. No? O magsaulog sila sa kapiyastahan. Ang Gulboy sila tinuig na kapiyastahan din ha sa may tayod liloan karong Mayo 15 mga kabayabs. Adlaw ni nga Biyernes no. adlaw nga Biyernes mga kabayabs karong Mayo 15, no? Karon ning Biyernes pohon uban-uban ta ninyo din ha. Sa inyong kapiyastahan din sa may tayod liluan. O niya gauban na to din ha si DJ Rica usab. Ingon na usab si paring DJ Russell Chim. O niya ang ato magkauban nga sound system din na mga kabayabs ang RMP Mobile Audio. O niya gauban usab na to si Bro Jumar o si Bro Jimwell Lubal o si Bro Randy Manto Papaya. O niya inig kaugma usab nga na mga kabayabs adlaw nga Biyernes anatas tayo diluan. Inig kaugma usab ana adlaw nga Sabado Pizza 16 mga kabayabs. Anak tanin yung mag-uban-uban usab, no? Sa kaniang kuan. Anak punta mag-uban-uban yung mga kabayab sa figura o Figueroa San Nicolas Proper mga kabayabs. Pizza 16 kini, no? Adlaw nga Sabado. Karuna ni po nga Sabado pohon. Kauban niya po na to din ha si Rachel Chim, DJ Rica mga kabayabs og ako. Og siyempre si Bro Jumar og si Bro Jimwell og si Bro Randy Manto Papaya. No muna ako balikos magkausa karong Biyernes pohon anhata sa may tayod liloan. Karong pizza 15 o niya inig pizza 16 mga kabayabs anha sa may Figueroa San Nicolas Proper. Sumura, oban-oban ta mga kabayabs sa dagangking salamat o niya. Wala naman tayo kong oras. Ako na lang usap si DJ Rico Mambo Magingon. Lihog na, mintras sa'yo pa. Mintras sa may panahon, na pay oras sa mga gustong buhaton, buhata na mga kabayabs. Alas 3:40 sa kahaponon din hilang sa tumaboritong radio sa Sugbo ang 93.1 FM Radio Cebu. Dali ba tayo biyahe sa kangin na magbilin taong mga manindot mga sunata? Alang ka na itong tanan mga kabayabs. Salamat! Og mayong hapon mga kabayabs! Amping o gampo, bye-bye! Alas 3:40!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Smart Pritong ulam na masebo. Flato ang kaldero. Smart. Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
2: Tanggaling galing mo.
3: Smart dishwashing paste.
1: Heavy duty linis bawat pahit.
0: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS. This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives, Kavives. Mauna ni.
6: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Time Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
7: Throwback.

0: favorite music radio 93.1 Maunani.
1: Hey, is this thing on?

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Kabay! Kabay!
3: Kung tambay ka, kabibes ka.
4: Vibes, kabibes, kasama sa wanan.
5: Waana ni.
6: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami. Maminaw, muunong, mga lakad. Serbisyong Kavibes.
7: Serbisyong Kavibes.
6: Serbisyong Kavibes. Serbisyong Kavibes.

8:31 na ngayong hapon ka vibes, ngayong hapon mga langga, you're still tuned in sa inyong paborito Sugbo, Kabisayan ug tibuok kalibutan 93.1, your favorite music radio Cebu.

Kinigihapon ang programa ang anda maminaw, anda muunong o anda mga lagad. Servisyo ang ka-vibe. Maing hapon sa tanan na itong mga ka-vibes din ha. Nga ka ng medyo daghan kay kasikas online, no? Busy kayo mo? Busy kayo mo mga ka-vibes, no? Ang uban nag-iyahay og post, repost, share, nya, reshare. Ang uban, paghuman nilag post o share kay, wala na dayon, hilom na dayon. Nakoy daghang kaila patulera. Ato rin ang kalmahan. Para di mo magkalalis. Hala sa mga nag-runaway din ha. Nahalak. Perfect time karon ha para manggawas mo. Pwede mo mag-jogging. Pwede mo mag-brisk walking. Bisag unsa na nga pamaagi. Para sa paugnat sa kusog. Diba? Very healthy. Mindset. Dapat healthy mga ka-vibes. So di nag-walking. Apan kung kaya pas mga tuhod. Panagan mo. Kanang murag na igagukod. Yeah, mag-uptick. Pina-uptick lang dayon sa mga hangak, no? Kay usahay baya. Kung medyo idara na ta, medyo bugat na po na itong weight. Nagyoy hangak factor. Diba? So, at the end of the day, nagyoy mga choices sa kinabuhi. O di tag ako, di kikunahan mo dagan. Kay hangakon mang yug ko. Labi na nga tamsi nagyod ta. So, walking na lang yun ta. Walking. I enjoy walking. Usahay, naara sa treadmill. Usahay, naapod sa gawa sa balay. Mas nindot na sa gawa sa balay, no? Kaya ma-enjoy ni mo ang scenario, ang mga view, na yung mga lain-laing panghitabo sa palibot. So, mas maayog yun nga mag-walking na lang. Ako, di yun ko mag-alig-alig anang dagan. Hangakon yun ko. Nayuban... Abtik kayo man, managan. Urag si Janita, paspas ni siya mudagan. Ako, diligig ko. Muna, diligig ko mo sabay ani nila. O mag-decide ni sila mga kat o bukid. May ni sila mga kat o bukid. So, di lang yun ko mag-alig-alig o kuyog. Hanga ko, nag-ikog lakaw. How much more ugdagan? So, diligig ko mudagan. Diligig ko mag-alig-alig. Hello, oy, live na ta? Imo kong gi-live, igkas or wala? O saman ka? Ganahan pa kasi mo trabaho, di? Ha? Kaya mga tao biaron usubya na ron na kanabang ikaw na eh, diba ka na mopi pag ano ni mo yung ana na mangisog din ba intense o dapat inana ang uso mo doon inindot nga ipa uso ron ka na mo absent kag dugay inigbalik ni mo mangusog na ka ana malate kag sulod ka ng trabaho igsud ni mo mangisog ka malate ka og sulod sa live Facebook live ikaw dapat mangisog igkas dili kay ikaw mo ipangisgan ako. Maayong pagpaminaw sa tanan na itong mga ka-vibes. Nga team bahay, diba? Hey, kumusta man ang inyuhang pagpanarabaho? Dili ko mo na sa balay, may ingon sila, hayahay man na sila. Di man na sila nga rag sa lang kinabuhi kay team bahay lagi. Uy, dili ha, daghan kaayo tag team bahay nga nagkagamo po, nagkapuliki ng ilahang schedule. Mag-atiman sa pagkaon sa pamilya, manglaba, mamlansya, maglimpyo sa balay. Diba, inigmata early morning, ano na, household chores na. Tibok adlaw na gid na, lahos-lahos. Inigkagabi, inigka-late afternoon sa di pa maabot ang bana. Dapat, kuan pod ang balay, kanang plastar, If it's the other way around, si husband ang work at home niya, si misis ang on-site, kamo ba na inyong siguroon nga plastar ang panimalay, nahipos ang mga hinayhay, na hugasan ang mga kinanaan ninyo pagpamahaw o paniudto, nakaluto mo o panihapon, kay ugwa na ninyo mabuhat, unya mga alasays na maabot na si misis, daga na lang gyud mo kay gukdon gyud mong misis gyud. O diba sa run away. Mano akong favorite song lately. Bitaw, tinuod na ha. Kidding aside mga ka-vibes. Kinahanglan inaana mga ka-vibes. Magtinabangay. Dili baya ko mo babay ray kanang busy. Babay ray in charge sa kanang household chores. Dili na ingon ana mga ka-vibes. Magtinabangay dapat ang magtiayon ha. So kung ikaw ang bisan og parehas mong on-site o kinsay mag-una og abot sa balay, moy dapat mo make sure nga hamugaway ang balay inig-abot si mong paris.
di good po. Makakuan na, makasapot na, inigabot ni mo, nagkagidlay inyong panimalay, dili na siya maayo mga ka-vibes. Alright? Live na ta, palihog o tanaw sa ito ang Facebook live streaming sa 93.1 FM Radio Cebu. Although di ko sure if naapabay. Base ng uban kay kanang doon ay mga pag back out sa ato ang okay, wa sila kauyon sa ato ang mga opinion. Mo lagi na, ay lagi mo pada. Mo ra gyud na mga ka vibes, no. Lisod man sa gyud pod kaayo og kamura, dapat appeal pod ko. Ana man na. Nahala mo nagingon na kinahanglan natay guest, wa tay guest makapatuyang kita dinhi. Wa na pod tay bisita karong hapon na doon na tay bisita apan wala pod na nalayos, wa pod na lahos. Pero ugma doon na nagitay confirmed guests tomorrow. Kauban nato ang DSWD7, DSWD Region 7. Maghisgot about 4 piece, okay? Ato nang hisgotan tomorrow. So kung doon na may concerns, doon na may pang tana, tutok na, atang na. Alas 4 sa hapon, kay Monay ato ang hisgutanan ugma sa tong programang serbisyong ka-vibes. And karong hapon na, bisan og wala tay guest, doon na tay mga pagpangalagad. Today is International Nurses Day. Oy! Kay baba mo nga, kanang mga nurse, labi na og Filipino nurses. Grabe ka masaligan. Moy kanunay no nga no pangitaon no even outside sa ato ang nasod nga Pilipinas, daghan kaayo ang musalig sa ato ang mga nurses. Mo na giingon nga grabe gyud ang Pinoy no, maayo gyud ta, dili lang sa fun run. Singit na pod nako. Bitaw, dili lamang sa other matters, no? Apan sa pag-amuma gyud. Pag-amuma, paghatag og tender love and care. So sa tanang mga nurses, nato nga naminaw sa tong programa din ha, mga ningtabang no sa medical or sa industry ba. Dini sa medicine, ayan. Oh, daghan king salamat ninyo. Good job. Sa mga ka-vibes pud nato karon nga umaabot nga mga nurses, oy. Syempre, 'di ba? Mahimong unta mapabilin, magpabilin sa inyohang kasing-kasing ang paghatag og kinasing-kasing pagpangalagad ngadto sa katawhan. Kanag yung gikan sa kay kung gikan manggod sa imong kasing-kasing mga ka-vibes, no? Wala bang yung kailaing hunahunaon, no? But to make sure nga maalibyuhan ng iyahang gibati, kanang iyahang mga gipamati, makatabang ka matangtang bisan gamay ng iyahang mga gibati nga kasakit, no, inana, no, kompleto nga pag-atiman gikan sa mga nurses. Congratulations ninyo, good job, and labaw sa tanan, daghan kaayong salamat ninyo. So today on International Nurses Day, let's whisper a prayer nga magpabilin sila nga healthy, and labaw sa tanan, luwas kanunay sa bisan unsa nga hagit sa kinabuhi. Alright, and laing panghitabo karong adlawng Martes, Mayo 12, 2026, presyo sa lana mga ka-vibes. Gi-anunsyo gyud kaganihan no ang bagong adjustment sa presyo sa lana dinhi sa ato ang nasod. Mingsaka og 0.47 centavos kada litro ang gasolina, 0.47 centavos. Samtang ang diesel, wow, ming us-us og 9.57, 9 pesos and 57 centavos kada litro. Very good. Og ang kerosene, ming us-us og 13 pesos and 30 centavos kada litro. Maunay ato ang gipaabot in town. Kanunay nga giampo nga unta mus-us og dako ang ato ang presyo sa lana. Medyo ningsaka og 0.47, no? 47 centavos kada litro ang gasolina, apan dako ang us-us sa diesel og kerosene. So sa mga wa nakadungog ini nga balita, dili suhito nga kada Martes ang adjustment sa presyo sa ato ang lana, kanang unya wa pa nagpatubil, padayon na mo din ha. Pag karga na mo, pagpatubil na mo, kay medyo dako-dako gyud ang ato ang matip
lapid karong ad sugod karong adlaw. Mao lagi na no nang hinaot unta ta nga magpadayo na gyud ang pag-us-us hangtod sunod semana nya. Ang uban kay mao lagi na gi-expect na lagi nga sayo mo saka na pud na ay kuan na pud na dili unta inana. Let's just keep praying and hoping na mong us-us gyud ni mga ka-vibes. Shout out daw sa mga taga Purok Biasong Loon Bohol from Judith Morastil. Judith Morastil, hello. Maayong pagpaminaw o pagtanaw nimo. And sa mga ka-vibes na to, ni ay nindot kaayo nga mga pagpangalagad gikan sa DVMF, no? Successful ang ilahang mammary tumor removal ni Peanut. Nay usa ka iro dinhi sa barangay Tehero. Ning agi siya og mammary tumor removal surgery karong adlaw. Unya kwan siya ni kanang canine patient named Peanut. Oh, gitangtang mga ka-vibes ang tumor. Congratulations, Peanut. Ayan. Fighting din ha, Peanut, ha. And syempre mga ka-vibes, gihatagan og special care pod, no, ang uban pang mga iro dinha sa barangay Tehero. Doon na po'y pag-encourage sa mga fur parents to make sure nga ang mga nasakit nag-agi og kanang niagi og surgery hatagan gyud sa sakto nga atensyon aron paspas pod ang ilahang recovery. Nga dapat daw na regular veterinary check-up for early detection. Napailaing pagpangalagad gikan sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries moni ang unsa man ni siya information education campaign on anti-rabies padong didto sa mga eskwelahan paingon na sila sa UC Graduate School. Ang Department of Veterinary Medicine and Fisheries kun DVMF naghatod og information education campaign mahitungod sa anti-rabies information education campaign sa Graduate School of the University of Cebu. Ang kini siyang anti-rabies information education campaign gibuhat nila para maka-raise og awareness mga ka-vibes, no? Mahinungdanon yun ang awareness so that daghan ang mas maning kamot to make sure responsable sila nga fur parents. Hello to Monte Calvo Amel. Monte Calvo Amel, hello to you. Maing pagtanaw sa to ang Facebook Live. We are live sa 93.1 FM Radio Cebu official Facebook page. Alright, and then syempre sa mga ka-vibes nato din ha, mamahimo ninyong mga organisasyon, mga barangay, mamahimo ninyong i-request sa DVMF nga ganahan mo aning anti-rabies information education campaign. The more people ang makasabot og unsa ka mahinungdanon nga dapat rabies free ang ato ang small community, mas dako gyud ang ato ang kahigayunan nga maluwas no ang ato ang community from getting the rabies. Ana man ang mga ka-vibes, mas luwas nang maglakaw-lakaw sa kadalanan even with stray dogs and cats around us. Okay? So ayan, atong i-request na no, gikan sa DVMF kun Department of Veterinary Medicine and Fisheries. Unya, nako, sa ato ang serbisyong ka-vibes, ng inyo nang matanawan karon ato nang gi-publish no, sa itong official Facebook page 93.1 FM Radio Cebu. Waday ko kapasalamat gahapon, no? Apan, ganahan kay kong magpasalamat sa mga ningunong namo nga mga partners, alright? Aron mahimong malampuson ang ato ang serbisyong ka-vibes, Mother's Day Treat. Daghan kayong salamat una sa tanan, no? Sa TESDA Region 7 Provincial Office. Daghan kayong salamat sa ato ang mga ka-vibes din sa TESDA
Thank you so much for assisting us, no? And ato ang mga suki nga partners gikan sa Excel Up ug sa Primordial. Ang ato ang mga ka-vibes nga abti kaayo mo hatag sa hilot or wellness massage ug sa ato ang haircut, all for free. Ha, libre ang ato ang na-provide ni adtong Sabado sa gatusan ka mga misis ug mama. Lain-lain ang naa, na ay senior citizen nga mama, na ay middle-aged mama, na ay pareha na mong edad, pareha na kong edad nga mama, na ay young mom. O, diba? Lain-lain. Ang nakanindot ka, gikuyugan sila sa either anak, apo, no? It's such a beautiful sight, mga ka-vibes, nga nagkuyog sila, ilang gi-make sure nga nahatagan gyud og relaxing experience ang ilahang mama. No, libreng massage and libreng haircut. So dirito na mo gipahigayon. Aside from that, we treated them, no, so sa simple nga lunch. Daghan kayong salamat sa Virginia Foods Incorporated. Thank you so much. Salamian kaayo nga food packs. And of course, dili pwedeng mouli lang sila basta-basta lang. Ano man ang mga ka-vibes, no? Whenever do na tayo ipahigayon nga libreng pagpangalagad, i-avail na siya sa kadaghanan. If you're a Wais mommy, diba? Kuan kay ka, kamao kang managinot, no, magunahon na dyan ka, asa ka makadaginot. Kung dunay libre, imo nang i-avail. Aside from that, of course, no, labi na kung ganahan kang magsaulo, ganahan po kang mo-relax, apan wala yun kay budget. So, amo na yun ang nahunahunaan. That is why, gipadadaan po na mo sila o pasta pack na ipang carbonara, na ipang spaghetti. Gikan yun na sa 93.1 FM Radio Cebu. So that, if wala sila'y budget para sa ilahang Mother's Day unta adtong Sunday, naka-spaghetti sila o naka-carbonara. Apan kung doon na sila'y budget, pwede silang magpa-pizza, no? Gitagaan na to sila og Angel's Pizza Card. Ang ato ang Angel's Pizza Card na amon ay options dito. Buy one take one ba? Or 50% off? Nainana. And then lifetime to siya nga card. So syempre, you have to buy. Kinanglang ka mo palit. So naaman ay tag 600 plus, 700 plus, 800 plus. Si amon na if you choose that, pili ra ka ang buy one take one imong paliton. So duha ka boxes ang maabot nimo for a family of 10. Dili na alkansi. Okay, so maon na among gipanghatag gikan sa Angel's Pizza. Daghan king salamat. And of course, doon na tayo patoken sa tuang mga volunteers gikan sa Tuburan Coffee. Daghan king salamat sa tuang mga nahimong partners kay nahimog yung malampuson ang atoang servisyong ka-vibes Mother's Day Treat. Once again, TESDA Region 7, Excel Up, Primordial, daghan kaayong salamat. Special thanks to Angel's Pizza and Tuburan Coffee. And daghan kaayong salamat at Virginia Foods Incorporated. At tangin ninyo ang lain pa natong serbisyong ka-vibes. Basta maingon og serbisyong ka-vibes, libre gyud na, diba? Unsa na po na nga to ang giandam karong buwan sa Hunyo, diba? Or maybe mga ka-vibes ulti imig, asa mo nahimutang karon, asa mong bahina din sa syudad or probinsya sa Sugbo, basin dunay specific service, no? Na ay pagpangalagad nga gikinahanglan sa inyong komunidad. Pwede nyo ipadangat din na mo. Aron mo katabang miga, kanang connect ninyo sa hingtungdan, 'di ba? Ana man na mga ka-vibes. So pwede mo mapadangat pinaagi sa email fmradiocebu@gmail.com or chat 93.1 FM Radio Cebu or pwedeng sa text 0995-472-0802. Pwede po mong manawag sa 401-2590. So inyong isulti, ipadangat ninyo og unsa inyohang problema, unsa inyohang concern. Aron kami mo'y mangita sa ahensya sa gobyerno nga posibleng makatubag, makahatag o kasulbaran sa inyuhang gikinahanglan nga pagpangalagad. Inana na mga ka-vibes. Alright, nako, I'm sure nangandam na mo para sa inyong panihapon ang uban madong. Padong na mo gawas para magpalit, no, sa kamerkaduhan o para sa ilahang panihapon. Healthy-healthy, gigono mo ng presyo gid sa isda. Kanunay ang ako ang mapudyot. Kaya maamong ko na akong paliton, isda. Dili na kay kuga, if na ay occasion, if na ay libreng kaon, sama atong gapalit siya si Sir Tonton. Oh. So, mukaon yung ka, diba? Bahala nag magsakit-sakit ng imong mga lutahan. Panagsaan ba? Managingon panagsaan.
Apan, mas maayo siguro nga likayan na nato labi nang kitang medyo 45 pataas na ang edad pa rin na magsakit. So arita, mamalitag isda. Ani ang presyo sa isda? Asa man taron? Pasil. Phase 2 Pasil Market. Karon ng adlaw ha, Mayo 12, 2026. Pag atang mo unsa yung paboritong isda? Kay atong tanaw ng presyo. Balo, 200 pesos ang kilo. Bilason, 250 pesos ang kilo. Walay ko kailaan ni nila. Balo, bilason, dugso, 280 pesos per kilo. Gout, 250 pesos per kilo. Indangan, 200 pesos per kilo. Indong, 220 pesos per kilo. Katambak, 380 pesos per kilo. Kiros, 200 pesos per kilo. Ang lagaw, 250 pesos per kilo. Unya, lapu-lapu, 380 pesos per kilo. Ang lepti, mga ka-vibes, 230 pesos per kilo. Mamsa, 280 pesos per kilo. Ang mulmul, 220 pesos per kilo. Nok,

kilo. Ang tasik, 300 pesos per kilo. Timbungan, 250 pesos per kilo. Mauna ang presyo sa isda dinhi sa Phase 2 Pasil Market. So naamo dinhi duol sa Pasil, dinha mo pamalit kaya ni atay updated presyo karong adlawa. Apan sa mga ka-vibes ato nga layo, labi na Minaw, gikas Lapu-Lapu, Mandawe, naamo may merkado dinha, 'di ba? O at least naamoy idea ranging ana. So ilista na ang inyohang recipe, inyong ingredients para maura inyohang paliton. Mao na gid na ako nakatunan ron mga ka-vibes. Kay ma-realize bitaw nimo kung sa kamahalang palaliton. Magunahon na gyud kag unsaon nimo nga insakto ra gyud sa imong gikinahanglan. Tinood ba na sa una, basta punit kay punit, labi na magsuya-suya na makitaan social media. Ay, kani, nakitaan ni Naku, palikuan ni. Nga da ito, di da'y kakauyon, pero nikapalit kag dako nga box, dako nga butilya, dako nga container, sa oman na ni mo, gamahal-mahal ka lang. Nga da ito, di da'y pwede ni mo, di pwede sa taas og sugar, di pwede sa taas og blood pressure, gausik-usik ka lang. So, ang imong paliton, katugyong gikinahanglan ninyo. Diba? So, kung pila inyong konsumo, sud sa usa ka semana ba ron, or usa ka kinsinas, maura inyo ang paliton. So, inana ha, so kung mugawas ka, ang uban magpalit on a daily basis, no? Para karong panihapon, and then para ugma, pwede ragyod. Labi na ug doon na yun mo igong panahon para mamalit, mugawas aron mo palit og fresh nga ingredient sa inyohang lutuon para sa inyohang pagkaon sa pamilya. Ayan ako mga ka-vibes, alas 4:54 na. Hello una, shout, special shout out sa Brandiology PH. Thank you so much for inviting me, for having me, for allowing me no nga ma-experience ang usa ka lambian nga hapon dinha sa Barangay Tisa. Sa mga nasinati nako dinha sa Barangay Tisa, daghan king salamat ninyo. At ang inin niyo, ipublish na ako sa official Facebook page ang Neda Avignante Esguerra. O kung nahitabo ni Adtong Sabado din sa Barangay Tisa. Hanggang king salamat, Brandiology PH, sa uulitin. Nako mga ka-vibes, ayaw ninyo kalimti ato mga nagkalain-laing programa din sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu as early as 4 a.m. 4 till 6 a.m. Buntag na vibes with DJ Sprocket. Muna yung mamukaw ninyo. Samtang aron dili mo dukaon ay mangomentaryo gidayon. Ka-vibes tonton alasay sangto dalas 9 sa buntag. Og pagasunda ni DJ Kimya tog Ati Bay kalandrakas alas 9 hangtod alas 11 sa buntag. Samtang balikan mo ni DJ Sprocket alang sa ka-vibes sad-sad sa udto alas 11 hangtod ala una sa hapon. Og syempre ang ato ang request 931 matag hapon na alauna hangtod alas 4 sa hapon. And yours truly alang sa programang Serbisyong Ka-Vibes. Tomorrow, atong bisita ang DSWD Region 7 alang sa dugang kasayuran updates no dinhi sa atuang rehiyon kabahin sa 4Ps. Napagasundan po sa itong arangkada balita sa hapon alas 5. O niya alas 5.30 ito ang hook up sa arangkada balita ni Nina Corpus o Jack Batalyones. Ingon manusab ang hook up sa TV Patrol alas 6.30 sa gabi. And aron mahinanok ng inyong pagkatog, don't forget Evening Vibes sa 93.1 FM Radio Cebu alas 8 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Arangkada balita sa hapon, musunod na. Sa mga ka-vibes nato din ha, palihog i-follow atong official Facebook page, 93.1 FM Radio Cebu. Idamay palihog ang ato ang other social media sites na atay Instagram and TikTok. And nanapunta sa Spotify, please search 93.1 FM Radio Cebu. Sa arangkada balita karong hapon, atangin ninyo CBCP na nawagan nga sugdan dayon ng impeachment trial ni VP Sara Duterte.

351 kakatauhan na dakpan sa PRO 7 atol sa simana nga anti-criminality operations. O People's Food Centers ablihan para sa mga mag-uuma ug mangingisda. Samtang Lapu-Lapu City nagsugod na sa pagpamaligya og 20 pesos nga bugas kada kilo alang sa mga benepisyaryo. Pangu sa Cebu Provincial Health Office bag-o na. Kining tanan og uban pa inyong masaksihan karong alas 5 arangkada balita sa hapon. Dinhi lamang sa inyong paborito 93.1 FM Radio Cebu. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanako. Kini si Langga Neda. Sa programang Anda Maminaw, Anda Muunong, Anda Mangalagad. Serbisyong Ka-Vibes. Amping, love, love!

Alas 5.21 na mga ka-vibes. At ang ininyo ang arangkada balita ni Ninia Corpuz ug Jack Batalyones musunod na. Ingon man usabang ato ang hook up sa TV Patrol. Karong alas 6.30. Pabalik ko ugma alang sa lainang usab nga pag-arangkada sa itong arangkada balita sa hapon. Dini lamang sa 93.1 Your Favorite Music Radio Cebu. Kini si Neda Avignante Esguera. Good afternoon, ka-vibes!

0: Music Radio. Ania na ang arang kada balita kauban si Jack Bataliones og Ninia Corpus.
1: Makarangkada, live traffic update muna tayo mula sa MNDA Metro Bay. Silipin natin ang traffic situation dyan sa may EDSA Reliance. So ito yung dyan sa may Mandaluyong area. Unahin natin itong nasa kanang bahagi ng ating mga television screens. Yung bumper to bumper ang traffic ngayon, yan yung northbound lane ng EDSA Reliance. So yan yung galing ng Pasay at galing ng Makati, dumadaan ng Mandaluyong at papunta ng Quezon City at San Juan area. At sa nakita nga natin ngayon ay mabigat ang daloy ng trapiko habang papalapit kayo dyan sa may Shaw Boulevard Underpass. Samantala, dito sa left side ng ating mga television screens, makita naman natin ang southbound lane ng EDSA Reliance. Yan yung galing ng San Juan, galing ng Quezon City, dumadaan ng Mandaluyong at papasok ng Makati at Taguig area. At nakita nga natin, moderate naman ang traffic sa mga oras na ito.
2: May 12, 2026, Martes. Back to normal na ang sitwasyon sa Senado, isang araw matapos ang palitan ng liderato nito. Pero ang issue ng warrant of arrest ng ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa, usap-usapan pa rin. Kasama niyo kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Ninia Corpus.
1: Bawat komento pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZFM, Radyo Patrol sa 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Bataliones. Ito ang
2: Arangkada Balita!
3: Dating Senador Antonio Trillanes, tinawag na duwag si Senador Ronald De La Rosa matapos takbuhan ang mga tauhan ng NBI. Malacañang, tiniyak na may bibigay ang karapatan ni Senador De La Rosa bilang akusado. PNP, pinaigting ang mas mahigpit na seguridad sa Senado sa harap ng tensyon. Dating Senate President Franklin Drilon, sinabing labag sa batas ang posibleng pagbasura ng Senado sa impeachment trial laban kay VP Sara. At Pampanga, nasungkit ang Guinness World Record para sa largest water lantern displays.
2: Sorpresa ang biglaang pagsulpot ni Senator Ronald Bato de la Rosa matapos ang mahabang panahon ng pagiging absent niya sa Senado. Pero panggulat din ang pagdating ng mga tauhan ng NBI para ipatupad ang arrest warrant ng International Criminal Court. Live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si JM Pineda. JM.
4: Dito na nga sa Senate Compound, nagpalipas ng gabi itong si Senator Bato de la Rosa matapos nga yung tangkang pag-ahain ng warrant of arrest ng NBI kagabi. At napag-desisyon na nga rin ng liderato ng Senado o si bagong Senate President Alan Peter Gayatano pati na rin ni NBI Director Melvin Matibag na walang arestuhan na nangyari, especially yung kagabi. Pero kinuha ng NBI itong siyam na agents niya na umabol dito kay Senator Bato de la Rosa. At sa ngayon nga, kanina nakita pa natin si Senator de la Rosa na umatin pa sa kanilang sesyon dito sa plenaryo.
5: Kahapon ay sinailalim na sa Senate Protective Custody si Senator Ronald Bato de la Rosa. Mahigpit ang pagbabantay sa kwarto kung saan nananatili ang senador na ilang buwan ding hindi nagpakita sa Senado. Nagkausap na kagabi ang bagong liderato ng Senado at National Bureau of Investigation na walang arestuhan na mangyayari. Pero hindi pa kontento ang kampo ni Bato. Kinumpirma kasi ng mga abogado niya na may pending motion sa Korte Suprema na magkakaroon ng temporary restraining order laban sa paghahain ng arrest warrant na galing sa ICC.
6: It really depends upon the Supreme Court. It really depends upon the Supreme Court. So I'm hoping and praying that they will act on it this afternoon. It is very important so that the tension would be at least stop or at least lessen. So that while the petition is, the main petition is still being deliberated, there is a TRO that will be issued hopefully, and that would stop the PNP and other government agencies in their attempt to arrest Senator Bato de la Rosa.
5: Sa kabila ng pagkumpirma ng ICC sa arrest warrant, gate pa rin ni Senator Bato, susuko lang siya kung korte sa Pilipinas manggagaling ang warrant of arrest. Dumepensa rin si Senator Bato sa war on drugs.
7: Ang rule po is para mag-lead sa war on drugs. Ha? And it doesn't mean pag war on drugs ay patayin lahat ng tao. Ha? Of course, kung buhay ng mga pulis ay nasa bingit ng kamatayan, ay dapat lipisan ang sarili nila. Wala akong pang-aabuso na hinahayaan. Kung meron man, pinapimbestigahan natin.
5: Pinagtanggol rin ni Senator Robin Padilla ngayong hapon sa sesyon si Senator Bato.
4: Ganyan, nagkaroon nga tayo ng chance sa kanina na makalapit dito kay Senator Bato de la Rosa. Tinanong natin kung maayos ba yung naging tulog niya kagabi dito sa loob ng Senate compound, at ang sabi niya ay hindi daw siya ganong nakatulog. At sabi pa nga niya parang mga 3 a.m. to 4 a.m. na siya nakatulog kagabi. At isa rin sa nakuha natin impormasyon na itong si Senator Robin Padilla ay sinamahan din siya dito sa Senate compound, at dito na rin sila nagpalipas ng gabi. Sabi ni Senator Bato de la Rosa, yung mga gamit niya ay nag-contact na lang siya doon sa pamilya niya para nga ipadala yung ilang mga gamit. Kaya kanina ay may bago na siyang damit na sinuot nung pagpasok doon sa plenaryo at doon sa session hall. Ninya.
2: So ngayon ba, JM, naka-lockdown ba ang Senado?
4: Ninya, sa ngayon wala namang lockdown na ginagawa dito sa Senado. Medyo mahigpit lang at stricto yung paglabas at pagpasok. At ang ginagawa ng Office of the Senate Sergeant at Arms ay mahigpit na binabantayan itong mga pumapasok dito sa Senado, especially mga empleyado, yung mga miyembro ng media at yung ilan pang mga kasama ng mga senador, kanilang mga legal counsel na pumapasok dito. So chine-check nila yan. Pero dun sa labas kasi ng Senate compound ay may mga nag-rally pa rin, ongoing pa rin yon. Kanina ay bumababa lang yung tensyon at pero bumabalik ulit pag dumadami yung mga nag-rally doon na taga-suporta nga nitong si Senator Bato de la Rosa.
2: Eh, meron ba bang mga NBI agents ba dyan o police na handang arestuhin itong si Senator Bato?
4: Ninyo, pagdating dun sa mga NBI agents, isa kasi yun sa napag-usapan kagabi ni Senate President Cayetano, pati na rin ni Attorney Matibag, na wala nang NBI agent na lalapit o magtatangkang mag-ahin nga nitong warrant of arrest. Pero pagdating dun sa PNP, wala pa tayong impormasyon kung itong si DILG Secretary John Vicrimulya ay posibleng mag-utos na rin. Pati yung mga general dito sa PNP, sa mga leader ng PNP, wala pa tayong impormasyon kung ito ba ay iahain na nila yung warrant of arrest. Kasi hanggang ngayon nga ay nasa Senate Protective Custody pa itong si Senator Bato. At sinabi nga, ginigit pa nga rin ito ni SP Cayetano na hindi sila tatanggap nitong arrest warrant dahil nga ginigit pa rin nila na dapat ang PCTC ang kukontakin ng Interpol mula sa ibang bansa para ang gawin ay mismong korte ng Pilipinas Pinas ang mag-i-issue nitong warrant of arrest. Ninya.
2: All right, maraming salamat, JM Pineda.
1: Tinawag na duwag ni dating Senador Antonio Trillanes IV si Senator Ronald Bato de la Rosa dahil sa pagtakbo ng aarestuhin siya ng mga tauhan ng NBI na nagpapatupad ng arrest warrant mula sa ICC. Ayon kay Trillanes, nakita niya ang video ng habulan ni de la Rosa at NBI agents at tinawag itong malaking kahihiyan. Nilinaw ni Trillanes na hindi siya ang magpapatupad ng pag-aresto. Kasabay nito ay pinaalala lang niya ang hamon ng mambabatas na maging present sa oras na arestuhin na siya. Ayon kay Trillanes, tumutupad lang siya sa hamon na.
2: Tiniyak ng palasyo na ibibigay pa rin kay Senator Bato de la Rosa ang lahat ng karapatan niya bilang akusado. Yan ay sa gitna ng apela niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag siyang ipadala sa The Hague. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones.
3: Nanlambot ang tinaguriang bato ng Senado na si Senator Ronald De La Rosa sa pangalawang pagkakataon na humingi ito ng tulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na protektahan siya mula sa warrant of arrest ng International Criminal Court na isinilbi laban sa kanya dahil sa kaso ng malawakang pagpatay noong hepe ito ng kapulisan.
8: Kung gusto niyong gawin yung pangulay
7: sa akin,
8: sir, at
7: least one in time. Huwag niya akong ipadala sa dahil. Iyon lang naman. Kahit sa court dito sa Pilipinas, parin tayo Pilipino, Mr. President.
3: Pero nanindigan ng Malacanang na wala ng jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas at tanging sinusunod lang ng pamahalaan ang pagpapatupad ng responsibilidad sa Interpol gaya ng pagsisilbi ng warrant of arrest. Nang tanungin kung tutugon ng palasyo sa hiling na proteksyon ni De La Rosa.
9: Kung naaresto man po siya, kung maaresto man po siya, lahat ng karapatan bilang isang akusado ay ibibigay po sa kanya.
3: Itinanggi naman ng palasyo na may impormasyon ukol sa plano ni dating Senador Antonio Trillanes IV na sumama sa pagsisilbi ng warrant ni De La Rosa. Matapos samuni ni Trillanes na lumabas ng Senado, tila nagtago si De La Rosa at nagpalipas ng gabi sa Senado. Una nang sinabi ng bagong Senate President Alan Peter Cayetano na walang magaganap na pag-aresto sa Senado. Pero taliwas ang pananaw ng palasyo dito.
9: Meron po na natawag na privilege para hindi po hulihin ang sinumang senador habang nasa session kapag siya po ay nasa vicinity ng Senado. But alam po natin na ito ay may limitasyon. Kapag ka po ang isang krimen na nagawa ay may penalty na more than 6 years, hindi po mag-a-apply itong privilehiyo na ito.
3: Iginiit ng palasyo na wala pang napag-uusapan patungkol sa posibilidad na maging miyembro muli ng ICC ang Pilipinas. Nanawagan naman ang Malacanang ng kapayapaan sa gitna ng umiinit na tensyon sa politika sa bansa. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Nasa ilalim ng protective custody ng Senado ngayon si Senator Ronald Bato de la Rosa matapos lumabas ang arrest warrant laban sa kanya mula sa ICC para sa kasong crimes against humanity. Pag-usapan natin yan kasama ang dating presidente ng Philippine Bar Association, si Attorney Rico Domingo. Magandang hapon po, Attorney Domingo, at welcome back sa Arangkada Balita.
10: Magandang hapon, Jack.
1: Mm-hmm. Attorney Domingo, yun nga, una-una, itong sinasabi na protective custody ng Senado, ay naayon ba ito sa batas? Attorney, parang naka-mute po kayo. Attorney?
10: Okay.
1: Yes, apo.
10: Yeah. Kung more than 6 years, meron tayong tinatawag na 6-year rule, no?
1: Mm-hmm.
10: Kung ang akusado ay nahabla ng imprisonment na more than 6 years, then meron tayong constitutional provision na hindi pwedeng invoke ang immunity. Pwede siyang blackpin.
1: Pero yung ano, yung sinasabing protective custody, kumbaga nandyan siya ngayon sa loob ng Senado at hindi siya maaaresto, pwede po ba yun?
10: Well, it's a matter of not right, but more of a committee or something like a protocol that usually would be traditionally observed kung nasa Senado. Pero kung even during session at ang akusado ay nararapat na maging in prison for more than 6 years, then under the constitution hindi sila immune from arrest. Mm-hmm. Dapat arestuhin din.
2: Mm-hmm. Opo. So itong protective custody na ibinibigay ng Senado kay Senator De La Rosa ay labag sa batas po ba?
10: Kung ating tutunghayin ang constitutional provision, then mukhang hindi yata sang-ayon yan sa ating constitution.
1: Mm-hmm. Pero kung ganun po, attorney, hindi ho ba, kasi marami din nagsabay partner, di ba, sa social media, sinasabi, hindi ba yan parang obstruction of justice?
2: Mm.
10: Eh meron namang pinagbabasihan na batas at saka lalo na yon may provision ng constitution. Kung sakali man ang pinaka makikita diyan parang institutional courtesy. Na binibigyan nila ng kurtesiya ang Senado. Pero hindi ibig sabihin na immune ang akusado na hindi pwede silang arestuhin.
2: At nakita po natin si former Senator Antonio Trillanes na personally serving the warrant. At tinawag nga siyang personal appointed sheriff, no, self-appointed sheriff ni Senator Marcoleta. Ngayon, bilang isang abogado po, Attorney Domingo, pwede ba ang isang private citizen or yung NBI ay legally i-serve nila itong ICC warrant without a corresponding order from the Philippine court?
10: Dalawang version ang pwedeng sakupin dyan, no? Kasi actually, kung pwedeng na utusan ng isang government agency like the PNP or the NBI at binigyan sila ng kapangyarihan na to serve the warrant of arrest, then they have the right, they have the authority. Hindi ko alam kung merong authority si Mr. Trillanes, baka naman may authority siya, so dapat pakita niya yung authority niya para hindi siya masabing siya hindi walang authority.
2: Pero yung NBI ay po pwede po nila itong i-enforce or whether it's the NBI, the DILG o yung police.
10: Pwede yan. They can serve the warrant of arrest and if they have the authority then they can serve it on the accused.
2: So parang may standoff po ngayon na nangyayari kasi nasa Senado po siya tapos eto.
11: Ang sinasabi na nagatay sila ng local warrant mula sa local courts. Kailangan pa po ba yun?
10: And under Republic Act number 9851, Human Rights Act, pwede namang kunin ng ICC ang court na may jurisdiction. Pwede namang kunin nila ang assistance ng local government and local enforcement agencies. So, hindi naman sasabihin walang base ang kanyang pag-a-arrest dito.
11: Pero yun nga, paano magiging basihan po na itong protective custody ng Senado dito kay Senator De La Rosa kung ano kumbaga hanggang gano'n nila katagal pwede nga mapunta sa kanilang care itong si Senator De La Rosa?
10: Habang may session siguro, pwede nilang sabihin na they have the sanctuary privilege po yan, no? Privilege lang po yan, the right. They have the right to keep the privilege to keep the accused, but hindi po dapat yan indefinite, no? Eventually they will have to come up with a situation whereby they have to surrender that. And I understand that Senator at that time, Senator Trillanes was also Senator Trillanes was actually arrested in the halls of the Senate at that time when he was accused also. So there is a precedence already that we can cite.
11: Pati yata si Senator, Senator Leila De Lima ay silibihan din ng warrant habang ay nasa Senado. Tama po.
10: At nakulong ng 6 years si Senator De Lima and si Senator Trillanes, I think, eventually opted to file a bail so that he would have provisional liberty.
2: Yung po bang pag-unseal ng ICC ng warrant kagabi, will this have an effect or will it legally now obligate the Philippine government to arrest Senator Bato de la Rosa dito sa ginawa ng ICC na in-unseal nila? Ito, merong ngang warrant of arrest si Senator Bato de la Rosa.
10: Well, under the ICC Rome statute, they can do that. And the government, meaning the executive branch, can cooperate and provide assistance in that in the effecting the arrest of the accused.
2: So parang lumalabas ay ang Senado ay sinishield nila. No, itong si Senator Bato, itong akusado no ng ICC, meron ba silang pananagutan doon?
10: Ang pananagutan nila dito would be ano ba ang ating pamumukaan natin sa international community? May basis naman ang pagkaka-aresto. Na-aresto na si dating Presidente Duterte. Pinakita natin sa madla. pinakita natin sa international community na may kisama tayo sa kanila. Uh-huh. Eh, ito naman eh, dapat eh, cut and dry po naman to, no? Na talaga namang merong authority na dakpin si Senator Bato because nahabla naman siya. So dapat you should face the music. In fact, as a matter of fact, he was telling everybody before he disappeared for how many months? 6 months or 4 months? Mm. Sinasabi niya na I'm willing to face them. Mm-hmm. And face them and challenge them later on. So panindigan po natin siya. Dati po siyang general eh. So dapat panindigan po niya. He was a law enforcer before. So he knows what the law is. And I think he should abide by what he's been saying before as a law enforcer.
2: Mm-hmm. All right. Maraming salamat po, Attorney Domingo.
11: Thank you, Jim. Salamat po.
2: Samantala, Senator Panfilo Lacson inilarawan bilang unpleasant sight ang nangyaring pagbabago sa Senate leadership kahapon.
11: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng
2: Arangkada Balita!
12: Alta presyon ay madalas tahimik, walang babala, walang sintomas, ngunit maaaring biglang humantong sa stroke o atake sa puso kapag hindi nako-control. Ang ating pinakamabisang sandata, regular at tamang pag-inom ng maintenance na gamot. Inumin ito ayon sa payo ng inyong doktor. Huwag ihinto ng walang abiso ng doktor dahil maaaring maapektuhan o maantala ang maayos na blood pressure kung biglang tatanggalin ang maintenance ng walang abiso ng doktor. Kasabay ng gamot, piliin ang masustansyang pagkain, regular na ehersisyo at pag-iwas sa bisyo. Regular magpa-check up ng blood pressure at magpakonsulta sa health center.

0: Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: What if your phone could be your front row seat?
5: Playtime Entertainment launches PT Idol.
4: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
5: Where talent takes the spotlight.
4: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Nagseservisyo Ninya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
7: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang servisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
8: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
6: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa. Yung pong salitang nagseservisyo.
7: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
6: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
9: Masdan po nating bayan, anong iyong
10: mga pangyayaring mahalaga, ora-orada, ibabalita.
11: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
10: PRTV.
12: Nadagdagan pa ang bilang ng mga mambabatas na pumabor sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte sa House of Representatives. Naging mainit din ang mga talakayan sa plenaryo kaugnay sa Articles of Impeachment. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
13: The correct result is as follows. Affirmative 257 instead of 255. Negative 25 instead of 26, and abstention remains at 9. In view thereof, let the records reflect the said result.
14: Lalo pang pinagtibay ng Kamara ang desisyon nitong i-impeach si Vice President Sara Duterte kahapon. 257 na mambabatas ang sumuporta sa pagpapatalsik sa bise. Mas mataas ito kung ikukumpara sa 250 na kongresistang pumirma noong nakaraang taon. 106 lamang o one-third ng bilang ng Kamara ang kinakailangan para ma-impeach si Duterte.
15: Ang tanong lamang na nasa harap natin ngayon, may sapat bang dahilan upang ipagpatuloy ang paglilitis sa Senado?
14: Sa kanyang sponsorship speech, binalikan ni Justice Committee Chairperson Jervie Luistro ang pinagdaanan nila sa pagtalakay ng impeachment process.
15: Ang sinabi ng Korte Suprema ay ito, kung gagawin natin ito, gawin natin ang tama. Sundin natin ang proseso, sundin natin ang konstitusyon. At iyan po ang ginawa ng Committee on Justice.
14: Gaya ng inaasahan, nagpakita ng suporta sa impeachment ang mga mambabatas mula sa Makabayan Block. Gayon din sina ML Partylist Laila Dilima at Akbayan Representative Chel Jokno.
16: The House is ready to prosecute, Mr. Speaker, Your Honors. Vice President Sara, see you in the impeachment court.
14: Pero meron ding ilang mga mambabatas na tila nag-iba ng tono. Nag-abstain si Palawan 2nd District Congressman Jose Alvarez, gayong kabilang siya sa 55 bumoto sa pag-aproba ng committee report sa Justice Committee hearing. Nagbigay naman ng yes vote sina Votas Congressman Toby Tiangco na kilala sa pagbatiko sa kanyang mga kapwa mambabatas, lalo na sa issue ng budget.
17: Hindi pwedeng maging dahilan na unahin muna ang mas malaki at huwag munang pag-usapan ang mas maliit.
14: Naroon din sina Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte at 2nd District Congressman Omar Duterte, pero lumabas din ng session hall bago ang botohan. Karamihan ng mga

0: sa articles of impeachment ay tulad ng nilalaman noong nakaraang taon, pero mas binusisi ito ng Kamara alinsunod sa naging desisyon ng Korte Suprema. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Mainit ang mga pangyayari sa Senado kahapon. Pinatalsik si Senator Vicente Soto III bilang Senate President at pinalitan ni Senator Alan Peter Cayetano. Maaksyon din ang habulan ng NBI at ni Senator Ronald De La Rosa na matagal umabsent at nagpakita lang kahapon para sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Pag-usapan natin yan kasama ang trustee ng Human Rights and People Empowerment Center at isa sa mga host ng With Due Respect, si Attorney Dino De Leon. Magandang hapon po, Attorney De Leon, at welcome back sa Arangkada Balita.
2: Magandang hapon, Jack. Diyan ba si Ninya? Sa lahat ng ating mga manonood at kapakinig.
1: Yes, oh, present po dito si Ninya. Kasama po.
3: Present, Prof.
1: Attorney Dino, una, naggulat ba kayo sa bigla ang pagpalit ng liderato sa Senado kahapon? At sa tingin nyo pa, although dininay na ni Senate President Alan Peter Cayetano na may kinalaman ito sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
2: Well, yung timing naman napakahalaga yan lagi, di ba? We cannot live like we're under the rock, a rock, and then hindi natin titingnan kung ano yung konteksto ng mga nangyayari. The main reason why nagkaroon ng change in leadership is because nagbobotohan na yung Kamara, at sinabi ni Senate President Tito Soto dati, fourth wind, and talagang the next day, no? So, nagkandara pa, nagmamadali, tapos pumasok pa itong si Bato de la Rosa na ano na buwan na hindi nagpapakita, sumisweldo, tapos dumating, nagwawala pa na parang brat, na toddler, tapos siya pang galit, no? Tapos nagpakita lang nung politikahan na. Pero nung trabaho, nung pinag-uusapan paano mapapababa ang presyo ng langis, ng krudo, ng mga bilihin, kung paano may ibsa ng kahirapan, absent yan. Pero nung politikahan na, change in leadership, tsaka naging present, tapos siya pang galit. Tapos unang-una niya pang sinabi, nagsinungaling pa, nakipag-wrestling daw, yung pala, kumakaripas lang ng takbo. Nakakahiya, no? Kasi laki-laki ng katawan ng mamang ito. Yung pala, nagtatatakbo doon, nagkandara pa, no? How low can the institution of Senate be right now? At parang bang wala nang kahihiyan, no? Yung mga senador at itong si Bato de la Rosa, dinadrag down niya yung dignidad ng Senado bilang institution, dahil siya ay isang international fugitive, ha? Fugitive yan sa mata ng international law, at siya ang hinahanap for the crimes against humanity of murder. Tapos ngayon, ang nag-aasta-asta na para bang siya pa yung biktima. Ano bang sabi niya, Jack, no? Tinan niyo yung kamay ko, kawawa naman ako. Tinan mo yung hindi liit ko na sugatan. Kasi nakipag-resting ako. Ganito ba ang gusto natin Pilipinas? Nasusugatan yung hindi liit ng mga senador? Paano yung libo-libong pinatay sa gera ng droga? Yung mga hinagpis ng mga kaanak, ng mga pinatay na siya ang chief implementer ng Tokhang, na akala mo kung sinong sisiga-siga. Tapos ngayon, kung magsumbong, nasugatan daw yung kanyang hindi liit dahil nakipag-wrestling raw siya, pero nagsisinungaling pala, nakipag-wrestling, nadapalan pala. No? So totoong nagkakandara pa itong si Bato de la Rosa para maiwasan lamang, no, yung kaso niya. Ang napakalaking duwag noon, ang tapang-tapang, pero ngayon para nasusumbong at nagkukulong sa saya ng Senado. What an embarrassment, and what a disgrace these senators did, no? At on the eve na pinananagot ng House of Representatives, the bigger house, yung vice president, sila naman sinusubukan na going dead on arrival ito. Huwag dapat tayo papayag.
3: Yun nga, kanina kausap rin namin si Attorney Domingo, Rico Domingo, at sinabi nga niya na hindi maganda ito nga nangyari nga, kumbaga pag-protect ng Senado kay Senator Bato, gayong meron siyang international warrant. Ano? Ano na lang daw ang magsasabihin ng ibang bansa sa Pilipinas kung ganito ang ginagawa ng sarili nating Senado? Agree po ba kayo dyan?
2: Medyo nakakahiya din niya, no, nakalagay doon sa Reuters kanina, no, the Senate is currently in lockdown to protect an international criminal. Nakakahiya, no? Una, the Senate is not supposed to be a sanctuary, ha. Wala, sabi nila dahil tradisyon daw 'yan na dapat ina-accord ng ganyan yung mga senador. Walang tradisyon ang Senado na mag-harbor ng international fugitive from justice, ha, na wanted for crimes against humanity. I don't recall anyone someone else who was able to do this, no? So wag nilang sabihin na tradisyon 'yan. Walang tradisyon na mag-harbor ang Senado ng international fugitive charged with international crime, no, na katulad ng crimes against humanity. Others rule 113 section 11 of the rules of court. Pwede rin ha na pwede rin mag-break in ang mga law enforcement agencies para arestuhin ang isang tao na may pending warrant of arrest. Parliamentary immunity does not apply because Article 6 section 11 of the Constitution states na ang immunity lamang, limited immunity ng mga members of Congress, at ito ay for 6 years or less lamang na parusa. Ang crimes against humanity, 30 years or life imprisonment, no? At nakalagay rin sa ating sariling domestic law, RA 9851, no, sa section 17 noon, pwedeng magkaroon ng option ng surrender ang executive pag meron ng pending case at pag may warrant of arrest for crimes against humanity, no? Ang nakalagay pa nga doon, in the interest of justice. Pag na-recognize na merong proceedings, international proceedings, pwede na i-surrender ng gobyerno. Explicit yan sa section 17, no? So talagang maliit na maliit yung elbow room dito ng Senado na mag-harbor ng international fugitive nang walang legal basis. Parliamentary immunity does not apply. And again, in principle, yung Senado hindi sanktuaryo ng mga pugante sa mata ng international law.
1: Yung may soundbite pa nga, partner, di ba, si Senator De La Rosa na hinahamon pa niya si former Senator Antonio Trillanes na ikaw mismo magposa sa akin pag may warrant of arrest. Pero ganun yung nakita natin.
3: Kaya nandun si Senator, former Senator Trillanes. Marami kasi nagtatanong, oh, kasi nga, challenge niya, ikaw mismo ang humuli sa akin. So, ginagampanan lang daw. Ang sabi naman ni former Senator Trillanes, ginagampanan lang niya. He's just taking on the challenge. But because nakita nga natin siya na parang sabi nga, nag-act as arresting officer, quote-unquote attorney. Pwede ba yun? Let's say, pwede ba ang citizen's arrest yung ganyan? Alam mong international fugitive to eh. Pwede pa kahit sino arestuhin siya? Pwede po ba yun?
2: Valid and binding, hindi rin totoo yung kasinungalingan, consistent na kasinungalingan, consistent sa track record ng pagiging sinungaling ni Alan Peter Cayetano, no, na ang sinasabi niya dapat daw local court lang ang pwede mag-aresto. Hindi totoo yun, no? Kasi ang Supreme Court na mismo nagsabi sa Pangilinan versus Cayetano na may jurisdiction ng Supreme Court for crimes against humanity that transpired when the Philippines was still a state party. Unanimous decision niya na in Pangilinan versus Cayetano, alam dapat ni Alan Peter yan kasi siya yung dinema doon. No? Ano nga, Pangilinan, Senator Kiko Pangilinan versus Cayetano. And very clear ang sinabi ng Supreme Court doon. No? So, malinaw na dahil valid yung arrest warrant, no, pwedeng iserve yan ng kahit na sino, including even ordinary citizens, no, na katulad ni Sonny Trillanes. Kaso, di ba, nung nandun si Sonny Trillanes, sabi ni dati ni Bato De La Rosa, go ahead, make my day, ikaw mismo magpost sa akin. Nung nandun na, nagtatago naman na nakakubli yung buntot sa session, no, at panagsusumbong, no, na parang kawawa. Tandaan po natin, ha, gusto lang po natin ipaalala, pero wala naman siguro nakakalimot. Si Bato De La Rosa ay hindi biktima. Bagkus siya ang kriminal, bagkus siya ang mamamatay tao, bagkus siya ang pugate sa mata ng international law. So, on the contrary, nagpapaawa siya doon. Ang sabi nga nila if you elect clowns, expect a circus. No? Hindi naman kasi ako nag-expect na yung circus, meron pala doon parang marathon na show no, na nagtatakbo-takbo na parang duwag na embarrassing, no? Na nadatapa-tapa, no? Nagkandara pa. Yung talaga totoo nagkandara pa. Itong si Bato De La Rosa, macho-macho, laki ng katawan pero embarrassing yung nangyari sa kanya, and rightly so, no? And sana mahuli na siya sa larong maglilingpan.
1: Ayan, attorney, may iba naman tayo, pero sa Senado pa rin, no? Pero ito yung mga names na lumipat mula sa kampo ni dati ni former Senate President Tito Soto, napunta po kay Alan Peter Cayetano. Actually, isa sa mga pangalan talaga na medyo mainit ngayon, si Senator Loren Legarda. Nagulat po ba kayo sa kanyang paglipat? Kasi si Senator Ping Lacson, parang sabi niya na sana sinabihan mo man lang kami, nalilipat pala siya. Ano po ang reaction niyo dito?
2: Eh, sino ba yung nasa majority ngayon na ano yan, eh, may mga limpak-limpak na mga kaso, no? Unahin natin itong si, ano, si Senate President dati na si Jesus Cordero na nagre-regalo ng $1 million na sing-sing, no? Na sinasabi 18 million lang daw yung pera niya, pero $1 million yung sing-sing. Involves a flood control scandal. Involves a flood control scandal. Billion-billion na flood control scandal si Jinggo Estrada. Ito namang consistent rin, itong si Joel Villanueva na na-involve na dati si Napoli scandal. Ngayon, involved na naman sa flood control scandal, di ba? Kasama naman yung magkapatid na Villar, si Mark Villar, DPWH secretary nung peak ng flood control scandal, no? At saka syempre pahirap sa taong bayan yung Prime Water na iniimbestigahan at yung mga utilities na hawak ng mga Villar, kaya sila naglipatan doon kasi desperado na iimbestigahan sila at sila ay nakakasuhan sa mga oras na ito. Si Loren Legarda, ano naman natin, no? Nakasama dapat siya ng nila ng Macho Black ang tinatawag nila Ting Lacson tsaka nila Tito Soto. Pero bakit siya lumipat? Eh, under investigation din yung anak niya na siya raw mismo ang naglakad noong concession, no? Na binigay sa kanya, yung prangkisa na binigay sa kanya sa House of Representatives sa panahon ni Rodrigo Duterte na ngayon ay sinampal ng 24 billion pesos worth ng penalties kasi yung pinangako na kuryente solar energy batay doon sa prangkisa na kuha, wala na deliver. 100 plus contracts daw yan, wala na dineliver itong si Leandro Leviste. Tapos siya pa yung malakas ang loob na kung ano-ano mga chismis ang pinapakalat. Pero yung pala, kaya mataas ang kuryente kasi sinira niya yung energy mix, hindi nag-deliver doon sa mga kontratang sinecure ng kanyang mga kumpanya sa gobyerno. Tapos binenta lang pala at pinagkakitaan. No? Yan kasi yung konteksto niyan. Eh, no? And para sasabihin ni Loren Legarda na yun yung konteksto, Kalaping Lacson at ultimately tatry doon rin pala yung pagtatagal-tagal na samahan ni Loren Legarda, Ping Lacson, Mick Sugibiri, tsaka Tito Soto, no? Isa talaga itong malaking pagtatraitor eh. Pero alam naman natin, no, na si Loren Legarda yan yung nag-iiyak dati supposedly sa ebidensya. Tingnan lang natin kung sisirain niya yung legacy na yon at saka yung supposedly isa yun sa most prolific legislator, sisirain niya yon sa dahil sa pagkabulok na mga pinipili niya ngayon. Dahil lang rin siguro sa mga kinasasangkutan ng kanyang anak.
3: Okay, very very quickly lang po dahil wala nang oras, no, but Attorney Dino De Leon, pwede bang isang maaring gawin ni Senator Bato de la Rosa ay maging state witness, for example, laban kay Pangulong Duterte dyan sa The Hague? At pwede bang gamitin yung kanyang, kung nag-state witness siya, pwedeng gamitin dun sa impeachment trial ni VP Sara?
2: Well, chief implementer kasi ang sa atin, at least sa batas natin, no, kailangan hindi ka yung most guilty. Sa aking palagay, equally guilty talaga itong si Bato de la Rosa. Tsaka syempre, pagka tinuro niya si Digong, 'di ba? Eh tapos na rin yung political career niya. Sa aking palagay, no, hindi at papayagan ng International Criminal Court, pero nothing precludes his lawyers from actually applying as a witness, no, and for him to be dispensed from the charges if he will cooperate, no. Allowed naman yan sa proseso ng ICC. Dadalawang isip na akong papayagan kasi hindi naman indispensable yung kanyang testimony, no. Tsaka malamang hindi niya gagawin, no. Ang balak naman talaga sa kanya ay mabulok sa kulungan kasama si Digong para magkaroon na sila ng tearful reunion. Yan na yun naman yung napanaginipan niya at sana magkakatotoo na yan sa lalong madaling panahon.
3: Okay. All right. Maraming salamat, Attorney Dino De Leon. Tinawag ni dating Blue Ribbon Committee Chairman Pantilo Lacson ang nangyaring pagpapalit ng liderato sa Senado kahapon bilang isang unpleasant sight. Ayon kay Lacson, napaka-pangit tingnan na naging eksena kahit anong political party pa ang kinabibilangan. Paliwanag niya, hindi ito ang normal na tradisyon nila sa Senado dahil kadalasan ay napag-uusapan na ang change in leadership alas 12 pa lang ng tanghali bago ang gagawing Senate session. Samantala, aminado rin si Lacson na masakit sa dibdib ang biglaang pagtiwalag ni Senator Loren Legarda mula sa minorya.
4: Pero kahapon, medyo extraordinary yung circumstances dahil nga, 12 lamang sila. Kung hindi sisipot si Senator Bato de la Rosa, hindi siya makakaboto.
5: Okay.
4: So, naunawa namin kung anong pinanggagalingan ni Senate President Adan na sinabi niyang, I'm sorry, we have to do it this way for security reason. Na medyo mabigat lang sa dibdib namin na si Senator Loren na talagang original na kasama namin mula sa pool.
5: Kaya nga eh.
4: Nabulaga kami.
3: na ang botohan sa plenaryo at history making ang naging botohan. Nakakuha kasi ng 257 affirmative votes mula sa mga mambabatas para ma-impeach sa ikalawang pagkakataon si Vice President Sara Duterte. Kailan ba ito formal na iaakyat sa Senado? Alamin natin yan mula kay Kabataan Party List Representative Rene Co. Magandang gabi sa inyo, Congresswoman Co, at welcome sa Arangkada Balita.
5: Magandang gabi po. Maraming salamat sa pag-imbita sa programa ninyo.
3: Congresswoman, may impormasyon ka na ba kung kailan maita-transmit itong articles of impeachment sa Senado?
5: Well, ang maasahan natin ay dapat agaran, no? Even forthwith siya mangyari. So, pinoproseso lang ng House yung pag photocopy ng mga iba't ibang dokumento, pero ang information natin ay this week dapat ay mai-transmit na siya.
1: And Congressman Co, actually pag tumingin ka sa social media, marami yung bumilib dyan nga sa Congress kasi you stood your ground, kasi ang daming distractions na dyan, yung threat na sinasabi yung mula sa PDP laban, then dyan of course yung sa isang religious group, dyan pa yung sa rage na group, then of course nagkaroon ng palitan ng liderato sa Senate, pero you stood your ground at ang taas ng boto. Kamusta yung ano, behind the scenes, kumbaga nung nalaman nyo, talagang naging maayos yung botohan, hindi naman naging distraction para sa Kongreso ito?
5: Bahagi ng mga ginagawa ng mababang kapulungan ay ang iba't ibang mga batas na susagot doon sa mga issue ng mamamayan. So kasama po dito yung korupsyon. At isa lang naman po to sa mga issue na lahat tayo ay ina-ensure natin na nare-resolve. So alongside, no, yung ating gagawin sa pag-resolve ng budget ng kalusugan sa edukasyon, andyan syempre yung korupsyon. Tuloy-tuloy ang trabaho.
1: Pero yun nga, nagulat po ba kayo sa taas ng numero 257? Yun ako nyo, mas mataas pa kaysa sa nakaraang taon.
5: Hindi na po tayo nagulat dahil malakas, no, at mabigat ang ebidensya na hawak natin para po doon sa impeachment ni VP Sara Duterte. No, hindi lang po ito yung confidential and intelligence funds. Ay, so, pasensya po, saglit lang po.
1: Okay lang po.
3: Okay, so kausap natin ngayon si Representative Rene Co ng Kabataan Party list. Yeah. Oo.
1: Kinukwento nga niya kung paano yung mga... Gusto ko sana malaman yung mood eh. Kung baga, di ba sila... Yes, Congressman Co, pwede niyo po ituloy. Sinasabi niyo po.
3: Ayan.
1: Yes, Congressman Co? Hello? Yes.
3: Nakamute po ba kayo?
1: Ma'am? Okay, mukhang nagkaroon ng problema. Yun nga, di ba? Ang maganda yun, hindi sila kumbaga na-distract or deflated. Noon nakita lang nagkaroon ng...
3: Sabay eh, halos sabay. So parang
1: Ko?
3: Yung iba siguro nagulat rin sa nangyari, ano?
1: Yeah, Congressman Co? Hello?
5: Yes po.
1: Actually yung sa tanong ko nga po kanina, buti hindi ho parang naging deflated kasi marami nagsasabi parang nabaliwala eh yung naging botohan sa Kongreso kasi nagkaroon ng palitan ng leadership sa Senado at sinasabi na naku, kahit isang panyo yan dyan, eh mukhang mas lamang na yung Duterte Black doon.
5: Opo. Dahil po sa mataas na boto na nakuha, no, nakita natin na gaano ba sa baba na gugustuhan nila na tuloy-tuloy yung proseso ng impeachment. Mm-hmm. Yung proseso naman po ay nakalagay nakasaad sa konstitusyon, no. Bagamat may mga iilan na magsasabi na quote-unquote may procedural lapses, yung pinanghawakan naman po ng House Committee on Justice at ang inexplain din po natin sa plenaryo, wala po yung batayan dahil sinunod natin at every step of the way yung due process requirements and even, no, maraming opportunities ang binigay natin kay VP Sara para i-explain yung sarili niya. Pero at every turn ay hindi po siya sumipot. At every turn, hindi siya nagbigay ng explanation tungkol sa kanyang mga naging kakulangan, misuse, abuse of confidential intelligence funds, unexplained wealth, and even no, yung mga binitawan niyang mabibigat ng mga salita na nagsasabing papatay siya ng tao. No. Dahil doon, no, dumadami yung gustong magtuloy-tuloy ang proseso ng impeachment, even 69% or more ng taong bayan. Dahil at the end of the day, mangyayari ang pag-go through ng pag-i-test. Ito po ang kailangan para makuha natin yung katotohanan na unfortunately, yun po yung hindi binibigay ni VP. Pero ito po yung papuntang Senado, gagawin natin.
3: Opo. And ano po ang tingin nyo ang mangyayari dito? Halos kasi ang nangyari, kayo marami dyan sa Congress ang bumoto for this impeachment, pero nagkaroon ng palitan sa liderato nga. May bago na tayong Senate President. How do you think this will affect itong impeachment trial ni VP Sara? At kung sakali, ano sa tingin mo yung pinaka-top priority pagdating sa ebidensya para ma-ensure yung kanyang conviction ng House Prosecution Team?
5: Kahit may pagbabago ng liderato, hindi naman po dapat maapektuhan nun ang impeachment process. Kung naapektuhan ng bagong liderato ang pagsusunod ng proseso, magiging unconstitutional ang ginagawa ng bagong liderato. No, nakasaad naman po sa rules and sa constitution na kapag na-transmit na sa Senate of Articles of Impeachment, hindi po choice kung magkakaroon ng trial or hindi. Kailangan po nilang gawin yung trial. No, and sa tingin natin, yung iba't ibang mga argumento, nandiyan yung confidential intelligence funds, pero yung mga nadagdag, no, gaya ng unexplained wealth, yan po ay mabigat, no, 6.7 billion pesos po yung finlag ng AMLC na covered or suspicious transactions. Na hindi pa nga po yun yung buong laman ng account niya eh, pero yun po yung finaflag. Okay. Pero may ibang years din na-declare si VP, wala raw laman or walang cash deposits na dumaan sa banko niya. So, okay, malalaman natin lahat yan sa paglilitis.
3: Maraming salamat, Kabataan Party List Representative Rene Co.
5: Maraming salamat.
1: Samantala, paglabag sa saligang batas, yan ang pananaw ni dating Senate President Franklin Drilon sakali mang magdesisyon ng Senado na ibasura ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang umaarangkad ng balita ni Naomi Tiburcio.
6: Nasa labas ng teritoryo ng ating
7: bansa. Ikinadismaya ni former Senate President Franklin Drilon ang kinahinatnan sa Senado kahapon. Aniya malinaw na layunin ng bagong Senate Majority na impluensyahan ang kapalaran ng pangalawang impeachment ni Vice President Sara Duterte.
6: Kung hindi pumasok si Bato, walang 13. Hindi matutuloy ang reorganization. Nalulungkot po ako na ganito nangyayari sa atin. Magpupolitika tayo, kasama po yan sa demokrasya, but we must do it with decency.
7: Hindi naman sang-ayon ang dating mambabata sa pag-cite and contempt at pagdetine sa mga tauhan ng NBI na tinangkang arestuhin si De La Rosa dahil hindi naman sila resource person o bahagi ng Senate proceeding. Paliwanag ni Drilon, meron lang iniingatang tradisyon sa Senado na hindi maaring arestuhin ang isang senador habang nasa sesyon. Pero sa labas ng sesyon, maaari nang ipatupad ang arrest warrant, kagaya ng nangyari kay dating senador Laila De Lima.
6: Yes, they can. Strictly speaking, dahil tradisyon po yung pinag-uusapan, at kung ipapatupad yung batas na kung ano pong nakasulat sa ating saligang batas at sa ating proseso, pwede po. Pero mayroong tradisyon na sinasabi at yan po ang nirerespeto ng NBI.
7: Pero kahit maaresto at maipadala sa Dahig, the Netherlands si De La Rosa, maaring magkaroon pa rin siya ng kapangyarihan na bumoto dahil sa inamyendahang patakaran sa Senado na pwede nang bumoto kahit hindi physically present.
3: Well,
7: naniniwala naman si Drilon na dapat ipagpatuloy ang impeachment trial ng bise dahil kung ibasura ito, magiging labag ito sa saligang batas. At kapag hindi sumunod ang Senado, maaring magkaroon ng constitutional crisis.
6: Dadalhin sa Court Suprema, siyempre, may grave abuse of discretion ang mga senador. Dadalhin sa Court Suprema, sasabihin ng Court Suprema, oy mga senador, dapat lilitisin nyo itong kaso ito, yan po ang nakalagay sa ating saligang batas. Ayaw sumunod ng Senado. Hindi ba magkakaroon ng krisis pag ganun?
7: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Humupa na ang tensyon sa Senado ngayong araw matapos ang pagpapalit ng liderato kahapon at ang habulan sa pagitan ng mga kawani ng NBI at ni Senator Ronald Bato de la Rosa. At live mula sa Senado, may umarangkadang balita si Angela Babad. Angela.
8: Jack, nagpapatuloy nga ang 62nd session sa ilalim ng bagong liderato dito sa Senado. At kani-kanina lamang ay tinalakay yung pag-cite in contempt doon nga sa siyam na kawani ng NBI na sangkot sa habulan na nangyari noong tinusunusubukan nilang iserve yung warrant kay Senator Bato de la Rosa. At bagamat kinuwestiyon nito ni Senator Panfilo Lacson at Senator Vicente Soto III, ay nananatili ang desisyon na i-contempt ang mga nasabing kawani habang patuloy ang investigasyon. Gumulong din ang pag-uusap tungkol sa mga komite at ilang mga panukala gaya ng Senate Bill 1894 at 1966. Bago magsesyon ay nakapanayam din natin si dating Senate President Tito Soto ukol nga sa pahayag ni na Senator Bato at Senate President Alan Peter Cayetano na pinayagan niya bilang dating Senate President na pumasok ang NBI sa Senate Hall kahapon. Nilinaw ni Soto na bagamat alam niyang may warrant laban kay De La Rosa, hindi niya inaasahang papasok ang senador na halos 7 buwan na ngang hindi pumapasok. Suportahan naman ito ni dating Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na nagsabing may ideya sila doon sa nangyaring kudeta. Pero ang pagdating ni De La Rosa ay ang bagay na kanilang ikinagulat. Sa lahat nga ng ito ay nananawagan naman si Senator Risa Ontiveros na doon sa bagong liderato na ipanumbalik nga yung tiwala ng publiko sa institusyon.
9: Kaya siya nung sasama loob niya, hindi niya alam kung ano nangyari. Diba? Iba ka agad ang bintang nila. O, eh, simple lang naman eh. In the morning, kahapon, a representative of the NBI came to me and said that they have a warrant of arrest for Senator De La Rosa. Sabi ko, they coordinated the saan. Eh, sino naman mag-aakalang datating siya? Hindi ko naman alam. How will I know that he's coming after 7 months of absence to unseat a sitting Senate President? How will I know that? Diba? Kalunguhan yung pinapasok. Saan pinapasok?
10: Dito sa premises.
9: Ay, hindi. Diba? Ang CIDG nga, the day before, nandiyan eh. Ano? In the morning, nandiyan eh. Oh, nag-issue ng subpoena.
10: So, ina lang mo?
9: He's misinformed. They're misinformed. Okay. So, ganyan, hindi na pinapatulad sa ako.
10: The Senate's going viral for the wrong reasons. So, nananawagan ako sa bagong liderato sa Senado. Ipanumbalik po natin ang tamang pagtingin at respeto ng taong bayan sa Senado, which the Senate has historically always done.
8: Jack, bagamat wala pa nga dito yung tinatawag na Articles of Impeachment, ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano ay magkakaroon ng All Senators Caucus para pag-usapan kung magkoconvene ba agad bilang impeachment court o i-refer muna ito sa Committee on Rules. Dagdag ko lamang din, sa mga oras na ito ay pansamantalang sinuspinde ang sesyon dahil sa initan sa pagitan na Senator Robin Padilla at Senator Kiko Pangilinan na nauwi nga sa pagnanais ni Senator Padilla na sampahan ng ethics complaint si Senator Pangilinan. Dahil dyan, Jack, mahaba-haba pa ang gabi. Kaya naman, yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa inyo dyan.
1: Maraming salamat, Angela Babad.
3: Nakasungkit ang Pampanga ng bagong Guinness World Record para sa pinakamalaking water lantern display. Yan ang umaarangkadang balita ni Gracie Rutaw.
11: Bagong Guinness World Record ang ibinibida ngayon ng lalawigan ng Pampanga matapos magsagawa ng largest display of water lanterns nitong weekend. Kasabay ng pagdiriwang ng Mother's Day, dinagsa ng libo-libong bisita ang lakeshore sa bayan ng Mexico, Pampanga para makiisa sa makasaysayan at makulay na Lumina Water Lantern and Music Festival. Halos mapuno ang 13 hektaryang man-made lake ng sabay-sabay na pailawan at palutangin ang mahigit 10,000 1,000 water lanterns. Mas naging makahulugan ang okasyon dahil nakasulat sa bawat lantern ang mga kahilingan at mensahe ng mga dumalo.
12: So, yung background natin, ito na yung mga lanterns na nilagay ng ating mga iba't ibang guests na coming from different part of the country, hindi lang ito mga kapampangan. Nasa mga 5,000 and 10,000 and more na po ito.
11: Kaya naman pagsapit ng gabi, opisyal na naitala ang bagong Guinness World Record ng lalawigan para sa nasabing aktibidad.
13: Happiness, good health, and financial freedom, and also wishing for a bright future ahead for my kids.
11: Ipinahayag naman ng pamahalang panlalawigan ang buong suporta nito sa patuloy na pagpapalakas ng turismo sa Pampanga. At dahil dito, muling pinatunayan ng Pampanga na kaya nitong maghatid ng mga makabuluhan at world-class na pagdiriwang na may pagmamalaki sa buong mundo. Mula sa Pampanga, ako si Gracie Rutao ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Ganda at yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
1: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
3: Arangkada Balita.
14: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
15: Nananawagan kay Pangulo Marcos na huwag siyang isuko sa International Criminal Court. De La Rosa humiling sa Korte Suprema ng temporary restraining order laban sa ICC warrant of arrest. Hanay ng pulis at supporters ni De La Rosa makailang ulit nagkagirian sa labas ng Senado. Exclusive! Nanay na nagpunta sa tanggapan ng DFA sa Paranaque para kumuha ng passport, 1 linggo nang nawawala. Bagong Senate President Alan Peter Cayetano, tiniyak na hindi magpapatumpik-tumpik oras na may padala sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. From Coachella to home, Bini, mainit na sinalubong ng mga kapamilya sa Thanksgiving event.

0: gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Umapilas si Senador de la Rosa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag siyang isuko sa International Criminal Court. Ito'y matapos kumpirmahin ang warrant of arrest laban sa Senador. Live mula sa Senado ng Papatrol, Victoria Tulad. Victoria, saan na malagi ngayon si Senator de la Rosa at ano ang plano niya kaugnay sa warrant of arrest?
1: Alvin, dito sa Senado, nagpalipas ng gabi si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sabi niya, ay dito muna siya mananatili. Umaasa siya na maglalabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema laban sa ICC Warrant of Arrest. Meron din siyang apela kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi muna aalis ng Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito ang kanyang sinabi isang araw matapos muling magpakita at magkumpirma na may warrant of arrest laban sa kanya mula sa International Criminal Court o ICC. Inilagay si de la Rosa sa protective custody ng Senado. Humiling na rin siya sa Korte Suprema ng temporary restraining order laban sa ICC warrant.
2: Continue with job. Until the I have to wait for the Supreme Court's decision. Marami kaming pending appeals doon sa Supreme Court. Business as usual.
1: Gait ni De La Rosa, hindi siya susuko sa ICC.
2: Filipino ka, you have existing Philippine courts. Bakit magpapatry ka doon sa mga banyaga? This is an attack to our sovereignty.
1: Ganito pangyari sa akin. Naging emosyonal naman si De La Rosa nang umapela kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag hayaang dalhin siya sa ICC.
2: Huwag niya akong ipadala sa dahil hindi ako nagpayama sa serbisyo. Nagtabaho ako ng gusto, faithfully.
1: Sir, ano masasabi?
2: Kaya itong appeal ko rito. Sa kanya. Hindi lang sa para sa akin, ngunit para na rin siya lahat ng mga Pilipino na malagay sa ganitong sitwasyon. Hindi natin alam. Pagdating ng araw, ikaw rin, Mr. President, haharap sa ganitong sitwasyon. Ganun?
1: Sabi ni De La Rosa, ito na ang pinakamalungkot na yugto ng kanyang buhay.
2: Very low. The lowest point of my life. Lahat. Lahat ginawa ko. Tapos, ngayon, ganito mangyari sa akin.
1: Naglabas din ng sama ng loob si De La Rosa kay dating Senate President Vicente Soto III. Sa ulat kasi ni dating Senate Sergeant at Arms Rene Samonte na binasa ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano nitong Lunes, sinabing alam na umano ni Soto ang tungkol sa ICC Warrant of Arrest.
3: On or about 2 p.m., the warrant of arrest was shown to the former Senate President in the presence of the undersigned, but copies were not allowed to be distributed.
1: Para kay De La Rosa, nagtaksil si Soto.
2: Hindi lang yung magtataksil sa kanyang huling, hindi magtataksil niya sa institusyon na Senado. Nakitaan siya ng warrant of arrest na galing ICC. Dapat tinanong niya saan dito ang corresponding local warrant of arrest. At saka wala siya sinabihan. Talagang may design talaga na talagang gusto niyang pahuli ako sa baba para hindi ako kakyat dito, para hindi siya ma-unseat.
1: You feel betrayed, sir?
2: I feel betrayed.
4: Early in the morning, an NBI representative came to see me and told me they have a warrant of arrest for Senator De La Rosa. I said, simply, I said, coordinate with OSA. As simple as that. Why? I didn't realize that he was coming. I didn't know that he was going to be there in the afternoon. I just thought it was a simple information given the Senate President that a member of the Senate was being issued a warrant of arrest.
3: You gave me that.
1: Gate pa ni De La Rosa, handa siyang humarap sa korte, basta korte sa Pilipinas. Indirect co-perpetrator si De La Rosa sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng War on Drugs. Handa rin umanong harapin ni De La Rosa ang sabina laban sa kanya ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, kaugnay ng mga umano'y extrajudicial killings sa Davao noong siya ang direktor ng Davao City Police at regional director ng Davao Region. Anya, kung hindi siya makapupunta sa CIDG sa May 14, ay maaring abogado ang kumatawan sa kanya. Inamin ni De La Rosa na kaya siya nagpakita ay para lumahok sa pagbabago ng liderato sa Senado. Ang posibleng impeachment process laban kay Vice President Sara Duterte at dahil nahihiya na umano siya sa kanyang mga pagliban.
5: Iyak na ako talaga ko. Ako iyak na ako. Dahil nga, wala po niya sa vocabulary ko na makinabang sa pera ng gobyerno o kanino mang pera.
1: Nagpasalamat naman si De La Rosa kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nag-anunsyo noong Nobyembre 2025 na mayroon ng ICC warrant laban sa kanya.
5: Salamat ako sa iyo, sir. Salamat at nabigyan mo ko ng advance info na mayroon ako warrant. Thank you. At naka-enjoy ako na 6 months by my lonesome.
1: Here. Ayon naman kay Cayetano, walang problema kung dadalhin sa kanila ang ICC warrant. Tatanggapin umano nila ito, pero...
6: Kailangan dumaan sa korte, yun lang naman. So pag dumaan sa korte, na-exhaust lahat ng legal remedies, kami na mismo kakausap kay Sen. Bato na sumuko na...
1: Si Vice President Duterte nagsalita laban sa ICC warrant kay De La Rosa.
7: Mali yan. Tulad ng ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mali din yun. No? Dahil ang isang warrant of arrest galing sa labas ng Pilipinas, hindi issued by a Philippine court, should be presented in a Philippine court.
1: Pero iba ang pananaw ni dating Senador Antonio Trillanes IV.
8: Ang Senate Resolution, hindi niyan pwedeng i-supersede ang batas. Yung ICC warrant, base yan dun sa Rome Statute na pinirmahan natin noong 2011 hanggang 2019 member tayo. At nakalagay dun sa Rome Statute na kahit umalis ka sa Rome Statute, ay yung panahon na covered ka, ay covered pa rin yon. Ni-recognize ng Korte Suprema yon. And we have a local law to reinforce that.
1: Ang palasyo, sinabing hindi ito manghihimasok sa desisyon ng Senado, pero pinaalalahanan ito na lahat dapat ng hakbang ay naayon sa batas.
9: Ang lagi naman pong utos ng Pangulo, sa lahat ng enforcement agencies, sa lahat po ng pagkakataon, hindi lamang po dito patungkol kay Senator Bato, dapat lamang ay sumunod kung ano ang sinasabi ng batas.
1: Alvin, nagkainita naman sina Senator Francis Pangilinan at Senador Robin Hood Padilla sa session ngayong hapon habang tinatalakay ang ICC warrant laban kay De La Rosa. Gusto ni Pangilinan na sa Committee on Rules na ito pag-usapan.
10: I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary so that we can address other concerns, Mr. President.
11: Paano natin pag-uusapan yung ibang...
10: And for the record, Mr. President, I still have the floor.
12: Gusto ko po sanang ireklamo si Senator Pangilinan sa pagsigaw. Meron po ba sa rules natin na sinasabing pwede mong sigawan ng kapwa mo, Senador?
1: Pansamantalang sinuspende ng presiding chair na si Senador Loren Legarda ang sesyon. Inalok ni Pangilinan ang kanyang kamay kay Padilla pero hindi niya ito tinanggap. Sabi ni Padilla, maghahain siya ng ethics complaint laban kay Pangilinan. Bago naman ito ay nakitang umiiyak si De La Rosa sa sesyon habang katabi si Senador Bongo. Pero hindi na ibinahagi ni Senador De La Rosa kung ano ang dahilan ng kanyang pag-iyak. Nag-adjourn ang sesyon ngayong hapon ng 5:35 p.m. Alvin?
0: Victoria, balik tayo dun sa pinaka-basic na tanong ng ating mga kababayan. Hanggang kailan kakanlungin ng Senado si Senador Bato De La Rosa?
1: Alvin, ang sabi ni Senador De La Rosa ay they will play it by ear. Sa ngayon, hindi pa niya masabi kung hanggang kailan, indefinite pa. At sabi rin ni Senador o Senate President Alan Peter Cayetano ay pag-uusapan nila hopefully by tomorrow sa Majority Caucus kung ano ba yung magiging proseso para kay Senator De La Rosa kung hanggang at probably ay mapag-usapan din dyan kung hanggang kailan siya pwedeng manatili dito. Alvin?
0: So, ibig sabihin, Victoria, paano kung hindi magpalabas ng TRO ang Korte Suprema, malimbawa sa loob ng isang buwan o di kaya mga buwan o taon, edi hindi siya alis dyan sa Senado.
1: Ang usapan ngayon dito, Alvin, ay under the Senate Resolution 44, ay under the protective custody nga ng Senado si Senator De La Rosa. Kaya hindi maaaring iserve yung warrant laban sa kanya. Sa pagkakaalam natin, yung mga previous na pronouncements ng mga senador, kapag effective yan, kapag session, under session o in session ang Senado. So ang tanong ngayon, kung yan ba effective pa rin kapag nag-adjourn na sila sa June 5. Alamin pa natin yan dahil yun nga, Alvin, ay very fluid pa yung mga pangyayari at hindi pa rin tayo masagot ng diretso ng mga senador kaugnay niyan.
0: Isa na lang, Victoria, may mga taga-NBI pa ba na umaali-aligid sa compound ng Senado o wala nang wala nang mga NBI agents diyan?
1: Sabi sa atin ng acting Senate Sergeant at Arms na si Mau Aplasca ay wala ng mga NBI agent dito sa loob ng Senate premises. Ang nakita na lamang natin kanina, Alvin, ay mga police. Ito nga ay matapos magkasundo ang Senado at ang NBI kahapon na walang mangyayaring pag-aresto. Sabi rin sa atin ni Aplasca ay kahapon elevated yung security nila. Ngayon ay ibinaba na yan, although meron pa rin tayong nakita ng mga miyembro ng Senate Sergeant at Arms na mayroong dalang mga longa. Pero sabi nga ni Aplasca ay binawi na niya ang utos na yan. Alvin?
0: Maraming salamat, Victoria Tulad.
13: Isusurong ng bagong halal na si Senate President Alan Peter Cayetano ang pag-arangkada ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito'y sa gitna ng mga panawagan ng iba't ibang sektor na agad litisin ang pangalawang pangulo. Live mula Senado, nagpapatrol RG Cruz. RG, paano ang magiging latag ng Senado sa impeachment trial? Ilarawan mo ang timetable.
14: Karen, pag-uusapan pa lang ng bagong liderato at mga miyembro ng Senado sa isang all-members caucus ang paghahanda para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isa ito sa mga pag-uusapan sa caucus na ipapatawag, kung hindi ngayon ay bukas. Isang araw matapos ma-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte at magkapalitan ng liderato sa Senado, inaantabayan na ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano ang Articles of Impeachment at kita na hindi sila magpapatumpik-tumpik.
15: Kasama sa agenda doon yung impeachment. But remember, hindi pwedeng impeachment lang ang pag-ingamit because there's so many primarily economic issues that we have to face.
16: Sir, kung ano natanggap ni
15: impeachment? But it's such an important accountability process. So we'll give it full attention.
14: Tiniyak rin ni Senador Robin Hood Padilla na hindi haharangin ang impeachment trial. Taliwas sa naunang pahayag.
17: Hindi natin pwedeng haramin ng pag-convene ng impeachment court dahil malinaw yan sa saligang mataas.
14: Ayon sa kanilang patakaran sa impeachment, pipili ang Senado kung kailan haharapin ang mga prosecutor. Sila rin ang magtatakda ng schedule para talakayin ang Articles of Impeachment kapag napadala na sa Senado. Pagkatanggap sa Articles of Impeachment at pagkaorganisado na ang hukuman, papadalahan ng summons ang opisyal na inimpeach para humarap sa Senado. May 10 araw din siya para sagutin ang Articles of Impeachment at saka naman tutugon ang prosecution sa loob ng 5 araw. Apela naman ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa mga senador agad nang litisin ang pangalawa ang pangulo at magiit na mga obispo, justice delayed is justice denied, hindi lang para sa bayan kung hindi para sa vice-presidente. Pinabibilisan din ang ilang negosyante ang paglilitis.
18: Our healing from the private sector, whatever will happen is to do it expeditiously and fast so we can get back to what we need. What we should be doing is trying to help our economy bangon again.
14: Naman ni dating Senate President Franklin Rilon, konektado sa politika ang palitan ng liderato sa Senado.
19: They reorganized yesterday too because is the crucial leadership of then Senate President Soto. He committed that there will be a trial and a trial in the assessment of the Sara allies would be harmful. The challenge is how immediate can the trial take place.
14: Neutral naman si Vice Presidente Duterte sa isyo ng palitan sa liderato ng Senado kung saan marami sa mayorya kaalyado niya.
7: Kung ano yung liderato sa loob ng Senado, no, desisyon yun ng mga senators, mga membro ng ating Philippine Senate. So kung ano yung kalabasan ng kanilang butuhan ay desisyon yun ng karamihan ng kanilang mga miyembro.
14: Umapila rin ang palasyo na maging patas ng Senado lalo't suportado anila ng Pangulo ang sistema ng pananagutan.
9: Trabaho po ito ng Senado. So, hindi po manghihimasok ang Pangulo. So, dapat lamang po na magkaroon ng pagdinig, malaman kung anong katotohanan.
14: Napapangita naman si Senador Panfilo Lacson sa naging takbo ng palitan ng liderato. Naglabas din siya na hinanakit kay Senadora Loren Legarda na balik Senate President pro tempore kay Cayetano.
20: Maski anong political persuasion pinanggagalingan mo, yung nangyari kahapon was ugly. Ang sentimento namin, and I think I share my colleagues in the former majority, mabigat lang sa dibdib namin na si Senator Loren na talagang original na kasama namin mula sa pool, nabulaga kami.
14: Umiwas naman si Legarda sa media kanina.
21: Lots of work to do.
14: Nagpahiwatig naman si Senator Francis Pangilinan ng bagong minorya na hindi pa tapos ang laban. Karen, sa plenaryo naman kanina, sinabi ni Senate President Cayetano na alinsunod sa tradisyon, pwede nang magpatuloy ang mga nakaschedule ng dating hearing kahit bakante pa ang namumuno ng komite dahil miyembro pa rin naman ang chairman o ang mga dating chairman nito. Ang maghihintay lang muna ay mga bagong hearing at sponsorship sa plenaryo. May 40 komite ang Senado kasama na ang Rules Committee na siyang may first touch sa Articles of Impeachment. Tinitiyak naman ni Cayetano na matatapos ang reorganization ng Senado, pinakamatagal na ang sa Lunes. Karen?
13: RG, linawin natin para sa publiko, dumating na ba sa Senado ang Articles of Impeachment?
14: Karen, hanggang sa mga panahon ito, bago ako humarap sa inyo dito sa TV Patrol, ay wala pang pasabi. At hanggang kanina mag-adjourn nga ang sesyon ng Senado, ay hindi naman ito isinalang. So talagang wala pa siya dito sa Senado.
13: Maraming salamat, RG Cruz.
22: Ipinanggi ng palasyo ang anumang planong destabilisasyon laban sa administrasyon. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, hindi ito ang unang pagkakataon na may napabalitang kudeta. Dahil dito, iginiit ni Castro na dapat maging maingat ang publiko laban sa mga naglalabasang fake news.
23: So ngayon, wala po tayong nadidinig na anumang plano na distab laban sa gobyerno. Alam naman natin kung saan ang gagaling yan. At alam naman natin kung sino yung gusto nilang paupuin. So tayo po, mga kababayan natin, sa mga taong bayan, lagi po na lang tayo magmatsyag at maging mapanuri, lalo-lalo sa mga fake news.
22: Patuloy po ang paghahanap sa isang nanay na isang linggo na ang nawawala. Galing ng Calapan City, Oriental Mindoro ang ginang at nagtungo sa DFA sa Parañaque City para kumuha lang ng passport. Bumuo na ng tracker team ang mga otoridad para siya ay mahanap. Exclusive nagpapatrol, Dennis Datu.
24: Araw-araw, sinusuyo ni Michael at ng kanyang pinsan ang mga kalye sa Pasay at Parañaque City para hanapin ang kanyang inang si Elpidia Lailo. Nagdidikit siya ng mga poster na 56 na taong gulang niyang ina na noon pang May 4 nawawala. Mula Calapan City sa Oriental Mindoro, nagpunta sa DFA sa Parañaque si Elpidia kasama ang mga anak at pamangkin para kumuha ng passport. Balak na ipasyal sa ibang bansa si Elpidia ng kanyang bunsong anak na nasa Australia. Si Elpidia at ang kanyang pamangkin lamang ang pinapasok sa DFA dahil sila lamang ang may appointment. Sina Michael at isa pang pinsan, nagpunta naman sa PITX para mag-CR. Pero bandang alas 8:29 ng umaga, tumawag ang pinsan ni Michael dahil nawawala na ang kanyang ina.
25: Ang sabi po niya, habang nagpa-process po siya ng passport niya, nakalingat po siya, hindi na po niya namalaya na nawawala na daw pala po ang nanay.
24: Sa kuha ng CCTV, makikitang lumabas ng gate ng DFA si Elpidia. Natuntun din ang mga investigador ang mga lugar na dinaanan ng ginang.
26: O nag-review yung mga pulis natin from DFA, nagpunta siya ng Ayala, lumabas siya ng mall from dito sa Bradco, napunta ng Makapagal. So doon yung last na kita natin sa kanya sa footage.
24: Pinuntahan na rin ng mga otoridad ang PITX pero hindi umano na mataan doon si Elpidia.
25: Sobra pong hirap, lalo po't alam po namin na yung nanay po namin ay wala pong dalang pera. So hindi po namin alam kung paano po siya kumakain. Hindi po namin alam kung kahit tubig man lang po ba, inakainom po siya.
24: May tracker din na ang Palanyakin City Police para hanapin ang ginang at inalerto na rin ang mga kalapit na istasyon.
26: Lahat ng mga message na allegedly nakikita si nanay doon, pinupuntahan natin. But as of now, wala pa yung hindi pa nag-positive. But of course, we're encouraging our constituents to give us information kung may makita si, kung makita nila si nanay.
24: Umaapila si Michael sa mga maaring makakita sa kanyang ina na makipag-ugnayan agad sa mga otoridad.
25: Sana po ay magpakatatag pa po siya, lakasan pa po niya ang kanyang loob. At kami naman po ay hindi tumitigil na siya po ay hanapin.
24: Walang ibang dalangin niya yun si Michael na sana ay muli na nilang makapiling ang kanilang ina. Dennis Datu, ABS-CBN News.
22: Kinumpirma at isinapubliko na ng International Criminal Court ang warrant of arrest laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Batay ito sa kasong crime against humanity of murder, kaugnay ng malawakang patayan noong Duterte drug war. Nagpapatrol, Zen Hernandez. Matapos ang ilang buwang espekulasyon, kinumpirma na ng ICC ang arrest warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Batay ito sa hiling ng Office of the Prosecutor na inihain noong November 3, 2025 at iginawad noong November 6, 2025.
2: The judges assessed the material submitted by the prosecution and found reasonable grounds to believe that Mr. De La Rosa is allegedly criminally responsible as an indirect co-perpetrator for the crime against humanity of murder. It is now for the national authorities to arrest and surrender the suspect to the ICC.
22: Matagal na selyado ang arrest warrant para sa kaligtasan ng mga biktima at testigo sa kaso at isinapubliko kahapon ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Ayon sa ICC Office of the Prosecutor, mahalagang hakbang ang pag-aresto kay De La Rosa sa proseso ng paghahanap ng pananagutan sa mga umano'y extrajudicial killings na naganap sa Pilipinas noong panahon ng drug war. Nakikipag-ugnayan na ang OTP sa mga otoridad para maipatupad ang arrest warrant. Hanggang ngayon ay nananatili pa rin sa proteksyon ng Senado si De La Rosa. Kaya simple lang ang mensahe ng mga biktima ng drug war at kanilang mga abogado.
3: Pulo sa si Seth, pero si Bato De La Rosa ang kamay na gumawa ng kung anong iniutos ng utak. Manawagan namin sa Senado ay huwag magtanlong ng mga mamamatay tao o magnanakaw. Hindi po namin kayo ininuklok dyan kayong mga senador para pagtakpan ang mga

0: Para maisagawa ang Davao Death Squad killings na kinalaunan ay ipinatupad nationwide nang siya ay maging PNP chief. Ikalawa, kumbinsido rin ng korte na kailangan ng pag-aresto kay De La Rosa para masiguro ang partisipasyon nito sa mga pagdinig. Ipinalala rin ni dating Senador Franklin Drilon na hindi nawawala ang obligasyon ng Pilipinas noong panahon ng miyembro ito ng International Criminal Court.
1: But protective custody, in my humble opinion, does not apply in this particular case.
0: Sa isang pahayag, hinimok ng mga law deans and professors ang mga otoridad na sumunod sa international legal process na bahagi ng mga batas ng Pilipinas, partikular na ang Republic Act 9851 o Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. Malinaw na isinasaad dito na maaaring isuko ng Pilipinas ang mga suspect o akusado ng humanitarian law violations sa international court. Zen Hernandez, ABS-CBN News.
2: At sa puntong ito, makakasama natin live si Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa Senado. Senator, magandang gabi po sa inyo.
3: Magandang gabi sa iyo, Karen, at sa ating mga tagapagsubaybay. Magandang gabi po sa ating lahat.
2: Alright, narinig niyo po yon, inanunsyo na mismo ng ICC ang arrest warrant laban sa inyo. Dala ng NBI ang arrest warrant sa inyo. Ano ang mga susunod niyong hakbang? Alam natin na nag-file kayo ng TRO sa Korte Suprema. Tama po, sir?
3: Yes, Karen. Yun nga lang, hinihintay natin yung resulta ng ating mga petition na pinail sa Korte Suprema. Meron tayong tatlo ata o apat na petition. Hintayin-hintayin na lang natin kung ano magiging resulta ng mga petition na yun.
2: So, nangangahulugan ba, Senator, habang hinihintay nyo ang TRO, ay mananatili po kayo sa Senado?
3: Yes, ma'am. Dito lang ako.
2: Diyan po kayo, gabi, araw at gabi, hanggang mag-desisyon po ang Korte Suprema, Senator.
3: Yes, Karen.
2: Okay, pasensya na kayo,
3: yes,
2: sa tanong
3: Karen,
2: na. Paano kung tumagal po ito ng ilang buwan o ilang taon? Alam niyo, hindi umaksyon ng Korte Suprema.
3: Well, bahala ng Senado if they will continue to take custody of me. Take protective custody, bahala na sila kung ano magiging desisyon nila.
2: Umapila po kayo, Senator Bato, kay Pangulong Marcos Jr. Sa tingin niyo po ba ay pakikinggan kayo, tutulungan kayo ng administrasyon? Gayong mismong ang administrasyon, ang kumbaga ginawa nila ito kay dating Pangulong Duterte.
3: Wala naman siguro imposible, Karen, no? At the end of the day, I am a Filipino. President Marcos is a Filipino. He is our president. So I think I deserve some support coming from this government. Dahil trabaho mo talaga ng gobyerno yan, na protektahan yung kanyang mga citizens. And Hindi lang po ako nakiusap sa kanya dahil hindi lang ito para sa akin, para sa lahat ng Pilipino ito na masasadlak sa the same situation na kinaroroonan ko ngayon. We deserve the support of this government. Yung ginagawa nga natin pag meron tayong kababayan na nagka-problema sa abroad, binibigyan natin ng legal assistance at kinakiusap natin yung ibang kuan na ibang bansa o ibang entity na pauwiin sa atin. Eh ngayon, ako na nagsilbi ng tapat sa ating bansa, sa ating lipunan, ibibigay na lang ninyo doon. So yun ang pag-iusap ko kay Pangulong Marcos. Filipino po ako, Mr. President. I am a Filipino. I deserve your support. Pag-iusap ko lang yan. Sana.
2: Okay, Senator, maugong na noon ang impormasyon na kayo po ay aarestuhin. At matagal-tagal din kayong lumiban. Ano ang mabigat na dahilan at bigla kayong sumipot sa Senado nitong Lunes?

0: una, magkakaroon ng change of leadership sa Senado. Pangalawa, meron kaming impending conversion ng Supreme Court, ng Senate into a ito an impeachment court. Mabibigat po na rason yan. Trabaho yan. Kaya kailangan gampanan ko yan. At pangatlo, nahihiya na po ako, Karen. Sige daw ako tanggap ng sweldo na hindi nagtatrabaho. Hindi man po ako kapalmukha na tanggap ng pera na walang kaukulang effort na binibigay, no? Kaya yun, nagpapakita lang ako, trabaho na ako dahil kakaya naman sa ating mga kababayan.
1: Okay, pero kayo po ang crucial na vote. Kayo po ang number 13th vote. Kung hindi kayo dumating, ay posible pong hindi nagbago ang liderato ng Senado. Take us behind the scenes, no? Sino po tumawag sa inyo? Paano po kayo kinausap? Paano kayo umalis sa, kumbaga, lugar na, kung saan po kayo naglalagi? Ano pong nangyari nun, sir?
0: Yung mga specifics na yun, Karen, no? Hindi ko na kailangan i-divulge sa'yo. Basta, after 6 months, andito ako to perform my duties.
1: Okay, nung dumating kayo sa Senado, nakita ang video, yung naghahabulan kayo ng NBI. Pakikwento po yun, no? Kasi hindi naman alam ang buong kwento. Nasaan kayo noon nung nakita kayo ng NBI? Saan nagsimula ang habulan?
0: Doon sa parking lot, no, sa ilalim ng ground floor ng Senado. Doon ako dumaan kasi sa stairs, hindi ako gumamit ng elevator. Yun palang mga naka-standby doon sa gilid ng pintuan, mga NBI agents na pala yun. Pagbaba ko sa sasakyan, inakost ako ng dalawang babae at saka may kasunod na mga lalaki. Sir, NBI kami. So, nagpumiglas ako. Pagpiglas ko, takbo ako. Habulan na kami. Hanggang sa bandang taas, nadapa ako. Kaya ito, nagresulta ng sugat sa aking kamay. Yun na nangyari.
1: So, ibig sabihin, may NBI na nakatambay doon sa basement ng Senado. Gaano katotoo po, Senator Bato?
0: Yes.
1: Oo, ang balitang may mga NBI officers daw sa opisina ni dating Senate President Tito Soto, pinapasok na daw doon. Ano ba ang totoo doon?
0: Yes, nag-coordinate man sila doon sa may report man yung Sergeant at Arms, no, kung ano what really transpired. Nag-coordinate sila doon kay Senator Soto at binigyan instruction ni Senator Soto si Sergeant at Arms na yun.
1: So ano po ba ang pananaw niyo na talagang pinipigilan kayong bumoto at pumunta sa plenaryo?
0: Kahapon yun ang pakiramdam ko dahil pinipigilan nila akong makaakyat sa Senado dahil alam lang may butuhan na. So siguro ayaw nilang ma-unseat yung mga incumbent na at that time, may incumbent na liderato, kaya pinigilan ako.
1: Oo, so nung nakita nyo ang dalawang NBI na babae sa basement, tanong ko lang, Senator, wala bang nagpaliwanag? Senator De La Rosa, may dala po kaming arrest warrant. Eto po yun. Usually, binabasahan pa ng Miranda rights o karapatan. Anong sinubukan po nila? Walang paliwanag?
0: Wala.
1: Walang ganon?
0: Wala. Basta pagbaba ko sa sasakyan, lumapit na siya sa akin at akmang hinawakan yung aking braso. Sir, NBI agent kami. Umiglas ako, tumakbo na ako.
1: Okay, anong masasabi po
0: walang
1: niyo?
0: Walang reading of Miranda rights.
1: Walang ganon?
0: Walang information about warrant of arrest na hawak nila. Wala. Takbuhan na. Pero naintindihan ko sila. Naintindihan ko yung ginawa nila. Kasi minsan ganoon din sa pulis, eh. Pagka nagkahabulan na, nakakalimutan na yung ibang procedures.
1: Senator, anong masasabi po niyo sa pagsama ni dating Senator Trillanes sa NBI sa paghahain ng arrest warrant? Ang sinabi po niya kaninang umaga no, sa ANC, eh yun daw ang hamon po niyo yan noon. Kaya ginawa po niya.
0: Magaling siya kung ganoon siya. Eh, kahit na wala siyang personality of all these things. Hindi naman siya ICC, hindi siya Interpol, hindi naman siya NBI, hindi naman siya membro ng law enforcement community, pero siya may hawak ng warrant of arrest.
1: Okay, Senator, huling tanong ko na lang, no, ito reaction ng ilan sa social media. Ang tapang-tapang niyo po daw noon nung kayo ay PNP chief sa ilalim ni dating Pangulong Duterte. Tapos yan, eto kayo, tumatakbo, umiiwas sa mga pulis, umiiyak sa Senado, takot na takot kayo. Anong reaction niyo po doon?
0: Hayaan mo na sila. They're entitled to their own opinion. Sige lang, kung yan ang tingin lang sa akin, go ahead. Wala po akong opinion ninyo yan. Opinion ninyo yan.
1: So, kumbaga, ang tinawag na po sa inyo ay duwag daw po kayo, Senator. Diba? Yun ang lumalabas po ngayon. Ang iba nyo kasing kasamahan ay kusa silang nag-surrender.
0: Kusa ang nag-surrender?
1: Oo.
0: Sinasabi ko naman yan, no? Na ayaw kong madala doon sa Daheg. Yun naman, kung gusto ko madala sa Daheg, hindi na ako nag-file ng TRO sa Supreme Court. Yun lang yun.
1: Alright.
0: Sino bang gusto Pilipino na gustong magpaliti sa ibang bansa? Give me one single Pilipino na gustong magpa-try doon sa mga dayuhan. Hindi nga, kung meron. Ako, I prefer to be tried or to die in this country. This is my country.
1: Alright.
0: Ayaw kong madala doon sa ibang bansa.
1: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyo, Senator Ronald Bato de la Rosa. Thank you, sir.
0: Maraming salamat, Karen. Thank you.
2: Sa pagpabalik ng TV Patrol, mga pulis sa taga-suporta ni Senador Pato de la Rosa, nagkagirian. Pagpabago sa liderato sa Senado, hindi dapat makahadlang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon sa ilang kongresista. Talento ng mga Pinoy, ipapantera sa buong mundo sa Nurse the Dead. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
3: TZMM, numero uno sa aksyon!
4: Ang oras, 7 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Basta AM, DZMM. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: DZMM, numero uno sa aksyon.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report.
4: Tanggap po tayo ng napakahalagang balita mula sa kamera. Naroon po ang ating Radio Patrol na si Pamela Vasquez. Pam?
7: Yes, Amy, inihalal na sa kamera mga kongresistang tatayo bilang prosecutor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sila ay sina Batangas 2nd District Representative Jerby Luistro, Manila 3rd District Representative Joel Chua, San Juan Representative Isabel Maria Zamora, one rider party list representative Ramon Rodrigo Gutierrez, mamamayang liberal party list representative Laila De Lima, at bayan party list representative Jose Manuel Tadeo Jocno, Bicol Saro party list representative Terry Didona, Iloilo 3rd district representative Lawrence Defensora, Bukidnon 2nd district representative Keith Flores, Cagayan de Oro City 1st district representative Lordan Suwan, at Dinagat Islands representative Kaka Bagaw. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
4: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
3: DZMM, Radyo Patrol, Flash Report!
4: Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha. Ang oras, 9 minuto, makalipas ang alas 7 ng gabi.
8: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
5: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
9: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
10: Food's here, guys.
9: And feel the vibe.
11: Best concert ever!
9: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
13: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: Responsible gaming at bagcore.ph.
8: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.

0: Makailang ulit nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng pulisya at mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa sa labas ng gusali ng Senado. Isang araw ito matapos kumpirmahin ng International Criminal Court na naglabas ito ng arrest warrant laban sa senador. At live mula sa labas ng Senado, nagpapatrol si Jesse Cruzat. Jesse, kamusta ang sitwasyon ngayon? At may nagrarally pa ba ngayon?
1: Karen, tulad nga ng sitwasyon kagabi ay dama muli ngayong gabi ang atensyon dito sa labas ng Senado. Yan ay matapos magsagawa pa rin ng kilos protesta mga taga-suporta ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Yung ilan nga sa kanila, Karen, ay dito na mismo nagpalipas ng magdamag.
2: Kung maaksyon ang habulan sa loob ng Senado, tensyonado naman ang ganap sa labas ng gusali nitong Lunes ng gabi. Ito'y matapos magtungo dito ang mga taga-suporta ni Senador Ronald Bato de la Rosa para ipakita ang pakikisa nila sa senador. Kasunod ito ng kumpirmasyon ng International Criminal Court na naglabas na ito ng warrant of arrest laban kay de la Rosa at ang tangkang pag-aresto sa kanya ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Kaya nang lumabas ang van ng NBI, sigaw at kantsaw ang inabot nito sa mga nagrally. Hindi rin nakaligtas ang ilan pang sasakyan na galing sa loob ng compound ng Senado.
3: Willing po kami na samahan si Senator Bato de la Rosa kahit abutin pa po ng ilang araw, abutin pa po ng ilang linggo at abutin pa po ng buwan o taon. Mananatili po kami at maninindigan po kami para sa karapatan ni Senator Bato.
2: Matapos ang tensyon, nagsiuwian na ang ilang mga taga-suporta. Pero ang ilang inabot ng madaling araw, nagawa pang mag-zumba para anila labanan ang antok. Pero ang sasakyang may speaker, pinaalis ng pulis kinalaunan dahil nakakaharang na ito sa daan. Dito na muling sumiklap ang tensyon. May nambato pa ng upuan mula sa panig ng mga nagprotesta.
4: Nandito kami para suportahan si Senator Bato de la Rosa. Tapos ipapaalisin nila yung speaker para makapagsalita ang taong bayan at sisimulan na ngayon.
5: So, hindi na namin papayagan, no? Una, maibalik doon. Kasi gusto namin free yung pagpasok at saka paglabas, no? At saka yung, alam naman natin, maraming sasakyan dumadaan sa lugar na yan.
2: Bahagyang kumalma ang sitwasyon, pero ilang oras lang ang lumipas, muli na namang nagkatensyon sa pagitan ng mga pulis at taga-suporta ni de la Rosa. Pinaalis umano kasi sila ng pulis sa kanilang pwesto.
6: Wala pa kaming tulog kagabi pa. Siyempre, dito kami sa harap para magkaroon ng hangin. Ngayon, paalisin kami.
7: Hindi kayo alis, doon yung kayo skill.
6: Oh, hindi. Ano tawag yan, sir? Ano tawag doon?
8: Para tayo mga
6: kakaunti lang kami, sir. Yun lang ngayong area, oh. Huwag niyo yung tabunan. Karapatan namin yun, sir.
2: Personal na nag-inspeksyon sa lugar si NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Abirin at handaan niya silang magpatupad ng maximum tolerance. Pero babala niya.
9: The moment that they violated a certain law or kung naging marahas sila, then we will effect arrest in our presence.
2: Sa kabuuan, 700 pulis ang idineploy sa harap ng gate ng Senado para panatilihin ang seguridad sa lugar.
1: Karen, kanina ang bandang alas 5 nga ng hapon ay nagkagiri naman ang pro at anti-Duterte dito mismo sa kahabaan ng Jokno Boulevard malapit dyan sa gate ng Senado. Yan ay matapos sa harangin ng mga taga-suporta ng Duterte, yung mga nag-rally naman ng mga taga-suporta o pro-BBM. May dala kasi silang plaka na impeach Duterte at mapanagot o hulihin si Bato ng ICC. Ngayon, Karen, ipapakita ko naman yung sitwasyon dito sa kahabaan ng Jokno Boulevard. Itong mga nakikita mo sa aking likuran ay mga Duterte supporter ito at sinasabi nilang maya-maya lamang ay magkakaroon sila ng programa. Dito naman sa aking bandang kaliwa, makikita mo ay nakahilera pa rin yung hanay ng kapulisan at bantay sarado ito mismong main gate ng Senado. Ayon sa pulisya, aabot na sa mahigit 800 PNP personnel ang nakadeploy dito ngayon sa may gate ng Senado. Karen.
0: Maraming salamat, Jesse Cruzan.
8: Naniniwala ang ilang kongresista na nagpalit man ng liderato sa Senado, hindi ito dapat makahadlang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Live mula sa Batasang Pambansa ng Papatrol, Vivienne Gulia. Viv, na-transmit na ba ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Duterte?
10: Alvin, ayon kay House Secretary General Cheloy Garafil, nagre-reproduce pa sila ng mga kopya nitong resolution na nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at inoorganisa ito para maisumite sa Senado. Aniya, libo-libo kasi ang pahina nito kung isasama pati yung mga attachments. Pero umaasa si House Impeachment Prosecutor Terry Ridon na maisusumite ito sa Senado bukas.
11: I hereby adopted.
10: 26 na miyembro ng Kamara ang hindi lumahok nitong Lunes sa botohan kaugnay ng impeachment ni Vice President Sara Duterte ayon sa records ng House of Representatives. Kabilang dyan si Pampanga 2nd District Representative at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, sina si Bac Partylist Representative Brother Eddie Villanueva at Sorsogon 1st District Representative Bernadette Escudero na parehong may kamag-anak na senador. Kasama naman sa 25 bumoto kontra sa pag-impeach sa bise ang mga kapamilya niyang sina Representatives Paolo Duterte, Omar Duterte at Harold Duterte at mga kaalyadong sina Representatives Kiko Barzaga, Leandro Leviste at Paolo Marcoleta.
12: My vote is no, guided by my commitment to listen to the voice and sentiments of the majority of my constituents in the 2nd District of Bohol.
10: Sa siyam na piniling mag-abstain, kabilang sina Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez na pumirma sa committee report, si Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores na bahagi ng House Prosecution Team noong 19th Congress at Bukidnon 3rd District Representative Audrey Zubiri.
13: I chose to abstain from voting so as not to prejudice or preempt the independent judgment of my husband, Senator Juan Miguel Zubiri.
10: Pero landslide sa bilang na 257 House members ang bumoto para ma-impeach ang pangalawang pangulo.
14: These are patterns of bad behavior. These are habits of abuse of power. Impeachment is not political persecution. It is not a partisan activity. It is a constitutional accountability mechanism.
15: Hindi ganito ang gusto nating leader. Ayaw natin sa leader na bilyonarya pala, pero hindi nagdedeklara.
16: The motion is approved. The resolution.
10: Kaya inendorso na ng Kamara at ipinag-utos kagabi na i-transmit sa Senado ang resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Duterte. Hanggang kaninang alas 4 ng hapon, wala pang abiso na na-transmit na ng House Secretary General ang resolusyon sa Senado. Paliwanag ni House Committee on Justice Member Joel Chua, naghihintay pa ang SecGen kung kanino sila makikipag-ugnayan matapos magpalit ng liderato ng Senado.
17: Wala naman pong delay no, na masasabi dahil kahapon pa lang kami nagbotohan at wala rin naman nakalagay sa rules kung ilang araw dapat ito ma-endorse sa Senado.
10: Iginiit naman ng ilang kongresista na nagpalit man ng liderato ang Senado, hindi ito dapat makahadlang sa pag-convene ng impeachment court at pagdaraos ng paglilitis.
18: Karamihan ng majority of 13 ngayon ay mga pro-Duterte, mga diehard pa nga Duterte supporters sila. But of course, hindi ko naman linalahat. Meron naman dyan siguro moderate lang yung pagiging supporter nila sa mga Duterte.
17: Bigyan natin siya ng benefit of the doubt. Maasa tayo na kung ano man yung binitawang salita ng bagong halal na Senate President ay ito ay kanyang tutok din.
19: Well, unang-una, paano mo ma-i-dismiss ang kaso kung hindi mag-convene ang court? Siyempre, kailangan mauna yung pag-convene ng court. Otherwise, wala silang power, wala silang jurisdiction to act on the case at all.
10: Liquidation. Gate pa ni De Lima, kung hindi mag-convene ang Senado bilang impeachment court, ito ay may tuturing na pagtalikod sa kanilang tungkulin sa konstitusyon. If we cannot damage
13: other. Alvin, 11 kongresista ang inihalal ng Kamara na maging bahagi ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ay sina House Committee on Justice Chairperson Representative Jervel Luistro, pati sina Representatives Terry Ridon, Ramon Rodrigo Gutierrez, Isabel Maria Zamora, Lawrence Defensor, Chel Diokno, Liayla De Lima, Kaka Bagao, Jonathan Keith Flores, Lord Ansuan, at Joel Chua. Sa panayam natin kanina kina Chua at Diokno, naghayag sila ng kahandaan, nagampanan ang kanilang tungkulin na maging taga-usig sa impeachment trial ng Vice Presidente. Alvin?
8: Maraming salamat, Vivian Gulia.
20: Naghain ang anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Veronica Duterte ng ikalawang urgent motion sa Korte Suprema para hilinging resolbahin na ang mga nakabinbing writ of habeas corpus petition para sa kanilang ama. Sa petisyong inihain ni Attorney Salvador Paulo Panelo, nanawagan po ang nakababatang Duterte sa Korte na aksyonan na ang mga pinagsama-samang petisyon na inihain nilang magkakapatid doong nakaraang taon. Hiling nila, ideklara ng Supreme Court na illegal ang pag-aresto, pagsuko at pagkakapiit ng kanilang ama sa The Hague, the Netherlands. Dagdag niya, sinasamantala ng gobyerno ang anyay, pananahimik ng korte. Ang kaguluhan anya sa Senado nitong Lunes kung saan tinangkang arestuhin si Senator Ronald De La Rosa ay direktang epekto umano ng di pag-aksyon ng SC sa kanilang mga petisyon.
21: Ibabandera sa global scene ang talento ng mga Pinoy sa kauna-unahang Filipino Hollywood film series na Nurse the Dead. At bilang pagpupugay sa lahat ng Pinoy nurses sa buong mundo, pinailawan ngayong gabi ang ELJ Building, highlight ang katagang nurse. At live mula sa ABS-CBN Center Road, nagpapatrol si Ganiel Krishnan. Ganiel, ano ang kwento sa likod ng pagpupugay na ito?
22: Gretchen, pagpupugay ito sa lahat ng Pinoy nurses sa amang panig ng mundo pinapagdiriwang ng International Nurses Day. Bukod sa ELJ Building, pinangunahan din ng I Want ang pagpapailaw ng kulay blue sa fasad ng San Francisco City Hall sa California. Hudyat ito ng nalalapit na pagpapalabas ng kauna-unahang Filipino Hollywood film series na Nurse the Dead. Tampok dito ang talento ng mga Pinoy sa global scene. Bida rito ang film actress si Jolene Sofia Malone, kasama ang all-star Pinoy cast sina Anthony Jennings, Princess Punzalan, Ruby Rodriguez, Jidjet Reyes at Tutsi Guevara. At Gretchen, kaugnay niyan ay mga kasama natin, of course, ang creator ng Nurse the Dead. At kasama natin ang nag-iisang Anthony Jennings, isa sa mga bibida dito. Of course, Anthony, guys, congratulations.
23: Salamat. Siyempre, unang-una gusto lang namin batiin ng lahat ng Happy International Nurses Day. Ayun, no? Para sa lahat. Ayun. And ano yung tanong ko lang?
22: So ito na nga, Anthony, how was it filming, of course, your first ever international project? English.
23: I just want to say I'm really, really blessed and grateful and honored to be working with such wonderful people and in this wonderful show. Sobrang na-appreciate ko sila kasi nung first day ko talagang medyo kabado ako nun eh. Pero they had my back. Thank you. So thank you Mark, Wes, and Chef Marbs. Maraming salamat. Oh my God, thank you. Nataguyod ko yun. Ang hirap, puro English talaga. So, yeah.
24: Oh no, you spoke many languages.
23: Yeah, I spoke other languages too. So, yeah. Good luck. So abangan nyo yun, guys. So,
22: For sure, we're very excited to see that. Pero gano'n lang ka-importante para sa'yo, Anthony, na mapanood ito ng ating mga kababayan?
23: Well, sobrang importante kasi yung essence ng show namin, it revolves around OFWs, nurses, and syempre, pusong Pilipina pa din. Of course, American-made. And yeah, it's such a wonderful experience for me kasi dami ko natutunan sa show na to. Pati sa sarili ko din. Nag-grow ako dito show. Thank you guys. And parang nag-relax din ako din sa US eh, ng mga time na yun eh. Kasi yung shoot naman namin, hindi siya sobrang strict like every day. We have like day offs. And sarap na nakapag-gala-gala pa rin ako doon kahit na may work kami. Pero yeah, iba talaga yung iba eh. So ma-appreciate to ng maraming Pilipino kasi revolves around maraming makaka-appreciate na Pinoy kasi I don't know what to say anymore. Oh my God.
22: I know you're very excited, Anthony, but of course we have here Mark. You know, Mark, it's not every day that you get to see Pinoy nurses being highlighted on series like this. Pero anong dapat abangan ng ating mga viewers pag napanood nila itong Nurse the Dead?
24: Ito po is the very first Filipino studio show in Hollywood with Hollywood actors. You'll see actors from Glee, Fresh Prince of Bel-Air. So ang dami talagang ano abangan, especially the Filipino humor and most importantly the Filipino heart. 30% of the nurses who died in America were Filipino, despite us being only 4% of the entire nursing population. So it's very important that our heart is there and the humor is there, because the heart of the Filipino is none other.
3: There you go. But of course, invite everybody to watch. Mapapanood ito sa I Want, no? Yes. Go ahead, Anthony. So,
23: abangan nyo po ang Nurse the Dead. Premiere po namin is June 12. And yung trailers, abangan nyo na lang. Dahil hindi ko pa din sure kung kailan. Pero yeah.
24: But tonight,
23: we have like...
24: 8 p.m. the poster comes out.
23: Poster, yeah. So abangan nyo po yung poster namin mamaya. Yep. And I think yun lang.
3: And of course, Gretchen, libreng mapapanood ang pilot episode na to sa I Want kayong paparating na June. Balik sa inyo sa studio.
21: Mabuhay ang lahat ng Pinoy nurses at sa lahat na bumubuo ng Nurse the Dead, congratulations. Maraming salamat, Daniel Krishnan.
0: At susunod, daasingil sa paparating ng May billing, kakarampot lang ayon sa Meralco. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
4: TZMM, numero uno sa aksyon.
5: Ang oras, alas 7:27 ng gabi.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa Senado. Limang minority senators naghain ng resolusyon na humihimok kay Senator Ronald De La Rosa na sumuko na. Narito naman ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid sa atin ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert?
1: Hinimok ng mga minority senator si Senator Ronald Bato De La Rosa na sumuko sa mga otoridad at gumamit ng mga legal na hakbang alin sunod sa konstitusyon at mga umiiral na batas kasunod ng warrant of arrest ng ICC laban sa kanya. Ang resolusyon nilagdaan ni Senator Vicente Soto III, Panfilo Lacson, Andres Ontiveros, Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Iginit dito na dapat himukin ng Senado si De La Rosa na sumuko lalo't limitado lamang ang pribilehyo ng hindi pag-aresto sa isang senador sa mga kaso na may parusa na 6 na taong pagkakakulong pababa. Iginit nila dapat itaguyod ang konstitusyon, rule of law at pananagutan ng lahat ng opisyal ng pamahalaan anuman ang katungkulan o posisyon. Binigyan din sa resolusyon na walang konstitusyonal o legal na kapangyarihan ng Senado para magbigay ng protective custody o kanlungan laban sa mga lehitimong proseso tulad ng pag-aresto, pagsuko o hakbang panghukuman. Nakasad din na dapat manaig ang batas at ang angkop na proseso sa paghahatid ng hustisya sa bansa. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Robert Mano. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Ako po si Amy Estareja.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
0: Ang oras, 7:30 ng gabi.
3: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
4: Ka! Kaya ba ganyan?
5: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
6: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
5: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
6: ikaw ang
5: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
7: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
8: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liveraid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Para sa maayos na liver function,
11: Liveraid Pro.
10: Liver up na tayo
11: with Liveraid Pro.
12: Happy!
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Ang galing! Pang matagalan!
16: Parang tayo lang, han.
17: Everest Appliances.
15: Babe, ano ever best decision mo in life?
16: Siyempre, building a home with you.
17: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
2: DZMM. Numero uno sa aksyon.
18: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
19: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silymarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
9: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay?
11: Liver Aid Pro.
10: May Silimarin, may multivitamins pa.
11: Liver up na tayo
10: with Liver Aid Pro.
12: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
20: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM.
21: Sinapubliko na ng International Criminal Court Trial Chamber 3 ang pangalan ng bagong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siya ay si Peter Haynes, isang international criminal and humanitarian law practitioner mula UK na naging abogado ng ilang akusado sa ICC at sa International Criminal Tribunal. Kabilang sa mga kliyente niya ay si John Pierre Bemba ng Congo na kalaunay na acquit sa war crimes and against humanity or crime and crimes against humanity. Siya rin ang abogado ni Joseph Kony ng Uganda na kasalukuyang inuusig ng ICC in absentia dahil hindi pa rin siya nahuhuli hanggang ngayon. Pinasinungalingan ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag ang sinabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa na sinunggaban ng NBI agents ang senador noong tangkaing isilbi ang kanyang arrest warrant ng International Criminal Court. Nanindigan din ng NBI na wala silang nilabag na proseso sa pagsisilbi ng naturang warrant. Nagpapatrol, Gian Ambrosio.
22: Bago pa mangyari ang habulan sa fire exit ng Senado, alas 7 pala na umaga ay nakabang na roon ang mga ahente ng National Bureau of Investigation kay Senador Roland Bato de la Rosa. Dalawang babaeng agent ang magsisilbi dapat ng arrest warrant ng International Criminal Court sa senador.
23: Ang nangyari kasi, sumakay sa sasakyan ng isang senador eh. I'd rather not mention who the senator is now, pero sumakay siya roon. Tapos parang nung nag-start na yung session, nagsisession, parang mawaluwag na roon. Naiwan doon yung dalawang babae namin na ahente. Actually, purposely din babae kasi we were expecting na isa-serve yung warrant sa kanya. He will be professional enough. He's from the law enforcement. He will understand. Pusa, basa. Nung nalaman niya na isa-serve sa kanya, sinasabi na NBI, ganyan. Tinakil na niya. Tinulak niya na yung dalawang agent. Kaya siya nakatakbo. Literally, evading arrest. Kung hindi siya tumakbo, walang habulan.
22: Sabi ng NBI, kasunod na tumatakbo ni Senator De La Rosa ay kanyang mga staff. Humahabol naman ang dalawang babaeng ahente ng NBI.
23: Malayo pa yung agent, mga 3 meters away. Kasi natulak na niya eh.
22: Ang isa sa babaeng agent ay tumama umano sa may pintuan at nasaktan pa sa pangyayari. Tinanggi ni Matibag na sinunggaban ng mga ahente si Senator De La Rosa. Paniwala ng NBI na ang kanyang sugat ay posibleng dahil sa kanyang pagkakamali.
23: Hindi totoo yung sinabi niya doon sa floor na tinakil siya, nag-wrestling sila. Walang ganun. At kaya siya nasugatan, that is because inflicted ng mga agents. But nadapa siya eh. Kitang-kita, nadapa doon sa staircase eh. Natukod niya yung kamay niya.
22: Iginiit din ng NBI na may koordinasyon sila sa iba-ibang ahensya katulad ng Department of Justice at Philippine Center on Transnational Crime o PCTC sa implementasyon ng warrant.
23: We were in possession of the warrant. Kung na-aresto namin siya, the proper thing to do sa amin, the law enforcement arresting officers, is to turn over to the prosecution, which in this case, the prosecutor general.
22: Sa issue ng posibleng pag-aay ng arrest warrant sa loob ng Senado, ipinaliwanag ng NBI na may legal na basehan ito.
23: We are governed by rules and by law and by process. We are not acting based on politics or based on our emotions or our feelings. We will coordinate with other agencies involved this because there are complexities eh. May mga intricacies po kaming dapat i-address.
22: Ipinaliwanag din ni Matibag ang insidente kung saan sinubukang arresto ng NBI agents ang isang tauhan ng security ng Senado. Matapos ang lockdown, lockdown, sinubukan naman ng pigilan ng security ang nasa 20 ahente ng NBI na lumabas ng Senado.
23: We are in here doing our job with the Baliduaran tapos you're obstructing and you want us to be detained, so hindi mapag...
22: Samantala, itinanggi naman ng Philippine National Police o PNP na ipinaubaya nila sa ibang ahensya ang posibleng pag-aresto kay Dela Rosa.
0: Hindi na pinaubaya sa ibang agency yung pag-aresto po kay Senator Bato Dela Rosa.
22: Dagdag pa ng tagapagsalita ng PNP, handang tumulong pulisya sa oras na maglabas ng direktiba ang mga kinauukulang ahensya.
1: Sa ngayon, nananatili sa Senate Protective Custody si Senator Bato Dela Rosa habang pinag-aaralan ng mga ahensya ng gobyerno ang posibleng susunod na hakbang sa pagpapatupad ng ICC warrant. Pero para sa NBI, mas mabuting sumuko na lang ang senador. Z.R. Ambrosio, ABS-CBN News.
3: Pinawi ng Meralco ang pangamba ng mga consumer na malaki ang itataas sa singil sa kuryente sa paparating na May billing. Minimal ang umanong adjustment na iaanunsyo bukas ng kumpanya, pero babala ng Energy Regulatory Commission, posibleng mataas pa rin ang electricity rates sa buong bansa sa mga susunod na buwan.
11: Utang kami sa mga credit union.
3: Mahigit 20 mil ang bill sa kuryente ni Nading noong Abril. Lagpas 2,000 pesos ang itinaas ng kanilang bayarin. Napahaba kasi ang gamit sa mga aircon ng tatlong pamilya dahil sa tindi ng init.
11: Wala po kami ng
3: Walang bintana.
11: Wala pong bintana.
3: Oh, kaya ka lang may aircon.
11: Opo, ang ginagawa na lang po namin, pinapaano na lang po namin sa gabi, sa umaga, pinapatay na po namin.
3: Ang nangungupahan sa kanilang si Marilu, sa labas na lang nagpapahangin imbis na magbintilador, pero nag-aalala na rin sa paparating na bill, hahanapan niya ng mga anak ng paraan para mabayaran kaysa naman maipon at magpatong-patong kung hindi mabayaran agad.
24: Pag ano, hindi nila kaya bayaran, uutang ako.
3: Pero pinawi ng Meralco ang pangamba ng mga consumer. Nauna na kasing inanunsyo ng Department of Energy at Energy Regulatory Commission na malaki-laki ang itataas sa singil sa kuryente ng Meralco sa paparating na May billing. Ayon sa Meralco, malaki ang natapya sa increase dahil sa pag-alis ng value-added tax sa natural gas galing Malampaya, pagpapaigsi ng refund period, pagsuspindi ng paniningil ng Green Energy Auction Allowance o GEAOL.
25: Kung sakali man merong increase, Alvin, kunyari tumaas yung generation charge kumpara doon sa mga reductions na ina-expect natin, hindi na ito magiging masyadong malaki.
3: Sa unang pahayag ng ERC, nasa mahigit piso kada kilowatt hour ang nakaumang nataas sa generation charge na napababa sa mahigit 40 centavos kada kilowatt hour matapos maayos ang issue sa line rental.
26: Confident naman sila na magiging halos kapareho nung nakaraang buwan. Kung meron bang pagtaas, maliit na lang.
3: Pero mukhang hindi pa matatapos ang mataas na bill sa kuryente ngayong buwan. Paliwanag ng ERC, posibleng masundan pa sa mga susunod na buwan ang mataas na bill sa kuryente dahil sa tindi ng init at mahal na presyo ng panggatong ng mga plantang gumagawa ng kuryente. Noong April, 53 centavos kada kilowatt hour ang itinaas sa overall rate ng Meralco, habang ilang electric cooperatives umabot ng halos 4 pesos kada kilowatt hour ang naging dagdag singil.
26: Nariyan pa rin lagi ang posibilidad, lalo na sa mga susunod na buwan pa, isa o dalawang buwan pa, na talagang sisipa ang ating demand dahil sa kainitan ng panahon.
3: Pero tiniyak ng ERC na umiral pa rin naman ang no disconnection policy sa Meralco at lahat ng electric cooperatives hanggang July 2026. Bukod sa bawal ang putulan, pwede ring utay-utayin ang bayad sa loob ng 3 buwan para sa mga consumer na hindi lalagpas ng 200 kilowatt hours ang konsumo. Para sa Meralco, ang consumer ang magdidesisyon kung hindi muna siya magbabayad ng bill kung talagang gipit, pero maiipon lang din ito.
25: At some point kasi you'll have to settle your bill, Alvin, dahil ginamit mo naman eh. That's why ito lang is a reprieve kung sakaling talagang hirap ka, hindi mo bayaran ngayon.
3: Samantala, bagsak pa ang presyo ng imported na langis sa unang araw ng trading sa world market. Mahigit piso ang ibinaba sa presyo ng gasolina at kerosene, lagpas 50 centavos naman sa diesel sa Singapore market. Pero ang presyo ng krudo sa Amerika at Europa sumipa kasunod ng payag ni US President Donald Trump na naghihingalo ang peace talks sa Iran, kaya posible na namang sumiklab ang tensyon sa gitnang silangan.
21: Kini, mainit na sinalubong ng mga kapamilya sa Thanksgiving event. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patron.
20: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
4: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: Bayan, Peter Musngi at Rica Maso. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Ang oras, 16 na minuto bago mag-alas 8 ng gabi.
2: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
0: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30

0: lang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-gasto ba nila para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.

0: Natanggap na ng Office of the Ombudsman ang partial report at mga dokumento mula sa Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control scandal. Kinumpirma ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na isinumiti na sa kanila mga dokumento mula sa opisina ni Senador Panfilo Lacson na siyang nanguna sa investigasyon sa flood control scandal. Ipinasa na umano ng ombudsman ang ebidensya at testimonya sa kanilang legal team. Matatanda ang 7 pa lang sa mga senador ang pumirma sa partial report. Kulang pa ito ng 2 para ma-endorso sa plenaryo at masponsoran ng committee chair. Nangyari ang pagpasa ng report kasabay ng balasahan sa Senado kung saan nabakante ang paumuno sa Blue Ribbon Committee. Una nang i-re-recommenda ng komite ang preliminary at fact-finding investigations para sa mga kasong plunder, bribery at money laundering laban sa ilang kasalukuyang senador na sina Cheese Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada, dating Senador Bong Revilla, dating Speaker Martin Romualdez, ang buganting si Zaldi Co at mga opisyal ng DPWH at mga pribadong kontratista. Dumalo si dating overall deputy ombudsman Melchor Carandang sa misang idinaos para sa pagdiriwang ng 38th anniversary ng Office of the Ombudsman. Kasunod ito ng desisyon ng Korte Suprema na nagpapawalang bisa sa pagsibak sa kanya sa pwesto sa ilalim ng dating administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinawalang saysay ng 3rd Division ng katastasang hukuman ang pagkakatanggal niya sa tungkulin at ang desisyon ng tanggapan ng Pangulo na dapat siyang managot sa mga salang graft, corruption at betrayal of public trust. Kaugnay ito sa pagsasa publiko ni Carandang na mga umano'y transaksyon sa bangko ng dating Pangulo. Pero ayon sa korte, walang jurisdiction ang tanggapan ng Pangulo sa Deputy Ombudsman. Hindi na maibabalik sa pwesto si Carandang dahil napaso na ang kanyang 7 taong termino noong 2020. Pero inatas na ng Supreme Court ang pamahalaan na bayaran ng sahod niya mula nung isuspindi siya at tanggalin pati na ang buong retirement benefits niya. Si Carandang ang humawak sa investigasyon sa umano'y mga nakaw na yaman ni Duterte noong 2017.
1: Itinanggi ni Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda ang mga kumakalat na balitang nagbitiw siya sa pwesto. Ayon po kay Aguda, patuloy siyang lilingkod sa gabinete batay sa kagustuhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Git niya, isang halimbawa ito ng fake news na layon ay maghasik ng kalituhan at maapektuhan ang tiwala sa kanila ng publiko. Nakafocus pa rin anya ang DICT sa kanilang mga digital initiatives na makatutulong sa mga Pilipino.
2: Sa ibang balita naman, isa sa mga high-profile na kaso ng krimen, ang pagpatay kay Ruby Rose Barameda noong 2007. Nahanap ang katawan ni Ruby Rose sa ilalim ng dagat matapos ang 2 taon kasunod ng pagsulpot ng isang testigo. Yan ang babalik ang kwento sa Philippines' Most Shocking Stories.
3: Sa gilid ng daan ng Navotas Port, nakaupo sa isang bangko si Rochelle Barameda, katabi ang ina, at iba pang kaanak. Pinapanood nilang 4 na lalaking may mga hawak na mga sledgehammer para tibagin ng isang kwadradong steel encasement. Makapalito. At pinuno ng simento. Mixed emotion si Rochelle. Sa isip niya, sana hindi ang kapatid na si Ruby Rose ang nasa loob ng makapal na bloke ng simento. Pero 2 taon na rin nilang hinahanap si Ruby Rose at hindi matahimik ang pamilya kasi di nila alam kung anong nangyari sa kanya sa loob ng 2 taon na yon. Closure kumbaga. At mula sa tip ng isang witness, dinala sila ng kanilang 2 taong paghahanap doon sa gilid ng daan sa port ng Navotas City kung saan tinitibag ang kwadradong semento. Yan ang ikukwento ko sa inyo. Ang brutal at karumal-dumal na pagpatay kay Ruby Rose Barameda. Ang masalimuot na galaw ng kaso at ang nakadudurog sa puso na paghahanap ng hustisya ni Rochelle at ng pamilya Barameda para kay Ruby Rose. Halos 2 dekada na ang nakalilipas. At ito, ang Philippines' Most Shocking Stories.
2: Abangan ang kwentong yan sa Philippines' Most Shocking Stories pagkatapos ng TV Patrol sa ABS-CBN News YouTube channel.
4: Bigong makausad sa round of 16 ng women's doubles sa Italian Open si Pinay tennis star Alex Ayala at partner niyang si Hailey Baptiste ng Amerika. Tinalo sila ng number 2 seed at tambalan nina Katerina Siannakova ng Czech Republic at Taylor Townsend ng Estados Unidos sa round of 32 ngayong Martes. Kontrolado nina Siannakova at Townsend ang laban. Lumawang sila sa unang set 3-love at di hinayaang makabawi sina Ayala at Baptiste. Nagpatuloy ang momentum nina Siannakova at Townsend sa ikalawang set kung saan isang game lang ang nakuha nina Ayala. At ang final score, 6-2 at 6-1.
0: Susunod ang Big Kapamilya Welcome para sa Nation's Girl Group, Pini Tutukan. Yan na rin pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
5: DZMM, numero uno sa aksyon.
6: Ang oras, 7 minuto bago mag-alas 8 ng gabi.
7: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

ng Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol.

0: umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Pag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa public service. Balitang kumpirmado, sigurado.

0: CMM Rádio Patrol se estrena.
1: Init na kamilya, welcome ang sumalubong sa Bini sa inihandang Thanksgiving event ng ABS-CBN para sa kanila. Nagkwento rin ng walo tungkol sa explosive experience nila sa ASAP XP nitong weekend. Nagpapatrol, MJ Felipe.
2: Big kapamilya, welcome ang regalo ng buong ABS-CBN sa pagdating ng Bini. Sa inihandang Thanksgiving event para sa kanila. Selebrasyon ito ng kanilang matagumpay na debut sa Coachella, guesting sa Grammy Museum, at parangal na nakuha sa Billboard Women in Music. Mismong si Joanna ang nag-abot ng kanilang Billboard trophy sa mga boss. Present ang mga ABS-CBN executives sa pangunguna ni na ABS-CBN Chairman Mark Lopez, ABS-CBN CEO at President Carlo Katigbak, at Chief Operating Officer Cory Vidanes. Matapos ang grand welcome sa lobby, diretso ang girls sa Studio 10, kung saan nagkaroon ng tribute at masayang Q&A.
3: Kapamilya, thank you so much po. Salamat sa pagising ng maaga, sa pag-effort po. Napupunta po lahat dito. Alam namin may mga gagawin pa po kayo today. Pero sana po nabigyan namin kayo kahit paano ng energy para sa mga gagawin niyo today.
2: Nagkaroon din ng photo op ang ilang kapamilya employees kasama ang Nation's Girl Group.
4: Nakaka-overwhelm po. Promise, hindi po namin in-expect. Actually, kanina sa van, bago kami bumaba, hindi namin alam kung bababa kami. Deserve ba namin to na talagang nagtipon sila dito and nag-make time for us?
5: Sinasabi nga ng mga friends ko na para talaga siyang Miss Universe moment. Parang boxing talaga ni Pacquiao. Parang match kasi grabe yung anticipation ng mga tao.
2: Itong weekend, na-enjoy din ng girls ang ASAP XP, kung saan isa sa highlights ay ang bagong dance break ng Pantropico.
6: Fun fact, actually, we only had one day ng rehearsals for ASAP. So parang dun namin inala lahat.
5: Sobrang saya. First time ma-experience yung ASAP XP. So more to come pa yan. Pupunta yan sa lahat ng lugar.
7: So yung naglalakad kami sa audience, yung umiikot kami, ang saya niya. Kasi syempre nakakapag ano kami sa mga tao, sa audience. Mas nakakapag interact kami ng close.
2: Noong Biyernes naman, ipinagdiwang ng girls ang birthday ng kanilang bunso na si Sheena.
8: I treated the girls like ang mahal. Pero gano'n ko sila kamahal. Kung gano'n kamahal yung bill. Tapos gusto ko fancy-fancy kami.
2: Next, arangkada na ang paghahanda ng girls para sa world tour.
6: We're gonna have another set of, hindi lang another set, multiple sets of rehearsals. Kasi,
9: paibahin nyo?
6: We shall see. But for sure naman, para may ibang flavor naman.
9: Thank you po!
2: MJ Felipe, ABS-CBN News.
10: Welcome back, Bini. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod sa ABS-CBN News YouTube channel, ang Philippines' Most Shocking Stories. Ako po si Karen Davila.
11: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
12: At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngala ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, bayan!
13: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
14: Goodbye! Goodbye!
15: Maunang wala pa tayo uyab, kay nahutda na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauwi na ni.

0: 93.1 Mauna Ni
1: FM Radio, favorite music radio.
2: FM Radio.

0: favorite music rewind. Every Sunday, 9 a.m. sa inyong favorite 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.
1: Pabida ba ka? Porbida? Ali, ato nang ibida! Tinggi sa programa kung diin, ikaw ang bida. Bida ka vibes! Lunes hangtod Biyernes, alauna sa hapon. Dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1 ka vibes! Mauna ni!

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: Hi mga ka-vibes, mayong gabi ika natong tanan o niya sa mga wa makaabot sa tuang drama kaganina sa tuang programang Request 931. Ani ang replay mga ka-vibes sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi sa tuang sinder na si Arjo.
2: Request 931.

0: Onya siempre mis iba diji pamila. Welcome to Dasyo Wow Wow Wow.
1: Hello, hello, hello. Maayong hapon, mga kabay. Hello, Philippines. Hello, world. Hi, diji pamila. Ang tubo. Diji ko mamo.
0: Musta mamo? Okay ra.
1: Okay ra kaayo.
0: Kamo, musta mamo, Miss Iba, diji pamila, Uncle Boy.
1: Nag-anto sa tumang kagwapa.
2: Hello, may awang inaanay mo sa Eva.
1: Lami.
2: Mita, pero ako gihapon. Okay naman po gihapon ko. Nakaloyan gihapon, tas labang makagagahom. Maori ko na yung akong pangayon, punpun. Maori sa na akong pangayon sa yun, Miss Eva. Kanabitong makanuna yun lang yun, puntang kanabitong kuan.
1: Kanang
2: alive.
1: Oo.
2: Alive, alive.
1: Alive forevermore.
2: Anong bitay na? Alive, alive. No, bitay. Pero sa mga tawag siya namin na, kamusta ang tayo na?
1: Yes.
2: Siyempre, request 931 naman.
1: Mm-hmm.
2: O niya mo na, tutok na ang lahat sa ating mga
1: tutok
2: radio.
1: Tutok na.
2: O niya, siyempre, samtang kayo nakatutok dyan.
1: Oo, nakatutok din kami.
2: Ang ating number, mga kabibs, 0995-472-0802.
1: Si Sir Virgil, nag-andam na sa iyang mahiwagang.
2: Nag-andam siyang kao, Miss Eva.
1: Mahiwagang kagamitan.
2: Kaya na, murag mo laya sa guro ni Tawana. Masige pa laya sa niyo. Ito, bitay, no?
1: Wala na siya yung overtime.
2: Ay, wala na. Hindi ako mapilag drama, sir.
1: Basin kayo yung brainness.
2: Ah, si Bibigam, di mo mapilag drama. Nahala, sige, karataon na ang Bibigab. Ano sa, mano po, lula, mano po, lula. Ano ba ito drama?
1: Uy, wala mo ito yung lula.
2: Ah, wali ay.
1: Lulo naman.
2: Ah, mano po.
1: Tito, tita.
2: Ang ayan ka siya ato yung kuwan sa ibang. Murag ito taga Manila siya ato. Mano po, lulo. Ay, na.
1: Si Kuan.
2: Ako po to.
1: Oh, si Auntie. Si Auntie Melody.
2: Okay na, naabot. Naabot ko si Mama Melody di ay.
1: Oo,
2: ready na kasi mo hang Kuan.
1: Unsa to iya ha?
2: Unsa to iya ha? Ay, kanang Louiseto. Pito. Louiseto. Kaoy na Louiseto.
0: Ah, sige, di na sa maglangan pa ang atong sinder karong hapon na, Miss Iba. Hining atong programang Request 931 sa kasinatian, sa gugma, kaagis kinabuhi. Kinsa man ni, Miss Iba. Kinsa man ni. Hihihi.
1: Ang ato ay sender, maukining usa, kalalaki.
0: Usa, nasad? Ah, sige.
1: Nausa
0: ma, pagkaunsa ang asya man nakahuna-huna sa pagpabuhagay, sa pag-share. Iniyang kaagis gugma na unsa man siya, Miss Iba.
1: Nakaingon siya, Uncle Boy, nga na karma.
0: Karma?
1: Oo.
0: Mutuo pa ba mo karma?
1: Ako, mutuo ko.
0: Sige, atangin ninyo og naunsa nga na karma man siya, Miss Iba. Okay, naunsa man dahil nga na karma man siya.
1: Muna ilang atangan.
0: Ala, sige, kinsa man itong mutuo din ha, karma. Ang samay ko anang tagain, sa may English sa karma, Miss Iba. Oh.
1: Ha?
0: Kung siya ma-English sa karma.
1: Kuay, nalimot man ko.
0: Limot sa kada ay. Gab. Sir, Gab. Maminaw ba? Di mo ka minaw? Ay, sige, pabungol-bungol. Ang siya nga, ma'am. Karma ragi hapon. Maure, dede. Dili, karm. Onswa. Ah, bitaw ay. Sige, niya. Napugwat ba si Gab? Ako day, Ron. Ako day. Sige. Gab, kanaang mo. Apil ka sa drama ron, Gab. Basta kay mo ni. Kisa mo itong mutuog karma, mga kabibes. Kinsa may mutuog karma din na. Hala, sige. Kinsa man itong mutuog at anganin ninyo og naunsa pagkaunsa, nga nung nakarna kaingon siya nga gikarma siya. Amo na inyong atangan. O saan ni kalalaki, Miss Iba?
1: Yes.
0: Kinsa nga nin tuhana ni?
1: Si Arjo.
0: Garito, ano ko garito? Arjo, day. Okay, gika ni Hana Alusin. Ito may phone ni Inday Hana Alusin dire. Okay. Sige, Arjo, no, Arjo?
1: Mm-mm.
0: Oh, modin ni si Arjo. Ana siyang muna. Atong tanawon karon. Og unsa pagkaunsa ang ano si kani ang Arjo nga nakaingon siya siyang kaugalingon nga karma is a real day kuno. Karon taon-taon mas iba, digi pamila.
2: Sa itong tanahon, ito ng tanahon, karong taot-taot ba nga ka-vibes? O naunsa, pagkaunsa, nga nakahuna-huna man siya, nga nakarma siya ng iyang kasinatian, no? Halasig, atong atngan karong taot-taot. Did you go, mambo?
3: Okay, aniya mo na, no? Sa itong mga kabayabs ka rin, oy. At sa kumustahon ang itong mga taxi drivers. Hello, sa mga taxi drivers. Mayong hapon ninyong tanan sa mga bus drivers din as may North Bus, din as may South Bus Terminal, mga kabayabs. Ingon man usab, ang itong mga kanaang jeepney, mga konduktor din ha, jeepney drivers. Oh, mga Grab drivers, ilabi na ni kabayabs Jerome, nga way po as ang pagpaminaw, bisag naasas laing nasuda, naasas sa gabi iba. Again, okay, mabalik ta karon to taon alang sa paghimay-himay ining istorya sa usa ka lalaki o sa kabana nga nituo na gyud siya. Ana nakaingon na gyud siya nga mao na ba ning karma, mao na ba ni? Sige. Ako sa pagkausa mga ka-vibes karon taon sa tuang pagbalik. Ining ato nga programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Again, mabalik ta karon taon mga ka-vibes alang sa paghimay-himay ining istorya sa tuang sinder nga si Arjo, huwag naon sa pagkaunsa sa itong pagbalik mga kabayan.
4: Request 931.
5: Request 931.

Ay, sa ito mga kawaibs, karoon na minaw. Hello! Mayong hapon sa pag-usap. Dita maglangan pa mga kawaibs, kaya ito na ning sugdan. Ang istorya sa ito ang sinder karoon nga maong kining usa kalalaki nga nituo na gyud kuno sa karma. Oy, no? Kanira bang karma mga kawaibs, no? Dili ra ba kay ingon nga kanabitong makatuo na yun taini. No? Kaya kung di kuno maabot pa ni sa ito ang kinabuhi mga kawaibs, di gyud kuno ta makaingon nga, oy, karma na gyud ini. Ituo na gyud kong karma. Apan si Arjo, kaning ato ang sinder nga usa ka lalaki nakaingon gyud siya nga mutuo na siya karma. Og naunsa pagkaunsa ang mga kawaibs, ania ang istorya sa kinabuhi gugma sa to ang sinder nga si Arjo.

Mayong hapon, mga gabay. Ilabi na sa mga DJs na maghatag og duwa nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Sa mga kabay sa to nga muhatag usab sila mga bulawanong panguna-una, kabahin nining ako ang istorya sa gugma. Mga DJs, tago alang kusbangan nga Arjo, taga Barangay Guadalupe, ning Dakbayan sa Sugbo, mga kabaybs. Ang akong problema, mga kabaybs, kay ang pag-cheat na ko. Sa una, sa ko ang asawa nga halos ikamatay sa ko ang uyab. Asa ko ang asawa. Og maoy rason nga na-anxiety siya. Karon nga nagbalik mi, og naningkamot ko nga magbago, doon na po siya'y laing nibutho nga isyo. Mga kabay, mga DJ, ang akong asawa karon mura naman og Bureau of Internal Revenue kon sa BIR. Kadadawat ako sa kuang sweldo, naana siya sa gawas ako ang opisina. Nagatang. Dili nagatang nako kun dili nagatang sa ako ang sweldo. Kana bitawong murag anino nga naningil dayon sa amuang amot-amot para kuno sa muang para sa muang future. Pero ang tinuod, mga kabibes, mga DJs, ang among tinigom na para sa future napunta man sa iyang pagguwapa, sa iyang skincare. O sa mga kanang tawag nilag add to cart. Doon ay kausa ni ana mga kabayabs nga nilikramo ko kay puwerte nang nipisa sa kuang bitaka. Mura nagpanit sa sibuyas. Iyara kong giingnan nga, Arjo, di ba nakasalaman ka na ako sa una? Mauni ang imuhang multa. Bayad ni sa imuhang moral damage nga imong gihatag diri nako. Mga kabibes, mga DJ, mura na kog nag-clutch ako ang kinabuhi. Ang akong sweldo sa call center igo ra itapal sa iyang budol. Kung dili na ko tagaan, mag-post dayon siya sa iyang Facebook account. Og pong pasiyahang post, mga kabibes, nga real men provide for their queens. Pero kung tagaan sab nako, ako man ang mamahimong katawanan. Kay wala na ko'y ikapliti, pauli. Dari sa mong anggipuyan sa Guadalupe. Unsao manin ako, mga DJs? Maudamani ang ako ang karma? Angay pabaning ipadayon nga hitabua, angay pabakuning ipadayong relasyon na palihog na ko, bagi ko ninyo mga kabibes. Huwag manghinaot ko nga mabuhatan kini, og duwa sa kahanginan, kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Arjo.

0: yun ko katoo nga nabuhat ni nimo nako. Nganong imo kong gibinuangan. Ayoko kilaki-laki. Ikaw pa'y muhilak? Nga ako'y imong gipasakitan? Nganong nagbinuang ka? Unsa may kuwang nako? Nganong naguwang ang iro?
1: Day.
0: Ay, kung gindahin, Daya.
1: Day, Consita.
0: Uso, Consita.
1: Isang nangani mo, Day. Huwag nga. Pasailua, tao ko.
0: Oo, oh, nganong imo kung gibinuangan.
1: Pasailua ko, Day, Consita. Wala ko
0: sa'yo. Unsa'y kuwang na ko, Arjo. Unsa man.
1: Daghan kay kang kuwang, Day. Wala kang kikabawag yun.
0: Mau, Day, ang imo kung gibinuangan?
1: Nadara ko, Day. Nadara ko, Day.
0: Nada? Mau na lang na imong irason?
1: Nadara ko sa sales stock ni Mami Lodi, Day. Sa baligya.
0: Dili na, di na. Sige, pag-uban mo, Melody. Pag-uban mo.
1: Sino ako, Day? Huwagin ako tayo, Day. Huwagin.
0: Dili na.
1: Huwag mag-speak, ano ba? Speak?
0: Speak? Dili, magbuwag ta. Magigbuwag ko ni mo.
1: Ayun, Day.
0: Dili, yun. Magigbuwag na yun ko ni mo. Mahala ka.
1: Ako i-promise, Day. Ako i-promises ni mo, Day, ba?
0: Promise?
1: Ako promises ni mo nga. Di na ni na mausap, ba? Di na ni mausap. Yung nani. Panggaon na ti ka, Day.
0: Tanan, di na kong muto. Ni mo, di na lagi.
1: Needs, needs. Ako buhaton. Akong ihatag, Day. Ako ihatag.
0: English?
1: Yes, of course.
0: Ayun na, Arjo. Ikapoy na kuwan ng mga bakat. Di lagi ko.
1: Saluwa ako ba?
0: Eh, magbuwag na ta.
1: Saluwa ako.
0: Di, Gyon. Magbuwag na ta. Magbuwag na ta.
1: Hindi magkakapasaylo na ko. Kausar man na, Day.
0: Pag-ipo na mo dito sa imong bago.
1: Day, ako yung i-promise na gini mo nga og pasayloon ko ni Moron, Day. Sunod, ako ihatag ni mo tanan. On sa imong bangayoon.
0: Tanan? Tinuod ka?
1: Oo.
0: Tanan, Gyon?
1: Ako ihatag, oh. Ay lang nagandagan to hagdan, Day. Ako ihatag, Day. Sa imong bangayoon, ako ihatag, Day.
0: Oh, sige. Di ko magigbuwag ni mo. Basta ha, ihata tanan.
1: Salamat, Day. Pasalo ako, Day. Basta mo na to. Kung sa imong pangayoon, di rin ako. Akong maningkamot ko pag-ayo. Ako dublihon ako paningkamot ka. Mahatag na ko ni mo tanan, Day. Salo agi ko, Day. Di na mausap, Day.
0: Oh, sige. Ugma ha, magsugod na kagkuan. Hindi mo naman kang ihatag na ako tanan. Ugma, dayon.
1: Kana, basta karon, basta mapasailo ko ni mo.
0: Ah, sige, karon.
1: Gugma kay ko ni mo, Day. Oh. Ako kay kong gugma
0: ni mo. Kani, karon, paliti kong iPhone. iPhone 17. Paliti ko, ana.
1: Ay lang kong sailo, ana yun.
2: Ug mao to mga ka-vibes nga may gani kag ipasaylo gid ko sa kuang uyab. Ako ang asawa di ay pretig na kong hangyo lodlohod pag og hangyo gid nga mapasaylo ko niya kay ang kunpod ko nga nakasama nin taon ko niya. Nakabuhat ko og dili maayo sa muang duha ka gugma mga ka-vibes. Ug mao to nga ako alaging gipasalig niya nga og iya ko pasayloon. Pasayloon ko niya diin nakasa ko niya akong ihatag tanan. Bisag unsay ang pangayoon. Og mao to nga iya pug kong pasaylo mga ka-vibes. Og unya do na usab kay gayo ni anak nga mura og adto ko sa opisina, hibuon ko nga nanaman diya sa gawas. Og mao ni mga panghitabo mga ka-vibes. Managito ang kusko trabaho. Ay, kapuya sa lihokon. Ay, daghan kayo kayong trabaho unong sa balay. Oh, balay naman. Sinad, ay. Namin ko sa pisina, wamin ko sa balay. Mas may pa, magawa sa gabi kay... Ay, sweldo madayro na. 15 madayro na. Yay. Namin ako sa konsildo na kay daghan raba kay gug-overtime kay ni-appeal ko drama. Oh, nag-overtime man ko. Basta kaya ni. Oli, madun ako. Ako na nang andaman ako mga gamit.
0: Hi!
2: Kana na si Gawas, nagbabay-babay si
0: Hoy!
2: Gawas. Oh, kana ang... Si Kuan man eh. Konsita, manisod na rin ay. Naamlagi ka des gawas. Abim na kong imuharang... Abim na kong kalagra ba?
0: Abim na kong nanakong sasod.
2: Bito, ay ka na ang ablihin ang kuan. Bildo maguna. Makitaan ko ni mo dres sod. Bildo maguna portahan.
0: Ah, mauba.
2: Ay, ganang...
0: Sige, masod na ko, masod na ko.
2: Kana, sige, sod na. Nakasod na ka.
0: Oh, kana, kana. Nakasod na.
2: Ako pa sod, be. Ikaw na yung sod. Abil kong ako. Naamalagi ka. Naamalagi ka ron. Kasi may ato nga naamag ka.
0: Siyempre, ang ato ang gikasabutan.
2: Nga, dahi ta gikasabutan eh.
0: Nakalimut na ka katong ni aking buhan?
2: Sa man ato ba? Sa may sabutan na to, wa mo ra magwa ko kay dumdum na yun. Daghan na yung trabaho.
0: Sos nimo, Arjo. Nalapod ka anang imuhang pagkakuan.
2: Sa man?
0: Sana nga, makalimtanon?
2: Oo, kana. Murag mauna.
0: Kana?
2: Unya.
0: Nakalimot ka nga, ang tanan ni mong sweldo ako ah.
2: Unsa di ay?
0: Oo, mauman ni mong gisaan, di ba nakasaan ka na ako?
2: Mauba din nasabot ito na eh.
0: Oo, unya, wa man ko ni mong panitig cellphone. So, tanan ni mong sweldo, mauna ako ang pangayoon karon.
2: Unsa di ay, nanahala sige.
0: Kay para po nasa ito ang future, nabiyat ay tigom-tigom.
2: Nahala sige, maumag ka. Ato ta sa gawas na kayo. Ato mag-cobra ko sweldo na to. Mag-cobra sa gulo dahil.
0: Ang bida yun ha?
2: Sige, ako'y hatag lagi ni mo. Sige, tanan na. Ato ta sa gawas na.
0: Sige, sige.
2: Kana ang gahuman. Sa may buhato ni mo ani dahil. Ito sweldo dahil. Sa ma, mag-tigom ka? Sa ma, tigom mo na to ni?
0: No.
2: Sa ma din hindi ay?
0: Muadto ko sa kuan. Magpa-inject ko.
2: Pa-inject ko? Sumay, pa-inject ka ni mo?
0: Kaya magpa-inject ko eh.
2: Pakan ka sa ero?
0: Dili eh.
2: Kaya
0: magpa-inject ko ba sa magpaglota ko, magpaputi.
2: Pagpaputi dahil ka, puti na maganda. Noonin naman ang inject-inject siguro eh.
0: Dili pa ko satisfied, ani.
2: Magadao, traba na dahil kay ini, traba kay dinis to ah, Pilipinas. So niya, ikaw magpaputi, kagpaahat, kagpaputi, anak.
0: Ayaw na na si gigligra mo, Arjo.
2: Sige, sige. Dara ako.
0: Mauna na sundro na
2: ko. Aron nga.
0: Oh, dako adi ni mo sweldo no si Quintamil.
2: Oh, dako kay daday. Oh. Nahala sige. Oh, kana ang sige, manguli na tawik. Wala magoy kwarta ini day.
0: Oh, sige sige, ako na lay plitin nimo.
2: Sige, plitihin na lang ko day.

0: Og mo to mga kabayabs nga pastang paitag yun. Kaingon ko kong kukulingon nga mao na baka ni? Karma na baka ni din ako pero ako lang giagwantag yun kay Saoman. Mao may sabot ko nun amo diay. O good ya mga kabayabs. Di hames balay, may usa kay gayo ni anak nga akong gilantaw akong pitaka. Oy, wa na magiso di ay bisag piso eh. O good ya mga kabayabs.
1: Kanino, sa akong mga bag nga akong gi-order.
0: Bago lagi ng mga bag, day.
1: Yes, bago kay
0: bago kag napsak lagi,
1: Bago yun kay ni, mga pangkatulog na ako. Mga sexy kaayo.
0: Bitaw.
1: Gika ni sa store ni Mama Melody.
0: Mauday nga. Siya day si CEO, ha. Siya day si CEO, day na, ha.
1: Mga dress, tanawa, diba?
0: Kadungo magugoan, ako ka nang nasa silpon day ba nga, I am the CEO, ha. Siya day na CEO na yan kuhan.
1: Siya na.
0: Bitaw, ka na ang, yun na pa day. Ikap na ko sa kumpitaka ron ba, huwag na mag-isood, bisag piso day. Masin pwede ba, mga ikaw din mo gwarta din ha kay paita, huwag naman ko'y kapliti and day, huwag naman ko'y mabon-bon na nis trabaho day, hurot man ni mo kuha day.
1: Sus, ayun lagi si Giglikra mo. Hala, pangutang dito, asa ka mangutang, ato bang Ma'am Junita, ay namuloan ka, kaya pwede rin yun ka makautang dito.
0: Ah, kanang lang, sana, dawat-dawat ang sitawag na
1: lang ko, asimpan,
0: pwede makaloan day, no?
1: Di ha.
0: Kanang, niya, ang pagbayad ani day niya, huwag mo ko'y kwarta kay naaman ni mo tanan, sa amin lang ko pagbayad.
1: Mauli pangitaig paagi, kung mahimo, dublihan na imuhang pagkayod, kay para makaprovide ka na ako. Kay kung dili ka makaprovide sa imuhang mga gipangsaad, i-post na ka sa Facebook.
0: Sa may post po.
1: Akong inod nga dapat, ang maayong lalaki, muhatag sa mga kinahanglunon sa iyahang babay, ana.
0: Ana din na day. Oo. Pero day, mura magsubra na kay day. Ang atong tigom day, ang atong imong ingon ka nga para sa future na to. Wa ko'y nakita kay nahurot ragin sa isigin ni mong order ng add to cart. O niya, gawas ba na day? Wa hurot pag yun ang atong pangita din ni ba? Pambugas gani, halos na gani guway pambugas kay naana lang ani mong pagwapa, skincare ni mo,
1: napaybag ni mo. Kiyo na pagwapa, Arjo. Kaya nga naman, kanang pagkaon nag-diet man ko, ikaw maniho na lang imuha para makakaon ka.
0: Baitan ko na ni Dave.
1: Ayun, sige, ikramo kay dako kay kag nabuhat akong damage. Nadadaot ako na stress ko, ni bati akong naong. So, mo na nga nagpagwapa ko karon. Ayun, sige, pagbuot diha. Sige, ikramo kay wakay katungod.
0: Mau magha.

Og mao ni mga ka-vibes ang ako karong ikaproblemahan kayo kaayo na. Nakaingon na yun ko nga sumanimura naman, di ba ka ni sobra na yun o? O angay raman ni na akong buhaton kay nakasago niya nga sa una. Apan mga ka-vibes, nagbago na man ko. Pero mao lang ina, baitang yun kayo nga kong kinabuhi karon kay wa na yun ko'y kwarta kay naana niya tanan. Kay puong palagi ko nun niya, damage ko nun niya sa una, mao ko nun eh, bayad ko nun eh. Multa ko nun ni mga kabayabs ako ang nabuhat niya kani adto nga pagpasakit mga kabayabs. Kung kamoy pasultion ni mga kabayabs, angay ra ba ni nga mahitabo diri nako o unsa man, angay na ba nga mubiya na lang ko? Ako na lang ning undangong relasyon na mga kabayabs. Angay na ba ni nako nga i-give up na lang? O unsa may angay na kong buhaton ni mga kabayabs? Tambangi daw ko ninyo be, daghang kaayong salamat ha sa mga maghatag advice nako mga kabayabs. Tambagi ko ninyo, kung sa'y angay na kong buhaton ining akong gugma karon, ining ako ang asawa mga kabayabs nga naanag yun niya tanan. Halos naanan niya tanan o niya ipamalit rabia sa iyang skincare, sa iyang mga pagwapa. Kini na lang, inyong suki ng ating paminawan, din yung programang Request 931, Arjo.

0: Hi, Miss Eva.
1: Hi.
0: Sa ito mga kabayans karong naminaw. Hello! Kumusta mamang tanan din ha? Ano niya? Mao na to siya ang istorya ni Arjo na makaingon lagi siya, Miss Eva, nga ang saan na ba ni? Mao na ba ni ang gitawag o kani ang karma na gin ba?
1: Yes.
0: Karong nakatuo na gin siya, Miss Eva, nga basig karma na gin kuno ni niya, no? Pero mao lagi na, no? Murag, kuan, napakdot gin siya ni Miss Eva. Tungod siya kanang murag ni Baos siya basta yung mga kasalanan.
1: Oh,
0: nga ganang iyang gitiyan na lang pong gihatag po yun ang tanan. Kaya aron nga way ma istorya iyang
1: yes.
0: asawa. Ana,
1: nga, dili ba yalang nga ma-stress niya?
0: Tinood po.
1: Ma-anxiety.
0: Anxiety.
1: Mudaot ka niya, mudry mo skin. Oh. Ana.
0: So muna siguro murag ni Baos lagi siya kasi iba. O niya, maulagi niya iyang problema noon. Na, kay murag, og sa iyang pagbaos murag, wala namang ginahabili niya. Okay, gihatag na niya nga to tanan sa iyang asawa, kwarta, unsa pa din haapan. Maulagi na murag, kanang inuntampo nga bamurag na abusara na hinoon sa pag-ayo ron. Okay, sa so itong mga kabayos na minaw, nining atong nga program sa itong FB page mo sa iba, way ni kuan din hahatag silang simpatiya.
1: Dagyan ang itan pero wala pa yung comment.
0: Wala pa yung comment. Mm-hmm. Sa so itong mga kabayos na sa itong FB page, on air punta sa itong mga radio, sa 93.1
1: yes.
0: dial sa itong mga radio. O niya sa mga nagpaminaw usap sa itong mga radio, live ta sa ito ang FB page, ang 93.1 FM Radio Cebu, mga kabayos. Sumuna, sumayin yung masulte sa ito ang sender karon nga si Arjo. Nga mura o magkaingon lagi tampungan, o yan, pong Arjo, o murag, kung anong yung kainin, murag tudo-tudo, naging yung gibuhat mo si Eva.
1: Oo. No? Na-adjud ba yung mga tao nga, bisa nasayop sila sa una, pero nag-usab.
0: Nag-bago na sila, Miss Eva.
1: Pero napoy uban nga, nguna na, like mga partner, mo, ingon po sila nga, once a cheater, always a cheater. Ingon ana. So, dili gud guro mag-usab para nila. Ingon ana.
0: Pero maulagi na. Kaya yan na ba itong gihatag ko na tanan. Looy na po kay si Arjo po. Ayan na gihatag tanan nga ito sa iyang partner. Sa iyang kuan. Ano niya. Mura o makaingon ta pa nga. Mura mag-way silbi gihapon. Kaya sa baka ito yung... maulagi niya
1: ang ingon. Basi na ni Mouse. Pero at least ang iyang pa ni Mouse ingon ana ra. Wala siya nag-cheat po.
0: Naaral niya tanang kwarta na lang.
1: Kanya. Ninduta po din ana, no? Kanang naaniya tanan ba kwarta?
0: Oh, kita sa sige. O niya muna, sa ito mga kabayabs karon, hala sige, ato sa ning sudlan diri o kuan, Miss Eva. Sa ito mga kabayabs nga naminaw karon, ilabi na sa mga nagsakay sa bus din ha, jeep,
1: yes.
0: sa grab, taxi.
1: Amping mo sa inyong mga pag-drive.
0: Pwede sa mga mo padangat diri ha, sa inyong mga bulawanong panghuna-huna
1: mga kabayabs. Namoy mga request, pwede rapod kaayo.
0: On sa may inyong masulti. Sa ito ang sinder karong hapuna, nga maokining si kuan.
1: Arjo.
0: Nga makaingon lagi tayo magproblemado kay si Arjo, mga kabayabs, kay sa oman nga nahinay ka naman niya. Nahinay, pero maulagi na. Ay, yan nilasultian siguro, Miss Eva, nga. Day, sobra na po kayo ni Day. Limang ka ng kaghot ganyan pitaka, Miss Eva, niya.
1: Wala nag-isod.
0: Pangutang lang dito, pangutang lang dito. Kay aron kuan ka na ang asenganin na kay kwarta. O niya, may tatog ang kwarta, Miss Eva, na ay mapadol ng tarong. Wara ba po kay...
1: Naasa pagwapa.
0: Nakulo sa pagwapa di ay. Sus, pastila na. Again, sa ito mga kabayabs, karoon din ha, unsa may inyuhang masulti sa ito ang sinder, ining ato ang programang Request ni Triwan. Unsa may iyahang, unsa may ma-advise ninyo ininiya. Ikaw, Miss Eva, unsa may imuhang mahatang advice ka sa ito ang sinder nga si Arjo.
1: Ang akong ma-advise niya nga pwede raman siguro istoryahan niya og tarong ang iyahang partner nga ingon ana lang niya kanang enough na siguro ang iyahang gipakita nga nagbag-o na gyud siya ingon ana kay kanang ingon ana good kung kwarta dapat na ani saktong padulngan dili kay sa ingon ana ra pero kung naka-provide na siya enough na siguro na
0: mao na okay og yang gipasaylo lahi man tong sa gipasaylo niya to kani adto nga nag-cheat lagi in town ni si Arjo kana ang nakita niya ba og nag-usab si Arjo pero basing iya goronda pa ko ana lang niya siguro
1: palagot
0: gawas ka palagot mo pa ni Maos mi si iba nga
1: ingon ana
0: man imo kong ginani bebe ako po ning kuan be dong kani kwarta nimo gasto
1: okay. Nakoy kaila ingon ana ang iyang bana ng cheat po.
0: Nasa di ay?
1: Oo.
0: Unya?
1: Ikuwaan niya tanan. Tanang yawi. Tanang
0: yawi?
1: Yawi sa ilang.
0: Saan yawi ha?
1: Sa kyanan, sa balay. Unya sa motor.
0: May kinapos sila'y balay.
1: Na, sila'y balay. Oo, kay ba nag-asawa man sila?
0: Atong mo ang bintana.
1: Onya ang ATM gikuha po.
0: Kuha sa niya. Oh niya, umundang trabaho.
1: Eh para wala nang igasto sa pambabang.
0: Ah, pero okay gihapon sila.
1: Okay gihapon sila.
0: Iya ratong murag embargo ha niya
1: kay aron. Oh, embargo ra para wala nang sakyan ang babae. Mm. Ana bakay. Pwede man sa sakyanan, pwede man sa motor. Mm. Mao to iharam pa taksihon.
0: Ay, ay grab.
1: Ya wala mi shake kwarta.
0: Oo. Oo. Wala sa pisag piso pod wa gihapon.
1: Gikuha lagi daw niya tanan.
0: Mao gid ning mao ning problema hang Arjo ga pod ay pareha din ning sa Arjo. Kang Arjo ng istorya.
1: Oh, pero lahi-lahi lang po. Kaya sa pagwapa man.
0: Pagwapa lang po niya. Sumuna, no? Ganang kuan Arjo ba? Para sa kuwa. Saban, imo lang, imo kang swayan o kuwan. Ganang tambag po. Istoryahan ka ni mo kaubisag kausa lang. Kaduhan nga day.
1: Ano pala po day? Na, nakita na naman ni mo nga wala na ko ng babay. Anak.
0: Gara naman po ning imuha nga. Kana ang abi kay ni ko pasalig ko ni mo nga kung pasaylo
1: ko ni mo. Diri sa ato ang kuan FB page ni iwan si Richel Didomo. Akong may tambag lang ni Arjo, iyan ang biyaan kay wa nay klaro nga bayi. O tinuod ka nga nagmahal sa usa ka laki, di ka ibaylo og kwarta sa pag ang kwarta sa paghigugma, wa nay klaro nga bayi. Ingon ni Ma'am Rachel Didomo.
0: Ingon usab si Ma'am Hivan dere sa tuang FB page sa bad karma.
1: Kana.
0: Murag bad karma gina. Kana may mga karma siguro Miss Eva nga kuan lang kanang madadara siguro nimo ba nga kani ang kuan ni. Kana ang ako ra ni makaya pero iyon ani nga mura og apiki na kay si Miss Eva. Nga mura og kaghot gyud maiyang pitaka ni yang uyab-uya yung asawa garon. Pero inoon, okay ra siguro lagi para sa kuan okay ra kaghoto na kumpitaka basta kay makita nimo man ay padulungan ba di kay anan ay pasport sige pa inject inject. Unsa to pa inject og pagwa pa Miss Eva, no?
1: Paita po doon.
0: Huwag mong kung nagkapusla. Para sa kuaba, pero sa mga kababayanan, di po ta makaingon kay maumang po na yung maka...
1: Maunay kalipay.
0: Kalipay man daw na sa mga kababayanan.
1: Kaya nakaingon siguro yung asawa, di Jericho Mambong. Mo siguro giilisan ko kay bati na kay Kugnaw.
0: Maupo siguro.
1: Nga bati na kay Kugbanit.
0: Mauna nga nagpagwapa kasi tulo mga ibas iba.
1: Kaya kay para magmahay. Nga nung nag-cheat ka, ana.
0: Onya, siguro maulagi na usapon sa kuanga. Panimaos na lang ni kuwa.
1: Panimaos yun siguro.
0: Kasi ganyan doon bitaw nga, akong gi-sagdan natin ka din ha.
1: Oo.
0: Nagbinuang mahinoon ka.
1: Kaya na.
0: Pasagdan natin ka ato kanyan doon. Oo. Karon, imuha man noong kung gisuklian o ginaani. Sumuna, karon, bawasan sa tika.
1: Pakdot ka permi.
0: Pakdot ka permi. Sumuna, ang ato na lang ani og makaagwanta si Arjo ini nga hangtod sa hangtod ini nga naiyon siya Miss Eva kay kanimo mugara maginig maina po di na magini mapup di na mani papugong gyud ang laktod ni pagkaistorya og makaagwanta si Arjo ini istayla o iya na lang ni agwantahon pero di siya kaagwanta na pwede na lang mapun siguro mga ino siya nakuan
1: diri sa itong FB page ni ingon si Ma'am Lino Sack
0: oy Lino
1: Sack nga blind si Inday Eva
0: blind ay
1: tapos ningon siya maunay dapat sa laki nga silo. Maayo gani na gipagwapa wala gisugal. Kana. Dapoy point.
0: Sakto sad kay kung pagpagwaka yang gigasto ang pagana ang kwarta ni Arjo Miss Eva sa pagpagwapa nga dunia ang maka benepisyo si Arjo magyapon. Okay makaanam sa gupaha sa kong asawa.
1: Di na ko mangitag lain
0: pero kung asawa perting gupaha gyud.
1: Mao na jud mao ni akong kuan nga maong gipagwapa sa yang asawa kay para makaamgo ang iyang bana. Nganong nagcheat ka?
0: Kana mo na makaingon ta nga sige na lang Arjo og para man puno sa mga asawa 16 kay mga asawa din haron pirti nang islima din ha kay pirti pagpagwapa guntahan na lang kana okay ikaw maghapoy makakandos gandos ana
1: kana kandosan gyud
0: kandos gyud bitaw ana sa mga kabayan siguro nang atong number is 0995 472-0802. Okay niya ma. Oy naman to si Mami Lodge. Basig mo Mami Lodge.
1: Tapos
0: basig
1: na,
0: ano pa dami. Okay Mami Adra. Ali ma'am.
1: Maayo kayo na siya mutamba.
0: May kayo ni magkahatag advice Mami Lodge.
1: Yes.
0: Ato ni paminahon on air be. Ato ni yung sawi iyahang masulti ani kay anar ba siya nga I'm been that. Sa tumis iba
1: I've been that I've been done that.
0: Sige. Ato paminahon si Mami Lodge. Si Mami Lodge. Ang sa may imuhang masulti online, on air. Sa to ang sinder nga si Arjo. Ang kuan may karma ba ni niya? Iyan ba ni agwantahon na lang? Unsa ba? Okay, larga.
2: Di man na siya matawag siguro karma. Uy, kay kanang asawa, iyan man ang ipili. Di ba?
1: Yes.
2: So, gihigugman niya. Niya, natural man siguro na nga ang imuhang sweldo imo iintrigo sa yes. asawa.
0: Oh, tinawag sa do.
2: Mana siya. Mm. Ang kuan lang diha, ikaw as bana, mm. ikaw pud as asawa, mm. di po ni mo pasagdan siguro imong bana.
0: Oh.
2: Di ba? So, ang mayo ana, iyang istorya ko niyang asawa, day.
0: Mm.
2: Ayaw po kuhot ni day.
0: Mm.
2: Oh, naaman jug ko'y pang gaso-gaso. Gasolina mm. ba nun? Og naa sila'y motor.
0: Motor, ana, o.
2: Oh. Oh. Unya, kaon, di na lang day kumukaon. Mm. Iyang masakit ko.
0: Wanay, wanay mangita.
2: Oh, di ba?
0: Kana.
2: So, maura na imuhang ikuan, ipasabot sa mga asawa.
1: Yes. Wa
2: mang, nasayop man ko, pero ang akong pagkuwang, mm. ako nang gihatag ni mo, walay labis, walang kulang.
0: Mm.
2: Pero, ayaw po ko pasagdi.
0: Oh.
2: Lawas ba akong puhunan, day?
0: Mauna.
2: Mauna dyan na siya.
1: Before ba lali magtrabaho sa call center?
0: Di sa the late town.
2: Kay, kuan ba ya? Stressful ang call center.
0: Mm.
2: Labi nag-VA ka.
0: Tana.
2: Tanan balikas nga in English, nga makasapot, nga sa hindi ka kasabot niya. Dito balikas na. Nunay, uban mga inana. So, kuan, kaning stressful na ilahang part.
0: Mm.
2: Di ka pwede mo balos o balikas.
0: Oh, kay bawal. Trabaho man. Oh.
2: Ma-terminate ka or ma-sanction ka, ma-suspenso ka, di ba? Oh. Usay, bisag lagot na ka, imo na lang ganilang i-off ang mic.
0: Okay, wa ma-off ang mic diha day.
2: Oh, di ba? Inana na siya.
1: No,
2: di, ang imo control sa imong kagalingon, dili na siya dali.
0: Tinoon, no?
2: Yeah. Human ug madapagin na mo sa inyo ha ang imong asawa or ang imong anak mo imong mapahungawan di ba
1: yes.
2: Pero kung ikaw sakto nga bana maningkamot ka nga ang imong trabaho ang imong kasuko ang imong pressure nara sa trabaho
0: di madala sa pamilya oh
2: yang sabalay. Asawa para ikaw kaning hapsay or kanang magpagwapa ka para hinigulis sa imong bana ang iyang kakapoy dito makita sa imong hanga
0: mahawasan
2: lamik na kay ka
0: daraday
2: umot pa cute
0: ay kondisyon na kay banang galit
2: maka chok chok Chinese kita ana di ba maari na siya
1: thank you
0: okay salamat kay mamilod sa og maing hapon
2: ilain pa yato guwapa magi Dennis in thy self Eva selfie
0: guwapa day kana di na ginablog
2: ha masterstruck jukuni sa tinuod lang.
0: Di na na-blur diha eh. Pinamag yun si Mami Lods dere. Okay, salamat kay Mami Lods no, sa imuhang bulawanong kuan.
1: Yes, nindi kayo mutambag si Ma Melody.
0: Kuan mo
1: gusto sa tagipusuon.
0: Tagipusuon.
1: Tagipusuon ba sa kasing-kasing?
0: Ah,
1: Ilonggo na. Ilonggo na ha.
0: Longgo gali no. Hindi ko ka ano. Gani, hindi ko kasagbat.
1: Gani, hindi ka gali ka ba lang mag-ilonggo?
0: Gamay, ragani.
1: Ah, jutay. Jotay lang.
0: Jotay lang ako mahisulti nga ilonggo ba? Anak si Ma'am Hivam, anak siya nga, dili na karma. That is, sana, that's the result of what you've done.
1: Kaya na, maupoy.
0: Ganern ka face the consequence ko na Miss Eva.
1: Oo, sakto.
0: Okay, salamat kay Ma'am Hivam, no. Sa to ang mga kabayans nga nagtanaw din na sa to ang FB page, pwede usabong nga muhatag sa inyong mga bulawanong panghuna-huna. Sa may inyong masulti, ining nga tong Cinder karon nga na problema na siya kay murag kaghutan gyud si Mayo. Pero mabito na usab tinabito na si Iba og kana imong asawa agwantahon na lang ginan nimo kay ikaw man poy naguna-una pong ikaw man poy nakasa gyud. Oh, anong sa una bitaw nga gihatagan ra kag libre ra ka wa kay pit pag ayo ba
1: yes,
0: kay unta pong nga. Wa kay kapit as imong asawa kani adto apan imo manggibuhatan og di Mayo.
1: Oo, nagbinuang man ka.
0: Sumo na karon og gipiit na kapag ayo nahala antosa na lang na palansang na lang sa krus.
1: Kay na.
0: Oh, kay sa o man imo manang binuhatan o sabi imo manang giunhan imong asawa.
1: Oh, mo na di Jerry ko mambo, duda na ko nga gipalagot ra gyud na siya sa iyang asawa. Pero imposible pud kaayo nga wala na sila gikaon sa ilaha.
0: Naabot pud siguro no. Pero sige lang. Mo na kanang hinahinay lang na unya pasabta lang pud. Oh, nga
1: dai. Problemado jud kay ni si Arjo kung inom ni siya. Kay wala na siya pang chip in.
0: Ako magbili-bili na lang gyud kan Arjo. Bili-bili na lang kas pitakan nimo para na kay pang chip in.
1: Nga unsaon mi na nga ang iyang asawa magatang man dito igwidro.
0: Ah, di ko na lang po lipat-lipata ing na nga wa pa may sweldo daw og maugma pa. Ana sa nga niwangon ka Miss Ivano pero cute og gwapa. Ah, niwangon kuno ka Miss Eva.
1: Di ko niwangon, dagko bigo bukton.
0: Bitawin na sa itong mga kabayabs garon. Hala, sige. Hatagan na itong advice si Arjo. No? I-text na rin sa itong numero nga 0995-472-0802. Sa itong ibipage, Miss Iba, wapa. Okay, sige, mabalik na karong taon para makaoban na ito si Uncle Boy si Abid si Pamela.
1: Okay.
0: Okay, muplay sa itong mga kanta, mga kabayab, sa mga naminaw. Hantod ba ito sa alas 4 sa kahamponon nga mag-uban-uban ini nga itong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu, mga kabayabs.

0: At oras mga kabayan, sa last 3 days na sa kahaponon. Oy! Sa ito mga kabayan, sa karoon, andam na ini mga snacks din ha. Sa mainiuhang mga gipang loto din ha. Sa mga lami kayong snacks mga kabayan, basta kuan hapon, kasagaran ang kulboy nyo. Kada yung barbecue yung saging, o baka mga tempura, quick-quick, no? Anadiin, puno-puno na yun nga to ang mga plaza, mga kabayabs. Puno-puno na yun nga to ang mga eskina din ha nga mo palit o gana ang tempura. O baka quick-quick. O sa pa din ha nga mga pagkaon. Nga, gana bitong pag-snacks-snacks. O ba, o nindot na i-barbecue yung saging, mga kabayabs. O di ba ka, kanang barbecue yung kaniang kamuti mo. Ano, ilami-lami o sab nga mga snacks, no? Uncle Boy? Mau ka na, DJ Rico Mambo. On ya, Miss Iba, DJ Pamela.
1: Yes.
0: Ah, sige. Kana ang ikaw, Miss Iba, on sa may ganahan ni mong snacks. Hilig ba kag-snack-snack, Osman?
1: Oo, hilig po.
0: On sa may imuhang usa sa mga paborito, gini mong mga snackik sana.
1: Kuan, kanang footlong.
0: Ah, taas gini mong ganahan. Oo. Oh. Oh, taas
1: gini. Mucho na akong ganahan.
0: Oh, hilig gini sa taas gini, DJ Rico Mambo. Kay kanagit. Kuan long long gid ko niya.
1: Oh, alam mo na Uncle Boy, oh, kanang footlong ba?
0: Kuan mo na ipapiit man ang footlong sa panon. Basta mi ana ni papiit
1: ana. Asdi kay na niya. Haom di kay na sa akong baba.
0: Haom niya, dugay gid mahurot mas iba.
1: Dugay gid mahurot.
0: Kuan kayo kanang kuan kay dako man sa nang footlong masago, di ba? Oh niya, syempre sa to mga kabayabs karong naminaw, aritas final tambag mas iba unsa may imuhang masulte. Ini nga atong sindir karon nga si
1: Arjo.
0: Oh, Arjo. Dong, Arjo, dong. Okay.
1: Kuan, mauni lang to, kanang iharang istoryahan ng iyang asawa nga, mauna, iyang isulti dito nga, nabuhat na niya tanay, o niya, iyan ang napakita nga, nag-usab na yud siya, o niya, iyang isaad nga, dili o dili na yud siya mag-usab sa iyang
0: mag-usab kibuhat. Dili na mag-usab pa ni.
1: Oo, Jesus maluoy.
0: Bitaw, ano yun sa pagyod? Ano sa pagyod mo masaysay?
1: Unya, sa iya sang asawa, kung naminaw man gani ka ron, nga, kanang okay na siguro na mamoy, nga, kuan, gihatag naman niya ni Motanan, yan, ni guwapay na ka, ni sexy na ka, kana inak na nga, nakabaus na kaniya, anak.
0: Okay, bas-baos sa gyan, anak.
1: Oo, oh, ano ragi ng life?
0: Sige. Onya, sa ito mga kabayabs karon nga muhatag pa sila mga dugang, mga greetings o mga requests. Ingon man usab advice mga kabayabs, abli ragyo na nga itong numero ha, nga 0995-472-0802. Okay, onya, ikaw DJ Pamela, onsa may masulting mo lugar eh, nga itong sinder karon.
2: Maya, kuan nang, kanya ang, sa ako nalaging giingon, nagwantahan lang o sana, mintras kuan, nakasama sa ka, murag, huna-hunaan nila nga, murag, mauni ang bayad nalag siguro sa imong mga nahimo nga, dili mo, ayaw nga to niya, ay na, imo lang huna-hunaan nga, ako lang sa ning kuan nun, magtimpi lang sa ka, magtimpi, ay na. Ana may na, no? Magtimpi lang sa kain mo lang sang ka na ang agwantahon kay wamanda kay ba, basin di ay pohon, mausab na yung mga asawa, basin pohon og maoki na ang tanay, di ba? Ay na lang siya, Uncle Boy.
0: Okay, so muna, ako mausab nga, kuan man, maulagi na, makaingon na po nga, nabuhat na si muhang asawa, tungod rapod kay murag naka, naapiktuhan siya si muhang gibuhat, nga nasakitan siya, nag-anxiety siya, unsa pa to, muna, usa sa kuang masulti, kuan lang, kanang pasinsya usa, unya, pohon, masamtang kuan sa, imong hinahinayon pong istorya, imong hinahinayog tambag nga, kuan siguro, mas maayo siguro nga kanaang kuan, dili siguro po palabian ni mo dayo, ay lang po palabi kay sa o naman ang ini, ha? Oh, nga kanaang looy naman, kaluoy sa kugjotay, oh, basta gamay lang kaluoy dahi mo'y gahin na rin ako, ana. No? Oh, hinahinay lang kani ang explicar. Hinahinay lang istorya kabayib sa kani ang Arjo, okay? Oh, naaraba dahi kas Guadalupe Arjo, silingan dahi Arjo. Oh, kisamtong mga taga-daga, sige, kisamtong taga Guadalupe di Arcebo City, si Arjo diri, kinahanglan ganyan sa inyong mga advice kay sa o mga nakaingon magisya nga muto o nagikuha ng gitawag o carmakers. Kaysa o mga karon nahimo naman yun ako nga naagian naman ko ning karma ron kay zero balance magit permi akong pitaka taon kay akong asawa nga hipuson man tanan unya may rabaon ta kunog ipadrepa kanang ipalit o gunsay kanang para makaon kundili palit rabaon taon siyang pagwapa o no palit rabaon taon siyang mga kanang gikinahanglan sayahang panglawas mga kabay. Okay, nigir ko mambo. Okay, onya muna no, ganang Arjo, naminaw ka di agaroon Arjo sa Guadalupe, sa maganda pita sa Guadalupe din ha. Onya muna, ganang, tanaon ni mo nga murag di na madag yun, di na agin maagwanta si Muha, di na karoon nga murag magkaingon na ka nga abusa, di ba ni abusara na kapag ayaw po si mong asawa. Ganang tambag gina, istoryahin na, no, kay labi na po din hagon sa inyuhang status karoon sinong pagpuyo. Huwag mo ingon sabi nga, buwagan na ni mo, basin po masakita na po kayo noon. Okay, gani, imo man po gani, kadaang nangayo magigagpasaylo si mga asawa nga nakasaka. Kuan lang, kanang sama, nagwantahan lang sana ni mo na, so ba? Oh, pero tanaw ni mo nga murag din na magwanta, o, kuan lang, sad, kanang ino ni mo nga magpakuan lang sa takahan, kanaang pamingaw-mingaw lang sa ataday, ano? Bila sa kanang maglahi la sa tagpuyo kay mura og luoy na man pugay ko ani no mura man pud ning imo na pugo itawong giyatakan lang pug pagayo bisag nakasa ko kaniadto ana ni nag-usab naman ko ako naman gibag-o ang akong kaugalingon wa naman ko mubuhat og ingon ato nga sama sa ko ang gibuhat tibo kaniadto ana no imo lang pasabto ni nahinayon lang kay sa man pud na nga nakasa man pud lagi taon day ka. Okay, unya nga itong oras, mga kabayob, sila stress ni Shishiyati na sa mga gnahan pa nga mupadangat, sila mga greetings karong hapon ha. Ingon man o sa bar request, abli pag yun ang itong numero kay Hantong Batas alas 4. Nga mag-uban-uban ni nga itong programa, mga kabayob, sa nga request ni 31 sa 93.1 FM Radio Cebu. Ang atong number ha, ang itong numero is 0995-472-0802. Unya, gawas pa na mga kabayob, sa nga itong usab nga kaniang sengan ini. Ang atong FB page is 93.1 FM Radio Cebu, mga kabayabs. Iwan, iwan na lang na kay murag paksit siya permi na, murag looy siya kayo ng iyang nahimo karong hinigugma. Wala siya na kuan ka na ang kuan na siya hukhukan siya maina, hukhukan daw. Okay, murag kuan, murag na mga tagnok na yun, hukhukan mga ayon. O niya, wa naman tayo igong oras, Miss Eva. Unsa man, andam na kadya, Miss Eva? Yeah. Okay, tayo sa kadiyot kay wa man. Okay ka na, lerga. Onya, muna, no, kay wa naman tayo igong panahon, oras, mga kabayag sa kahaponon. Ikay una, Miss Eva.
1: Kung ganahan mo lingaw, nga muhupay sa inyong mga kaguol, o maminaw sa inyong magsinatian sa kinabuhi, diri na mo sa atong programang Request 931, Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa Favorite Music Radio 93.1, ka-5 sa mauna ni. Kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Selfie, bye and good afternoon mga ka-vibes, Amping!
0: Okay, onya, kaniang DJ Pamela.
2: Mara, sa mga kabayam, singa na minaw, karong orasa sa kagabi o habi on, kahapon nun, kanya. Wa naman tayo kong oras, panahon. So, muna, sa tumang mga kawibs nga, ganahan usap nga, ganahan mo nga inyuhanap mong istorya sa kinabuhi, kaagi sa gugma, ang atong hatagan og pagtagad og duwa din sa kahanginan, hala, ipadangat na sa tuang numero o baka sa atong FB page, ang 93.1 FM Radio Cebu, mga kawibs. Saka na ilang, ang cool boy!
0: Okay, unya mo na, no? Basta ganahan mo din, ha, nga, iniwan na pong istorya sa gugma, kaagis kinabuhi, hala, sige, text lang sa atong numero o baka ha, sa among FB page, no? Diba, DJ Rico Mambo? Ari lang sa page ni DJ Rico Mambo, mga kabayag saron, na iniwan na, basing pohon-pohon, no? Iniwan na usab nga istorya, kaagis sa gugma, kaagis sa kinabuhi, ang atong mahatagan o duwa sa kahanginan o drama, mga kabayag, no? Onya muna, wa naman tayo kong oras panahon. Ako na lang usab si Uncle Boy ninyo magingon. Tiguang bitaw, paniti di bataros. Digiri ko mambo. Okay, wa na tayo. So muna, ako na, digiri ko mambo. Okay, onya muna no sa to ang mga kabayabs karon ang Kulboy, maisa ni pa di ay may nga pagpaminang usab ha sa to ang mga kabayabs karon nga si Kuan nga to ang sinder maumanggod si Arjo. Salamat imo Arjo ha. Onya muna manghinaot may nga nakakuha usab ka og maayong nga pagtulunan, nakakuha kag maayong advice imong kag kasinatian kaagi sa gugma karong hapuna aning adlaw nga Martes. Dali ba ta mo biyahe sa gangin na magbilinta og mga manindot ka mga sunata alang ka na tong tanan mga kabayabs. Salamat og maayong hapon mga kabayabs. Ambing og ampo, bye-bye.
3: Request 931.
4: Request 931.
3: Request 931.

0: 93.1 Maunani
1: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.

0: 93.1 Maunani
1: FM Radio, favorite music radio.
2: FM Radio.

0: 93.1 Maunani
1: FM Radio, favorite music radio.
2: FM Radio.

0: Boy Bon, maana ni?
1: Puntag na ka vibes! Sugdan taw sa'yo ang good vibes! Bangon! Bangon na! Kay Ania na ang alarm clock na makabungog sa'yo sa buntag! Buntag na vibes! Buntag na vibes!

0: 103.1.
1: DJ Sprocket on the mix. DJ Sprocket on the

Osaka, Buntagon. Oh, come on, Amino, sa 93.1, your favorite FM radio, your favorite music radio. Sa dial sa inyong mga radio, ha? 93.1, Ika Vibes, maunani. My morning, my buntag, mga ka-vibes. Welcome. Nausam sa tuwang programa. Programa ko din, ikaw malingaw, mapukaw, o makasayaw. Ang programang Buntag na Vibes. Pastilan, no, ha? My morning, my buntag ninyong tanan. Baha-baha, yun, ang lapu-lapo. Kay ni Uwan. Maunang nadugay taong ari, no? Okay, baha-baha. O niya, pag-abot na ako sa UCLM, nag-uga. So, ang gibaha, ang gintura, yun. Sa lapu-lapo, sa mua, tungod. My morning, my buntag, mga ka-vibes. Buntag na vibes na, pamangon na mo niya. Siyempre, kauban ninyo karon one night line. Magsaba-saba kanunay sa inyuhang mga radio. Ang mamukaw kaninyo kanunay, matagsayos kabuntagon, alas 4 hangtod alas 6. Kinsa man ko, ka og biko.

Maayong good morning sa kuang pare dia. Pare! Jack Spencer. Good morning, good morning. Oh, naminaw sila while nag-driving. O, diya sa may Pier 1. Oo, going to Bohol. Niagi unta ka dere pre. Naaraman may sa may second floor. Dere sa may Mariners Court. O, naaraman din sa taas. O, kanang na building din. Morag barko na Pier 1 sa right side. Naami diha. Naako diha. Naami diha. Ay, good morning sa kumparara niya. Rena Nodalogon na to. Nagbiyay siya. Gikan airport. Oo, good morning, good morning, good morning. Good morning po sa mga nitanaw sa atuang live sa TikTok. O, live na takaro sa atuang TikTok, mga ka-vibes. Oo. Good morning ni, kasama ni Kuya Mark. O, good morning, Kuya Mark. Kisa pa may naadiribe. Ato ning pagaliliyon. Diara, aha. Ato ni Pagaliliyon. Kumusta nyo kabuntagon, mga ka-vibes? Kumusta, kumusta, kumusta nyo kabuntagon? Maray na aga po. Hello, Jennifer. Shoutout sa tanang security guard sa new Cebu Agency. Good morning. Ayong buntag, DJ Pasarot ko kang Kaiden Saday of Kabantao, Rosario, Agusan del Sol. Good morning ninyo tanan. Biyaheng Biyahirong Bugoy. Oh, good morning ninyo Ludicakes Biyahirong Bugoy. Ayan si Acebes Robert. Good morning, good morning. Alan Salipod. Good morning, good morning. And also it's me. Good morning, it's me. Si Ganggang. Oh, sige, ilis-ilis panganggang. Good morning, Gang. Good morning ni Chris. Oh, shout out ka Vibes. Oh, good morning ka Vibes, Ganggang. Kumusta ka, Gang? Okay na ka, Gang? Shout out ni Melody sa Mantenor. Mayong pagsayaw sayo, ha? Ako ni Melody nagsayaw-sayaw. Good morning ni Wilkie Kadavid. Shout out Kadavid family sa Santa Ana o Gasatanan. Taga dire sa Bayuan City, Negros Oriental. Always jud ko naglantaw sa imong live. Kana? Manong ganahan ninyo ha? Manong ganahan ninyo? O niya siyempre, ato sa Lilion ang atuang libro. Oh, base na tayo makuha dire nga pakutan na, ha? Ha? Aha. All right. My good morning, guys. Sa tumakugyan nga security guard all over.

sa mga mama, papa, nanay, tatay, lolo, lola. Unsa pa? Latita, tito, uncle, auntie, inko, ilsi. Good morning! Good morning! Ni Jesse Tranghia. Diya sa may Panas Consolacion. Good morning ni Lauro Sagarino. And ni Makmak. Good morning ni Makmak.

Jawa. Oh, good morning New Tanan ha. Believe ko ni mo DJ, maayo ka mamili og mix. Ah, mo na dia. Pagkahan ay sa mga tukar. Oh. From your regular certified listener sa my city o Tagaytap. Barangay Adlaan, Cebu City, Marlon Inot Archibald. Good morning. Good morning to Jubach. Magandang umaga din po kay Kaingero. Good morning, good morning. Alright. Ato ang pakota na karon buntaga. Ato ang pakota na karon buntaga. Sir Virgil? Karon sa ato sa liliyon atong listabe. Ah!

naigi padangat diri nga pakutana. Kuan mo siya medyo medyo pakutaw gyud nga pangutana. Na may paghugot po, may hugot. Ka vibes Jerome kay bako na minaw kaniya. Oh. Unta mo tubag gani? Oh, ato ang pakutana karong buntaga. Usa ni ikasuko ba o gikan ni siya ni Inday Palangga. Oh, Inday Palangga. Oh, kani oh. Ikasuko ba ni ga greater than kung dili tika ilis than hoy. Pakutana ni sumanik. Oh, ikasuko ba ni greater than o matmat yani matmat. Ikasuko ba ni greater than kung dili tika ilis than. Maysad, oh, maysad ka mugna. Good morning ni Emily Ginoin. DJ Pasayo sa taga-Tapon, Tabuelan, Cebu from Emily diya sa may Lahog. And good morning, paki-greet ko sa ako amiga diri sa masan eh, Kipti. Sila Karen og Mila og ni Indang. DJ pa shout out po sa mga lasing na mga nakabaluktot pa. Oh. Oh, nakaihi ko sa short. Oh, muna diya. Sige daw, ikasuko ba ni greater than? Kung dili daw ka ilis than. Sige, sa mga gusto mamukaw diya, gusto mo tubag, 0995-472-0802. Hi, good morning ha sa mga taga-Taboy line. Good morning, good morning. Good morning ninyo tanan ha. Siyempre, good morning po sa tuwang hometown diya sa Barangay Adela, Puro Camotes. Good morning, good morning. Mga Gunato family diya, good morning. Ako nga man, Hermenegildo Mido Gunato. Kung ako ginahan, Mama Lolita Lita Gunato. Good morning. Wala ba'y uwan? Nag-loading ko DJ, unsaon nako pagtubag. Oh. Watay mahims. Good morning ni Tio Iber, ni Tia Ellen. Good morning ni Edson, ni Anian. Ni Erwin, ni Redford, ni Ai. Good morning. Mosugot ra ko DJ nga imong ilis dan. Kay maglibog ko unsaon.

Atong oras mga kababs, alasing ko on top na, walay awas, walay sobra. At ang inyo karong tawtaw dala si Kuya Media para sa ato ang ka-vibes pa Zumba. Good morning sa mga Suralta family diyan sa may Lower Cantauang. Oo, barangay Esperanza Poro Camotes. Good morning, good morning.

Good morning, good morning, good morning. Mindanao, Mindanao, Mindanao. South Sahara, Mindanao. Alas 5:02 na sa kabuntagon, mga ka-vibes. My good morning ni Vincent Batian Sila. Gikan sa Hilantagan, Santa Fe, Cebu.

0: Mau ba, nga na di ay ka, nga na di ka maldita. Giunay di ay ka, no? Giunay ka sa imuhang silingan.
1: DJ's Bracket on the Mix.

on to 93.1 FM Radio Sibuka Vibes. Morning. Program ang puntang na vibes. Good morning, good morning, good morning, good morning. At wang pakuta na karong puntang ka, oh. Nalang tayo kuting-kuting din ka, may. O, mo na watak istorya dahi. Nalang tayo kuting-kuting. Natay giukay din nga kabuhi. Ako mas mo na ito ang pakutan na karumuntaga mga ka-vibes. Sa tumananawag ka ganyan, pwede na mamutawag balik ha. Pwede na ganyan kayo. Oo, ato ang pakutan na karumuntaga. Ikasuko ba ni greater than kung dili tika ilis dan. Ikasuko sa silingan na mo DJ. Labi na kong nakay bagong paliton. Mama! Si greater than magod ako ang kuang god kanang nganong ni abot man og silingan. Ano ni Angel og ni Dave, nasayo kayo nagsikay-sikay. Kay mo duty na oh, kapag abirigod man ninyo diya ha. Oo. Kamping mo sa pag-duty ha. Oh, good morning ninyong tanan diya mga

0: suko ba ni Greater Dan? Kung daily ka mailis Dan. Oh. And good morning ni Mitch. Oh, good morning DJ Amping Pirmi. And God bless pa shout out from Saudi. Hi! Hi Mitch! Good morning, good morning. Alright mga kabab, sa itong oras, alas 5.14 na, huwag na tayo color pa sudlon, tanibe. O, mura ganina rin yung nanay, si Panama. Hello, good morning, kabab.
1: Hello, good morning.
0: Good morning, ato sa pahinayan gamay atong radio kabibs, Jerry. Pero masaka na ko imuhang tingog. Alright. Aha, good morning ni, hello ni Ma'am Mitch. Ni Mitch, ha? Good morning, good morning. Oh, tata, oh, why agi? Alright, hello, kabibs.
1: Hello. Hello, good morning.
0: Kana, good morning, ka-vibes, Jerry. Kumusta man, imang kabuntagon?
1: Okay, Randy J.
0: Okay ra, na mainit na ka?
1: Nag-init pag tubig, DJ.
0: Nag-init, lapwaan na to, katong wala pa mo bangon.
1: Pili mo bangon, malapuan, DJ.
0: Malapuan or katong nituktuga. Okay.
1: Paring nagtugpa
0: di, huwag di mo na, huwag. Kaka na. Tabangan ti ka, huwag kuan ka ng ibot o balhibo.
1: Kamaong muna yung manok di, sa mga bagong minyo di, di ba?
0: Oo.
1: Tingo ang manok, tamuok!
0: Oo, papuok di ay. Oo niya.
1: Ngayon, ito bagong budag kanding, dito eh.
0: Oo. Oh.
1: Ngayon, bu kanding kalami.
0: Da. Oh. O niya, ka na ka-vibes, Jerry, naaman tayo pakuta na karubuntagag. Gipadangat, may nilipalangga. Oh. Ikasoko ba ko, no? Ne, ikaw lang ha, kung saan mo pagtubag, ne? Naragin mo. Andam na ka mo tubag, ane?
1: Andam na, dito.
0: Alright, ikasuko ba kuno ni Greater Dan? Kung dili ka ilis Dan.
1: Ikasuko na DJ.
0: Ngano man?
1: Ang grip, ang guba nga gripo, masapa doon, basta di ilis Dan.
0: Ang guba nga gripo?
1: Oo.
0: Wow, wow, wow.
1: Kapasuko ni DJ, di kagad.
0: Ay, mao di ay. So, gripo di ay ni. Mao na biya. Onya ka ba, Jerry, kaya natubag man imo itong pakuta na krumbutaga? Ala po, kawa ang imo ang mga silingan. Huwag imo mga ka-vibes, huwag imo ka na imong tupad. Po, kawa. Lahos.
1: Pumunta mo, Jel, sa Tanan na Minaw.
0: Mm-hmm.
1: IP Pradilla.
0: Aha.
1: Sa Sohong Kulitay.
0: Mm-hmm.
1: Ang ni Renan Maturan.
0: Aha.
1: Barangay Tayong Loy.
0: Mm-hmm.
1: O, sa Tanan na Minaw sa Barangay Liloan.
0: Aha.
1: Sa Inabangga Bohol.
0: Aha.
1: Pista karon.
0: Pista di karon dito.
1: O, pista karon dito.
0: Magmantika atong simod anak dito.
1: Pista di rin dito kayo sa buwan.
0: Ako diya sa Bohol bitaw no. O, nakaana ko last year. Nakatukar ko diya gyan. Sa Bohol.
1: Gunad uno, di aradapit na rin mo ang pispa.
0: Mau ba? Asa ka, kung man yung ano, kanang Inabangga ba to?
1: O, oh, barangay-barangay, siya di poblasyon.
0: Ah!
1: Ah, di lungsod, di
0: so,
1: lungsod.
0: So, sa kada barangay, pista yun, kada adlaw?
1: O, oh, ang nalahi lungsod, sa bayan, Radizi.
0: Ay! Da, aha. Sige, oh, kisa pa?
1: O, oh, Tobigon.
0: Tobigon, Bohol.
1: 14-15.
0: Tana! Nya ansa man mo anha ta? Mo anha ta mamista ta?
1: Mamista ta dede.
0: Gana? Kensa pa man?
1: Wala pa alang break dito gawak ng bit.
0: Hawak mo ang brief.
1: Hawak ng brief.
0: Oh, kana. Alright, dagay kay salamat ka, vibes. Jerry, diya sa may Inabangga Bohol. Alright, may buntag ka nimo ha. O sa mga kaubanan diya, alright? Alas 5.18 na, hello! Mutabang ko nog himolbol si Mitch. Kay iha ko nang tinae. Ah, oh, wala kay maihaw. Onya. Hello ni Lovelyn, good morning. Good morning, good morning, good morning ni Lovelyn. And and also ni Lodilin. Happy fiesta ko no, ingon si Lovelyn, no? Happy fiesta Bilar Bohol. Og natay caller din ato pa sunod. Hello, good morning ka vibes. Ay, may buta ato pa inayin gamay itong radio ka vibes. Mr. Gold, kaya aron masakan ako imong tingog. Alright, hello.
1: Mabuntag sa
0: 95.1. Mabuntag! Mabuntag! Kumusta, kumusta mong kabuntagon, Mr. Gold?
1: Okay na yun.
0: Pila ka kar... Kana, pila ka...
1: Diri pagaran.
0: Kana?
1: Mabuntag ba diri pagaran?
0: Oo, diri... Oo, mautong nanawag na ito ganina.
1: Oh, amigo ko to.
0: Amigo ni mo? Onya? Kanang pila naman, pila man kakarat imo ang gold ya, Mr. Gold.
1: Wala
0: na karat, ang tutunlan na lang. Tutunlan. Mao na diha. Giubog, kinaon og kanang karne kay kada adlaw pista. All right, the vibes, Mr. Gold. Naman tay pakutan. Naman tay pakutan na karong buntaga. Andam na kamo tubag. Kana, Mr. Gold. Kana, Mr. Gold. Ikasoko ba kuno ni greater than kung dili ka ilis dan.
1: Ato niyo ano?
0: Kana, kana.
1: Masukod yun.
0: Unya kay natubag man imo ang ato ang pakutan na karubuntaga ka vibes, Mr. Gold. Pamukaw sa imong mga silingan o imong mga ka vibes.
1: May punta ka na minang sa netitip mo ito ang yain.
0: Oo.
1: Ay, itibrit yung sibo. Kapag mga nalini, ni Sir Siri Pagaran, may punta ni Mungay, kumusta mga bay?
0: Okay na ko na siya.
1: Oo, kung ni Rini Ripaha. May punta ni Mungay. Kung ni Miss Indiay, sila ni Rolando Comiso.
0: Kana?
1: Mr. Itab, may puntan mo kay. Pumunta mo kan, pinirotalit.
0: Oo.
1: Yan, ni Ma'am Lorna rin. Pumunta ko Ma'am Lorna rin. Huwag tumadayo na itong panimbading.
0: Masayang.
1: Sa mga yatin programa ni Didier Kumambu, ni Ms. Iba.
0: Mau na diha?
1: Uli na din. Kung nausaman. Ako naman ha.
0: Nani sa hapon?
1: Walang po kagawa. Oo, kaya di ko ka. Yung mujutin ko ko. Pero nung hapon, kapag minya ko na ron.
0: Kana?
1: Kaya, ready up na ko ron. Maul po ka ba ito niya? Salamat kayo, Didi.
0: Oh, dagan kayo salamat, Mr. Gold, ha?
1: Mayong buntag.
0: Mayong buntag, Mr. Gold. Mayong buntag. Atong oras, alas 5.22 na. And hello ni 3.7 from Kuwait. Og ni Dada PH, good morning. Good morning ni Marilet Laugo, good morning, good morning. Sa may Bakhaw ba ni? Sa Bakhaw kalit, sa Bakhaw. Onya natay caller dere ato pasod lon. Hello, good morning ka fine. Good morning.
2: Hello, good afternoon.
0: Good afternoon. Hi! Good morning, Kavibes Telling! Kumusta, Moen?
2: Okay, okay na.
0: Okay ra, okay na ka, kaayo.
2: Okay na.
0: Okay na. Unya, unsa man na, mainit na ka na, mahaw? O unsa man, nagsima-sima?
2: Wala, ay.
0: Ha, wala?
2: Karas bagay
0: na ikaw kang mata,
2: happy ko
0: di ka, amat ni
2: mo, kay happy sa mga huwag.
0: Pastel
2: nagtinaspukan, di ay ka. Ikaw, ay, hindi, ay,
0: ah, no, orsan, no? Pero okay naman ka. Wala na kay Kwan. Gimo, wala ra.
2: Wala na.
0: Wala na.
2: Nagutom na lang kay isa na siya. Diwa mi handa.
0: Agay ka. Sos na, orsan naman eh. Mamis ta, unta ko niya, orsan naman.
2: Mami handa.
0: Wa, ako na lang ta. Kuha na lang kanang kuha na lang ta kanang Kavibes Telling, maghanda awit na lang ta. Oo. Kanya Kavibes Telling kanang naaman tay pakuta na krumbuta ga andam na kamutubag.
2: Ko ka tubag ana dili oi.
0: Tubag ha. Suway ye. Kuha ka ka suway suway. Ah. Depende rin na sa imong pagsabot o imo ang pagkuhan, pag-intiendes. Mga na itong pakutana, karumbuntaga. Na ikasuko ba ni greater than kung dili ka ilis than? Nga naman?
2: Ikasuko ni ilis than.
0: Nga naman? Nga naman ikasuko man? Nag-loading. Oh. Sige, kung ikasuko man gani, para sa gitubag dero. Ikasuko gyud na sa akong silingan lagi kuno kung na ako ni bago siyang mapalit. Oh, sige. Oh, di man gyud ka makatubag yun ani. Ala, sige, pukawa na lang ng mga nangatulog ni mo diyang damdamin. Agay! Pamuka, pamuka si mga kabans na host!
2: Pamuka uli.
0: Nagmata?
2: Pamukilingan nga, naghanda.
0: Hoy, naghanda awit. Oh.
2: Pukawa na ko ang akong silingan nila dito. Hmm. Ikaw mo, ay pagmata na mo niya.
0: Ha?
2: Ayaw mo. Pag
0: tinapos ang pagkuhan, pag lodo na mo diyan pamahaw,
2: ay. Oo,
0: ay mo pag tinaspukan. Tapos na yan, baho sa inyong linoto. Dabot yun, grabe, bahua, bahua. Grabe ka, walay lamay kayo.
2: Ako pag umay ko, eh, kapreking. Ang kagayang tagasibong ako. Hilingan mo, ari, ang mga kaliwat ni
0: Adin. Bumusakay gani ko rin, padong buhol, kay mamista ko.
2: Unta,
0: naman. Padung naman ko dia.
2: Ni Milan Philip, Pasko nga ni Adirilon.
0: Oh. Oh.
2: Ako man kon kapitan.
0: Oh.
2: Ako ni kapitan god. Mga 300 meters pagpod ni kapreking nga nag handa ro no siya nga asawa nga si Ma'am Aida.
0: Oh.
2: Si na bata nilang.
0: Oh.
2: Ako ang
0: isoon
2: po, niya po atapan dito, si
0: Proseria,
2: si Nakermi, Lamarca, si Patbas po, ako mangod po, doa po dito, doa sintro,
0: handa
2: sila rin, nag-iaw sila ang mga baboy.
0: Handa awit!
2: Nakang bakit pag, handa sila rin,
0: hindi okay, buwan na ako, padong na ako.
2: Ni, luay po lang ako mangod niya, nag- handa
0: ron,
2: kaya
0: ngayon ang sawa to, na-admit
2: sa hospital.
0: Hmm.
2: Gino siya kapamista? Wow, mag-uli. Baka ito ka ron sa ilaha, kaya masakit po nag-iitaw. Kaya sakit. Kaya, tatanan na lang mga silingan na mo din niya. Mga ibanit. Mga
0: makasok
2: family. Aha. Alvorez family.
0: Hmm. Alright.
2: Si Jody,
0: si Kim. Ah, isa pa. Sige. Sige.
2: Ha.
0: Sige. Sige. Alright, thank you. Salamat ka vibes, Tele. Sa may sagbayan, alas 5:29 na. Hello ni Inday Pat Kapangpangan. Good morning. And also good morning to John Garo. Good morning, good morning. Sa dili patamaga pa Zumba mga ka-vibes, sa Tricolor ato ni Pasodlon. Hello, good morning. Good morning, good morning, good morning ka-vibes, Sir Dodo.
3: May buntag
0: ni mo diyan, Sir Dodo. Kumusta imong kabuntagon?
3: Okay
0: ra. Okay ra, mainit na ka?
3: Oo.
0: Onya, kaya na mainit naman ka, Sir Dodo. Namatay pa ko tana. Andam na kang mutubag. Andam na kang mutubag.
3: Oo.
0: Oh, ang pakutana si Rodo kay

Muna mino lang yapon sa programang Buntag na Vibes sa 93.1 FM Radio Cebu ka Vibes. Mga nani! Sa ako di ay i-greet, no? Ang ako i-greet ang mga kugihan o mga walang tulugan ng mga Marshall diyan sa may Lapu-Lapu City Hall, mga kaubanan ni Papa Alfonso Basalo. Good morning, good morning! And also good morning po, may buntag. May pagpaminaw ni Papa Rony Dalagit diya sa may Santa Rita Puro Kamotis.

si Inday Pitpit, Maayong Buntag. And also si Marvin C. Cantel. Good morning, shout out from Balirong City of Naga. Kika ni Marvin Cantel, good morning. Og sa tanong mga naminaw diyan, dagan kayo salamat ha mga ka-vibes. At mapakig-uban ka na ako sulod sa duha ka oras sa programang Buntag na Vibes. And syempre, mabalik ko niya alas 11 para sa programang ka-vibes sad-sad sa Udto. At syempre, musunod na dayon karon ang programang Arangkada sa Buntag with ka-vibes Tonton Alcos and Togop. And this has been your DJ mga ka-vibes, DJ Sprocket Gunato. A.K.A. Nior, ang certified Lamior. Bye morning, may buta mga ka-vibes. Add ko na ako mga ka-vibes ha.

0: mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni.
1: This is the newest.
2: The hottest.
1: Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna.

0: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kon ang kagawasan sa prensa ug pagpadayag dili nilugpitan. May butag Sugbo, Kabisayan ug Mindanao adlaw karon nga Miyerkules, pitsa 13 sa buwan sa Mayo, tuig 2026. Welcome sa Line of Sub edition sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon ako inyong kabayb si Tonton Alcos at Tugup. Mag-iskot na sab kita sa mga butang o mga isyo nga may labot ang katawhan. Kangkansang atong tumong, aron kita makaumol o haom nga opinion, ingon man ligdong nga baruganan, maliso pa'y buko sa kawayan. Arangkada sa Buntag! Beno mga kabaybs, nahingpit na gyud og ato ng nahibaw-an kung si kinsa nga mga kongresista sa atong pinalangga nga Sugbo ang ni perma pabor sa pagpahigayon sa impeachment ni Vice President Zara Duterte. Kagahapon atong naklaro nga dunay tulo o upat galing kay mo-insister magid sila nga angay natong i-appeal ang party list group ka mga congressman nga taga Sugbo ang nibutar og no. Apan sigon sa gipagawas nga opisyal nga talaan sa House of Representatives mga kabaybs, nakonfirmar din sa Sugbo nga dunay siyam ka mga Sugboanon nga kongresista ang miperma pabor sa pagpahigayon sa impeachment batok ni Vice President Zara Duterte. Ato kining giuna og tuki tungod kay lagi kon nagsunod gyud mo sa atong programa mga kabaybs, wa dayong ko mulitok sa pangan sa mga Sugboanong magbabalaod sa atong nasod sa Pilipinas, gumikan kay ingon manggod niini ang nahitabo mga kabaybs. Atol sa nominal voting dito sa Ubos Bayo Balaoranan, which was captured live over the social media platforms, gawas lang ni atong tulo ka mga regular district congressman og usa nga party list congresswoman, wa man maningog ang mga kongresista sa Sugbo nga mibutar og yes sa maong endorsement sa impeachment ngadto na sa Senado mga kabaybs. Apan sigon karon sa gipagawas na gyud officialmente nga record sa House of Representatives mga kabaybs, naibawaan na gyud kung si kinsa ang maong mga Cebuano nga congresswoman kung og congressman nga miuyon sa maong pagduso sa impeachment batok ni Vice President Zara Duterte dito sa Senado. Sa ato pa mga kabaybs, why epekto kadtong pagpanghulga sa usa ka pundok tini Sugbo nga matud pa kuno nila dunay political death warrant ang si bisan kinsa nga muperma pabor sa impeachment batok ni Vice President Zara Duterte. Gani ni atong adlang Domingo, niarigid mismo sa Sugbo ang igsuon ni Vice President Zara Duterte nga mausad ang kasamtangan nga presidente sa pundok partidong politikal nga kanang gitawag og PDP Laban mga kabaybs. Unya Duna sa to'y pagbahad ang PDP laban nga way mapaabot nga suporta gikan sa ilang partido ang si Bisan Kinsa nga muperma sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Atong labason kining naasoy nga siyam ka mga Cebuano congressman, mga kabibes. Ha? Sa unang distrito, sa ikaduhang higayon, si Congresswoman Ria Gulyas neperma sa pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nihulga, ikitrabaning grupuhang, we will go to our sing anak nila to our supporters in the barangay level. Uy, wak man mahadlok ni ana si Congresswoman Ria Gulyas. Kanimang kong mga pundok ngayon ini, mayras hurat ba? Because as we speak, mga kabayb, sa tinuda na ilang, wak man sila pursa din isugmo. They don't have even a clear leader, mga kabaybs. Kasi tinood lang ang ilaging gisaligan ini, ang maabitaw ng mura sila na dismaya. And in fact, she has been the subject of kasabot baka sila niini vilification campaign, ha? Pagpangdaot kay matutpan na nawag sa mga kongresista nga bubutar pabor sa pagduso sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte dito Senado. Ang akong bot pasabot, ilang gintriga nga si Governor Pam Barikwatro kuno na nawag sa mga Sugbuanong kongresista nga mupirma sa maong endorsement alang sa impeachment, mga kabibes. Ang kampo ni Governor Pamela Barikwatro, pinaagi sa iyang anak nga si Doktora Nikki Catalan, ha? Nitubag yung taon. Nga wow, ug atong hubaron ang statement ni Doktora Nikki nga ang akong inahan busy kaayo sa ubang ginbuhaton. And you know, mga kabibes, ang kanang mupasiata may anang nasoy nga black propaganda, buot pasabot ba? Na, nangita lagid sila og kitahay rason sa ilang palpak nga kalihukan, mga kabibes. Hulga-hulga mo niya, wadi ipikto niyang hulga. Istinood lang, maingon lagi ko, kanang maong grupuha, butang ta first district, kinsa may ilang tao diha. Nga mahimo na lang iparang ni Congresswoman Ria Gulyas. Nga og eleksyonon ron, mapukan, maparot, mapilde si Congresswoman Ria Gulyas. May kinsa man. Ang ilang leader niha, kanang kanhi Vice Mayor sa Talisay City nga si Alan Bukaw. Nakaniadto aliado sa mga Gulyas apan tingali natugkan og ambisyon, mga kabayb, sa politika. Anilan sir pagka mayor at ikangkang siya batok ni Mayor Samsam Gulyas di Astalisay City, mga kabaybs. So in other words, naglawig. Why hulga yun sa political existence ni Congresswoman Ria Gulyas, mga kabibes? Segundo distrito, ha? Congressman Edsel Gallios ganipirma sa Congressman Gallios is on his second term right now, and therefore doon na pa siya ay katungod na magpa-re-elect in 2028 elections. Ha? Og eleksyon nun ron kinsa may posibleng mukontra ni Congressman Edsel Gallios. Ha? Usaray, viable. Pero appeal din naman galing. Kanhi Vice Governor Hilario Junjun Davide. Apan, bisan pa og threat ni Congressman Gallios, si former governor and then Vice Governor Junjun Davide, imposible managmutapon ngadto sa mga Duterte. Kay ang giila ni ana nga political leader mauman si karon Vice Mayor sa Dakbayan sa Sugbo, Tami Usmania. Kaysa nga ito, sa wak masayod mga kabibes, before Vice Governor Junjun Davide, the former Vice Governor of the province of Cebu, sa wak pa siya na politika sa probinsya, he has been a pillar of the Bando Usmania Pundo Kauswagan BOPK sa siyudad sa Sugbo. O niya, ang personal nga ni-recruit gid niya si Vice Mayor Tami Usmania nga mao ang founder sa Bando Usmania kun Pundo Kauswagan, ha? BOPK mga kabibes. O niya, sayod man mo nga si Vice Mayor Tami Usmania imposible gina nga magduterte. Kay gani, sa panahon nga haon pa kayong mga Duterte, mga kabibes, it was publicly announced sa tao nga tuwa na roon dito sa napreso sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, nga lagi sumapa niya og na siya nga tubangan si Tami Usmania, iyak unong tamparuson. Kay nilaban lang siya sa iyang rumored girlfriend nga kani Chief of Police sa siyudad sa Sugbo, si retired Colonel Royena Garma. And by the way, doon na rabay informasyon mga kabibes nga si Colonel Yen Garma, gikatakta nga mutistigo batok ni kani Presidente Rudy Duterte. Nalain na po na yung istorya, pero ari sa tani ining atong gisgutan ron, kay akong gisgutan ning siyam ka mga may sugod nga mga sugbanong kongresista nga may perma pabor sa impeachment ngadto sa Senado ni Vice President Sara Duterte. Atong labyan ang 3rd og 4th district kay no man sila si Congresswoman Karen Flores Garcia o si Congressman San Simura. Sa 5th district, sa 5th district, si Deputy Speaker Duke Prasco, mga kabibes. Of course, si Duke Prasco, who is on his last term right now, ni akong tanaw ni ini, akong basa ni ini, dakog posibilidad na ang ilang palansaron kundili manggaling si Mayor Aljo Prasco sa Liloan, ang iyang kapikas nga si karon Secretary Cristina Garcia Prasco. So diha sa 5th district, adun ay buruka diha. Kay naaman ang pamilya Durano nga identified karon nga anaa pabor sa mga Duterte. But even then mga kabibes, dili pa na sigurado kay okay mong tanahon, bisan pag namarinti ang mga Durano ni Vice President Sara Duterte o sayang amahan nga si kani Presidente Rodrigo Duterte, ang aliado ron sa politika sa mga Durano mauman si Governor Pamela Baricuatro. So ang atong basa niya na kung asa paingon si Governor Pam Baricuatro sa 2028 elections, adto mo paingon ang pamilya Durano mga kabibes.
1: kalibutan.
0: So in other words, daghan pag daghang senaryo nga posibleng mahitabo di as 5th district, mga kabibes. But just the same, ha? Wag yun mahadlok ang kampo sa mga prasko diha sa naasoy nga distrito. Sa 6th district, Hanoy ra kayo. Ha? Si incumbent congressman Daphne Lagun. Kang kansang iyang ginsakpan ang Konsolasyon og Cordoba. Cordoba na dito yung anak. Kasamtangan nga sakop sa konseyo sa naasyo nga lungsod niya, kontrolado sa niya ang lungsod sa Konsolasyon, mga kabibes. In other words, why kurat alang ni Congresswoman Daphne Lagun nga masublian siya gihapon sa 2028 elections?
1: Ang kada sa utang!
0: O niya, arita sa 7th District, si Congresswoman Doktora Patricia Patsy Calderon. Huwag yapay kurat. Kay wa may klarong leader ang mga Duterte diha sa 7th District. Si Pima Duterte, nga nang mariente sa presidente, wa magani pakita sa mga kalihukan sa mga Duterte group din isugpo. Ha? pagtimbaya og call og shout out gato ni Kabibes Mike Angelo Cobar karon pa ni sud ka Kabibes Mike, good morning Kabibes Tonton, God bless sir, God bless you too, Kabibes Mike Angelo Cobar. So, sa 7th district way kulba diri sa dakbayan sa Sugbo, mga Kabibes, ang ikawalo, ha, kinini ang ikapito pa, ha. Tapa ato ni klarohon upat ang ikalima pa ni, ha, si Congressman Edo Rama sa South District. Wa say kurat yun. Kaya iyang posibleng kontra diha si kani Congressman Rodrigo Bebot Abillanosa, di masikin ang magduterte. Tungod sa karason nga mag-agad mana kung asa ang pundok sa BOPK nga gipanguluhan ni Vice Mayor Tammy Usmania. Arita sa Lone District sa Mandaue, si Congresswoman Emery Lollipop Uwano Dizon. Samot na. Kaya nga nung eleksyonon ron niya ang mukontra ni Lollipop, panagingan lang gihapon nung Atty. Regal Oliva nga nag-vlogger na lang taon niya. Diskwido pa ang ilang grupo katong Peanut Gallery Media Network. Asos, mamonbon, oy. Bisan pag mag bulatay na sa lambre si kinini ang singanan na niya, Regal Oliva. Di na magsilbing kung ipap niya sa siyudad sa Mandaue, oy. Whatever is the noise that has been being created by Regal Oliva is not enough. Mga kabibes, mupost lang sa ako kay Alasays Imedia naman. Palihog standby kay mabalik ko sa padayon sa atong pagtuki dinhi sa Arangkada sa Buntag. Palihog standby.
1: Arangkada!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyo sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag.
5: Arangkada sa buntag.
4: Arangkada sa buntag.
6: Salamat kayo. Alas 6:33 ta mga kabayb. So, ang atong giyon na pagtuki karon kining issue lagi sa siyam ka mga Cebuano congressmen nga may pirma pabor sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Ang akong sawa pa tayo mag-commercial, akong isgutan ang

0: Taon po, dag-vlogger na lang. Gikan sa pagka City Treasurer, nag-vlogger na lang si Regal Oliva, human siya madakdak sa iyang kariras politika. How funny people could be ba? Ha? So, nag kanabang nila pa nag hunahuna regadako ba? And then, you know, these people were really riding on kanang gitawag o Duterte magic. Mga kabibes, kanagong endorsement sa usa ka politiko. Ha? Diretas gitawag o real politik ha. It is not, o sa t-shirt pa na, it is not a one size fits all kind of clothing. Dili na sinina nga mahimong masaktos tanan. Sa ato pa dili paigo ng usa ka endorsement. Ha? Dili paigo ang usa ka political endorsement mga kabibes. Aron mo daog dakas politika. Munang magisko tag Nanapukan gyud si Regal Oliva inoon mga kabibes, di ba?
1: Mayra.
0: Mayra gyud. Ha? Ato pag saktan gyud aron mumatas Regal Oliva ron. At tanawa, nadakdak. Nga hulga-hulga sila nga. Ingo lagi political death warrant. Saan ang pag-political death warrant imong Congresswoman Emery Lollipop Uano di Sondias Dakbens Mandawi nga wa may serious opposition taon. Aripunta sa ilang mortal nga kontras politika diha si kanhi Mayor Jonas Cortez nga napildi sad despite the endorsement of former President Duterte and Sara Duterte. Naa naman ay kamanduan ng korte nga he is perpetually disqualified to join public service mga kabibes. Mauman ay nahitabo ni kanhi Mayor o Congressman Jonas Cortez.
1: Mayra!
0: Mayra, son. Kay pagka, gahay mago, napukan siya tungod sa isyo ni atong usa ka batching plant di sa Dakbayas Mandawi nga bisan pa sa kakuyaw sa panglawas sa mga konstituente. Nagpaugat manggis Jonas Cortez. Gihapo siya og suspension sa ombudsman unya nasustinihan pagyod ang nahitabo perpetually disqualified sa pagsalmot sa kahigayunan nga makaservisyo publiko mga kabibes.
1: Mayra!
0: Muna diha. So as far as the Lone District of Mandawi is concerned, sa pag-eleksyon ron oy, bisan pagka ng inyong mga hulga diha, political death warrant di oy. Padayon nga ligon ug wa gi kapildihan si Congressman Emery Lollipop Uano Dizon mga kabibes. Natabok ta sa siyudad sa Lapu-Lapu. Na? Sa akong personal post ni ini, bisan pag mulatay sa alambre laging mukontra ni Congressman Junard Dahong Chan o sa iyang kapikas nga si Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan. Wa ginay kapildihan ang maong magtiayon diya sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kay timanin ninyo sa eleksyon sa 2025,

ang kongresuma ni Adto, si Mayor Cindy, kani Adto, ni pirma sad sa unang impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte. Pero despite kani pirma siya, ani daog man gihapon? For the simple reason, mga kabayabs, nga huyang ang political opposition diha sa Lapu-Lapu City. Kaya ang nibarog diha taon, wala na mag- ha? Wala na may klarong lumalaban. Wala na klarong mga dumadapig. Ha? Si kani Mayor o Congresswoman, Paskuro Radasa, mga kabibes. Ubasa sa tag mga text messages be kay dunay nagpadaa dinhi. Atong basahon gika ni okay, kadiyat lang ha. Kay medyo nagloading ang atong ekipo. So, padayon ta. Diha sa siyudad sa Lapu-Lapu. Huwagi kulba na dihang mga tiyanoy. Kinsa tong ginganlanog si Brian Yuson, wala mo saan to. O niya, despite that, nga, masaligon kayo si kananaang former mayor o congresswoman Paz Radasa. Kaya gi-endorse lagi sa mga Duterte, pildi man gihapon. Muna, muingon ko lagi nga kanang endorsement o sa kapulik politiko ug sinina pa na dili na one size fits all. Kinahanglan mismo ikaw nga kandidato, preparado ka tanan. Ha? Pero magsalig lang kag iisa imong kamot, adi gina magsilbi oy. Ha? Ato na lang sa auto ba ni ilakbit si civic leader, may buntag diha niya. Si CGT, ha? Si Christine, ha? G. Takahashi, ha? With your respect, ano niya? Tawagi hapon eh. She is never a threat. Ha? Pahamagi na, di na magsilbay si Ting Takahashi diha sa siyudad sa Lapu-Lapu. For the simple reason that she doesn't have a machinery. Nya, itong nahibawaan, nag-away-away sa siya siyang sulit nga leader niya. Ato lang taguon sa alias nga Matt Corominas. Akong na-monitor sila sa social media, so man eh, lovers quarrel ako. Oh, unsa man eh, kananaang pangluod ni eh, o nagbuwag mo o saman. Ha? May akong nakita sa ilang social media, mga kabibes. Ang lalaki, nitumbo ko nag doon ako no yung mga power pop girls. Si Madam Ting Takahashi. Nga daw sa iyang pasumbingay, maoy ni intriga niya. Unya, si Ting Takahashi, nagpa-6-0 ba social media? Ha? Kanang sige lang magpanahot niya without naming Matt Corominas. Pero lagi, kaon sa mong kanay? Ha? Kaon sa mong daghang asin before mo makapukan sa mga tiyan dihas dakbayan sa Lapu-Lapu. Mga muna yung gitawag na kong real politik. Kanigong mamulitika ta mga kabibes, dili man na paigo nga magsaba-saba rata sa social media, mapakita rata goon sa diha. Kinahanglan kag makinarya. Ugwa gani kay makinarya, magusik-usik lang gikas binahog mga kabibes. So mauna, unya ang ikasiyam si ako Bisaya Party List Congressman Sunny Lagun. Si Kuya Sunny Lagun. So sa ito pa mga kabibes, wag yun mahadlok kining mga naasoy nga sugbuanon nga kongresista
Sa hulga, nining usa ka grupo nga political death warrant, mga kabahibs. O si Klas Gasto, o si Klas Pamahayag, ma, didma. For the simple reason, mga kabahibs, nga og imo gitong aninawon og sakto ang gipahigayon nga upat ka mga clarificatory hearing o totoo ganin daw, totoo ra to, pero lig-on kayo. Nabutyag manggod ang mga ebidensya nga ang barometer ragyod ang gitawag nga probable cause batok ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes. Mga kabibes, alas 6:45 naman, tuguti nga musip lang ko sa laing hisgutanan. Kay bao mo? Nanggawas na ang mga civil society groups. Nanggawas na ang mga lideres sa religious sector. O niya ang dako kayo nga grupo, ang Catholic Bishops Conference of the Philippines kon CBCP. Nga may pagawas og statement, mga kabibes, nga kinahanglan ang kininiang ang Senado, kinahanglan nga dalion nila ang pagpahigayon sa full trial sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Unya ra ba karong hapon, mga kabibes? Tungod niya nang nagpadayon karon nga salida sad nga sa ginganlan og si Ronald Bato de la Rosa. Dunay gikatakda nga kanang panagtipon sa mga kontra ni Senator Bato de la Rosa. Kadtong gusto nga isurrender siya og pagadakpon og dad-o na dito sa International Criminal Court. Ako palaging Bato, na shot staro si Bato lagi. Kay bawa man siya, I know that Senator Bato de la Rosa knew nga duna na siya ay nag-ung-ung warrant of arrest sa kinini ang International Criminal Court. Ang naitabog manggod, mga kabahim, singon na ini ba? Mabitaw itong ako magkatawa ko sa uban akong manghigala ba? Nga ni backfire na sad. Kanabitaw ang kuwang sa impormasyon. Kay grabe man ang mga naasa gitawag og Duterte propaganda machinery nga tanawa lilitinod nga dunay warrant si Bato de la Rosa. Agoy. Karon mismo ang International Criminal Court, akong usbon mismo ang International Criminal Court ang nipahibaw nga opisyalmente nga dunay warrant of arrest gikan kanila si Ronald Bato de la Rosa. Unya karon si Senator Bato de la Rosa nga migawas ni atong adlong Lunes, mga kabibes, temporaryo nga gikustudiya dito sa Senado, mga kabibes. Karong hapon ang civil society groups, by the way, usa sa mga nipadayag nga kinahanglan nga sugdan dayon ang kining Senate trial ang Philippine Chamber of Commerce and Industry kon PCCI nga gipanguluhan sa ilang presidente nga si Mr. Perry Ferrer, nga matul pa nila kinahanglan dalion kini aron wa na bay disruptions aron maka
mapadayon ang mga kalihukan sa ekonomiya sa Pilipinas. So kinahanglan ni nga ang mga senador ilang gining paminaon. Because if otherwise, under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano, dili gani nila ni dalion ang pagpahigayon sa maong Senate trial, mga kabibes. At tanaw ko, ang mga tao na mismo ang mugawa sa kadalanan ug maunay musyagit nga dali ataw na ninyo diha. Kaya nga itong tanaw, mga kabibes, giangan-angan manigmayo sa kananaang grupo ni Vice President Sara Duterte. Huwag sa kuwan pa ni, nangita pa ni sila bag, ha? Nangita pa ni sila og mga mga balibad ba? By the way, ato lang siyang timbayaon eh. Good morning ato ni Kabibes sa Marvin Ladera. Matod pa niya din himayang buntag. Pag-arangkada sa buntag, Kabibes sa Tonton. Dan Sharon Hart, always minaw o watching FB Live, more power always and God bless always, Kabibes. Mauna ni gikan ni Kabibes Marvin Ladera. So mauni ron ang nahitabo. Kakanong hapon, manggawas ng civil society groups. Ang awag nila nga kinahanglan i-surrender na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kaya doon ay nagungong petisyon sa Korte Suprema si Senator de la Rosa, wa man dayon matagad sa Supreme Court. Gano po ka? And I think the Supreme Court also felt kung unsa ang sentimento sa katawhang Pilipinon. Nga di na angay silang mag-apil-apil ba? Kaya akong basahon ang ubang mga legal opinion, mga kabayb, sa mga respetado o mga veterano ng mga abogado. Di na kinahanglan o kananaang domestic warrant. Kay nila pa ang ilang opinion nga an international law is part of the law of the land, mga kabibes. Muna nga kinahanglan i-surrender yun si Bato de la Rosa og dadon dito sa The Hague, Netherlands, mga kabibes. Kay mismo gani karon ang ICC mikonfirmar man sa iyang warrant o bares, mga kabibes. Muna nga, karong adlaw would be very crucial, mga kabibes, o atong tutukan sad ang Senado karong hapon. Why siguro gani karong buntag, there will be dita ka siguro kung sa mga plano. Kay di ay agi pa support si Kabibes 9354 kanang wa mo perma sa impeachment, Kabibes. Tonton, wa nay mga prinsipyo. Kana na ang sakto ka, Kabibes. Unya medyo nahadlok sad. Ako lang ginihubaron, mga Kabibes, may kay imong gisgutan na ba? Ako ningon ko, third district, expected na. Kay si Congresswoman Karen Flores Garcia, ang kapikas ni kanhi Congressman Pablo Jan Garcia, ni paibaw na magudiyang ba ng mulansar siya governor karong 2028. Pero ang butlag ba na yun? Baka kay naman niyang maguwang nga si governor, kanhi Governor Gwen Garcia. Siya mag-troke silang magpamilya. Unya, unsa may arrangement sa third district, I'm sure di man gina mo pahaway pas politika si former Governor Gwen. Di nila bakantihon ang tersero distrito. So in all likelihood, bakantihon ang tersero distrito, palansaron ang iyang maguwang diha nga si former governor
Gwen Garcia, mga kabibes. Yang pangutana mo tabukas mga Duterte ang mga Garcia. Akong tubag mo ni. Depende na kung unsay daga ni ining impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Ako moingo ni Kong PJ sa kahait ni mo Kong PJ. Sayo ra kay kana politika dooy. Kahibaw mo ko si mong baraganan nga never again magyug ka. Di magyug ka mo suportar og sa ka Marcos. I know that. Mabitang dito kani Isko Moreno sa milabay nga 2022 election. Ha? O niya, nagpaisa-isa ng kaskamot ni Sara. Sa umla ni Moron nga, mas daghan man sa mga Sugboanong politiko ng mga kongresista sa Sugbo ang uyon sa impeachment. Ang maglana kag imuputot niya Pablo Jan. And you know, this is an issue that is close to my heart. Ay kalimot PJ nga ikaw ang kongresista nga nangusog nga saradan ang EBS-CBN. Ay kalimot niya na that will be an issue against you in the 2028 elections. At tinudon na tani sila, oy, ikaw ang responsable Pablo Jan Garcia nga nakulban og kaldero ang libuan ka mga kanhi nagtrabaho sa EBS-CBN. Ayaw kalimot niya nang maong sa nimo attorney Pablo Jan Garcia. Ay na nga to ding itudo kay basig na nga amnesia mo ang imong katarungan na bloy ang butlang. Ha? Di man ko abogado pero og doon na tay problema sa buluhisan nga nung di man pabayron. Itila pragikas lapalapa sa milabay ng administrasyon. Muna'y klarong istorya. Nainay ka noong ka, PJ. Sa iyo mong gagay kang namuliti kagod. Ay nalanggutan ninyo, ay sos. Ganong taong watakailan ninyo. Ha? Share their support district. Kinsa kaatmang ni San Simura, maayo unta, ibalik si Kong Janice. Sa limbangon, wala man ganahe aning San Simura, why baruganan? Okay, at sa mani, ang yung si number ani, Ber, kaning koan, 5472. Tanahon talang diya sa 4th District, pero sa tinood lang, pabor kayo si Congressman San Simura diha. Tinood lang ba? Kay si Kong Janice lagi, ang pwersa ni Kong Janice, mag-agad ramang guto sa iyang nitaliwan ng abana. Nga si kanhi Congressman Benhor sa Limbangon. So, abantig hapon diha si Congressman San. Ang ako lang nahibod nga lagi, anong murag hadlok man sa taon? Eh? Anong di man sa kampante? Pero sige lang, iya man ang desisyon, demokrasya man yung ato. Ha? O na mga kabibes nga mo, na lintungan na sa Cebu karon. Ha? Sa mga regular nga district congressman, 8 sa 11 ang nibutar pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte samtang 3 ang nisupak, ang nibutar og no. 3 ka mga sigurista og hadlukan sa ilang politika. Unya, doon ay 8 ka mga nibarog sa ilang prinsipyo. Doon ay 8 nga tinud-anay nga maisugon. Aron lang mo patigbabaw kung unsa ang pagkabot sa kamatuoran. Mga kabibes, nisangko na sa ko sa itong takna din sa unang porsyon sa itong arangkada sa buntag. Standby lang mo kay iniguman sa itong arangkada balita sa buntag. Mupalik ko ini ka alas 7:30. Sa ngalan lang gihapon sa among station manager nga si DJ Langganida Abinantes Garaw sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva.
Ako gayapon yung kabaib si Tonton Alcosantugop nga magaingon hinaon paunta ngan Dios nga labaw nga makagaga.

0: Sa di pa ta magsugod sa ato ang mga balita karong buntaga mga ka-vibes, ato usang siren ug paminawon ng update sa panahon gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST atong mahinabi si Sir Mark Gales. Sir Mark, good morning.
1: May buntag, Ma'am Judy, isa itong mga sumintig kami na mga itong latest update dahil sa kahintang sa itong panahon pangakarong adlaw. Talagang nag-monitor ang Lotus area, formerly si Bagyong Taloy, as of 3 a.m. ng Mutagini, around 495 kilometers silangan sa mga ibira sa Tanduanes. Wala na ito nakita na mabalik ang inig pagpurma ito sa Kamagyo. And para madawa na pumbahin sa Kabisayaan, lagit na din sa mga Central Visayas, pagkakita makasinati sa init na panahon. Kung pasalabi ang adlaw, kapalaarang gato yung mga higayon sa mga patapatak ng mga lumalakay ng mga pag-uwan, pagkakundog kilat, gumikan, aning mga localized thunderstorms. Para sa kahintang sa hangin o sa kadagatan, diri sa Kabisayaan, anak kaya buntay masinati nga hinay, ito na, sa kasarangan na magulot sa hangin, ikan sa amihan ng silangan, ito na, sa amihan ng kasagpan, diin ato ang kadagatan, pagpabiling nagmalinaw, ito na, sa kasarangan ang mga pagbalog. Dito sa Cebu, itong kadagatan, adun ay taog, karong asutso, 48 sa buntag, punas, unyang, alas 2:44 sa hapon. Temperatura na, mga sukubikan, 27, ito na, sa 32 degrees centigrado. Heat index, posibleng babal, ito na, sa 42 degrees Celsius. Ito ang haring adlaw, mo salok, unyang, alas 5:58 sa hapon. Greenwich Standard Time, alas 7:00 na sa Kabuntagon. O, mawa na ito ang latest weather update. Ikan dali sa buhatan sa US, ibang sa Mactan. Si si Mark Gales, maayong buntag o daghang salamat.
0: Maayong buntag o daghang salamat. Gikan sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST, Sir Mark Gales. O na siya mga ka-vibes ha, kung kamo nakasinati o mga pag-uwan-uwan kagabi o kaganinang kadlaw sa inyong mga lugar kini tungod sa localized thunderstorm mga ka-vibes. O sa pasad, pahimang mo sa tanan, ya posibleng mo makaabot o 42 degrees Celsius ang ato ang heat index. Grabe kainit mga ka-vibes. Ato ang mga ka-vibes na ay trabaho o klase pa karong mga panahuna. Anda mo kanunay mga ka-vibes pagdala yun yung tawon mo o payong and then tubig to stay hydrated kung kinahanglan yun nga mo gawas sa inyong panimalay. And then mga ka-vibes, o pwede po unya-unyao na lang, unyang gabi na lang ang lakaw. I think mas maayo po mga ka-vibes, especially nga again, posibleng maabot or mataas nga to sa 42, no? Grabe good, 42 degrees Celsius ang ato ang heat index karong adlawa. Karon mga ka-vibes, ato ang liliyon ang dagan sa trapiko gikan mismo sa ato ang base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Sir Richard, good morning.
2: Mayong buntag niya kanino, ma'am, na binigyan sa mga sugi at itong paminaw. Karong adlong Miyerkules, Mayo 13, 2025, mga kaisunan, at ulit sa trapiko-update, dinos na pinalang ng Dakbayan sa Sumbo. Ito ang masukad mo din karoon may SRP area. So ito ang northbound o ito ang southbound ini mga oras na karoon alas 7:14 sa iyong Kabuntagon mga kaisulan. Ang mga sakyanan usap na nagitan sa may Mamaling area paingon sa northbound area. So mudrit pa yapo ang dagat sa natin sa trapiko ini mga oras na karoon. So mauling yapo mo sa ito southbound light mudrit pa yapo ang dagat sa natin sa trapiko. So kasi kita nalawat na panagbangga tali sa mga sakyanan ng agi usunod gawa sa tuwang CNCR o sa SRP area. O wapos ang ipinadawat na mga obstruction man lamang sa mga sakyanan usap na usunod gawa sa Japon sa tuwang CNCR. So sa pagkaroon, ang regret may dala na kaya susunod niya sa tuwang downtown area, tuwang mga sakyanan usap galikan sa Mandawi City, paingon din sa Sudri, paingon din sa tuwang Cebu City mga kaigsunan. Both side ni mudre paghiyako adagan sa natag sa trapiko o nino madres may MG Cuenco o dina Maximum Gurordo Escario o Smilia Boulevard at huwag B. Rama o ato ang Banawa area na binigyan din sa tuwang in Bacarso at huwag usap na Bulacau area, ang mga sasakyan usab dagitan katali sa ICT pasuod diri sa tuwa Bulacau, moderate gyapo agdagan sa ratag sa trapiko dining mga oras sa karon. So sa gitna balawat sa Palagbangga, kali sa mga sasakyan nga nasud gawas sa tuwa downtown area o dira sa maya o obstruction man lamang sa mga sasakyan usab na isud gawas gyapo sa tuwa downtown area mga kaisulan. Alam niyo din sa tuwa nga Governor Cuenco, mga sakyan usab dagitan sa downtown area, paingon mo ito sa tuwa Governor Cuenco sa Calamban area, ulungan masag sa dili sa tuwa EAS Corpuna. Bakit sila na mudri paghihakon ang dagang sinatag sa trafiko nining mga orasa karoy. So, kung sige tayo dawat sa Palagbangga, tali sa mga sasinaan, niya ni Sulis gawas dili sa tuwa Governor Cuenco o sa Banilas area, bakit sila. Sabag karoon mobility sa topic update, dito sa Belag ng Dakpaya sa Sudan sa Sugbo, kini ng hubung sa Galagat, Police Control Operator sa CCPO, Richard Lopez. Budalit kini sa Panginoon. Kami mga traffic enforcer sa kadalanan, sa kapahitakid ng basog din lawod sa kalistanan. Hindi pong ulan, abog kakapoy, yagwan tagid na mo ang tanan. Kay buntong rigid na mong tingwa, kamo, abong malagaran, magbapsay lamang ang dagan sa natad sa trafiko, dinimihining akong pilanggang dakbayan sa sudad sa Rubo. Daghang salamat ug maayong buntag kanatong tanang Cebuano.
0: Daghang salamat ug amping kanunay among balaknong base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Naguna sa ato ang mga balita karong buntaga mga ka-vibes, Senado mag-convene isip impeachment court batok kang Vice President Sara Duterte. Gibutiag ni Senate President Alan Peter Cayetano nga ang Senado mag-convene isip impeachment court alang sa articles of impeachment batok ang Vice President Sara Duterte. Giingon pa niya nga walay rason aron ipalangan ang proseso ug kinahanglan dayon kini nga masugdan. Ni adtong Lunes, mimutar ang House of Representatives sa impeachment ni Vice President Sara Duterte diin 257 sa 316 ka kongresista ang miuyon sa mga akusasyon sama sa giingong misuse sa confidential funds, unexplained wealth o assassination plot batok ang Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa samang adlaw, napulihan ni Cayetano si Senator Vicente Tito Soto III isip Senate President. Gipangklaro niya nga walay kalabutan ang leadership change sa impeachment case. Sa ilam sa liderato ni Soto, gipasabot nga ang forthwith nagpasabot nga sunod adlaw dayon human matransmit ang articles of impeachment gikan sa House of Representatives. Apan, sa bagong liderato ni Cayetano, wala pa kini naghatag og eksaktong timeline sa impeachment proceedings. Apan, giingon nga makigapulong siya sa majority aron hisgutan ang sunod nga lakang.

0: Maayong buntag pagbalik mga kabibes. Welcome na usab sa atong arangkada sa buntag sa gihapon. Ako ang inyong kabibes, si Tonton Alco Santugop. Mga kabibes, padayon ta sa pag-iskot sa atong mga isyo karong buntaga sa arangkada sa buntag. Karong adlawa, kung niadtong Lunes daghan kayo ang panghitabo, una ang kadtong pagtuki na gyud sa kining pag-aprobar sa endorsement sa impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte. Ha? Unya, napahigayon katong giingon nga ko dito sa Senado mga kabibes, kundiin gi-ilisan si kani Senate President Vicente Tito Soto III. Ha? Sa karon ang bag-o nga Senate President si Senator Alan Peter Cayetano karong adlaw sab nga gikatakda ang lain nga dako sang kalihukan dito sa kauluhan sa mga probinsya dinhi Sugbo, medyo Mingao gani do na tay nahibaw-an nga mga leader sa nga pabor sa habig sa mga Duterte ang tuaron dito sa Metro Manila. Apan ang labing dako nga gipangandaman nga kalihukan karong adlaw kining gikataho nga mas rally sa nagkadaiyang civic groups dito sa kauluhan aron ipadayag ang ilang tinguha nga kinahanglan i-surrender na sa liderato sa Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Because as we speak mga kabibes, Senator Bato de la Rosa nga may patimaw ni atong adlaw Lunes nga maoy hinungdan nga natigayon gyotong pagpalagpot ni kani Senate President Vicente Tito Soto kananaang duna mangyoy konpirmado nga warrant of arrest gikan sa ICC ang naasong senador gikan sa Davao del Sur. Ang ako lang niining Senator Bato abi man akong isog ni Tawana. Sa pagkakaroon, naa siya sa kustodiya sa Senado. Unya, ngano man ka ba to? Pirti kang makahimaraot sa kasamtangan ng administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? Unya karon og sa manok pa, nangayo mang kagkaryo lagi. Ha? Gusto man nimo nga mutabang nimo si PBBM nga aron di kadakpon og itugyan ngadto sa International Criminal Court. Bayon sa mangyoy. Kada to bitaw. Pirti ni mong pirti ni mong isuga. Pirti ni mong isuga nito. Nga matod pa nimo nga ang imong gi butyag nga pamahayag nga andam nimong unungan si kani Presidente Rodrigo Roa Duterte sa iyang pagkapriso dito sa The Hague, Netherlands. Kanigos bato sa hay. Ha? Makita bitaw nimo ang kanabang the wickedness of man. Ha? Laliman ka, sukad pa ng bimbre, huwag mo pakita, just trabaho niya. O niya, nagsuldo? Asag ka mangita na. No work, no pay man galing ang ordinaryo nga mga Pilipino, pero lahi ni Senador Bato de la Rosa mga kabibes. O niya lagi, gikonfirmar naman mismo sa International Criminal Court nga dunay valid warrant of arrest ang naasoy senador as early as November 2025, mga ka-vibes. So, sakto tong informasyon kaniadto before siya nahimong ombudsman si Justice Secretary Jesus Crispin Buing Rimulya, nga doon na siya ay nakita nga warrant of arrest batok ni Senador Bato de la Rosa. Nga tungod niya na since November last year, awa na gid mapakita ni anino ni Senador Bato de la Rosa, mga ka-vibes. Pagka-aligre abi na tong isog. Mangka nagkadagma-dagma ngayon siya kuno, nagkapangus-pangus pa siya. Ya, iyang gipasangin lang ang mga ahente sa National Bureau of Investigation. Kay gigukod kuno siya, pero ningon mang NBI nga di man siya magay nanukbod ang katong nagsunod niya ay mga mga staff. Luoy ang Bato de la Rosa ay kanhi Philippine National Police Chief. Unya ka na bang murag naay usa ka kung konsehal sa Cebu City nga sa tay gigamit nimong termino Cebu City Councilor Pastor John Alcover, ha? Sinakoy ko no. Mga senador nga King Koy, mga ka-vibes.
1: Sos, Mari Joseph.
0: Amo na na dia. May moot ka lang ba? Nya. Karon lagi kay nakonfirmar man na. Kani mong gusto bato, nagpadas karga ba? Ang nahitabo mong good mga kabites, ang iyang warrant of arrest, silyado na, therefore, katong nilik over the weekend, gado na siya warrant, o niya, niingon ang ICC nga wa siya warrant. Ano kumpiyansas Bato de la Rosa na das, guan, na das ay war? Ang kadasutan! Nga nalimot siya ko ang siyang pagtuon. Niya tanaw na ko, mga ka-vibes. Pagi ka, nagito, gigilasa, nagito siya, ganahan, nagito siyang magawas. At tanawaran, you know, my reading is this, mga ka-vibes. It will just be a matter of time nga madala na nagto sa The Hague, Netherlands, si Senator Bato de la Rosa. Kay ang akong tanaw this afternoon there will be a stalemate. Kay buing sister magida si Senate President Alan Peter Cayetano that there should be a local warrant and issued by a domestic court. Pero doon na masagoy punto ang ubang mga abogado nga di naman na kinahanglan. Kay doon naman siya ay gipasubay sad nga Republic Act, mga ka-vibes. Nga mahimo rang itahan ang bisan kinsang Pilipino. Kining Republic Act number 9851. Nga mahimong tugtan ang International Tribunal nga imbestigahon o kanang subayon ang kaso sa usa ka Pilipino, mga ka-vibes. Matod pa ni Dean Mel Santa Maria, iyang giingon din nga Republic Act number 9851, nagkanayon kini nga Pilipinas mahimong makatugot sa International Tribunal to investigate or try a person's charge of crime against humanity if it is already investigating or trying such persons and that be delivered the said person to the tribunal. Sa ato pa, hagbay raman giimbestigar si Senador Bato de la Rosa sa iyang kalibigitan sa war on drugs. Ang akong punto ba kaning RA 9851 ang gibuhata niini gipa deklarar ni nga unconstitutional o illegal sa mga abogado ni Senador Bato de la Rosa. O nga to sa mga Duterte kay ang ilag yung pag-insister kaniya to nga gikidnap matod pa ang kani presidente, pero everything is mooted, mga kabibes. Ha? Kay niingon naman ang ICC nga ubos na sa ilang jurisdiction si kani presidente Rodrigo Roa Duterte. Ang dako nga papel ni Senator Bato de la Rosa sa kining war on drugs panahon ni kani presidente Rodrigo Duterte, mga kabibes, made him as kana bang direct co-perpetrator sa maong kampanya nga niresulta sa mga extrajudicial killings. Nang akong bato si Senator Bato, sa good, mga kabibes, ba? Ha? Si Senator Bato niadto isog kayo nga andam kong mukuyog nimo, monong nimo nga na sa ICC, pero karon lambot lang, wag i-sure ni Tawana.
1: Pag-sure ay!
0: Ha? Why sure, Tawana? Karon naingon siya nga, wag nyo naman akong ipadala sa dihig. Luya, bitaw, ako'y naluoy ni kanhi Presidente Duterte. Kaya ang mga tao niya ito nga nakapahimos sa dihang siya pa ang presidente. Purgibiyaan siya galing ron. Ha? May nalantang tao to nga og tuang ato Senator Bato, doon na yung maka-istorya-istorya taon si kanhi Presidente Rudy Duterte. Pero karon nga si Bato dili ganahan magpadakop. O ilar gitang gipasagdan dito. Nga graba, grabe ang pagpahimulos nila sa panahon ni kanhi Presidente Duterte, mga kabibes. So karong hapon, doon ay mga grupo dito sa Manila ang ningon nga ilang i-pressure ang Senate leadership, but I don't think so that the Senate leadership will give in to such a demand. Ha? So, unsa man ni si ato panginaot nga magmalinawon lang ang maong kalihukan kay tugbangan sa drabanisa mga supporters ni kanhi Presidente Duterte, mga kababes. Hmm? Somehow this will be a security concern. Ha? Nga angay atimanon sa mga opisyal sa Philippine National Police, mga kababes. Pero sa pikas bahin, ang ako biyang tanaw kung ang happy pa lang ron sa Philippine National Police katong nailisan nga karon siya na ang Executive Director sa Metro Manila Development Authority, si General Nick Torre. So sagbay rang gideliver na dito sa ICC si Senator Bato de la Rosa, mga kabibes. Pero lahi man og approach si General Jose Melencio Natates. Dili man siya sama ka-agresibo ni General Nick Torre. Kay numdum mo, General Nick Torre, ni agwantag yun og kapin sa duha ka semana dito sa Davao City, mga kabibes, aron lang nga mapatuman ang pagdakop sa nangangkon nga appointed son of God nga si Pastor Apollo Kibuloy. Adadakpan yun. Ha? O niya, naaron sa prisuhan ang maong religious leader, mga kabibes. O niya, high profile kayang mga kaso, mga gida, mga kabibes. Kay kantong pagdakop yun mismo ni kanhi Presidente Duterte sa Marso sa milabay nga tuig. Na kanto gani Interpol red notice ra gito. Ha? Ang gibasihan o niya naa ang warrant of arrest gikan sa mao gihapon ICC. Ha? Gidakop sag Mayo 11 pero 2 days before niya na mga ka-wives, naa na dito and it was unsealed mao gihapon. Prestis na itabo ron ni Senator Bato de la Rosa. So tanahon tani, niabag naman sad ang National Bureau of Investigation ni ini mga ka-vibes nga doon na say gigunitan nga warrant of arrest, I just do not know og unsay mahitabo ni ini. Tinumdom ang ko nga in the past na may president ni ini. Mga senador nga gipangdakop samtang nagsesyon ang Senado mga ka-vibes. So, ang atong understanding kay naka-observar masatas mga kalihukan sa Senado, in the morning, there is no session. It normally starts in the afternoon. So, in other words, if it's off session, pwede ra kayong dakpon si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang pangultahan na lagi kinsa may korsyonada nga naaman siya suod sa kanang Senate compound dito sa Macapagal Avenue sa Pasay City mga ka-vibes. Gikustudiya man siya niya kay baon ba mo? Di biya basta-basta masuod ng Senado. I've been there sa makadagang higayon, di ka basta-basta makasuod. Gani, wa kay prior appointment dito, di ka makasuod. Kuti-kutihon yung kasi lang security personnel. They have their own security. O niya doon na sila'y Senate Sergeant at Arms, mga ka-vibes. So mismo ang mga police, sa pagdaghan kayo, di na basta-basta makasuod dito. There should be proper coordination. And the Senate Sergeant at Arms could only act on allowing law enforcement group to enter the premises of the Senate kung dunay pagtugot gikan sa Senate President. So, sa Tagalog pa, kaabang-abang itong mangyayari mamayang hapon, mga ka-vibes. Ha? Tanaw na to, og unsa bagyod? Ha? Ila bagyong i-surrender si Bato de la Rosa, madako pagin si Senador Bato de la Rosa, mahibaw ang tani karong hapuna. Ha? Unya, mudaghan ba ang mga tao nga mupahigayon sa maong kalihukan dito Senado? Kay, you know, there are two pending concerns. Kay, ang una niya na, kining impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Kay ang mga dagkong mga grupo, ang mga influential nga mga leader nato sa Pilipinas, ha? Nitingog naman nga kinahanglan sugdan na gidayon ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte mga kabayos. Gani na pahibaw na ang prosecution team. Ha? Nga ang mangunya na ang chairman sa House Committee on Justice nga si Attorney Jerbil Luistro mga ka-vibes. Unya lakip sa panel mga maingunta mga banggiitan sa ito ni. Lakip niya na si kanhi Justice Secretary o karon mamamayang Liberal Party List, Congresswoman Laila De Lima, mga ka-vibes. Gawas ni Congresswoman De Lima, naasa dito si Party List Congressman Atty. Chel Jokno. Una, doon na pailain ng mga tanaw na ko, doon na sa igong kapasidad o abilidad sa pagpangabugar. Ang ako lang niini, tingali kinahanglan nga mukuha sa gid sila ang mga private prosecutor mga ka-vibes. Kay kanabang anadog bista, anadog husay. Because only then a tried and tested public prosecutor could present the evidence against Vice President Sara Duterte, mga kabayb. Inoon tanaw na ko, kamao magida si Attorney Cheljok, no? Kay usama na siya, siyama ng founder sa Pre-Legal Assistance Group, mga kabaybs. But lahi magudang updated yun ka? Kunun saon ang buroka sa korte, mga kabaybs. Ako ragong review niya ang ilang prosecution team nga gimugna sa kininiang ubos bay bala oranan, mga kabaybs. Sa tutanaw nilang lineup, ha? Kanang lakip sa ilang lineup, ha? Naglakip ni kini igo-igo siya ng experience nini, ha? Congressman Lawrence Defensor, but I was trying to look at Congressman Rufus Rodriguez, but siguro for obvious reason ni balibad si Congressman Rufus because ang Cagayan de Oro City is very adjacent to the city of Davao nga tuwa ang mga Duterte, mga kabibes. Sumoni ang ilang prosecution team nga gikan sa ubos Bible Oranan, si Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro, ang chairman sa House Committee on Justice, unya si Congresswoman Laila De Lima, unya si Congressman Terry Ridon, si Congresswoman Kaka Bagaw sa Dinagat Island Lone District, si Congressman Ramon Rodrigo Gutierrez, si Congressman Rods Gutierrez, unya si Congressman Jonathan Kit Flores sa Bukidnon 2nd District, si Congresswoman Isabel Maria Zamora sa San Juan City Lone District, ingon man si Congressman Lordan Zuan sa Cagayan de Oro, si Congressman Lawrence Defensor sa Iloilo 3rd District, ingon man, mga kabayb, si Attorney Joel Chua o si Congressman Chil Jokno. Mga kabaybs, untop ng alas 8, mapos lang ko, inigbalik na to, ato nang isgutan ang ubang pang mga isyo o niya at tanginin. Atong kinsa man ni high profile gababayeng politician ang iyang karelasyon, iyang senior staff sa nga babae, mga kabaybs. Palihog, standby.